0: bilang Tita Jane ang bida sa ating kwento ngayong umaga. Buong puso kasing inalagaan ni Tita Jane ang pitong reviewee na umupa sa kanyang bahay sa Baguio City habang naghahanda sila para sa Civil Engineer's Licensure Examination. Madalas niya silang bigyan ng mga pastry at banana bread na siya mismo ang nagluluto. Isang araw naman bago ang kanilang exam ay ipinaghanda pa niya sila ng pagkain at baon bilang pagpapakita ng kanyang malasakit at suporta. Nang makapasa bilang mga licensed engineers, taus-puso ang pasasalamat ng mga engineers kay Tita Jane dahil itinuring niya silang parang sariling mga anak sa buong panahon ng kanilang pagre-review. Kaagapay, naway na-inspire tayo ni Tita Jane na patuloy na gumawa ng kabutihan at tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Dahil ang simpleng malasakit ay maaaring mag-iwan ng malaking pagbabago sa buhay ng iba.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
0: Sinuspinde ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa loob ng 30 araw ang operasyon ng isang pampasaherong jeep matapos mag-viral ang insidente kung saan nahulog ang isang pasahero habang bumibiyahe patungong Cubao. Ayon sa LTFRB, inabisuhan na ang may-ari ng jeep dahil sa umano'y kapabayaan at walang ingat na pagmamaneho ng driver. Binigyan diin ng LTFRB na ang mga pampasaherong sasakyan ay hindi ginawa para sa karera at dapat laging unahin ang kaligtasan ng mga pasahero. Inatasan din ang may-ari ng jeep na isuko ang plaka ng sasakyan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Kaagapay, paalala sa lahat ng tsuper at operator na laging magmaneho ng maingat at sundin ang batas trapiko. Dahil ang kaligtasan ng bawat pasahero ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pagmamadali. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali. Ako po, si Shaira Gabornes.
2: Pag-usapan natin.
3: Kaagapay, eto na ang ating usapang ano bang mga dapat na ginagawa pag tayo nai-stress kasi kalahating porsyento daw ng mga manggagawang Pinoy ang nakararanas ng matinding stress sa trabaho araw-araw mula pa last year. Ito yung luwabas sa State of the Global Workplace 2026 report ng Gallup, kung saan ang una ang Pilipinas sa may pinakamataas na antas ng workplace stress sa buong Southeast Asia. Tinuturing po ng mga eksperto na nakababahala ito dahil habang bumababa ang workplace stress sa mga kalapit bansa tulad ng Vietnam at Thailand, patuloy naman ang pagtaas ng stress sa Pinas. So ilan po sa mga tinitingnang dahilan ang pressure, demands at workloads. So sabi nga dito ni Kuya Daki Kizon, sumagot sa ating QOTD na stress daw siya kahapon, Bishop, sa pakikinig ng impeachment trial. So honestly daw, anong ginawa niya? Pinanood niya yung replay ng ating 78th anniversary.
4: Oy, magaling! Thank you!
3: Ayun, nawala daw ang stress niya.
4: Ang sabi
3: niya
4: ni Mary Ann, tension po ang Tagalog ng
3: ayun,
4: stress.
3: Ayun, tension. So after daw ng praise and worship, naging malinaw na sa kanya bakit pang Oscar si Phil Lagtapon, yung ating radio drama na live. Praise God! Thank you, Kuya Daki! Ayun. So,
4: eh di napanood mo din yung awit doon ng siya.
3: Malamang. O eto na sa Zoom natin ang President and CEO ng Breakthrough Leadership Management Consultancy Incorporated at founder ng Project Purpose Team Incorporated, si Sir Boris Joaquin. Sir Boris, long time no here.
5: Hello.
4: Boris, it's good to see you and to have you today.
5: Pastor, it's good to see you as well.
4: Matagal tayo hindi
5: nag... It's been very long. So
3: ages.
4: Na-stress ako. Hindi ka namin kapiling palagi.
3: Dapat pala nag-live ka na dito, Sir Boris. Anyway, Sir Boris, pagka kausap, Ito talaga nasa marketplace eh, si Sir Boris. Ano-ano ba yung mga stressors ng mga manggagawang Pilipino na pangkaraniwang naririnig mo from them?
5: Well, maganda na nabanggit niya yung Gallup study. No? To begin with, hindi lang naman siya nakapokus sa Pilipino. It's really a study of the entire workplace, the future of work. Pero an lang talaga, na-highlight lang talaga na 50% ng Filipino employees. So mataas tayo compared sa Asia by 25% lang. Tapos we're slightly higher than the global average na 40% lang. Ang pinagkaiba kasi natin as a developing country is that number one, kapatid na Heidi, may economic pressure tayo eh. So tayong mga Pilipinos, we support extended families. Tapos, alam mo yon, literally, hindi lang natin, pag pumasok tayo sa opisina, hindi mo lang dala-dala yung laptop mo, dala-dala mo yung buong pamilya mo rin. Okay. And your family connects with you through digital platforms. So, yung dynamics na medyo, I think, nakakadagdag din. Mm-hmm. And of course, the usual, yung mga constant organizational change, yung may tiyatawag kaming always-on culture. Yung work nila, sinusundan sila hanggang sa bahay. Mm. Kasi nga, digitalized na tayo ngayon. Wala nang boundaries.
4: You're saying, Boris, kahit nasabihin natin workplace na stress, it's not actually workplace sa atin para sa mga Pilipino dahil dala natin ang lahat ng kabigatan na pwedeng dalhin mula sa bahay.
5: Yes. Therefore, yung stress sa work, nakadagdag. So medyo, parang mas ganun yung pagtingin ko. Okay. Pero malaking bagay din talaga yung leadership and the way we manage people. So employees experience organizations through their managers. So kung yung managers medyo toxic and demanding, yun nga, yung parang wala na rin boundary, wala na rin work-life balance, nakaka-stress talaga yun.
3: Mm-hmm. Yung tipong tinetext or binaviber, ginugroup chat ka pa rin ng this oras ng gabi.
4: Alam mo, magandang pag-usapan yan kasi talagang nature ng Pilipino yan eh. Mm-hmm. Di ba?
5: Mano rin talaga tayo we also allow it to happen. Kumbaga,
4: yun.
5: Filipinos are known to be accommodating.
4: Yes.
5: Filipinos are known to be, in a way that not just Filipinos, Asians in general are less assertive, kumbaga. Sometimes timid, so we don't really parang draw the line as well.
4: Alam mo, palagay ko dala natin sa ating lifestyle yan. Halimbawa, yung maglalakbay ka, tapos iisipin mo yung pag-uwi mo. Pag-uwi mo is so stressful kasi dala mo yung mga pasalubong.
3: Very Pinoy.
5: Bukod pa sa traffic, no?
3: Pero, Sir Boris, di ba meron namang good stress?
5: Oo. Oo, maganda binanggit mo yon. So, dito sa tinuturo din namin sa Breakthrough Leadership, meron namang healthy stress, may toxic stress. Mm-hmm. Yung healthy stress, kapag challenge mo yung mga tao, yung target, yung quota, kapag gusto mo silang umabanse sa kanilang karera, ano yon? Healthy stress yon. Yung minsan competition, employee of the month, yung mga ganun. Pero yung toxic stress, nanggagaling kapag merong unfairness, pag mayroong bias, pag may mga imposibleng workload, or kung kulang tayo magbigay ng suporta sa mga empleyado natin.
4: Okay.
3: Mm-hmm.
5: So in other words, parang pressure naman, pressure really helps, nakaka-sharpen naman yun ng performance. Pero prolonged pressure na walang recovery time,
4: yun
5: ang nakaka-stress. Kasi gagamitin ko yung word na resilient, no? Kasi pinagmamalaki ng lahat halos, maski ng mga foreigners na resilient ang mga Pilipino. Pero when we take advantage of that, kasi kahit mga atleta, di ba, kakapanalo lang ni we just celebrated Alex's Ayala's milestone. Pero di ba, kahit atleta, di ba, kapag nape-pressure sila, kailangan may pause din and then para magkaroon ng recovery. Ganun din sa workplace. Maganda yung pressure, challenge, pushing people to the limits, pero bibigyan mo sila dapat ng pause in order to recover. Pag walang recovery, too much stress can really burn out people.
4: Oo. Alam mo, nakikita kita, Boris, nagkakapikay. Ganon din naman
5: kasi,
4: ako.
5: Ayoko ma-stress kagad.
3: P- Pero
5: sa prayer, prayer and coffee is always the start of my day. Mm-mm.
3: Pero Sir Boris ano, and Bishop RA, bukod dun sa economic pressure na nabanggit ni Sir Boris, siguro nag-a-add din ng stress yung hindi ka pa nga dumadating sa workplace mo, haggard ka na. Tama ba, Sir Boris, na para ang hirap mag-commute, di ba? Tapos lalo na pag-umulan. Yun.
5: I know we're trying to talk about the practical side ng work, no? Pero syempre, as a Bible-believing Christian, whenever I get to be consulted on sa mga workplaces or mga organizations, at the back of my head, and if I'm allowed to speak it out clearly, I would normally say parang, oh my goodness, we need Christ in the workplace. Because we need to ground our people. Kasi when we are guided by our faith, di ba we begin our day right? So, ano nga eh, di ba? Ang gumigising sa atin normally, ang tawag natin alarm clock. It's really not a good word to start your day kasi ma-alarm ka. So you want to begin your day with prayer, with words of wisdom, talking to God, reflection, devotion. That kind of sets the tone. Eh. So yun yung sinasabi mo, Heidi, no? Sobrang importante yun. Misa napapalitan ng ibang meditations. Pero as Christians, I really believe that talking to God, reflecting, having your devotion at the start of your day, other than having a cup of coffee, ang laking tulong para you begin the day right. And everything else follows, no matter how tawag dito chaotic the day may be.
4: Mm-hmm. Alam mo, kami ni Boris, Heidi, we've been with many engagements before, mm-hmm. sa leadership, sa yung workplace evangelism and everything. Kaya alam ko kung paano siya mag-address ng mga sinasabi niya. Eh. Mm-hmm. No, lalo na being Bible believers. Eh, mabuti tayo, meron tayong pwedeng gamitin, no? Pwedeng sandigan, tindigan o tayuan, no? At sana lahat ng kaagapay natin, yun ang naiintindihan.
3: Meron tayong rather pinagugugutan.
4: Than, yes, mm-hmm. rather than, you know, taking what this world can offer. Di ba, Boris?
5: Oo, totoo yun. Ako po, other than just starting your day right, if you have the right faith and if you have Christ in your life, you treat people differently, di ba? You treat people the way God wants you to treat them. You treat people the way you would love yourself to begin with, di ba? Yung sinabi ni Jesus. So yung perspective nagbabago eh. So we become more empathetic, we listen better, we have conversations more meaningfully. So ang laking bagay, it's really a big deal.
3: Mm-mm. Pero Sir Boris, i-lay ko lang, no? Parang, paano kung may nagsasabi, hindi ko afford na mag-pause. Wala akong time to recover. Dahil pag hindi ako kumilos, wala kami.
5: Totoo yun. Yun yung economic factor din, di ba? Some people really have, they need to hustle to do that. Psychologically speaking, Sister Heidi, I believe that pause doesn't really take a long time. Pausing our brain, the way it's wired. So, di ba, ang comparison, para siyang CPU, ang daming pwedeng gawin. Sa totoo lang, no CPU can match our brains, di ba? No computer can match our brain.
3: Mm-hmm.
5: But God wired it in such a way that it can really parang do a lot of things in a split of a second. So, minsan yung ano, isa sa program na tinuturo namin sa Breakthrough, yung pause, understand, respond. So, literally, yung pause na yon, kahit ilang millisecond lang yon, importante yung awareness na aware ka na, teka lang, sumasobra na yung emotion ko. And with self-awareness follows self-regulation. Eh. So kung aware ka and then you pause, even for a few minutes, that's why importante, pag prayer is a good example of that, di ba? Meditation and devotion is a good example of that. So kahit na pumunta ka lang sa ano, pumunta ka lang sa CR, or pumunta ka lang sa ano, sa balcony ng office ninyo, or sana hindi tumalon. Pero pumunta ka lang sa Starbucks or sa coffee shop, you mean just to literally pause.
4: Mm.
5: Diba? Silence everything else. Listen to God. Pray. Recalibration na yun eh. You don't know how much
6: tama.
5: Impact it will make to you. So, hindi kailangan vacation and grande. So, tayo lang kasi masyado, nag-yolo tayo bigla eh, parang, or FOMO,
3: ito yung pause.
5: Hindi siya talaga, hindi mo kailangan pumunta sa Boracay for that pause. Hindi mo kailangan pumunta sa El Nido for that pause. Mm-hmm. Or sa beach for that pause. Any moment that you take to pull yourself together, to become more, to be more responsive rather than reactive, nakaka-recalibrate ka na maayos eh.
6: Yeah. Eh, tamang-tama yung pinag-uusapan natin ngayon. Alam mo, July is Health and Social Awareness Month.
3: Mm.
6: No? At tamang-tama ito because syempre kasama yan sa stress natin. Pero yung choice on how you would have a pause, di ba? Eh, dapat pinag-uusapan din eh, how do you make the right choice? Di ba? Because, di ba pwedeng sabihin, this is my choice. Ito ang gusto kong gawing pause eh. Pero teka muna, tama ba yung pagpo-pause mo na yan? Di ba, Boris?
5: Gusto ko yung word na choice.
6: Yes.
5: Kasi ano rin ako, as a type A personality, minsan choice ko maging busy kasi gusto ko go lang ng go. Mm. At ano, para, for some people, parang tinatakasan mo
6: yun. Eh, parang abante ka pala.
5: Kaya yung kape yon, yung kape na nagkakos na. Pero, ano, pero yung you choose it, parang pinipili mo to, and you also choose your well-being. And when you do that, pause is not a mandated thing or pinilit ka or dahil wala akong choice. You pinili mo siya talaga kasi kailangan mo eh.
6: Tama.
3: Okay. And Sir Boris, sa totoo lang ba, nakaka-affect ba sa productivity, let's say, ng isang team or ng isang company kung highly stressed, toxic stress ang mga tao?
5: Ay, there's a lot of study that already showed that.
3: Mm-hmm.
5: Dun sa Gallup na binanggit ninyo, it actually says that when stress reduces creativity, decision quality, engagement, customer experience, yung low engagement cost na yon globally is about $10 trillion annually. Diba? So imagine 10
3: wow.
5: trillion.
3: Diba?
5: So in every company, and alam nito, lahat ng business owner like myself, alam to, kapag stress yung tao, yung ginagawa niya dapat for productivity or yung specific task na dapat niyang gawin, hindi niya gagawin. So kung na-stress siya at na-derail siya for 3 hours, that's 3 hours lost in your productivity. And if the person needed more break because of the mental relapse or whatever parang downturn that they take, medyo yun din yung cost sa'yo. So it's really costly. So you want to avoid it. Mm-hmm. May parang you want to challenge people but at a certain level. The right amount of tension or pressure delivers high performance. Too much burns out people. Too less naman, binibaby mo yung tao mo. So you want to really just strike the balance.
6: Okay. Now, let's talk about levels ng levels of management sa workplace. Siyempre, ang tendency is yung mga nasa baba ang magte-take lahat ng stress. Anong responsibility ng nasa superiors, yung mga mas nakatataas, dun sa kanilang mga subordinates in transferring lahat ng stress sa kanila? Meron bang dapat sumasalo niyan?
5: Ayun, ako po. So, di ba, meron nga kasabihan that people join companies but they leave because of their managers, di ba?
6: Yes.
5: So, yung level ng stress, galing yan basically sa kultura.
6: Mm-hmm.
5: At yung kultura kasi ng isang organization, either you define it or you get defined by it by default. So, the managers, top-down kasi yun eh. So, kung ano yung inalaw natin na parang values and norms, ito yung paniniwala natin, ito yung adikain natin, ito yung gawain natin.
3: Mm-hmm.
5: Pag yun ang ginagawa natin parate, kunwari ang norm mo is boom, boom, boom, boom.
6: Mm-hmm.
5: Parang walang pahinga, kailangan ratsada lang ng ratsada. Yun ang nakaka-stress kasi walang point of pause and recovery.
3: Mm-hmm.
5: So the managers, the ones who define the culture really has that responsibility.
6: Correct.
5: So pasa-pasa lang yan eh. If the owner says it, the manager will do it, the executive will do it, the supervisors will do it, and then yun nga, everybody's doing it, and then survival of the fittest, ika nga yung
3: marang terms.
5: But you could really begin with the top. So, and we know a lot of morally driven business owners who shape the culture of their organizations in a very positive way. Mm-hmm. Therefore, it defines a less toxic culture. Mm-hmm. Therefore, less stress. Okay. Hindi naman nawawala yung stress. Kasi again, like what I said, may stress din naman coming from sa bansa natin, may stress na kagad.
6: Sa struktura, sa typical structure ng management natin, ang pinakasumasalo ng stress mas nasa middle management, eh, no? Kinakailangan, yes, they would be the ones na dapat talaga makapag-address niyan, hindi ba?
5: Yes, parang gantihan tuloy nangyayari. Oh. Na-stress ako, i-stress din kita.
3: And last point ko na lang, Sir Boris. Totoo din ba itong pinag-uusapan natin sa loob ng church or sa mga ministry? And ang reminders mo na rin siguro, panghuli?
5: I really think that as an organization, nangyayari din yun. Kasi whether we're pastoring or elders or...
6: Teka, pinapatamaan niyo ba ako?
3: Cover your ears muna, Bishop. Hindi, makinig tayong lahat. Kailangan natin to.
5: Bato-bato, Bishop. Hindi po. Kasi tao lang, di ba? Tao lang naman. Minsan, even if we're ministry-driven, di ba, we always say nga, Bishop na, di ba? We serve the master, not the ministry. Mm. The master... demonstrated si Jesus himself, mm-hmm, took pauses, di ba, went away from the crowd and did this and that and allowed his disciples to also take some time to rest and reflect. We should really parang take heed on that to, yes, begin with. So hindi lang sa church, in any organization for that matter, I think we should move, if we really want sustainable performance, kasi some people might argue, you can't argue with success. Pag pinupush kayo mga tao ko, bumibenta kami. Pero kung gusto talaga natin sustainable, people don't resign. Mas maganda yung attrition, yung retention rate mo among employees. Mm-hmm. We should stop asking, how can we get more from our people? And yes, start asking, how can we lead our people better? And part of that better is striking that balance. Pressuring them with healthy stress, but then making sure that they get their pause and recover. So when they bounce back, they still deliver according to your good purposes.
6: Alam mo, I believe this. Siyempre, coming from the point of view ng you are in the ng church ministry, May mga biro sa amin, sa Lighthouse. Ay, si Bishop, wag mong pagpapahingahin niya. Kasi pag nagpahinga yan, pagbalik niyan dito, maraming pagagawa yan.
3: Mas delikado.
6: Pero alam mo, tama ba ito, Boris? The best cure, na hindi naman cure na lahat, pero the best na sa stress is communication ng lahat ng levels. Di ba? Tama.
5: Oh, absolutely. I think yung when people understand what they're supposed to deliver, pag ang tao align, they're on the same page with you, kunwari sa ministry, alam nila that, di ba? Puro volunteers nga lang halos sa ministry, di ba? But halos buwis buhay ang di ba, effort. It's because they know what at stake. They know the common goal and they serve a common God. So they will really give everything. So when everything is clear naman to your people in the organization, they will also do it. Mm-hmm. But yun nga, you also would like to consider them in return and make sure that they don't parang burn themselves out of the ground. Right.
6: Mm-hmm. Alam mo, maganda ng usapan natin. Ha?
3: Bitin eh.
6: Applies to all.
3: Opo.
6: But let me share this with you. Mm-hmm. Sa 2 Peter chapter 1, maganda itong sinabi dito ni Peter. Eh. His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, mm-hmm, through the knowledge of Him who has called us to glory and virtue. It's always glory and virtue of the Lord. Pero hindi niya tayo iniwanan. He has given us all things according to His grace. Mm-hmm. O hindi ba, Boris?
5: Amen. Bishop, I totally agree.
3: Thank you, Sir Boris. Dalas-dalasan natin to.
6: Magkape-kape tayo minsan.
5: Makadalaw nga minsan sa
3: sige
5: inyo.
3: Sige nga, mag-live ka dito, ha? Sir Boris Joaquin, God bless you.
6: Okay. God bless you, Boris.
3: President and CEO ng Breakthrough Leadership Management Consultancy Incorporated at founder ng Project Purpose Team Incorporated, si Sir Boris Joaquin.
6: Oh, ang ganda ng pag-uusap natin. Ha? Diba? Gusto ko itong topic na ito.
3: Totoo naman yun, Bishop. Hindi tayo exempted sa stress. Pero sabi nga ng mga kaagapay dito, very thankful nga yung iba na ang laking tulong daw, Bishop, ng hardin ng panalangin. Oh, di ba? Lalo na daw sa kanilang mga OFW kasi stressful talaga ang bawat araw. Sabi ni Ate Chloe Ramirez, kaya maganda daw talaga yung pagising mo pa lang, word of God na ang maririnig while making their chores. So to God be the glory.
6: Alam mo si Apostle Pablo po yung na-stress din sa lahat ng ginagawa niya. Mm-hmm. And he realized, naku, napaka weak ko, napaka kulang ko ng strength. Mm-hmm. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, Paul, I have given you much grace. Mm-hmm. Sufficiently and even strengthening you during times of weakness.
3: Mm-hmm.
6: Oo. Mm-hmm. Just take that grace and steward it faithfully.
3: Yun. So, Bishop, ipag-pray natin na ma-manage nating mabuti yung ating mga stress. And of course, pag-pray din natin patuloy ang ating bansa para sa, yun nga, hinahanap nating accountability and of course, yung transparency din sa atin pong mga pamahalaan.
6: Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa simulain ng araw na yung binibigay sa amin palagi, Panginoon. Hindi lamang po the best ang Thursday, lahat po ng araw, Panginoon. Sapagkat pinagyayaman mo sa amin, Panginoon, ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na Pilipinas. And let your word, dear God, be to us a platform, a foundation ng aming buhay for all things na hinaharap po namin, tension man ito, stress, Panginoon. Dalangin namin ang aming bayan. Dalangin namin ang aming mga nasa pamunuan, Panginoon. Dalangin namin ang oras na Pilipinas at lahat ng bahagi po nito, Panginoon. So that we can do everything for your glory and honor. In Jesus' name, amen.
3: Salamat po sa mga nagpasok na ng kanilang mga entries pero bitin na bitin yung ating oras dahil naka-standby na po ang serbisyong OFW. Salamat muna kay Benjo, salamat din kay Desa, kay Shaira, kay Shekina, kay Phil, salamat din kay Javis sa ating engineering at po Kawit Tech People. God bless you kaagapay. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
6: at Bishop Ruben Abante.
3: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
7: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas!
8: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
9: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinagkatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
7: Christmas.
10: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
12: Ako po si Pastor Malu Abendan. Two thumbs up sa ating mga OFW. Pagpalain kayo ng Diyos.
10: Servisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Mapagpalang araw po mga kaagapay, ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy, at nasa field po si Pastor Joe Biasong para mag-ulat ng mga pangyayari ngayon na nagaganap dyan po sa May Pasay. So tayo po ay patuloy na sumasagot sa ating po mga katanungan na inyo po ipinapadala dito po sa aming himpilan sa 702 DZAS Radio TV. Kayo rin po ay live na kung kayo ay merong signal cable TV ay nasa channel 185 naman po tayo sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya patuloy kaming nagre-request at lumalambing kayo may po ay inyong i-like at i-follow and even to share yung aming pong program today so that we can kumbaga widen our reach para sa mga pinakamamahal nating overseas Filipino workers. Ayan, kaya po tayo po ay bago tayo magpatuloy, tayo muna ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating pong matutunghayan sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 and 12. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Alam niyo po, ang sinasabi sa salita ng Diyos, nagre-remind po si Paul kay Timothy, and of course sa atin na rin, that being a man or woman of God means we need to live differently or live our lives differently and responsibly. We are called not just to avoid sin, katulad ng sinabi niya na flee from all of this, but to actively pursue Christ-likeness or Christ-like virtues. Pansinin niyo po yung balance. Flee what corrupts and pursue what actually builds. The Christian life is not passive. It is a daily choice from to run from greed, from pride, selfishness, at instead to run towards righteousness, love, and endurance. Kaya nga po yung phrase na fight the good fight of faith, ang sinasabi po nito is that faith is a battle. It requires perseverance, courage, reliance on God's strength. At dahil po doon, eternal life also is both a present possession and a future hope. We grasp eternal life now by living faithfully, and we look forward to its fullness in Christ Jesus. Mga kaagapay, let's examine ourselves. Ano nga ba yung mga kasalanan or yung mga distractions na kailangan kong takasan or to flee from today? Ano po yung kailangan nating i-pursue? Which virtue? Faith, love, endurance, gentleness? Which of them do I need to cultivate more intentionally? And lastly, fight. Am I standing firm in my faith? Ako ba ay tumatayo

0: Okay. Kaagapay, samahan niyo ako sa maikling panalangin. Lord, today we recognize that you grant us peace whenever we ask of it. And you are the God who stays the same yesterday, today, and forever. And you have never left us. Lord, help us to flee from sin and pursue the life that you desire for us. Strengthen, Lord, our faith to fight the good fight of faith and to keep our eyes fixed on the eternal life you have promised. Patubayan niyo po kami ngayon, Pastor Joe, as we answer po mga crucial questions regarding sa mga issues and concerns na aming mga overseas Filipino workers. In Jesus' name. Amen and amen. Po. So, as we said, meron po tayong spot report na hinihintay lamang. Tinitingnan lang natin kung okay na si Pastor Joe. At the moment na maging okay na yan, ating pong kakausapin siya. This is with regards to, aba, meron hong nagaganap na mga closure.
1: Hello, dito ready po. Na ako, ready na.
0: Alright, okay, ready na si Pastor Joe. Pastor Joe Biasong on the field. Magandang umaga sa iyo, partner.
1: Yes, magandang araw pa mga kapatiran, kababayan at sa lahat na sumusubaybay ng 702 DZS, servisyong OFW. Narito po tayo sa actual na pagsubaybay nitong closure at saka inspection at rescue na rin sa mga OFW. At para magbigay ng detalye, narito mismo ang director ng NCR, Director Ace Milliar, at atin siyang kakusapin kung ilan ba ang ni-rescue at ilan ba ang isinara o isasara dito sa dito ito banda sa Pasay, at hinga natin siya ng detalye kung ano ang plano doon sa mga, kasi sa bilang natin parang 61 o 61 ang kanilang inire-rescue at kung saan dadalhin. Yan ang ating tatanungin, partner, ngayon kay Director Ace Milliar. Ilang sandali lang, may naayos lang dito kasi sinasarhan na mismo yung gate, ano, na kung saan dito
0: so,
1: galing yung 11.
0: Oh, yes. So partner, currently ba naririyan pa yung mga na-rescue ng mga OFWs natin? Mga domestic workers ito, ano?
1: Mga domestic, yung isa galing Qatar, pa-Qatar yung iba pupuntang Saudi Arabia, at yung dito ihalo-halo, no? Pero ang iba sa kanila ay paalis na, ang iba naman ay nagpo-proseso. Ililiwanag lang natin, partner, ang intention ay para i-check yung mga accommodation, ha? Hindi para ano pa man. Kasi nga, chine-check niya, alam mo naman, regulated na ngayon ang mga accommodation. Kaya ito ang ginagawa ngayon ng NCR, DMW, para bantayan. At nakakatuwa, sabagat may kasama rin dito, mga may doktor ako nakita, si Doc Ronald, na nagsusubaybay palagi ko, may mga nurse ditong kasama. At full force ito, partner, siguro mga 25 to 30 ang mga staff ng DMW. Narito na si Director Ace Miller. Director, magandang araw po.
2: Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Service OFW 702 DCAS. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
1: Director, ilan ang itong accommodation, na kasi ang sadyan yung accommodation. Ano ba ang report na nakarating sa inyo?
2: Base po dun sa ating report, sa surveillance na ginawa natin ay mga unregistered accommodations itong ating pagkakas ngayon. Isang agency yung nagmi-maintain ng tatlong unregistered accommodation, pero during our inspection dito, marami pa lang mga accommodations dito, at ongoing ang ating mag-inspect nitong buong building dito sa Pasay.
1: Okay, na-check na po ba, Director, kung itong mga agency license?
2: Opo, na-verify po natin, ito po ay mga license recruitment agencies, pero sila ay nagmi-maintain, nag-ooperate ng unregistered accommodations, at yung kanilang mga accommodations ay below humane living conditions. Ano po?
1: Okay. Ilan po ang expected na na-rescue ngayon, ngayong umaga?
2: Doon sa tatlong accommodations na so far ay napuntahan natin, mayroong isang 24 OFWs sa unang accommodation, yung isa ay 26, at ito nga yung kasasara lang natin ngayon ay mayroong 11 dito na OFW.

0: Ang total po natin ay 61 so far. Pero mayroon pa po tayong mga accommodations na i-verify natin ang kanilang mga registration at kanilang living conditions.
1: Ano po ang possible na mga violation po nitong mga accommodation na ito?
0: Ay, napakarami po ng violation. Unang-una ay nakita natin na kalapag natutulog ang mga OFW, sila ay congested. Sobra sila at saka yung kanilang ventilation ay hindi narapat para sa tirahan ng napakaraming tao. Nakita po natin na sila ay natutulog mismo dun sa sahig. Binigyan sila ng napakanipis na foam, dun na sila natutulog. Sama-sama sila dun, iisa ang toilet. Hindi po talaga ito dapat na dapat natirahan ng ating mga OFWs bilang temporary accommodation.
1: Kung napatunayan po ito, ano po ang magiging penalty ng mga nasabing ahensya na nag-maintain nitong accommodation?
0: Gagawa po tayo ng report dyan at kakibat sa ating report ay i-request po natin ang order of preventive suspension ng ating mga napasukan ng mga agencies dito na unregistered accommodation at mayroon silang mga violations ng humane living conditions ng mga OFW.
1: Ayan, alam, Pastor Rodin, nakita ko na yung mga OFW nasa labas at marami sila, no, mga 60 plus. Saan po dadalhin ang DMW ang ating mga OFW?
0: Opo, unang-una po kami po nagpapasalamat sa Overseas Workers Welfare Administration sa pangunguna ng ating butihing administrator, Admin Attorney P.Y. Kaunan. Maraming salamat po sa pag-accommodate ng ating mga rescued OFWs. Sila po ay dadalhin sa Cela Pads Hotel sa Pasay. Pansamantala lang doon po muna sila para sila ay mabigyan ng magandang tulugan, maayos na pagkain, habang kanilang pinoproseso ang kanilang mga pag-abroad, ang mga dokumento na kanilang kailangan. Iba po kasi ayan na paalis na. Mayroon na mga paalis na. Pero yung kanilang mga passports ay hindi nila hawak. Isa pong violation din yan ng ating mga pinasukan ng mga agencies dito. Na yung pag-hold ng passports, no? At ito, dito lang sa 314, sa unit 314 na ito, makikita natin. At sila ay sinacharge sila sa piso wifi, yung kanilang wifi nila, for every 5 minutes, piso. So, yun ang sinacharge sa kanila dito sa accommodation 314 dito sa Balagtas Royal Mansions.
1: Saan po galing, RD, ang mga ang reports or kung bakit nakarating sa inyong tanggapan?
0: Mayroon pong mga OFW na nagreklamo sa tanggapan ng Migrant Workers Protection Bureau at ang ating pong Migrant Workers Protection Bureau ay kino-ordinate naman sa DMWNCR. Kaya ito po, nag-conduct tayo ng surveillance at ngayon kasalukuyan nag-asagawa tayo ng rescue and closure operation.
1: Ayan. Yan po si Director Ace Milliar ng DMWNCR. Kung mayroon kang katanungan, isang katanungan siguro, partners, kapagat palabas na rin sila, Director. Anong katanungan mula dyan sa studio?
0: Pastor Rene, magandang umaga po sa iyo. Pastor Rene.
1: Hello, Pastor Rene. Okay, anyway. Thank you po. Pero naka-ano po tayo. Napakinggan po tayo. Thank you po. Ayo, Pastor Rene. Hello. Hmm.

0: Servicium OFW.
1: Magandang umaga po sa inyo muli. At,
2: go ahead, Pastor Nick. Yes. Go ahead.
1: Partner, pasensya na, no, medyo nagkaroon ng technical difficulty dito sa akin microphone. Pero nandito na okay. Po tayo. Eh, si Attorney Ace, nandiyan dyan, Papa?
2: Nagmamadali. Kaya minadali natin yung interview para mabigyan lang ng linaw yung ilang mga katanungan na pwede natin. Kaya ang huli kong bitaw ay baka may katanungan pang studio, saka naman naputol. So, nabitawan na natin siya. So ngayon, nasa labas na ako ng building. Naghihintay, paalis na rin ako. So I will be joining you sa program ngayon.
1: All right. That's siguro you mean you will be joining maya-maya. Sige, maya-maya.
2: Hindi, ngayon. Ngayon na mismo.
1: Ngayon na.
2: Mismo. Yes,
1: okay.
2: Yes.
1: So ang tatanong ko sana, partner, ano ba ang action or steps na pwedeng gawin ng mga OFW para maiwasan nila yung mabiktima sila or magstay sa ganyang inhumane na status? Biruin mo, pinapatulog sa lapag. Tapos, marami akong kwento sa ganyan, partner. Pero, paano ba maiwasan ito? The fact that these are supposedly licensed recruitment agencies, pero nag-ooperate ng ganitong facilities na sobrang inhumane.
2: Okay. Partner, gusto lang nating i-clarify ano, at saka i-put into context na ang raid at rescue operation at closure at the same time ay ang reported ito kanina, kagaya ng sagot ni Director, ay may nag-report sa kanila ng mga OFW. Una, ang intention na hindi para isara ang ahensya, kundi i-check base doon sa report kung totoo yung mga nireport na asiksikan, nasa sahiglang natutulog, at tayo nakapag-interview ng ilang mga OFW kanina while wala pa tayo sa program. At ang sabi nila ay sila na ngay paalis, ang iba ay bukas ang flight, at niliwanag naman ni Director na hindi intention na sila pigilang makaalis ng ibang bansa, kundi i-check lamang ang mga accommodation sapagkat may mga report. Sa sinabi ni Director Ace ay tatlo ang mga ahensya, ang accommodation operated by the agency mismo, no? At doon sa tatlo, partner, yung isa na nadaanan ay hindi kasama doon sa report, pero nakitaan ng paglabag kaya ipinasarado na rin. Kung saan doon galing yung 11 na OFW applicant. Pero yung pinakamarami, partner, doon sa isa na kasi tatlo nga, yung isa doon sa tatlo ay yun ang pinakamarami, nasa mga 50 plus. Total about 61, pero marami pa silang tinitingnan dito sa mismong, alam mo, partner, pag tinignan mo itong building na ito, medyo old na isang royal mansions, ano, dito napakadaming accommodation. At actually medyo nakakatakot din yung lugar, no, kasi masikip yung mga kalsada bagamat may gumagwardiya naman, pero pag hindi ka sanay medyo nakakabahan ka din sa lugar, no. Pinasok namin ito nila Director Ace yung mga lugar na yan, at sinubaybayan natin hanggang katukin ni Director mismo yung accommodation, at yung iba ayaw magpakita, natatakot siguro, at may mga kinakausap sila. Pero overall, partner, ulitin ko, tinitiyak ng DMW na sumusunod sila sa regulation na ini-implement ng DMW on accommodation, sapagkat may standard na accommodation.
1: Okay.
2: At yung isa nga dito, walang license to operate, partner.
1: Okay. So, yun lang yung gusto kong linawin na ang closure doesn't mean na yung mga nadatnan ng mga OFWs na, supposedly, nadinig ko rin yun, napaalis na, ay hindi naman sila pipigilan na umalis.
2: Yes, definitely.
1: Oo, naka-focus yung closure doon sa pasilidad dahil they are operating it without a proper license or registration as accommodation. Tama.
2: Tama. Partner, singit ko lang, ano, ito na, nandito na, padating na yung OWA ban, at isakay na yung 61, more or less 61 na OFW, hindi lang natin may pakita sa, ano, sa ating camera dahil naka-audio lang tayo, pero ito na, dumating na dalawang bus ngayon ang narito para isakay. Actually, nakasakay na, ayan na, paalis na mismo. Kung narinig ninyo sa aking background, yung mismong van na yan, puno ng mga OFW, ito'y sinagot ng OWA ang pastel, pansamantalang tutuloy sila dala ang mga gamit. Pero napansin ko, partner, ano sila, voluntarily, na sumama talaga at nagmamadali pang makalabas. Diba? Lalo na nung malaman na dadalhin sa hotel. Siguro, alam mo naman, pag mga accommodation, siksika, nasa sahig lang, ang pagkain, ngayon, dadalhin sila sa hotel. Kaya medyo pansamantalang na yung kanilang lungkot at masaya ng kahit na hindi pa nakakalis, pero ngayon ay kakalingain na sila pansamantala ng OWA.
1: Oo, partner, ko ako man din yan, natulog ako, nagstay ako dyan sa malamig na sahig na doon ako natutulog. Tapos sabihin ng sa akin ng OWA, ng DMW, hindi ho dapat ganyan ang inyong accommodation at dadaling ka sa hotel. Abay, magmamadali rin ako. Pangalawa, partner, I think this is sa akin na breath of fresh air ito, na this is one way of putting to good use yung ating mga taxes na binayad sa pamagitan sa pagtulong sa ating mga OFWs na ito. Yan yung dapat na pinagdagastusan ng ating gobyerno.
2: Partner, alam mo kanina, binulong ko kay Director yan. Sabi ko, Director, malaking gastusan ito ng OWA. Sabi niya, ito ang karapat dapat para sa kanila. Tama ka dyan, ano, doon sa komento mo. At dyan dapat mapunta. Yung ang pinag-uusapang partner dyan, hindi lang yung tuluyan. Yung dignidad mo bilang isang Pilipino na nangangarap ka para sa pamilya mo, iahon ang pamilya mo, pero ito ang treatment sa'yo ng mga Pilipino din na nagmi-maintain itong accommodation na ahensya mismo, parang nababawasan o natatanggalan ka ng dignidad bilang isang Pilipino.
1: Tama yan. Hindi nga lang yan ang mas mga matindi pa, kaya nga yan ang sinasabi natin, bakit tayo ganito ka tutok sa mga ganitong usapin, yun na nga mga nabibiktima katulad na lang kahapon, meron tayong hinihintay na pauwi na OFW, naging biktima ng ng kanyang amo na talaga namang karumhal-dumal lang ginawa. Mabuti na lang nung may nagsumbong doon sa ating migrant workers office doon, no, napakuha at na-suspend yung recruitment agency doon. At hinihintay lang natin yan umuwi dito at tutulungan natin yan na ma-endorse sa DMW. And for our partners, for possible trauma counseling and debriefing. Kasi medyo traumatizing ang kanyang experience. Hindi na lang natin makuwento dito.
2: Okay. Siguro, partner, balikan ko yung tanong mo kasi tinanong mo kanina kung paano natin matutulungan na sila ay mabiktima o maging bahagi nitong inhumane na pagkakalinga o pagtrato sa kanila ng mga ahensya na kanilang pinag-a-applyan. Una, kung nasa Metro Manila kayo, kasi ganito, partner, yan di ba, kalimitan mga nasa probinsya yung mga yan. Dadalhin dito sila at pinapangakuan na libre ang accommodation nila habang nag-a-apply sila. Kasi syempre, ikaw naman, para makatipid at hindi na mangupahan, talagang tutuluyan nila yung pinangako. I mean, magjo-join sila or papayag sila na doon tumira. Pero ang problema, partner, pag nandyan na sa accommodation, magugulat ka, dating ng mga tumutuloy hanggang makita mo na lang ang dami-dami nyo na. Kanina, partner, upon seeing the situation, mismong harapan pa lang ha, lang, kasi parang parang kasi mansion nga ito sa baba, sa ground floor, nandoon yung kabilaan na mga rooms, ano, na ilang palapag yun, siguro mga anim na palapag na may nakatira sa first, second, third, fourth, fifth. Magkakaiba, no? O di kaya ilan doon ay kalimitan yung accommodation nasa taas eh. Pero may napansin tayo isang accommodation nasa baba. Partner, yung mga bed nasa baba mismo. Pagpasok mo ng gate na open yung gate na grills, no? Na I mean, see-through. Eh, kita mo ang daming bed na nasa labas. Ang ibig sabihin, sa tingin ko, partner, kanina hindi lang bumababa yung mga tao sa taas, hindi naman maakyat ng DMW dahil siyempre ayaw naman nilang may violate din sila. Ayaw bumaba at sinasabing mga tulog pa. Eh partner, alas 8 na, tulog pa. So palagay ko may instruction niya na huwag kayong bumaba at isa lang ang nagpakilala na aplikante. Pero mula doon walang napalabas eh. Walang sumama, pero doon sa isa, nasa mga 40 o 20 tapos 40 plus yung mga nakuha. So, ang tingin natin, talagang hindi sila natatrato ng tama kapag sila'y nakatuloy sa accommodation. Kaya sana maliwanagin muna o tanungin sa mga OFW kung ako ba'y sasama sa Manila, paano po aking tulo yan? Libre po ba ito? Ano po ang kasunduan? Kasi alam naman natin, ang experience natin ng partner pagkatapos na sila'y matagal na hindi ma-deploy at nag-decide na hindi na sila tumuloy, partner, yun na, sisingilin na. Doon papasok yung singilan. At i-compute lahat, pagkain, tubig, ilaw, at tuluyan.
1: Ito pang mas nakakainis dyan dahil binanggit mismo ni Director Ace na licensed recruitment agency yung mga nag-ooperate nito. No? Licensed recruitment agency. Tapos nag-ooperate sila ng ganito.
2: Na hindi licensyado, hindi licensed, o hindi accredited yung hindi kanilang accredited accommodation.
1: Oh,
2: alam mo, paliwanag partner. Alam mo, paliwanag. Kino-comply pa daw yung mga requirements. Anako, palusot sa atin.
1: Bakit nag-ooperate ka na? Lang
2: yan. Ba't ka nag-ooperate? Kung hindi ka pa pala, di ba? Alam mo na yon. So, palusot.
1: Tapos naniningil ka na eh. The fact na naniningil ka na ng dyan sa accommodation, pinagkakitaan mo pa. Eh, sana man lang nga, libre. No? At yan, kahit na libre yan, partner. No? Naalala ko noon, way back, tayo ay merong partner church yung kanyang bahay, no, may extra siyang bahay, ginawa niyang accommodation for domestic workers na meron palang malapit doon sa kanilang malapit sa kanila na agency na nagpapa-accommodation na siksikan sila na parang mga sardinas.
2: Sardinas.
1: Eh ngayon, naalala mo yan, si ang nagpupunta doon, si Pastor Willie.
2: Pastor Willie Dingle.
1: Mm-hmm. At partner,
2: partner, that time, wala pang regulation na pinaiiral ang DMW. Kaya medyo maluwag pa noon. Kaya hindi napapansin yan. Pero nung mga sunod-sunod na mga raid, nakikita na nila yung mga accommodation kasi may nagreklamo. Yan na, pumasok na yung pag-regulate. Mga isang taon pa lang o dalawang taon pa lang ang nakalipat. Mm. Pero during the time na binabanggit mong sitwasyon ay wala pang regulation na nalalatag ang DMW para sa pag-operate ng isang accommodation.
1: Partner, alas 9 na. Magbe-break muna tayo, but are you still joining us after this short break?
2: Yes, tatapusin ko na. Okay.
1: Okay, sige po, magbe-break lamang po tayo. Magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang po ng ilang sandali.

0: Servicion OFW.
1: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kei Hou. DZAS 702 Sang Jing Hou Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zabli Diam Buan. 为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在店铺中，甲见圣徒一同，以诗歌、歌乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连，邀请你甲家人、挚友一同调频收听。每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Servicion OFW.
5: Nagbabalik po ang Servicion OFW kasama niyo inyong lingkod Pastor Rene Bonsoy at makakasama rin natin muli si Pastor Joe Biasaw para ituloy natin yung usapan patungkol dito sa mga closure ng mga ganitong accommodation na by the way no. Eh parang nagiging kalakaran ito na nag-ooperate habang pending ang kanilang registration. O eh, Pastor Joe, ready ka na ba?
6: Yes.
5: Mm-hmm. O ayan, partner. O ayan, nakita.
6: Ikaw lang hindi ko nakita. Anyway, loud and clear naman ang audio natin.
5: Right. So, ituloy natin yung kwentuhan natin. Naging kalakaran. Yung habang pending ang kanilang registration o accreditation, nag-ooperate na. Partner, meron ba itong ano, kung violation ito, violation ng licensing rule ito, no? Na nag-accommodate sila ng ganun. Tama ba?
6: Actually, partner, tinanong natin yan kay Director Fong, ano ang, after asking him that if there are violations, sabi niya, marami kami nakita ang violation. Sabi ko, what will be the penalties or anong gagawin ng DMW matapos malaman ito? At pinag-uusapan ngayon ang mga nasa listahan ng mga violation at titingnan nila kung ano ang mga sanction na pwedeng gawin sa nasabing ahensya. Pero posible, partner, yan na talagang may mga violation na makita, I guess, pwedeng masampahan sila ng reklamo, administrative case, or di kaya ay titingnan dyan yung mga possible na mga paglabag dahil sa, sabi ko nga, regulated na itong pag-ooperate ng accommodation. So, yan ang ating susubaybayan, partner, kasi kaya ako sumama ngayon dahil normally closure ng consultancy, closure ng agency. Ito kasi, first time natin makapag-cover nitong accommodation mismo na tinutuluyan ng mga OFW. Kaya interesado tayong subaybayan tingnan kung ano ang mga kalalagayan at sitwasyon ng ating mga overseas Filipino workers at nakita talaga natin. Hindi ka, partner, tatagal sa loob sapagkat napakainit. Eh, na, mainit, walang ventilation, proper ventilation, walang maayos na nahigaan, siksikan. Kaya nakakaawa. Kaya to, sabi nga kanina, tuwan-tuwa, yung iba na sila ay pansa, normally, di ba, parang unang iisipin mo, baka hindi ako matulog kasi yung uhoy ng worry ng mga na-interview ko ng mga OFW, ano po ang sitwasyon ninyo? Sabi niya, paalis na ako bukas. Ang tanong, ang sabi niya eh, maapektuhan po ba, tinanong ako, maapektuhan po ba yung aming pag-flight dahil sa raid na ito, sa raid na ito. At yan naman, pinausap naman natin si director kung ano mangyayari. Walang kinalaman yung kanilang deployment, kundi ang tinitingnan ay yung kanilang kalalagayan sa pansamantalang accommodation na pinaglagyan sa kanila ng nasabing ahensya. Yun ang sadya talaga nitong operation. First time ko nakakita, partner, na pinakamarami, no, nasa mga 25 to 30 na mga operatiba ng DMW. Panguna, pinakamarami, kaya si Director Ace ang ating in-interview, kasi siya pinakamataas na siya na naandoon sa pag-closure at saka itong rescue nito mga OFW.
5: Okay. Eh, partner, malinaw yan na inyong ipiniliwanag yan. No? Para sa kaalaman din ng lahat, yung batas po na pinagbabatayan dito ay unang-una yung Republic Act 8042, yung Migrant Workers Act at RA 122 amendments, no, na mahigpit na binagbabawal sa sa illegal recruitment at paggamit ng unlicensed accommodation. Ay banggitin ko na rin, partner, na pasok na dito yung RA 10361 o Domestic Worker Act na naguutos, no, na ang mga household service workers ay hindi dapat singilin ng accommodation fees. Recruitment agencies ang dapat mag-provide ng ligtas at libreng tirahan bago deployment. Partner, nandiyan ka pa ba?
6: Yes, yes. Na clear.
5: Oo. Hello? Ito, isinite ko yung mga batas at kumbaga, hindi dapat, partner, sinisingil ng accommodation fees itong ating mga household service workers. Eh, pero ayan, nalaman nga natin na nagsisingil sila. Eh, komo siningil na nga, pero hindi naman talagang tama yung tulugan, di ba?
6: Yes.
5: Oh, yun, pati, sabi nga natin, ano nga ba ang dapat para sila po ay makaiwas sa ganito? Eh, paano yung partner kung sila ay na taga malayo? Meron bang mga taga iba yung lugar na halimbawa, taga Visayas at Mindanao, yung mga paalis na yan?
6: Partner, base doon sa ating mga nakausap, galimitan, galing sa Mindanao. Davao, wala ko na kausap na, hindi, bagamat siyempre hindi na natin nakinausap lahat kasi madami naman. Ang ilan lang sa nakausap natin, mga taga-probinsya.
5: Taga-probinsya? Oo. Eh, biloy mo, the fact that they are
6: staying...
5: At
6: kaya walang matutuluyan sa Manila, kaya napilitan. Oh, probinsya. Kaya napilitan.
5: Correct. So, ayun nga, the fact that they are coming from the Visayas, tapos sa Mindanao, tapos sisingilin mo pa ng ganyan. Sa palagay mo, from the perspective ng DMW, ay ano yung action at steps para makaiwas sila sa ganyan, partner? Eh, considering na parang kalakaran yan, paano iiwas ngayon ang ating mga household service workers na wala naman silang matutuluyan na iba? So, anong choice nila?
6: Sa ngayon, pag pinag-aralan mo at inalam mo itong mga programa ng DMW, ang may programa talaga for accommodation, partner, pero temporary shelter ay ano lamang, OWA. Kaya nga ito, isi-shelter ito ng OWA sa isang hotel, hindi talaga ito sa DMW kasi wala silang facility para sa accommodation. Kaya OWA ang mag-shoulder dito. At binanggit siya sa interview natin kanina kay Director Ace na nagpapasalamat siya kay Director PY, Administrator PY Kaunan sa pag-accommodate nitong 61 more or less or more mga OFW na silang pansamantalang mag-shelter sa kanilang mga actually hotel kasi wala naman silang malaking shelter.
5: Siguro in the interest of the public, ano ba yung pangunahing pulisiya ng DMW pagdating sa closure ng mga illegal accommodation? Eh sana yan din yung tatanungin ko kanina eh, pero let's discuss it na rin. Ano yung pangunahing policy ng DMW with regards to illegal accommodations? Yung ito bang ginagawa nila, partner, is this now a regular thing na nagko-conduct sila ng mga ganitong closure ng mga accommodation?
6: Yes, partner. After nung may pasa at nalagyan ng mga pulisiya, at ang DMW rin ang may jurisdiction partner dito sa pag-monitor at pag-re-register, kaya nare-regulate nila kasi register. Kaya kung may mga kalimitan galing, tinanong din natin kay Director Asian kung saan galing yung ang nag-report sa kanila para mapuntahan ito, ay galing din sa mga OFW partner, mga OFW na nag-report tungkol sa kalalagayan nila. Okay.
5: Partner, yung tanong
6: Yes.
5: Mababanggit mo ba yung ano? Pwede bang banggitin kung sinong recruitment agency yan?
6: Una, hindi tayo nagka-interest muna na kunin yon kasi nga ang para protection na rin naman nila ay gusto natin na wala muna, hindi na natin pinabanggit. O even si director hindi nagbanggit kasi hindi naman natin din tinanong kung kanino at hindi ko lang alam kung sasagutin niya. Anyway, ang pinakasadya, sabi ko nga, ay yung report na may mga activity ng mga agency na may accommodation at ang sabi pa nga niya, legal partner ha, legal yung
5: yes.
6: Ahensya.
5: License.
6: Pero, license, na check. Hindi na natin tinanong kung anong pangalan, pero license, di umano, ayong kay Director Ace Milliar. Ngunit, hindi niya binanggit ang pangalan, pero pag-aaralan nila sa kanilang team kung anong mga paglabag ang gagawin dito o ang penalty na pwedeng isampas sa kanila. Pero tinidiyak niya na sasampahan nila ng kaso itong whether administrative or criminal, anuman ang kanilang makitang paglabag ay kanilang gagawin ayon kay Director Ace.
5: Okay, so malinaw yan that this is actually a coordinated effort, no, para ipasara. And banggitin din natin ano, immediate closure ang kanilang policy dito. Kapag
6: yes,
5: ka
6: partner,
5: natuklasan nila.
6: Ha? Pinapadlock.
5: Yes, oo. Nakita natin yung picture.
6: Yeah, pinadala ko yung picture niya.
5: Oo. Na kapag ka nalaman na ito ay illegal na tinutuluyan ng mga aplikante, ay ganito talaga ang kanilang ginagawa. At if also, if I may say, ang closure ay isinasagawa. Ang lead dyan, tama ba, Migrant Workers Protection Bureau?
6: Yes, oo. Pero dito, since may ayon sa ating information, yung mga matataas na officials, supposedly kasi sumasama talaga yung USEC, ASEC, at mga ilang director. Pero ngayon, ang pinakamataas na official na narito ay si DMW's director, Ace Milliar, ang pinakamataas na official. Kaya siya ang ating in-interview para matanong dahil may mga meeting di umano ang kanyang ang kanilang mga opisyales.
5: Alright. Okay. Meron ka pa bang ano mga iba pang mga tatalakayin?
6: Okay. Siguro partner, maganda na rin bigyan na natin ng gabay yung ating mga OFW na mga nasa probinsya, you know, na pupunta ng Manila. Para sa akin, ang isa sa mga sinasabing reason kung bakit pinatutuloy di umano sa kaya niya sinasabing di umano kasi natatanong din ito sa Manila, konektado sa mga agency at dyan sa mga accommodation ayon sa mga OFW na binabanggit nila, kaya sila pinatutuloy daw sa mga accommodation para matiyak na una hindi sila lilipat ng ahensya, pangalawa masigurado ang deployment kasi hawak na nila, pangatlo para hindi na sila mangungupahan yung pagpaparamdam ng concern. Pero pang-apat ay yung baka hindi ma-pregnant. Kasi kapag umuwi-uwi daw, yung OFW ay bago umalis ay nagkakaproblema na bubuntis kaya hindi deploy. Ito yan sa mga base sa ating mga interviews na nagawa sa iba't ibang kataon. Kaya ini-in-house. Pero ang malungkot nga, dahil nga libre at parang pabor, parang pag tinignan mo naman, pabor naman talaga parte sa OFW kung yun ay libre. Pero ang problema, yung hindi mapanatiling standard yung tuluyan na dapat may tamang ventilation, may electric fan, may exhaust fan, may higaan, may bed, may lighting, may CR, at saka yung pagkain. Yun doon nagkakaroon partner, ng mga paglabag. Kaya pumapasok ang DMW for that. Dahil pag hindi maganda ang accommodation na ganyan, talagang pinapasara kasi hindi part yan ng pangangalaga ng ating DMW, ng ating Pangulo, ng ating DMW para sa mga kababayan natin. Para hindi naman nakakababang dangal. No? Parang wala kang dangal kapag tumira ka sa ganoon. Bagat libre, pero alam mo naman yon. Yung ganong kalalagayan, parang di bali na. Parang gano'n, di bali na. Kung gano'n din yun.
5: Tama yon. At imbes na sila ay, kumbaga, mabigyan ng dangal, nakakaano pa eh. Sa akin, parang dehumanizing itong kanilang ginagawa. Sa akin, ito naman po ang masasabi ko sa ating mga local agencies. Katulad po niyan, kayo po ang nakakaalam. The fact na alam ito, and I'm sure kung may nakikinig na mga may-ari na recruitment agencies, alam po naman ninyo na hindi po kayo dapat mag-collecta ng processing fees or accommodation charges. Palagi ko wala itong mga resibo, partner eh. So sa akin, wag naman po, the fact that you are still operating this license, inaayos pa yung kanilang anong tawag dito, pending pa ang kanilang rehistro, pinapatirhan ninyo walang gamit, ay you are already exploiting, no, mawalang galang po. Nag-exploit na po kayo niyan. At kumbaga para sa county nakita ay ganyan yung ipinagpapalit ang inyong lisensya para sa inyong recruitment agencies. Ay hindi ko alam kung anong nasa isip po ninyo, pero wag naman po kumbaga para sa ang biktima dito yung ating mga overseas workers. Kung minsan pa nga partner ini-issue na nga natin dito kung minsan, ayan, patungkol sa ano naman, sa kanilang monitoring. Ang dami nilang sinisingil, pag monitoring at nakarating na doon, may problema na si OFW, wala namang tugon. O, iyan yung ating sinasabi diyan, partner.
6: Siguro ang gagawin natin, partner, after this, we will do a follow-up on this kung ano ang gagawin ng DMW dito sa mga accommodation na ito. Sapagkat ito, magiging, ano na ito, magiging, may susugan tayong mga ginagawa ng DMW natin, partner, na hindi, ilan lang ito, ilan lang itong mga nagbabiolate na ito. Hindi ilan yung numero sa ngayon. Wala tayong numero kung ilan license na right, accredited na accommodation. Pero yan, pag na dyan sa opisina ng DMW, alamin natin ilan ang registered na accommodation, at ilan ang may mga kaso, para magkaroon tayo ng larawan kung ano ang sitwasyon ng mga ako ng palabas ng bansa.
5: O, siguro, remaining 1 minute lang, so, basahin ko lang ito. Yung kay Mary Ann Cruz Francisco, kawawa mga Pilipino sa mga accommodation dahil pera-pera lang, ibang mga accommodation. Kami po dati sa Testa accommodation, 4 persons sabay-sabay maliligo within 7 minutes. Dapat tapos na maligo kayong 4. Then, sa sahig din natutulog kami, siksikan, bawal gumalaw, masisipa mo, kalapit mo, tapos gagapangan ka pa ng ipis. Naku naman, o, hindi yan maganda, ano. At, ako ay nag-agree sa iyo, partner, gawa tayo ng follow-up so that we can report naman kung anong improvement nito. Partner, wala na tayong oras, tayo ay okay, mag-closing na. No, any closing remarks para sa iyo?
6: Yes, ang ating prayer sa mga kababayan nating palabas ng bansa, maging matalino po tayo pag magpapaloko, magduda bago magtiwala. Yan po ang ating paalala ng inyong lingkod, Pastor Jobiasong, at ng programang Servisyong OFW. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Pastor Rene, para sa ating report na galing mismo dito sa lugar ng Pasay City. God bless us all.
5: God bless you, at God bless po sa inyong lahat na nakikinig, at magkarinigan po tayo muli sa isa na namang edisyon ng Sendisyon OFW bukas. Sa pangalan po ni Pastor Joe, ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po!
7: Ako po si Pastor Manny Abendan ng South Korea. Saludo po ako sa mga OFWs. God bless you.
0: Servisyong OFW.
8: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus, na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building, o sa National Authority for Child Care, or NACC.
9: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement, or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
10: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil lang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
11: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
12: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
13: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't

0: pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Iyan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagabay. Kayo po ay naka-tune in sa 702 Disease kung saan ang inyo pong mga gustong marinig patungkol po sa elderly ay dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Maraming salamat sa naka-tune in sa atin sa local stations ng FEBC, of course, sa iba't ibang radio stations ng Faris Broadcasting Company. Tayo po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Of course, pwede po kayo mag-message sa atin sa Facebook message section at napapanood din tayo sa YouTube, napapakinggan sa radio at sa Signal TV 185. Mga kaagabay, ang ating pong pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ako po ay nagsabi ako na ouchie. Dahil ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa how the elderly can tame their tongue. Ouchie. Good morning, ang aking classmate, Ate Marie. Magandang araw.
1: Good morning, classmate. Ay, nako.
0: Good morning. Ay, nako, talaga lang. Praise God.
1: Oh. Alam mo, nung sinabi mong wala kang guest, kinabahan ako.
0: Ayan. So yan po ang aking classmate. Hay naku daw, kasi for the past many Thursdays ay napapakinggan na natin siya sa Viber, o di ba?
1: Oo.

0: Oh, kaya magkaiba tayo ng picture. Ibig ko sabihin, live naman yung Viber, pero magkahiwalay, kumbaga.
1: Oo nga. So ngayon, ay teki na ang aking classmate.
0: Hindi ko rin alam kung anong napindot ko.
1: Basta, may Raquel yan, pinag-pray ko yan. Kasi kagabi,
0: hindi ako naka-join sa prayer fellowship namin. Hindi ako makapasok.
1: Ah, okay. Oh, no. Sige, at least ngayon, nandito si Ate Marie.
0: Ngayon nakapasok ako.
1: Yes. Very good. Miracle. Pinag-pray ko talaga, Lord, please let my classmate come into the Zoom. Ito na yung answered prayers. Anyways, mga kaagapay, ay magkita-kita tayo sa Saturday. Excited na po ang Lola. Excited na po ako. Of course, yung si Ate Abby Dailo, sabi niya gusto niya talagang makarating from Dasmariñas. Pray natin ang kanyang kalusugan. At ngayon mga kaagapay, pag-uusapan natin, alam niyo po, how the elderly can tame their tongue. Nung pinag-aralan ko ito, naku, nung, kasi si Ate Marie po ang nag-research nito, sabi ko, ouchie.
0: Pero ouchie. Pwede, di ba?
1: Oo.
0: Pwede. Sa material natin, pwede.
1: Ayaw, ganda. Reminder po sa atin, mga elderly. Basahin ko lang po ang talata. Galing po sa Ephesians 4:29. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Oh, ang tindi, di ba? Sa Tagalog naman, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ayan, Ate Marie, ang tindi ng verse na ito, diba? This is really a rebuke for me and for all of us. Baka ako lang, Ate Marie.
0: Hindi, sa lahat yan.
1: Sa lahat talaga.
0: Mo,
1: oo.
0: Ay, yung mga salitang ginamit, no?
1: Oo.
0: Ay nahandun sa, kumbaga, kinakailangan ay consideration sa makakarinig na lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig.
1: Uh-huh.
0: Kasi hindi ba, ay sa bibig kasi ang ano eh, nandun ang ano, ang dila. Kaya doon lalabas, doon manggagaling ang mga bagay na hindi makabubuti, hindi makapagpapatibay, hindi makapagpapalakas. Kaya kung titignan natin, ay kaya nga yung topic natin eh, parang pagpapaamo ng dila.
1: Oho.
0: Gagawin nating maamo ang ating mga dila. Di ba? Parang ano, yung mga hayop, pag maamo sila, di ba? Pwedeng ano eh, pwedeng ilapit ang kamay, hindi ka sasakmalin. Pero pag ang dila ay hindi maamo, ay nananakmal yan.
1: Atsa!
0: Nangangagat.
1: Nangangagat, diba?
0: Oo, diba?
1: Nakakatakot. Anyway, mayroon din pa akong insight, Ate Marie, dito sa ating topic. Ano? Ang sabi nga, pag-iwas sa nakasasamang pananalita, diba? Kasi huwag ka hayaang lumabas sa bibig. Ang anumang bulok, diba? Bulok. O masamang salita, kabilang dito ang chismis, padlalait, mura, at paninira, di ba, Ate Marie? So, ito po ay talagang, I'm sure most of us, if not all, ay guilty dito. Kasi chismis, di ba, marites, tapos padlalait sa kapwa. Paggalit tayo ay pagbubura or paninira. Tapos ang sabi din dito ay pagtutuon sa pagpapatibay. Yun pong salita natin ay dapat yung salita natin na dapat nakakatulong para palakasin ang loob ng kapwa. Dapat itong angkop sa pangangailangan sa sitwasyon at saka pagbibigay ng biyaya. Yung salita na lumalabas sa ating dila ay gamitin, dapat gamitin para mag-iwan ng magandang impresyon at magdala ng biyaya o kabutihan sa mga nakikinig. So, diba parang it's easier than done, pero ipanalangin po natin na itong, yeah, diba Ate Marie?
0: Oo. Kaya nga iyon yung ano natin, iyon yung goal natin ngayon na magkatulungan tayo na yung maiayos natin ang ating bibig, ang ating dila. Ito rin yung ano eh, ito rin yung parang hindi ba pagkabulok, mabaho, iyon yung lalabas sa ating ano, sa ating bibig, di ba? Walang si nagtatakip ka agad ang tao sa mabaho, di ba? At saka hindi lang yun. Alam mo, naawa ako sa may mga pangalang Marites. Hindi nila ma-appreciate ang kanilang pangalan.
1: Ang talagang, alam mo yun, nauso lang, no? No offense meant para sa ating mga ano, mga kababayan na pinangalan. Hindi nyo po kasalanan yan. Na-create lang po, na-evolve yung mga lingwahe ngayon, di ba, Ate Marie?
0: Oo. No, ipanganak naman sila, hindi pa uso ang Marites eh.
1: Totoo. Oo. Tama.
0: Pangaraniwan yun, ano, palayaw ng mga Maria Teresa, di ba?
1: Oo. So yun, mga kaagapay, ay sabi nga natin, yung lumalabas sa ating dila. Ngayon po kasi yung previous sa mga pinag-usapan natin about how to take care of the health ng mga senior citizen, how to alam ba yon, how to forget the past. Ngayon naman very practical po, reminder po para sa atin ano, that we have to really take care of the words that come out of my mouth as elderly, kasi parang hindi natin napapansin that we are offending other people. Kasi dito Ate Marie, alam niyo po yung effects of hurtful words. Sabi po dito sa ating Ate Marie, di ba? Hurtful words, of course, they can damage or destroy relationship. Hurtful words are the weakest way to harm relationship, di ba Ate Marie?
0: Oo, kasi pag kayong, hindi ba, pag mayroon kang nasabi, karaniwan ay sa mag-asawa, bakit nag-aaway?
1: Okay.
0: Nasabing hindi maganda, di ba?
1: Oo.
0: O kaya sa magulang at anak, merong hindi nasabing maganda o maayos. O kaya naman, relationship sa church, bakit nasisira?
1: Yeah.
0: Merong mga bagay na nasasabi na hindi ayos. Hindi ayon sa salita ng Diyos.
1: Halimbawa, Ate Marilino, nabanggit mo yung sa church, di ba? Yung mga words that are derogatory, insulting, or that put another person down can go a long way toward undermining their confidence. So, ang effect nito, Ate Marie, but when we say words that offends another person, ay nakaka-apekto pala ng self-confidence ng isang taong nakarinig sa ating sinasabing masasakit. Diba?
0: Oo, yung pinatungkulan natin yun noon, yung na-offend natin, syempre naman nakakabagsak ng kanilang identity,
1: yes,
0: ng kanilang
1: yes.
0: Self-esteem.
1: Lalo na kasi kung ang salita ay galing sa isang nirerespeto, ginagalang na tao, diba? Ate Marie, ini-expect na oo, yung kagalang-galang na tao tapos biglang nagsalita ng sobrang masakit. Sabi nga dito, insulting words. At alam niyo po, ang effect doon sa mga taong nakakapakinig sa atin ay ano, parang yung self-confidence sila na babawasan, or they put down themselves also. Our words, sabi nga, our words can impact how we think of ourselves, and they can have a deep impact on others as well. So Ate Marie, pagka doon sa nasalita, taong nagsalita ng hindi maganda, mayroon palang hugot yun sa kanya. Tama ba yun?
0: Karaniwan. Yung bang nakaranas siya ng pang-insulto. Nakaranas siya ng namura siya. O kaya naman ay napagsalitaan siya ng hindi magagandang salita. Kaya dito, ito ngayon yung parang pagganti.
1: Okay.
0: Ay pagganti na yung kanyang naramdaman, yung kanyang naranasan ay maranasan ng iba. Kahit hindi iyon ang pinanggalingan ng pang-iinsulte. Pero may pagkakataon na yung mismong iyong pinagsabihan ay iyon ang nakapag-insulto sa iyo.
1: Naalala ko lang, Ate Marie, no? Mayroon akong napanood na interview kahapon. In-interview po si Dan Orki, Pastor Dan Orkiko. Alam niyo, alam ko narinig na to ng marami, na interview na siya sa 700 Club, na interview na rin siya sa radio, na interview na siya ni Pastor Clem dati sa Family Matters. Ay ano, yung kahapon na panood ko ulit, yung in-interview siya ni Tony Talks, si Pastor Dan Orkiko. Salamat sa Lord yung transformation na ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo, Ate Marie, lumaki siya sa isang tatay na puro, ano mo yun, puro sakit ang mga sinasabi sa kanya. Ang tawag daw sa kanya, he was never called as anak. He was never addressed as Dan. Ang tawag sa kanya, sorry po sa word, ano? Sorry sa salita na sasabihin ko. Ang tawag sa kanya, Ate Marie, tarantado. Alam mo yon, ang tawag sa kanya, hoy tarantado. Oo, diba? Hoy tarantado, lumapit kami, lumapit ka sa akin. Grabe talaga. Alam mo, when he was sharing that, alam ko na lumipas na to sa kanya, but he was really crying. Kasi ito po yung pinaglakihan, tama mo sabi mo, di ba? Ito yung pinaglakihan ng ni Pastor Dan or Kiko when he was growing up. Kaya, there was a time, sabi niya, na araw-araw when he was only 11 years old, talagang hanggang nag-17 siya, grabe po yung kanyang mga naranasan, yung pamalo sa kanya, bukod sa physical abuse, yung verbal abuse, grabe talaga. Ang effect naman, Ate Marie, in relation to dun sa sinabi mo, ang effect sa kanya, nung nagkaanak siya, nag-asawa, ganun din ang ginawa niya, nung ginawa ng tatay niya sa kanya. So he was really crying. But you know, I really praise the Lord sa testimony niya. Very impactful ang pagbabago sa kanya ng Panginoon. Na very possible pala, no? Kahit na po yung pinagdaanan natin, sobrang sakit. Galing sa familia na puro masasakit ang salita. Alam niyo po, pagka sinurrender ni Pastor Dan or Kiko sa Panginoon, lahat, the Lord transformed him. At ngayon, ginagamit siya mightily. Kasi nakita kami, I think last 2 months ago, nakita kami dahil neighbor siya ng aking anak sa kanilang subdivision. So praise God, no, Ate Marie, kahit na mga tao na nakakaranas ng sobrang pagka-abuse sa kanila verbally, and yet when they surrender this to the Lord, transformation happens, 'di ba, Ate Marie?
0: Oo. Ang ano doon, ang sakit na may pangalan ka naman.
1: Yes.
0: Hindi ka matawag sa pangalan mo. Okay. And then at the same time, iyon yung nabanggit ko kanina na kung minsan yung naranasan mo, iyon din ang nagagawa mo. Kahit na ayawan mo, kahit na pigilin mo, kumbaga nagawa mo na pag naalala mo. Ay, yung hindi magandang nangyari sa akin, yun ang ginagawa ko ngayon.
1: So, at least mayroong ano kay Pastor Dan, ano, magkaroon siya ng realization. Pero ang tagal, Ate Marie, matagal, no? Parang it took 10 years bago siya nagkaroon ng sabi niya, yung wife niya, si Dawn, she stayed on in the marriage. Kasi siya yung unang naging Christian, umatnin siya na D-group ng CCF, tapos kahit ganun ang ginagawa niya, ng husband niya sa kanya, she remained faithful, she remained as a wife. Mm-hmm. So, minsan, sabi niya nga, minsan nagulat siya yung wife niya, ay madaling araw, early morning, umaalis siya, yung pala, umaattend siya ng Don Watts sa CCF, di ba? So sabi niya, saan ka alis? Ganyan, ganyan. Saan puntang? Aga-aga. Sabi niya, alika, sumama ka. Sumama siya doon sa Don Watts. Tapos, sabi ni Dan, sabi niya, habang nagsasalita yung pastor, parang sabi niya siya yung kinakausap, ano? Alam niyo, sabi niya, that first time na sumunod siya sa, sumama siya sa wife niya sa Don Watts, kinikinabutan daw siya. Kasi siyempre, di ba, di niya alam anong pinagsasabi. Tapos, kinikinabutan siya. Why are these people so happy? Tapos siya naman, dami ng galit sa puso niya. That's the start of how the Lord transformed him. Di ba, Ate Marie? Napakagandang transformation para po sa isang lalaki na galing sa dysfunctional family. Grabe talaga. I mean, I was so blessed. I'm blessed sa kay Pastor Dan Urquico.
0: At saka, ang kagandahan noon, nakaranas siya ng tunay na pagmamahal, yes, ng tunay na alaga ng isang Kristiyanong asawa. Kasi kung hindi niya naranasan yon, marahil ang realization ay mahirap mangyari. Mm-hmm. Para din kasing stress debriefing.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Stress debriefing din ang mga pagka yung nakakaranas ng talagang brutal na pagtrato.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, salamat dahil yung wife niya, 'di ba? Malaking factor talaga. So para sa atin po, mm-hmm, mga nakikinig sa atin, sana po ay kasi ang madalas naman Ate Marie, ang mga babae ang sakit. Nagsasalita, 'di ba? I mean, tayo talaga yung bilis-bilis magbitaw ng salita. Oo, 'di ba?
0: Bungangera daw.
1: Bungangera talaga, 'di ba? So, yun mga kaagapay, tayo po na mga wives, mga lola, mga elderly, alam niyo 'yun, we have the tendency to really talk and say the words that offends another person. So tayo po ay bantayan po natin. And mamaya, mayroon pa kaming isi-share ni Ate Marina ways for the elderly to tame their tongue. Mga practical tips lang po. Alam nyo na yun, kaagapay. Pero parang paalaala lang po sa atin muli na hindi naman lagi pinipreach sa church ng patungkol po sa patungkol sa taming the tongue, di ba? So ngayon ay palaala lang para sa ating lahat. So Ate Marie, special feature natin for today?
0: Special feature natin every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nilang mag-share ay ang papuring awit na Tsuper ng Buhay.
1: Wow, ganda ng song, Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Ate Marie, mga kaagapay. Stay tuned lang.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning and welcome to another episode of Happy Bahay, Happy Buhay. Alam nyo, may kikwento ko sa inyo. Last night, nagkaroon kami ng konting tampuhan ni Bong.
4: Hindi naman masyado.
3: Isang maliit na bagay na pwede sanang maiwasan, pero we gave in to that tampuhan. Kaya naman this morning, let's talk about something real, something every couple experiences. Mm. At ayan yung magkatampuhan o magkainisan. Mm. Kasi diba minsan, maliit lang naman talaga na bagay, pero kung hindi natin maha-handle ng tama, pwedeng mauwi sa away, pwedeng mag-blow up at mauwi sa talagang matinding argument. Mm. Kaya naman today, we would want to share with you simple yet powerful ways to protect your marriage when conflict is about to explode. So, hindi po ito yung meron ng conflict, ha? Pero ito, when conflict is about to explode, malapit pa lang, hindi pa mangyayari, pwede pang maiwasan. Mm-hmm. Number one, first, pause and choose your words wisely. Mm. Kapag galit na tayo o alam natin na napoprovoke na tayo ng asawa natin, it's easy for us to spurt out words that are unpleasant, words that we would really regret saying kapag nahimasmasan na tayo. Mm-hmm. So when emotions are high, words can really hurt deeply. Sabi nga, masasaktan mo yung asawa mo and then kapag na-realize mo na na-hurt mo siya, too late na. Mm. Kaya dapat, kapag magkakainisan, when you're on the brink of magkainisan, pause, ask the Holy Spirit to pacify you. Mm. So instead of reacting quickly, take a moment to breathe and pray and ask the Lord for wisdom. Lord, give me self-control. Help me to practice one of the fruits of the Holy Spirit, and that is self-control. Mm. Remember that soft words can calm a tense situation, while harsh words can really make it worse.
4: Tama, honey, no? Pero, honey, sabihin ko lang ha, hindi yan madali ha,
3: yes.
4: Especially yung sinasabi mong pause, especially if you're in the middle of a heated argument,
3: yes.
4: Minsan napakahirap talaga na mag-pause.
3: God's grace, ha?
4: Diba? But it is only by the grace
3: Everything
4: of God
3: is possible
4: na talagang
3: with God's
4: mapapractice
3: grace.
4: Mo yan.
3: That's
4: pero,
3: true.
4: Then again, mahirap, pero kaya naman po. Isa pa, honey, meron din kasabihan na don't sweat the small stuff, hindi ba? Kumbaga yung maliliit na bagay, eh huwag nyo nang palakihin. Kung pwede naman talagang pag-usapan ng maayos at ng mahinahon, pag-usapan na lang. Kasi minsan yung mga maliliit na bagay, yun pa yung nagiging rute ng malaking pag-aaway ninyo. Eh.
3: Again, yung don't sweat the small stuff, madali pong sabihin yan.
4: Exactly.
3: Pero mahirap din gawin. Kaya kaagapay, the key is really depend on God's grace.
4: Tama, honey. At i-practice ang fruit of the Holy Spirit.
3: Yes.
4: Number two, focus on understanding. Intindihin mo ano ba yung pinanggagalingan ng inyong asawa. Hindi yung whine ka na lang ng whine, you keep on whining. Hindi, ako ang tama, dapat i-point ko yung punto ko, hindi ba? Alam po ninyo, in marriage, it's not about who is right or who is wrong, but how can you stay united bilang mag-asawa, hindi ba? Pakinggan po ninyo yung pinanggagalingan, yung pinakaugat ng kanyang point, yung kanyang puso. Try to understand where they are coming from. When you choose to listen, alam po ninyo, you choose peace over pride.
3: So in marriage, it's not about winning alone, but winning together in an argument. At ikatlo po, pray together in small moments. Kailangan marunong kayo mag-process mag-asawa. Kahit simple lang, honey, alika, magdasal muna tayo, let's hold hands, let's process this. Because prayer really changes the atmosphere. I believe that. The moment the presence of the Lord steps in your situation, darkness has to flee. Everything will change. Kaya kailangan, it is important that we invite God daily in our relationship. Invite God daily in this marriage. Kasi kasama naman talaga siya sa covenant na to. Remember po, when God is in the center, peace becomes easier, and peace would really protect this covenant that God has entrusted us with.
4: Tama, honey. And I like your word, honey, na sinabi mo na i-process. Maganda bilang mag-asawa na may mga pagkakataon na pinaprocess ninyo yung inyong pinagdadaanan o yung inyong mga challenges. And in that so, you will be able to come up with a possible solution and possibly hindi nyo na uli maulit gawin.
3: Amen.
4: Conflict doesn't have to destroy your marriage when you let God guide your heart.
3: Because a strong marriage is built on love, humility, and choosing peace every single day.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
3: At magtatagumpayan lahat ng sulirani.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire
4: para sa Happy Bahay,
3: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Babalik po ang first edition po ng Family Matters. Ako po muling kasama ninyo hanggang 11 o'clock. Ate Marlene Guillermo.
2: At Ate Marie de Jesus.
1: Ayan. Ganda to pair ng buhay. Ang ganda rin yung reminder ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Nais kumbatiin mga listeners natin, Ate Maris, Karen Damian ng Tokyo, Japan, Nora Cancheta, listening from Caloocan City, of course, Luchi Fuentes, nakikinig sa Antipolo, and Epifanio Salvador, thank you for listening sa kanya daw, ay listening sa radio, silip-silip din sa Facebook, Evi Malia, thank you din sa pag-join. Telma Manjares, thank you din po. Kita tayo sa Saturday. And Joscora Pejiarcos, good morning. And Irma Danganan, good morning din. And Ate Marie, sabi niya, Joy Villegas, salamat din for tuning in. Corey Alejandro, and sabi niya ay si Abby Luis from Baguio City ay nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much. Celia Canton, thank you din from Cavite. Grace Agsaldod, thank you din sa iyong pag-tune in. Rosalinda Manzano, and Emilita Ligaspi, happy Victoria's 70th anniversary daw sa FEBC. Thank you po. Amy Chudoro, thank you din. At siya po ay taga Linwood, Washington State. Maraming salamat, Amy, for tuning in. Faustino Habla, good morning din. And Dante Oracion, thank you so much. Janet De Ramos, Delenya. Belen Variantes, good morning. At Ate Mirina, isko rin pong isang luksang kalatas kasama po sa sa kapatid ng aming kasama sa Lord Hill Arlan ay kinuha ng Panginoon. Tingnan ko lang pangalan ng kanyang kapatid, no, na kinuha ng nakapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Of course, it's easy for us to say, alam mo yon, nakapagpahinga na siya. Pero syempre, masakit po sa mga kapatid. Yung kapatid ni Corazon Paragas ay kinuha na ng Panginoon at ang pangalan po ng kapatid niya ay si Virgilio Panlican. Kami po ay nagpapadala ng aming condolences. Galing po yan sa FEBC, galing po sa Far East Broadcasting Company. We feel what you're feeling right now because of the loss of your brother, Virgilio Panlican. We're praying for peace sa inyo lahat. And of course, as you grieve, it's okay to grieve, but you know, the Lord is comforting you. Ayan, Ate Marie, balikan po natin yung ating topic na how the elderly can tame their tongue. So kanina nabanggit natin yung effects of hurtful words, di ba? So nabanggit po natin kanina ang dami pong effect doon. Pero ngayon naman mga kapatid, tulungan po natin pag-usapan ways for the elderly to tame their tongue. So Ate Marie, ang sabi mo dito sa notes natin ay change your heart.
2: Baguhin ang puso.
1: Ayun, sige nga.
2: Hindi ba, pangkaraniwan, nagmumukha ang puso, di ba? Kung ano ang siyang nasa loob kay butura na iyong puso. Uh-huh. Iyon ang buhay sa iyong bibig. Kaya uh-huh. Dito, number one sa lahat ay yung baguhin ang ating puso. So kung ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng mga, ang iniisip mo lagi ay yung kung pwede lang ilalabas ng iyong bibig ang mga pang-iinsulto, yung mga ganun. Pero, dahil nga, siyempre, nahihiya din siya na ilabas yun, di ba? Nahihiya din siya na ilabas yun dahil, baka sabihin nila, Kristiyano ka pa naman, pinagmamalaki mo. Tapos, ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Eh, ang change heart, iyon yung magpapabago rin na hindi lang hugis ng dila, kundi yung lalabas sa ating mga dila.
1: Sabi nga Ate Marisa, Luke 6:45, the mouth speaks what the heart is full of, di ba? At nabanggit din yan kay ano, di ba, kay David, di ba? What comes out of the heart, ano ba yun? Lalabas at lalabas, di ba? So sabi nga doon kay David, sabi ng Panginoon sa kay Samuel, pipiliin mo yung tao kung sino yung malinis ang puso, di ba? Mahalaga pa rin, hindi yung panglabas na panglabas na appearance, kung hindi what's really in the heart. So yun po mga kaagapay, change of heart. We are, di ba, ang puso natin talaga, Ate Marie, we have to take care of our heart. Hindi lang po sa medical na pamamaraan, no? Paglinis ang puso, kasi very conscious tayo na healthy ang puso natin. Pero kasama din dito, Ate Marie, yung paglilinis ng ating puso, change your heart. Okay? May so yun po.
2: Change my heart, O God. Make it ever true.
1: Pantayin mo. Change my heart, O God. May it be ever true. Ano sunod? Change my heart, O God. May I be like you. Diba? Ganda.
2: Nabago natin, magiging katulad tayo.
1: Ayan, so sabi po dito, changing your heart is choosing to surrender your hearts to God. You are in effect surrendering control of your tongue. Kasama yun, package deal, Ate Marino. Pag sinurrender mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon, kasama po pag-surrender ang atin pong dila, mga kaagapay. Ayan, so number two na advice po natin sa ating mga listeners, no? How to change our tongue, or ano ba yung sasabihin natin, ay control your minds and thoughts. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan, iyon yung ano, yung ano ba ang laman ng ating isip? Ano ba ang lagi nating iniisip? Kasi ano, kahit na mabago puso mo, pero kung ang laman naman ng iyong isipan ay puro din naman mga kabulukan, mga pang-insulto, pandalait, iyon pa rin ang lalabas ng iyong isa. Kaya ano, yung kabit-kabit lang siya, no? Na mula sa puso hanggang sa iyong isipan, at tapos noon ay yun ang yung control nito ang siyang magpapatuloy sa iyong buhay.
1: So mahalaga kanina yung change your heart, di ba? So kasama dito mga kaagapay, when you change your heart, of course kasama po yun, control your minds and thoughts. Bakit Ate Marie sinabi na control? Kasi parang kanina, when your heart is changed, automatic na ba na yung ating minds and thoughts ay mabago na rin? Pero yung sinabi natin dito, control your minds. Bakit sinabing control kung sinurrender na natin sa Panginoon?
2: Pag nabago na ang puso mo, may kakayahan ka na na i-control ang iyong bibig. Parang ano yan eh. Yung bang, kaya mo nang bantayan, parang ano, parang yung kabayo. Di ba? Ang kanyang mata ay ano, may takip.
1: Okay.
2: Tapos, pigil ng kanyang bibig na siya rin pumipigil.
1: Bridle ba yun?
2: Oo, kaya dito ay ang, kapag ang tao ay ang kanyang mata ay talagang focus. Yon, nakapokus ka, makokontrol mo kahit na ano palaman ang isip mo, makokontrol mo. And then tapos, ang bibig mo naman, ang siyang nakapigil, kung pwede nga lang ano eh laging naka ano
1: face mask
2: hindi para walang lalabas sa bibig
1: o kaya masking tape masking tape
2: tape para malapad.
1: Oo nga eh. Alam mo Ate Marie, napakahalaga talaga na yung controlling our minds and our thoughts. Hindi natin kaya makaagapay sa ating sarili. Sa totoo lang, there's always a temptation for us to speak words that would hurt another person. Siyempre kasi naman, Ate Marie, hindi lahat ng nakasalamuha natin ay, alam mo yun, naintindihan tayo, or we are in the community, we are in the world that is very sinful, and maging kahit po nasa grocery tayo, nasa MRT, kahit saan, mayroon talagang temptation for us, ina-atake tayo ng kaaway, mayroon salita ng tao na rinig natin, or tayo yung pagsasabihan. Diba, Ate Marie? Ang dami kong karanasan na ganun. But I always pray, Lord, please tulungan mo ako. Sa umaga pa lang pag-gising ko, Lord, please control my mind, control my thoughts. Kailangan yun, Ate Marie, diba?
2: Oo. Kaya lang, alam mo, meron akong narinig na message na okay. Ang sabi niya, alam mo, kawawa naman ang Diablo. Lagi siya sinisipin. Di ba? Kung tutusin, hindi nga tayo tinutokso eh. Kung sa tayo na gumagawa ng hindi maganda, kung sa tayo na nagsasabi ng hindi maganda. Mm-hmm. Kaya sabi ng pastor, ay nako, kawawa naman siya.
1: Eh siya talaga naman ang dahilan, Ate Marie. Diba?
2: Napasimula, oo. Pero sa buhay natin ngayon,
1: huwag tayong
2: manisiban tao or even ang kasi kaya natin, hindi ba? Kaya natin sabihan kung ano ang ginawa ni Jesus.
1: Yes.
2: Live behind me, di ba?
1: So yun, kaagapay, ano, ang sabi nga natin dito sa ating notes, Ate Marie, pray that God would protect your mind from thoughts that lead to words of destruction. So ibig sabihin, ang panangga natin mga kaagapay sa everyday na mayroon tayong nakakasalamuha ay kailangan natin ipag-pray. Sabi ko nga, Ate Marie, from the pagbagising ko sa umaga, Lord, tulungan mo ako. At the end of the day, Ate Marie, kunyari, hindi ko nasabi. Ngayon, mayroon akong gustong sabihan, hindi ko nasabi. At the end of the day, sa gabi, nagpapasalamat ako, Lord, salamat, hindi ko nasabi. Kasi very, I'm sure kung nasabi ko yon, kahit napakaganda, mahalaga yon para dun sa tao. Pero na-appreciate ko ang Lord na hindi niya ako inalaw. And I'm sure the Holy Spirit just controlled me not to say that. No? Kasi kung nasabi ko, kahit na makatulong dun sa tao, it will not, you know, he would not understand or hindi man baka hindi niya matanggap na sa sinasabi ko. So I thank God at the end of the day, thank you Lord, hindi ko nasabi kanina doon sa ganyan. So yun mga kaibigan, napakahalaga ng prayer talaga. Even with the kasi lagi lang pray natin, ano, kalusugan natin, provision, yung family natin, pero isama po natin sa prayer natin, Lord, please take control of the words that comes out of my mouth today. Diba, Ate?
2: Isama yun talaga sa prayer. Kasi, ano eh, yung mga madalas yung mga basic needs ang ating hinihingi. Diba?
1: Oo.
2: Maski yung control, pagpapaamo sa ating dila ay ipanalangin natin.
1: So yun mga kaagapay, lalo na po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say hurting words sa mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga anak nyo, apo nyo, ay laging nasa Facebook, laging nasa online gaming. Diba, Ate Marie, may tendency talaga na we say the words, no, sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit yan? Pero alam nyo po, hindi nakakatulong sa kanila yun. Diba, Ate Marie? Hindi talaga.
2: Kasi, yung bang kapag lagi na lang natin sila na sinasaway, okay. And then tapos, eh, tayo rin naman, yung isinasaway natin sa kanya, ginagawa din natin paminsan-minsan.
1: Oo. Yung nasabi,
2: oo. Hindi maganda yung pinanonood kong mga reels. Ay, naku, maganda yung mga prayer na. Totoo. Meron yeah. kang mabasa talaga na mga prayer.
1: Right, no? Right.
2: Book na nagdadaan sa'yo. Pero kaya lang, how much time are you using?
1: Oo. Yun, hindi kada. Yun, oo.
2: Ikaw mo ang siyang mag-pray.
1: Mm-hmm. So yun, mga kaagapay natin. I would like to, ano naman, Ate Marie, greet na lang si Evelyn Sanchez. Thank you for tuning in. And of course, si Belen Variantes. So sa ating mga kaagapay, you can send your message dito po sa Facebook message section para atin pong mabasa kung ano po ang reflection nyo dito po sa ating topic for today. Ano po ba ang inyo pong naranasan para kung sakali ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig. Ito pa Ate Marie, sabi ni sabi po ng ating listener si Bards Bill. Okay, sandali lang ha. May message si Faustina Frankie. Sabi niya ay si Bill. Share ko lang po. Ang pangalan niya, Bards Bill. Share ko lang po. Meron kami school president na madre sa sobrang masakit magsalita. Parang hindi alagad ng Diyos. She's very bad. Minsan below the belt. I retired already. Pero yung mga salita na super sakit, di makalimutan. Di malilimutan. I wish na, ay sabi niya, I wish na mamatay na siya sa sobrang galit. Madre pa naman, pero masamang kanyang dila. Yun Ate Marie, ang sabi ng ating listener.
2: Alam mo, oo. Hindi tayo makakala sa ating galit kung hindi natin siya patatawarin.
1: Oo.
2: Iyon ang magiging laman ng ating puso. Iyon ang magiging laman ng ating isip. At iyon ang magko-control ng ating buhay. Kasi, halimbawa, retired ka na naman dun eh. Wala ka na doon eh. So,
1: yes.
2: Sa pagpapatawad, meron tayo naging, naging topic about forgiving, letting go.
1: Letting
2: and
1: go.
2: Then, experience freedom. And be free. Magiging yes. malaya sa karanasan mo yun kapag if you let go.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: First. And then at the same time, kasi yung isa sa kanyang sinabi na sana mamatay na siya, hindi maganda rin yun, di ba? Na kahit hindi mo sa kanya sinabi ng, ng harap. Pero, nasabi mo pa rin yun.
1: Nasa isip pa rin niya, ano?
2: Oo.
1: Mm-mm. So yun, kaagapay, I can feel for you. Siyempre, marami din po ako din. Marami akong narinig nung elementary, high school, wala kang marating, mga ganyan, di ba? Siyempre, yung mga teachers natin doon, galing sila sa mga rigid na mga magulang din, di ba? Galing din sila sa rigid na mga teachers sila noon na wala rin control, di ba? So yun ay akala nila maganda yun na sasabihin sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi nila alam na yung nasabi nila ay very hurting. So thank you din sa ating listener na nasabi niya ngayon. It's a baby step, di ba, Ate Marie? Na nasabi niya sa atin today, it's one way of, releasing him from those hurtful words na kanya pong narinig nung siya ay estudyante pa, matagal na yon. So I'm sure you have already forgiven that principal, yung madre na yon, kasi isipin din natin na yung madre maaring ang pinanggalingan niya din, sobra din ang pagsalita sa kanya. Kaya di ba Ate Marie, it's always a result of the negative that you have experienced in the past, no? So thank you din dito sa nag-response sa atin. Thank you for your honesty. And then Cora Alejandro, thank you din. LV Castro Malyari. Of course, si salamat din kay ano, mayroon pa isang nag Celia Canton. Thank you for tuning in. Si Miriam Suarez, nanonood ngayon, ka-office mate ko dati na nasa Munting Lupa sa labas. Sabi ni Abby Luis, good morning sa inyong dalawa, Ate Marie, Ate Marie. God bless po. Ito ay taga Baguio classmate natin. Evelyn Sanchez, of course, thank you. And Josephine Newzon, thank you din sa inyong pag-tune in. Eduardo Casas, salamat po. Lillian Martin, Manila, thank you so much. Ano to, inaanak ko sa kasal. At of course, si De Erma Danganan, ay sabi niya, more years in the Lord's vineyard, making him known through radio. Alam niyo po, araw-araw, may pinopost ang FEBC sa Facebook, di ba? Na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa iba't ibang European countries, sa Afghanistan, sa Orkbidistan, na-amaze ako na marami nakikinig sa Paris Broadcasting Company sa Ukraine, Ate Marie, di ba? Saan ka pa? Ayan si Perla Lagos, sabi niya, listening po with Pastor John Johnson Lagos. Ayan, thank you po. Miles Magtuto, amen. Si ano naman, Perla Lagos, nice topic po. Salamat sa inyong pag-tune in. And God bless po kay Rosie Aldan. Rosie Alban Villadulid, masayang araw po. And sabi naman ni LV Malyari, amen. What's in the heart is what's in the mind, but we have to think first before we speak because there's power in our thoughts that we should control. Ayan, tama po yan, LV, no? Thank you for your advice na kailangan po talaga natin i-control. Yoli Manalo, thank you at salamat din kay Emily Manalang, sabi niya, please include yung apo niya, Ate Marie, si Casey, nahulog po sa kama kanina. Samahan niyo po ako to pray na wala pong maging masamang result sa kanyang paglaki. 7 months old pa lang, Ate Marie. So sama mo mamaya sa prayer, ha? Ang pangalan niya si Casey, apo ni Emily Manalang. Malu Robles, thank you from Batangas. Nakikinig, watching from Padre Garcia, Batangas. And Juliet Andrada, maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating broadcast. Ayan, tuloy natin, mga kagapay. Ito po, makakatulong sa atin para maiwasan natin magsalita ng mga hurtful words. Number 3, ay napaka-practical po. Open your Bible daily, Ate Marie.
2: Ayan. Kasi ang salita ng Diyos ang palaging gagabay sa atin. Di ba? Na hindi naman yung ano, gagamit ka pa ng ano, ng anong tawag dito? Ba't hindi ko mahugot sa dila ako ngayon?
1: nasa labas na.
2: yung gagamit ka pa ng ano, hindi dictionary, yung pang isa.
1: Jargon? Ano ba?
2: May salita kang hahanapin, makakakita ka ng verse. Ano nga yun?
1: Hindi ko alam.
2: Hindi mo rin mahugot.
1: Hindi ko mag-gets. Baka may magsabi sa atin dito sa ating Facebook message. Ayan, ano kaya yun?
2: Yun, talaga. Na hindi na kinakailangan yun eh. The Lord will really guide you. Na okay. Talagang if nasa ano eh, sa Facebook mo kumisang dadaan yun, may mga verses na makikita
1: yes.
2: ka.
1: Yes. Tama.
2: Diba? Akmang-akma sa problema mo.
1: Mm-hmm. Even that, Ate Marie, di ba? Even those words na kailangan mo, even the verse that you need for today, ipapakita din ng Lord. Ganon po ang ano ng Holy Spirit, ano? That's a miracle na biglang pag ano mo sa umaga ay biglang lumabas sa Facebook mo yung verse na yon, o kaya siyempre everyday mayroong ano sa devotion, di ba? Yung 1 minute lang na nababasa natin pagka ikaw ay na scripture devotion for today. Mga reminders po sa atin, mga kaagapay. And of course, this is really intentional, no? Intentional that you read the Bible every day. By studying the scriptures about the tongue, you will gain insights into the power of your words. Sabi nga, read, meditate, memorize, and study. By way, if you will use a guide, siyempre may guide naman sa ano, di ba, may tungkol sa tongue, sabihin mo lang doon, lalo na ang AI ngayon, napaka-available na lahat. Verses about controlling my tongue, lalabas lahat yun, mga kaagapay, di ba? So, lagi nagpo-provide ng Lord kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, mga kaagapay, madalas na natin naririnig ito, but intentionally, open your Bible daily. Physical Bible, Ate Maria?
2: Oo naman.
1: Physical, although, talaga?
2: Although, pagka kasi sa yung sa cellphone, na ilalaki mo.
1: Uh-huh. Oo nga, oo.
2: Yeah, medyo madali-daling basahin. Okay na lang kung ikaw ay mateke naman at meron kang ano, meron kang Bible.
1: Kasi
2: pag naghanap ako ng ano ng Bible reading, ilalagay ko lang yung ano, Taming the Tongue. O yun, may lalabas ng mga suggestions.
1: Tama.
2: Oo. Yan nga, Christian.
1: Ako, I situate that I use my physical Bible every day kasi mayroong mga markings ako sa gilid, yung reflection, anong lesson to learn, things to sin to avoid, mga ganon. So, physical Bible po ang ginawa ko. Pero if you yung cellphone nyo nakakatulong sa inyo dahil napapalaki nyo, okay lang po yon. Basta't ang mahalaga ay you're doing it. Sabi ni Thelma Manjares, naranasan ko din po yung nung bata pa ako, masakit pero hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Naiiyak na lang ako. Tiniis ko na lang po. Wala akong mas sinasabi, baka po magkasala lang ako. Yun naman Ate Marie, sa kanya, yung kanina ay meron siyang prayer na sa ganun. Ito naman sa kanya ay hindi na lang siya nagsalita. Okay ba sa iyo, Ate Marie? You don't say anything that against that person. Okay?
2: Na ang kanyang purpose ay para hindi magkasala. Kasi alam, pag sinabi niya yung nasa isip niya,
1: okay,
2: makakasala siya. Diba? May mga pagkataon talaga na ang pagpigil sa ating iniisip at sa ating isipan ay nakakapigil sa atin para magkasala.
1: Oh, very good. Ano? So maganda rin yung iba-iba yung ating pamamaraan, how we can control ourselves, diba? Iba yung paraan. If the other person ay nakatulong sa kanya,

0: Aluda Bilabid, hello, alo. Aluda Bilabid siya. Anyway, Lillian Martin, Manila, parang sabi niya Tisauros, di ko alam yung ibig niyang sabihin doon, ano. Si June Arquiza, Concordance, sabi niya Ate Marie. Tisauros o Concord.
1: Thank you.
0: Yun pala. Concordance.
1: Concordance.
0: Concordance. Okay. Para kasing Ate Marie, parang obsolete na sa atin yung concordance. Alam mo yon, kasi madali na yon mag-cross reference. Well, thank you, June Arquiza, for reminding us concordance is still very important. Si Sis Ablasa, sabi niya rin concordance. Ria Castro, Google. And then sabi ni Lillian, yes po, concordance. So that's cross-reference sa ating gustong malaman. Terry Panganiban, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mga response sa at saka interaction or interactive po ang ating show ngayong umaga. Pang-apat, Ate Marie, how can we control, no? Keep your mouth clean and pure. Parang nasabi natin kanina, no? It's okay. Keep your mouth clean and pure. Anong sabon para dyan?
1: Pero sino ba yung pinakikinggan ko? Pagkagiya, kagabi ba yun? Ay, hindi. Sa ano, okay. Sa Family Matters Tuesday. Ay, ang ano naman doon ay... Ang ano naman dun ay sabi, huwag mo daw sasabihin kung hindi mo gagawin. Kasi halimbawa, ganun palagi ang panakot. Sasabunin ko, eh, tapos hindi mo namang gagawin.
0: Tama. O diba? Kasi babalik at babalik po tayo dun sa verse, no? Ephesians 4:29, mga kaagapay, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Napakaganda pong reminder sa atin, especially sa atin ng mga elderly. Watch out of the words that comes out of my mouth. Kasi very tempting talaga, Ate Marie. Yung nakakainis, di ba? Nakakainis na... I mean, meron kasi akong kaibigan na meron silang kasama sa bahay na parang hindi makasunod ka agad. So, napapagsabihan, sabi ko, alam mo, kung college graduate yung kasama mo sa bahay, hindi yan maging tulad dyan sa iniisip mo, di ba? Kailangan natin intindihin ano po ba ang status ng tao, kaya nga yan, ganun ang kanyang kalagayan, kasi hindi naman siya nag-aral. So tayo na nakapag-aral, ikaw na nakapag-aral, extend more patience, di ba, Ate Marie? Extend more understanding to the person.
1: Meron ngang ibang tao, talagang parang bukang bibig na lang yung nakakainis. Di ba?
0: Kaya, Ate Marie. At saka yung word na, ang bobo mo naman, di ba, Ate Marie?
1: Ay, naku.
0: Oo.
1: may power ang words.
0: Correct, correct.
1: So, nakaka-epekto sa sinabihan mo.
0: Yes, yes. So, yun po, kaagapay, no? Very helpful din. Reminders po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say the words kasi parang sabi natin may karapatan ako magsabi dahil anak ko yan, apo ko yan, yung mga pamangkin na walang ginawa kundi ganyan-ganyan. Naku, nakaka-stress po yun mga kaagapay. Ako, Ate Marie, with all honesty talaga, hindi na ako, halimbawa, yung mga pamangkin ko when we had that reunion sa Davao last May, hindi na ako magsabi na, ba't ganyan ang kinuha mong kurso? Ay, ba't ganyan ang style ng book mo? Ay, bakit da-da-da-da-da? Alam mo yun, hindi na, wala na. Decision, pag-pray na lang natin, di ba?
1: Oo, kung hindi mo masabing, bagay sa'yo yung book mo, eh, di tumahimik ka na lang. Isa magsabi ka pa na, kahit na totoo pa yun, pero... Hindi makatutulong.
0: Yes, yes. So, halimbawa, Ate Marie, mayroon minsan may mga church members tayo na ang dami-daming tattoo, di ba? Kitang-kita mo sa braso yung tattoo, sa binti, may tattoo. Pero I never say na bakit kayo nagtattoo. Kasi

0: yung iba, Ate Marie, naging Christian sila, may tattoo na. Hindi naman kasi, di ba? Hindi naman kasi matanggal yun eh. O kaya yung very doon sa mayroong ear piercing, earring ng lalaki, di ba? So, ako, hindi ako nag, ano, tanggalin mo yan, ganyan-ganyan. Hindi maganda dapat sa isang Kristiyano, ganyan. Tapos, nililid ang praise and worship. Kaya mo na, basta tumalaga yung puso, Ate Marie, di ba?
1: Oo. Eh, ang ano, ako kumisala mo. Ah, sabihin ko pa, bagay. O kaya
0: bagay.
1: Naman, nakalimutan ko maglagay ng, ano, ng ikaw. Sabi ko,
0: okay.
1: Pahirap isang pares.
0: Oo. Although naman, Ate Marie, maliwanag sa Bible, di ba? From sa mga, ano ni Jacob noon, na in command A, nasa Leviticus, hindi pwede magkaroon ng piercing ang lalaki, di ba? Or ngayong modern, ngayong panahon ngayon, pag may hikaw na lalaki, ang sabi ng mga research, ano, pag may hikaw, ibig sabihin na i-engage siya sa kapwa lalaki, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng may hikaw na lalaki.
1: May natutuhan ako. Hindi ko alam.
0: That's true. Alam ko kung saan ko yan natutunan namin ni Kuya Clem kay Brother Eddie Mesa.
1: Alam
0: mo siya. Si Brother Eddie Mesa, yeah. Nung hindi pa siya Christian, sinabi niya sa amin noon, ganyan. Basta't may hikaw na lalaki, ibig sabihin, engaged siya or mayroon siyang partner na kapwa niya. So yun mga kaagapay, ano? Kung hindi alam ng ating mga anak. Pero wag na natin sabihin yun sa kanila na ganun. Basta pag-pray na lang natin that they will become aware of that. It's a command talaga, yung ear piercing. At even the tattoo, hindi po talaga yon according to Leviticus, ay hindi dapat, no? So, very careful lang po tayo sa ating sasabihin. Kasi kailangan natin ay the words we say ay talagang bantayan natin na hindi nakaka-offend. Para bang kung may tattoo dyan, hindi ko na lang pinapansin sa aming sa church, di ba, mga kabataan. Nung naging Christian siya, nandiyan na yun eh. So, what matters most is the transformed heart. Alam niyo yun? So, ito pa Ate Maria, how to change, how to avoid saying hurting words. Number 5, ask those around you if you use words that are offensive. Ayan, Ate Marie.
1: Ayan. So, ano yan ha? Intentional.
0: Correct.
1: Ibig sabihin, pang malaman ang behavior ng iyong dila.
0: Uh-huh.
1: Kasi tinatawa eh, di ba? So, handa ka na marinig ang kanilang sasabihin, and then at the same time, makatutulong yun para mabago.
0: Uh-huh. Okay. Oo. Kasi minsan Ate Marina, napaka-careless. We don't care if other people are offended. So, kailangan natin magsabi ay parang yung nasabi ko kanina, parang hindi maganda. Ano? Nung narinig mo, di ba? Pwedeng sabihin yun yung nakarinig, oo nga po, Ate Merlin, hindi po maganda yung nasabi nyo. Oy, anong reaction ko, di ba? Anong reaction mo? Kapag yung coworker mo nagsabi sa'yo, hindi maganda yung nasabi mo, di ba? You praise God, there are friends, there are relatives, there are acquaintances around you that can tell you honestly because they care for you. Hindi yun para ikaw ay saktan, di ba? Parang blessing yun.
1: Nung ano, sa walang lakas ng loob na magsabi ng totoo.
0: So, I highly respect Ate Marie doon sa mga tao na they gently remind me, no? I thank God for giving me friends na magsabi sa akin na hindi tama yung nasabi mo kanina. And I appreciate them. Sana ganun din po mga kapatid, ano? At syempre, yung magsasabi naman ay, alam mo yon, yung tao din na wala din akong maano sa kanya, no? May mga tao na the Lord has sent into our lives people who are, you know, godly, God-fearing. And yun po ang mahalaga na maging kaibigan po natin ng mga tao. And I praise God, Ate Marie, yung sabi ko nga, support group namin. We've been into this, tulad last week, si Ray Corpus, ang ating guest, di ba? Nalala mo? Oo. Sa Abu Dhabi siya. Siya po ang senior pastor ng All Nations sa Abu Dhabi. Praise God na 5:30 sa kanya. Nag-sacrifice siya para makasama sa ating Family Matters last week. At kami po ay kasama sa support group for the past 35 years na bawat isa sa amin ay we talked about our struggles and then nakikita kami once a month. Kasama po yan si Bishop Eptendero, si Sherry, si Attorney Joe Lacanilaw, si Dave Ramos, si Pastor Willie Basilio, Pastor Gami Alba, si Tita Corpus, sino pa yung kasama namin dyan, at si Florante Aranas, si Dicky Aranas, kasama po namin yan dyan sa support group. And praise God, si Joy pala, Joy, at saka si Victor Lau, na missionaries ng SEND for many years, kasama po kami. And we remind each other at nakakatulong po yun sa amin. O kaya sa ating mga listeners, baka mayroon kayong D group, di ba Ate Marie? Or sa inyo, ano bang tawag sa inyong grupo?
1: Mekos, Mekos.
0: Ano yun?
1: Halo, halo.
0: Ah, ano?
1: Halo, halo. Mekos, Mekos.
0: Okay. Oo. May single, may elderly, tama, 'di ba? May couples.
1: Oh.
0: Ayan. So, mekos. Ang ganda, ang ganda ng inyong ano, yung grupo nyo. So, 'yun mga kaibigan. Ang sunod natin, Ate Marie, is yung power of speech. Be very aware that the words is very powerful. Diba, Ate Marie?
1: Oo. Kasi dito yung ano eh, yung anumang bagay ang ating sasabihin ay talagang matindi ang magiging dating sa ating sinasabihan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, pag sinabi mo na wala akong pera,
1: mawawala ka ng pera.
0: Sabi ni, mawawalan ka talaga ng pera. Sabihin mo, ay, bless ako talaga. Lord, thank you, 'di ba? Huwag na po yung negative, wala akong ganyan. Wala, huwag na po ganun kasi mag-aano 'yon, i-magnify ng kaaway 'yon. Sabi nga, huwag na natin si Satanas, sabi ni Ate Marie. Basta 'yon mga kaibigan, 'di ba? The power of speech, be aware that every word that comes out of our mouth is very, very powerful. So, remain silent. Do it with boldness, no? Na yung speech natin ay magiging intentional sa pag-iingat natin sa paggamit ng dila. At ang sunod, Ate Marie, is spend time with the Lord. Parang katulad doon sa Bible study, di ba? Or devotion.
1: Kaya sa prayer.
0: Okay, no? So, yun po mga kaibigan. Spend time with the Lord in praying. So, repenting and asking forgiveness regarding language or words that you have spoken that have offended other person, no? Commit to working on changing the way you speak in order to demonstrate His love to the world. Yun po, kaibigan. It takes time to change our language, di ba? Parang hirap baguhin yung mga pananalita natin, ang tang natin, but forgiveness is available. But we must do our part in confessing and repenting. At ang huli, Ate Marie, ay rely on God's strength to aid you. Yan, halos pare-pareho doon sa sinabi natin kanina.
1: Tanging ang Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin para mm-hmm. yung pagbabago, mm-hmm. yung pagpapaan at pagbabago ng ating dila ay mangyari.
0: Mm-hmm. Ayan, diba, Ate Marie, by human effort, talagang hindi natin kaya yon. No one can tame his tongue. Sabi nga sa James 3:8, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ayan, grabe, diba, nakakalason yung mga salita na namumutawi sa ating labi. Only by the grace of God in your life can you seek to control your speech. So yun po sa James chapter 3 ay sinabi po dito, iba-ibang description po sa dila. Take note mga kaagapay, no? It's a bit in a horse mouth. Nabanggit namin kanina ni Ate Marie na just as a tiny metal bit controls a large, powerful horse and dictates its direction. The tongue directs the course of our lives. And then, isa pang ginamit ni James na sa dila natin is the rudder of a ship. Diba? Ang laki-laki ng barko, gaano kalaki man yan na tanker bank o na ship or ano ba to, aircraft na ship, like a small rudder that steers a massive ship against strong winds. The tongue is a small member that boasts great things and guides a person's action. And then of course, binanggit din dito sa James chapter 3 na ang tongue ay like a fire, di ba? Just as a tiny spark can set a whole forest ablaze, the tongue is a fire and a world of iniquity that can spread destruction and set the whole course of human life on fire. So kaibigan, ingatan po natin kasi para diyang apoy, no? Nakakasunog. And then of course yung poison, nakakalason po. The tongue is described as unruly evil that full of deadly poison, capable of tearing down relationship and inflicting deep pain. And ang sunod ay napakaganda sana, gamitin po natin ang ating dila as spring. Sabi ni James that a spring cannot yield both fresh and salt water, comparing it to the consistency of tongue. Parang sinabi niya, yung dila natin kasi ginagamit natin sa pagpupuri ng sa Panginoon, pag-aawit. And then we also use the tongue in cursing. So hindi po yan nakakatulong sa atin. So Ate Marie, your take away and then close us in prayer.
1: Okay. Alam mo, ang dila natin pwedeng maging maamo. Pwedeng maging, gusto ko yung spring eh. Ang spring kasi, hindi ba? Yeah. Ay busilak ang tubig na lumalabas dito. Kaya okay, kung ganun ang gamit ng ating tongue, ay magiging busilak din ang ating bibig. Malinis. Hindi kailangan ng sabon na maglilinis pa dito. Diba?
0: Correct.
1: At saka, lalo na yung ano, yung binanggit mo, yung tungkol sa sunog, sa apoy na madaling kumalat. Oo, so ang hindi magagandang pananalita, madali yung magpapasalin-salin sa iba. Pero ang busilak, ang maamo na dila, ay nako, talagang magiging pagpapala sa ating mga kapwa.
0: Amen. Sige, Ate Marie, samahan natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa tulong mo ay magiging maamo, maayos ang aming mga dila. Yes, kaya Lord po namin magawa yon sa tulong mo. Salamat po Panginoon sa pagbabago. We're looking forward sa pagbabago na magaganap sa aming mga buhay. Yes, dalangin ma'am din po namin sa iyo yung mga nangungulila dahil sa pag-uwi sa iyo sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na matagal ang grieving process. Pero ikaw po ang mag-comfort. Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganun din po, dalangin namin ang batang si Casey Manalang na nahulog sa kanyang higaan. Dalangin po namin na sana po ay walang masamang epekto ito sa kanyang paglaki. Ikaw din po ang gumabay maging sa kanyang lola o mga kasama sa bahay na ipa-check up din siya kung maaari. Na sa ganon, maaga pa lang ay magkakaroon na ng tulong ang batang ito. Dalangin din po namin sa iyo yung mga hanggang ngayon ay hindi pa napapawalan sa kanilang sarili ang kanilang mga samalan loob, yung kanilang mga naranasan. Dalangin ko po, ikaw ang magbigay sa kanila ng mapagpatawad na puso at maging maranasan nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat dahil ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin upang magkaroon kami ng mga magagandang aral na pwede namin ma-share sa mga tagapakinig. Gabayan mo po kami sa buong maghapon, tulungan mo po kami at ilayo mo po kami sa anumang pagkakasala. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat sa kaagapay natin sa studio. Thank you so much kay Phil. Nag-assist si Sierra, of course, at sa Kabukawi Transmitter Site, Production Tech na Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, sa RTB Team. Thank you Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa assistance ng ating mga kaagapay. Of course, si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus.
0: God bless us all. Sa Saturday at saka sa June 27 Family Conference ng Back to the Bible. See you there. God bless. And pagpalain kayo ng ating Panginoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
2: Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702-DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Entre Pinoy Espesyal, ang programang may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng negosyo. Hello, hello kaagapay! Happy Thursday sa'yo. Isang araw na lang ay weekend na kaagapay, kaya kapit pa tayo. Ito po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay sa negosyo at pag-asenso. Kaagapay, kumusta ka ngayong Thursday? Ano ba ang iyong ganap at ano ang kasalukuyan mong ginagawa? Samahan niyo po ako sa isang oras ng mahalagang usapan, diskusyon tungkol nga po sa negosyo at pag-asenso. So, pero bago po ang ating discussion ay happy listening po muna. Magandang araw sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, sa car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Tayo rin po ay live na napapanood sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po sa Facebook ang official Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio. Maging sa YouTube, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong umaga at itag mo na rin kaagapay ang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. At kaagapay, padala mo na rin ang iyong pabate, mensahe at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok na sa official mobile app ng inyong agapay ng Sambayanan. Yan nga po ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para po mapakinggan ninyo ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, welcome nga po dito sa programang Entre Pinoy Espesyal at samahan niyo po ako sa isang oras na kwentuhan tungkol po sa negosyo at pag-asenso. Again kaagapay, kumusta ka ngayong Webes ng umaga? Nasaan ka man ngayon, ikaw man ay nasa bahay at nagluluto ng inyong pananghalian o kaya naman ay nasa opisina at abala na sa inyong mga task o kaya naman ay nasa biyahe ka papunta sa iyong negosyo. Salamat po na pinipili niyo po kaming gawing background at sinasamahan niyo po kami dito sa ating programa. Dahil exciting nga po at kapupulutan ng aral for sure ang ating magiging usapan mayamay. Kasama po ang ating kaagapay sa Golden Treasure Skills and Development Program. Kaya kaagapay ha, samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Pero bago yan ay basa po muna tayo ng mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Ayan, si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay bumabati na po sa atin ng blessed morning. Hello po, Ate Rosalinda. At nagpapadala na siya ng kanyang lunch check. Yes, kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang inyong ni-reading pananghalian ngayong Webes. Si Ate Rosalinda Ohano nga ay ang kanya daw lunch ay paksiw na galunggong. Uy, masarap po yan, Ate Rosalinda, no? Tapos kinabukasan, ipiprito na yung galunggong dahil naibabad na sa suka. Si Ate, si Kuya Roberto Manyebo naman, good morning daw. Siya ay nakatutok sa ating Facebook live streaming dahil siya po ay nasa Brazil. God bless daw sa ating lahat. God bless din po ate Kuya Roberto at hello hello po sa mga kaagapay nating OFW na sila man ay nasa malayong lugar, ay palagi pa rin nakatutok dito sa agapay ng sambayanan. Sabi ni Ate Rosalinda, siya ay may pahabol. Mabuti naman po at happy daw siya sa pag-aalaga ng kanyang apo. Uy, ano pala, may tawag dyan eh sa pag-aalaga ng apo. Hello, hello po Ate Rosalinda. At kamusta po ang pag-aalaga ninyo ng apo? I'm sure ay nalilibang po kayo, di ba? Dahil nakakalibang ang mga bata. Kaya binabati ko ang aking mga pamangkin, si Skyler and si Scarlett. Hello mga bebe, namimiss na kayo ni Ninang. Si Nanay Thelma Manjares ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Ang kanya daw lunch ngayon ay galunggong at ginisang upo na merong sardinas at banana na tundan. Hello po, Nanay Thelma. Kumusta po kayo dyan sa Kalamba, Laguna? Kamusta po ang weather dyan ngayon? Si Ate Flora Velasco rin ay bumabati na po sa atin nang good morning. Ang kanya daw lunch ay bulang lang na merong pork chop at pritong tuyo. Uy, masarap nga naman ang gulay kapag merong kapartner na prito, no, Ate Flora. Si Amalia Mendoza naman ay bumabati rin ng good morning. Ang ulam daw nila ay gaya din ni Ate Rosalinda. Pritong Gigi, pritong galunggong na mayroong torta. At pinapabati niya ang kanyang bunsong anak na si Kuya Ruel Mendoza. Hello, hello po. Happy listening po, Nanay Amalia. Si Kuya Roberto Maniebo, sabi niya ay, sana daw wala ng bagyo sa Pilipinas. Siya daw ay taga Tabaco City, Albay. Pero nagtatrabaho daw siya sa Brazil. At doon daw ngayon ay alas 12 na ng hating gabi. Naku, pare-parehas po tayo ng prayer, no, na lumihis po, matunaw po ang super, sabi nga nila ay super typhoon, no, at ingatan ang bawat isa sa atin. At hello po, Kuya Roberto, ingat po kayo dyan sa Brazil. Si Dolores Ohano ay bumabati rin sa atin ng magandang umaga. Ang kanya daw ulam ay sitaw na mayroong tokwa at oyster sauce. So, yung sarap naman ng iyong pananghalian, Ate Dolores. Si Ate Flora Velasco ay may pahabol na pagbate. Happy birthday daw sa kanyang sister Alexis at sa kanyang pinsan na si Winago na nasa Canada. Hello, hello po sa inyo, Ate Flora Velasco. Dito naman sa ating YouTube channel ay bumabate si K-12 BECG62. Hello po, happy listening po, maging si Ria Castro M2O ay bumabati sa atin ng good morning. Good morning po sa inyong lahat at patuloy po ninyo, no, na ipahatid ang inyong mga pagbate, mensahe, komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ito, may pahabol pa si Ate Leonida Rubio, bumabati sa atin ng good morning. Ang kanya daw ulam ay gulay na petchay na mayroong pritong dalagang bukid. Si Kuya Epifanio Salvador, ang isa sa mga suki nating tagapakinig, ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Siya daw ay nakikinig sa kanyang PM Radio at sumilip lang siya sa ating ongoing Facebook live streaming. Hello, hello po Kuya Epifanio. Salamat po sa inyong pagtutok. Kaagapay muli, ipadala mo na ang iyong mga pagbate, mensahe, komento at syempre ang inyong lunch check. I-share mo na yan sa amin kaagapay. At sa ating pagpapatuloy, bigyan daan po muna natin ng ating baon.
1: It's Baon Time!
2: Good morning, kaagapay! Araw-araw nilang binubuksan ang gate para sa mga estudyante. Hindi nila alam, isang araw, sila rin pala ang tatawid papunta sa graduation stage. Yan ang ating security guard with degree na si Kuya Glenn at Kuya Julian na nakapagtapos ng college sa University of Caloocan City. Habang binabantayan nila ang mga pangarap ng iba, tahimik din nilang inaalagaan ang sarili nilang pangarap, ang makapagtapos ng kolehiyo. Hindi naging madali ang kanilang journey. Pinagsasabay nila ang trabaho, pamilya, puyat, exams at mga responsibilidad sa araw-araw. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nila binitawan ang diploma na matagal na nilang inaasam. At ngayon, hindi na lang sila ang sumasaludo sa mga nagsisipagtapos. Sila na mismo ang nagsuot ng toga at tumanggap ng kanilang diploma. Kaya naman tandaan natin, hindi pare-pareho ang timeline ng bawat tao. May iba na mas maaga, may iba na mas matagal. Pero ang importante, hindi ka tumitigil dahil ang pangarap walang expiration date. At ang tagumpay, hindi sinusukat sa edad, kundi sa tapang na ipagpatuloy ang sinimulan. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Thank you so much, Desa, sa iyong pabaon ngayong Thursday morning. At sa puntong ito, kaagapay, ay tungo po tayo sa ating Action Line segment kung saan natin po natin ay mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. Kaya kung ikaw ay isang entrepinoy o entrepinay at nais mong magbahagi ng inyong job openings o ng business opportunities, eh, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan para malaman po ninyo kung paano po may papaabot sa ating mga tagapakinig ang mga job openings or business opportunities. Mag-message lamang po sa ating official Facebook page na 702DZAS FABC Radio o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating email na dzasinfo@febc.ph. Muli po ang ating email address, dzasinfo@febc.ph. Dahil dito po sa Entrepinoy Espesyal, eh sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At isa rin pong pag-anunsyo, kaagapay, nalalapit na po ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental health wellness forum tungkol po sa bullying and depression. Ito po ay libreng community event ng inyong FEBC Philippines. Darating po ito na August 15, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, 13th floor sa Philippine Bible Society Tower sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Muli kaagapay, ito po ay gaganapin sa August 15, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, 13th floor, Philippine Bible Society Tower sa UN Avenue sa Ermita, Manila. Makakasama po natin dito ang Christian counselor, educator, author at mental health advocate na si Dr. Joyce Piapgo, ang ating kaagapay din sa Heartline Thursday edition. Kaya kaagapay, magkita-kita po tayo diyan. Muli po ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle, isang mental health wellness forum tungkol po sa bullying and depression sa August 15, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Magkita-kita tayo dyan kaagapay ha, dahil magandang ano po yan, no? Very timely na forum po tungkol sa bullying and the depression. Eh, isama mo na rin dyan ang iyong mga kaibigan, ang inyong churchmate, ang inyong buong pamilya para sama-sama tayong matuto tungkol nga sa bullying and depression. At bago tayo tumungo sa ating discussion, sa ating livelypreneur, ay basa po muna ulit tayo ng mga kaagapay pa po natin na patuloy na tumututok dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Ate Amalia Mendoza ay nagpapasalamat siya sa pagbasa ng kanyang pagbate. Salamat din po, Nanay Amalia, sa inyong pagtutok at pakikipagkwentuhan po sa amin dito sa Entrepinoy Espesyal. Si Nanay Thelma ay lilipat daw muna siya sa radyo. Nako, sure po, Nanay Thelma, basta po patuloy po kayong tumutok dito sa 702DZAS. Si Ate Dolores Ohano, pahabol daw ang kanya daw merienda. Nako, merienda na agad si Nanay Dolores. Ang kanya daw merienda ay lugaw na mayroong lumpiang toge at tokwa. Uy, very much nga naman ang lugaw na mayroong lumpiang toge at tokwa. Si Kuya Roberto Manyebo ay may pahabol po ulit. Binabati rin niya raw ng happy birthday ang kanyang anak na si Rafael Manyebo sa July 10. Oo, sa July 10. Happy birthday, Rafael Manyebo. At bumabati rin ng good morning si Kuya Ruben Reyes. Happy listening po sa inyong lahat. Kagapay muli, patuloy po ninyong i-share ang ating episode, ang ating live streaming. Itag nyo rin po ang inyong mga kakilala para sama-sama po tayong matuto. Dahil nga ngayong araw ay tampok po natin ng Live Lipreneur kasama po ang Golden Treasure Skills and Development Program. Kaya naman, let's get down to our discussion. Manatili lamang nakatuto kaagapay dahil narito na po ang ating Live Lipreneur.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
2: Livelypreneur.
0: Ayan, nakagapay. Ngayon nga pong Webes ay tampok po natin ang Livelypreneur at makakasama po natin ang Golden Treasure Skills and Development Program. Dahil nga po, naku, ang ganda ng topic natin ngayon, yung mga negosyante natin dyan kaagapay. E talagang mainam na tayo ay tumutok dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay business compliance in the Philippines. At kasama natin, syempre, ang ating kaagapay mula sa Golden Treasure Skills and Development Program, si Ma'am Emily Diaz. Hello po, Ma'am Emily.
3: Magandang umaga sa iyo, Kayla. And of course, sa lahat ng mga viewers and listeners natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Yan po. Good morning po, Ma'am Emily. At salamat po muli sa inyong pakikiagapay po sa amin dito sa Entre Pinoy Espesyal. At ang ganda po ng topic natin today, business compliance in the Philippines. At balita ko po ay meron po tayong makakasama para pag-usapan itong ating topic.
3: Okay. Nais kong ipakilala ang master, no, when it comes sa ganitong mga paksa. Napakagaling nitong ating resource speaker na ito. Award winner to. Siya si Ginoong Ferdinand Bong Laureta. At pag-uusapan natin ngayon yung mga business compliance dito sa Pilipinas na dapat isecure ng isang negosyante para mas lumaki pa yung negosyo niya. Yan, yung mga government compliances na yan. So kasi meron kami isasagawang seminar when it comes dito sa subject na ito, Kayla, na gaganapin sa July 22. Kaya nais kong i-elaborate namin o ipahatid sa ating mga listeners at viewers ngayon ang upang mas maunawaan pa nila ang seminar na ito. Andyan si Mr. Bong Laureta.
0: Hello po, Sir. Hi, Bong.
4: Good morning, Miss Kayla and Miss Emily. No, it's an opportunity, you know. Natutuwa naman ako at binibigyan natin ng kahalagahan. Although it's really a must for us entrepreneurs and business people na maging legit ang ating mga negosyo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulatory compliance ng ating mahal na bansang Pilipinas.
0: Ayan. Opo, totoo po, no, sir, dahil marami naman po talaga mga negosyante na magaling gumawa ng produkto, marunong magbenta, marunong mag-market. Pero syempre, huwag natin kalimutan yung napakahalagang aspeto ng negosyo na minsan din ay madalas natin nakakaligtaan. Yan nga ang business compliance. Nako, Sir Bong, ano po ba ang mahalaga natin na pag-usapan dyan? Ito, unahin po natin, ano po ba yung IPOPHL, ang FDA, ang PhilJEPS, pati po ang PCAB.
4: Okay. Thank you, Ms. Kayla, for such a very, ano, kasi napapanahon yan yung mga katanungan na yan dahil marami na ho ang nagne-negosyo ngayon. Ngunit hindi magiging dahilan sa pagiging bago or maliit ang yung negosyo ay hindi mo ire hindi ka magko-comply sa ating mga government mandated registration. Katulad na lang halimbawa po ng IPOPHIL. Ito ay ang Intellectual Property Office of the Philippines. At dito, nire-register ang trademark. Of course, yung logo mo, yung pangalan ng company mo. Patent, copyright, at industrial design.
0: Yes.
4: Para maprotektahan ang brand at innovation.
0: Apo, Sir Bong? Ayan po, pababalikan po natin na maya-maya no, si Sir Bong. Pero Mama Emily, para po sa inyo, ano po ba yung kahalagahan po no, nitong Business Compliance Masterclass na ito?
3: Napaka-importante. Halimbawa, yung IPO, no, yung intellectual property, kailangan na, halimbawa may negosyo. Halimbawa, ang Golden Treasure Skills and Development Program, since established na ito sa napakatagal na panahon, 27 years na. So, kailangan at this time ay dapat may IPO na siya na talaga namang meron. Kasi para yung pangalan niya na Golden Treasure Skills Development Program ay kumbaga hindi makuha ng ibang na kumpanya na halimbawa mag-apply siya, gusto niya, ay nagustuhan ko yung pangalan na yun, ha, baka pwede ko siyang kunin. Yun. Kung naka-IPO siya, hindi nila magagawang kunin or gayahin yung pangalan na Golden Treasure. So yun yung protection na ng mga ganitong government entities, yan yung protection na ginagawa nila para dun sa mga kumpanya na nais na ma-secure yung mga company names nila.
0: Okay po. So napakahalaga po talaga no, na hindi lang po pagyayamanin natin yung skills, yung paano magbenta, paano mag-market, pero mahalaga rin na alam natin itong mga mahalagang dokumentong ito. Kaya Mama, maganda po ito no, tong Business Compliance Masterclass. Eh sa mga kaagapay po natin na interested, ano po ba yung i-expect nila dito sa seminar na ito?
3: Okay, habang hinihintay natin si Sir Bong, ano, ito yung, okay, unang-una, Kayla, ang seminar na ito na Business Compliance Masterclass, itatalakay dito kung paano mag-secure ng FDA o bakit mo kailangan mag-secure ng ganitong permit, kasi depende sa nature ng negosyo, no? O whether it's food or mga household or mga sabon, yun, kailangan nila na mag-apply ng ganitong FDA at sa anong point. Tapos ito pa yung mga government registration, yun na nga yung ating nabanggit ko, yung intellectual property protection. Yun yung talagang tatalakayin dun sa Business Compliance Masterclass na gaganapin sa July 22. Although matagal-tagal pa naman siya, no? Mga two weeks pa from now, I would like to invite everyone na halimbawa feeling mo na kailangan, or actually lahat nga ng negosyo eh, kailangan talaga na may ganito, no? Kung nakikita mo na kailangan na this is the time, lalo na lumalaki na yung negosyo mo, ay kailangan niyo pong mag-attend ng training or seminar na ito. Yan, sa July 22 po yan. At ito isang komprehensibong pag-aaral. Isang araw talaga to. Lalo na si Sir Bong, sayang nawala. Ano, pero babalik yan mamaya. Nagkaroon lang siguro ng problema sa internet. Napakagaling niya magturo. So yung one-day seminar na ito ay designed upang mag-guide yung mga negosyante, business owners, mga professional, at mas maunawaan nila yung mga essential registrations na ito, licenses and compliance requirement, upang mas mapalaki pa ang kanilang negosyo, or halimbawa bago sila mag-umpisa ay ayan na si Sir Bong. Bumalik na siya. Mamaya ano ko ulit yun. Ipagpapatuloy po.
0: Okay po. Hello po, Sir Bong.
4: Ay, hello po. Hello po. Sorry. Medyo naputol po tayo. Yan, saan po tayo?
0: Apo, yun okay. Nga po, balikan lang po natin no, at para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, ano po ba itong IPOFIL, itong FDA, yung PhilJEPS at yung PCAB?
4: Ayan, okay, so pasensya na po. Katulad na sinabi ko kanina, ang IPOFIL, ito ay ang Intellectual Property Office of the Philippines. Dito na nire-register ang trademark, patent, copyright, at industrial design para maprotektahan ng brand at innovation ng ating mga negosyo. Pangalawa, ang FDA naman or Food and Drug Administration ay nag-regulate ng pagkain or food, cosmetics, medicines or drugs, supplements, medical device at iba pang health-related products para matiyak na ligtas ang mga ito sa publiko. At ang PhilJEPS naman, ito ay ang Philippine Government Electronic Procurement System ng ating gobyerno at ito ang official portal ng government kung saan naghahanap sila ng mga suppliers sa pribadong sektor at contractors, ang mga ahensya ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno. At ganoon na rin ang PCAB or Philippine Contractors Accreditation Board. Ito naman ang nagbibigay ng lisensya sa mga contractors para legal silang makapag-undertake ng construction projects.
0: Mm-mm.
4: Yun po.
0: Okay po. So yan nyo kaagapay ang mga pagkakaiba nitong mga bagay na itong IPOFIL, ang FDA, ang PhilJEPS at ang PCAB. Sir Bong, bakit po mahalaga yung intellectual property para po sa mga MSMEs?
4: Well, napakagandang katanungan niya, Ms. Kayla, kasi alam niyo sa mga pangkaraniwang Pilipino, lalo-lalo na yung mga nagsisimula pa lamang magnegosyo. At ito pang nakakaano, no, yung very surprisingly, ang mga matatagal ng negosyo ay ang pagkaakala nila dahil gumagamit sila ng kanilang sariling pangalan ay panigurado kanila na yung brand na yan. Hindi po totoo yan. Sapagkat hanggat hindi nyo nire-register sa IPOFIL, sa pamamagitan ng trademarking, hindi nyo pwedeng sabihin na sa inyo ang pangalan.
0: Mm-hmm.
4: Pwedeng kunin ng ibang tao or entity ang inyong brand hanggat hindi nakarehistro ito sa intellectual property. Kasi ito po ay isa sa pinakamalagang asset ng ating mga negosyo. Kung maliit pa lang ang business mo, dapat ang branding mo or logo, slogan, packaging, at innovations ay may value na. Hindi kasi natin alam na akala natin sapagkat ito ay mga intangibles, akala natin walang asset. Ano? Kasi ang alam lang natin ng mga assets natin, yung pera natin, yung kotse, sasakyan, property, bahay. Subalit kung ikaw ay nagne-negosyo, yan po ay tinuturing na asset na. Kapag hindi po ito pinotektahan, pwedeng maunahan ka o magamit ng iba pang pinaghirapan mong pangalan.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ganyan kahalaga ang trademarking or tinatawag even patenting or copywriting.
0: Mm-hmm. So, meaning sir, no, kahit po sa mga maliliit na business owners sa mga business, ay mahalaga po ito, tong intellectual property, para maprotektahan din. Hindi porket nandiyan na siya ay sa'yo na, pero kailangan mo pa yan talagang mapatunayan, no, magkaroon ng trademark ng, yun yeah, nga sa intellectual property. Sir, eto po, magandang katanungan din po para po sa kalinawan po ng ating mga kaagapay. Kailan po ba dapat magpa-trademark?
4: Yan, napakagandang katanungan din po yan, ma'am. In relation to the previous question, no? Ang best time as early as possible. Kahit po kaka-form nyo lang ng inyong negosyo, ang inyong produkto or serbisyo, huwag hintayin sumikat ang negosyo mo or magiging popular bago magpa-trademark.
0: Mm.
4: Kapag naunahan ka ng ibang tao na mag-register ng kapareho mong brand, maaari kang mapilitang magpalit ng pangalan kahit matagal mo na itong ginagamit. Siguro po kung pwedeng magpanggit ng pangalan. Na, o dito na lang para hindi naman po wala tayo ma-violate, katulad na lang po sa ating halimbawa sa isang popular na brand na lang, Jollibee. Halimbawa po si Jollibee, ano, hindi niya nirehistro sa trademark yung pangalan na Jollibee. E sumikat siya. Masarap na dahil sa masarap nilang pagkain, no? Tapos all of a sudden, ako naisip ko, ano kaya, magtayo ako ng business, gamitin ko ang Jollibee. Pwede po ba iyon? Di ba hindi po pwede? Kasi nga, may nagmamay-ari na. Pero kung hindi nirehistro ni Jollibee sa trademark, yung pangalan na Jollibee, pwede natin gamitin at hindi na pwedeng gamitin ni Jollibee yung pangalan na Jollibee at magpapalit na po siya.
0: Okay.
4: Dahil ako na ang magmamayari ng pangalan na Jollibee.
0: Mm-mm.
4: Ganun po.
0: So talagang para maprotektahan yung ownership ng iyong negosyo. Sarano ano po yung ano common mistakes po ng mga entrepreneurs pagdating po dito sa trademark?
4: Well, isa sa pinakamalaking mistake ay ginagamit na agad ang brand name nang hindi pa chine-check kung available pa ito. Katulad nga nung sinabi ko, ano, halimbawa manginasal, halimbawa dahil pagka ikaw ay taga Visayas, for example, no, ang inasal kasi is a common word for parang inihaw na na whatever, no, chicken, pork, ganyan, barbecue, parang ganyan, no. Pwede mo gamitin yung manginasal. Ngayon, dahil nga gusto mong gamitin yung popular na pangalan, gagamitin mo na ngayon ang manginasal. Di mo alam na nakarehistro na pala si manginasal. Kaya nag-effort ka, nag-social media ka, gumamit ka ng mga iba-ibang mediums para mapalaki o mapasikat mo yung iyong brand. Subalit, pwede kang harangin ng manginasal. Pwede kang ipagbawal gamitin, no? Kaya susulatan ka ng kanilang legal department dahil bawal mong gamitin

0: Pan po yan, Sir Bong, sa ating mga kaagapay. Ngayon naman po, balikan po natin yung FDA. Sino po ba yung mga nangangailangan nitong compliance natin pagdating po sa FDA?
1: Ayan, napakagandang pag-usapan po ang Food and Drug Administration. Dahil kung ang negosyo nyo naman ay involved sa food, beverages, cosmetics, medicines, supplements, medical devices, yan, household hazardous products or health-related products, malamang na malamang kailangan nyo ng FDA license. At depende sa produkto, no? Kung kinakailangan natin pagkatapos ng license to operate or LTO, kailangan naman natin i-rehistro yung produkto mismo o yung tinatawag na product registration or product notification. Napakahalaga to para sa kaligtasan ng ating sambayan ng Pilipino to make sure that if you belong to the specified industry na binanggit ko po, it's a must. 100% compliance dapat tayo, magparehistro po tayo sa Food and Drug Administration.
0: Dahil naka-ano rin po dito, no, yung safety po ng ating mga magiging customer. Sir Bong, ano po yung kaibahan po ng FDA license at ng product registration?
1: Ayan. For the context lang, para mas maintindihan ng ating mga nakikinig, no? Mga nakikinig ng mga ating mga listeners ng iyong programa, magkaiba po sila.
0: Mm-mm.
1: Kasi yan po ang unang ginagawa kapag ikaw ay nagtayo ng sa mga nabanggit kong negosyo, ang una mong isi-secure or ire-rehistro ay ang license to operate. Dahil ito ay permit ng kumpanya para legal itong mag-manufacture, mag-import, mag-distribute, o mag-repack, o mag-retail, distributor. Samantalang ang product registration naman or product notification ay approval para sa mismong produkto. Simple lang ang comparison. Ang LTO or license to operate ay para sa negosyo, habang ang product registration naman ay para sa produkto.
0: Okay po. So yan, no, kaagapay, ang clarification ni Sir Bong dito sa license, sa FDA license at sa product registration. So ngayon, sir, tapos na po tayo sa FDA at sa IPOFIL. Ngayon naman po ang SEC at DTI. Ano naman po ito, sir?
1: Okay. Kung kayo naman po ay nag-iisip, no, nung magtayo ng negosyo, syempre una nyo pong isi-secure or i-re-registro ay either DTI or Department of Trade and Industry or SEC or Securities and Exchange Commission. So ano po ang kaibahan ng dalawang ito? Kung ikaw ay owner, usually DTI ang kailangan, dahil kung ikaw ay mag-isa lamang na nagmamay-ari, o ang tawag dito ay sole proprietorship.
0: Mm-hmm.
1: Kung mas marami naman, no, dapat korporasyon, no? Ang korporasyon o mas marami o may mas maraming incorporators, pwedeng dalawa pataas o shareholders, SEC ang registration. Subalit, nagkaroon na ho tayo ng pagbabago sa SEC, meron na ho tayong tinatawag na OPC. Kahalintulad ito ng sole proprietor ng DTI. Ang OPC or One Person Corporation, pwede ka na magmay-ari ng isang korporasyon na iisa lamang po ang may-ari. Kaya nga tinawag po siyang One Person Corporation. Pagkatapos nito, kailangan pa rin ng, of course, subsequently, yung mga BIR registration, mayor's permit, at iba pang permits, depende sa negosyo na papasukan mo.
0: So yan, kaagapay ang SEC and DTI. Sir Bong, ang PhilJEPS naman po, para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Ano po ito?
1: Yan. Buti na lang, ma'am, binigyan niyo ako ng mahaba-habang oras para ipaliwanag. Para
0: yes,
1: matulungan naman natin ang mga ating mga nagbabalak palang mag-open at yung iba nakakasimula pa lamang.
0: Yes,
1: no? Maraming salamat. Ang PhilJEPS po ay ito ang official online marketplace ng gobyerno. Di ba? Lahat naman pa tayo pag nagne-negosyo, una natin pinupuntahan marketplace, no? Mapa-Facebook.

0: bukbayan, or kung anuman pong portals, marketplace, agad ang hinahanap natin.
1: Mm-mm.
0: Dahil dito, binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-offer ng ating mga produkto o serbisyo. Dito naman, naghahanap ng suppliers ang iba't ibang government agencies. So kapag accredited ka sa PhilJEPS, mas maraming opportunities na makapag-supply sa government. Ang gobyerno po ang still the biggest market na pwede nating supplyan. Kaya I encourage everyone to do business also with the government. Ayan. Opo.
1: Okay po. So yan ang PhilJEPS kaagapay. Sir, paano po makakakuha ng government projects?
0: Well, kahit na po nasa private sector ako, because ako ay isang consultant, no, freelance consultant ng iba't ibang sangay ng ating regulatory compliance, base sa aking pakikipag-engage sa iba't ibang agency, ang unang hakbang ay siguraduhin legal ang iyong negosyo. Hindi ka siyempre makapag-offer rather ng negosyo kung hindi ka legal at compliant ang iyong negosyo. Kompletuhin mo, unang-una, it's either DTS, as I've said, or SEC. Then kailangan mag-file ng DIR registration and then mayor's permit kung saan nakabase yung iyong negosyo. At pagkatapos ay mag-register niya sa specific industry. Halimbawa, kung gusto mong pumasok sa government, regardless kung ano ang i-offer mo, pumunta ka kaagad sa PhilJEPS. O mas maraming opportunities. Of course, kapag ready na ang requirements, maaari na sumali sa government meeting. Kasi mandatory po yan eh. Kapag gusto mong makakuha ng government projects, hindi na po yun. Wala na po pag-uusapang iba kundi PhilJEPS lamang.
1: Mm-hmm. Okay po. So yan ang kahalagahan ng PhilJEPS sa isang negosyo. How about sir yung PCAB?
0: Oh yeah, napakalaki kasi recently, 'di ba, nagkaroon tayo ng issue about mga sa construction industry. Mas pinalawig pa po nila itong requirement kasi kailangan talaga legit at may sapat kang kakayahan para mag-construct ng buildings, tulay, bridges, or anumang infrastruktura sa Pilipinas, irregardless kung private or government ang papasukan mo. Napakahalaga ang PCAB license, ang nag-iisang requirement para sa mga contractors na gumagawa ng construction projects. Ito ang nagpapatunay na qualified at legally authorized ang isang contractor.
1: Mm-mm.
0: Kung wala nito, limitado, hindi ka maaring tumanggap ng maraming construction projects kasi regulatory compliant po talaga ito.
1: Okay po. So yan, kaagapay ang PCAB. Pero sir, para po sa mga nagsisimula, sa mga startup business, ano po yung pinakamahalagang compliance?
0: Ayan. Katulad ulit ng sinabi ko kanina, Ma'am Kayla, depende po ito sa iyong negosyo. Pero ang priority ay una, kailangan legal lang iyong negosyo.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi tawag natin legit, hindi tayo fly by night. Kailangan legal business registration, pangalawa BIR at local permits, pangatlo FDA kung applicable, then pang-apat trademark para maprotektahan ng iyong brand at kung target niyo ang government market or government projects, PhilJEPS, at kung nasa construction kayo ay of course PCAB.
1: Opo, so yan kaagapay, no? Sana po ay na-take note po ninyo yung mga pinakamahalagang compliance, lalo na sa mga nagsisimula pa lang na business. Eh sir, baka po ang sinasabi nila, ang mahalaga naman dito, makapagbenta ako, makapag-market ako. Pero ano po yung risk kapag po hindi compliant yung isang negosyo?
0: Ayan. Siyempre po, wag mo tayong matakot sa... kung may maraman pa tayong binabayaran, kasi kapag hindi compliant ang isang negosyo, pwede kang mag-penalty, no? O mag-fine, mas mapasara ang iyong negosyo, yung pinaka-worst. Kasi, syempre po, hindi na, we always have to look forward na, okay, paano kung halimbawa may mangyari?
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi naman sa knock on wood, no? Hindi naman natin yan pinagdadasal, pero paano kung may nakakain sa ating produkto na contaminated? Eh, hindi tayo nakapag-FDA. O, ano po mangyayari doon sa taong affected? Kung ano po man ang nangyari doon sa tao, di po ba? Di po ba? Hindi lang sa konsensya, pero may ano kayo, may civil and criminal liability po tayo. Kaya, as much as possible, ano, pwede ma-confiscate ang produkto mo, o ma-deny ang expansion plans, o maisara ang negosyo. Kaya mas mahirap at mas magastos ang mag-correct kaysa gawin ito ng tama sa umpisa pa lamang.
1: So yan kaagapay, no? Mahalaga na ang ating business ay maging compliant sa mga documents na ito, sa mga legal documents na to, para maprotektahan yung brand, yung ating negosyo. At sir, dahil nga po ito, nalalapit na po yung business compliance masterclass. Sa inyo pong sariling palagay, bakit po dapat umattend ang ating mga kaagapay, especially po yung ating mga business owners nitong seminar na ito?
0: Okay. Ito po, bakit dapat umattend, no? Siguro dahil kasama ko naman po rito si Miss Emily na nagpo-promote para matulungan ng ating mga kaibigan na nagnanais magbukas ng negosyo or kakasimula pa lamang po nila or balak nilang mag-expand. Dahil sa isang buong araw, matututunan ninyo ang tamang proseso ng FDA, PhilJEPS, Intellectual Property, at iba pang government compliance, no? Maari po kayo magtanong dahil sa hindi natin linya to, medyo may limitations tayo when it comes to familiarization kung ano yung dapat natin i-secure, no? Kaya dito, nagbibigay po kami na ibabahagi rin namin dito yung mga tinatawag nating practical tips, common mistakes at mga best practices na magagamit nyo agad sa inyong negosyo. Kasi ibabahagi rin namin dito yung actual process kung paano gawin ang mga bagay-bagay bago natin i-market o i-commercialize ang ating mga negosyo at maging mas malaki ang ating negosyo.
1: Yun, maraming salamat po, Sir Bong, sa inyo po mga i-share po na informasyon tungkol po sa kahalagahan nga nitong business compliance. Thank you so much, Sir.
0: Yes, ma'am. Thank you. Ang one last thing, okay lang po?
1: May sure po. Go ahead last. Po.
0: Okay. Final message ko lang po ay ang negosyo po ay hindi lang tungkol sa pagbebenta. Katulad ng sinabi niyo, napakaganda yung sinabi niyo, Miss Kyla. Ang tunay na successful business ay legal, paano maging compliant, at paano matproteksyonan ang inyong negosyo sa kapakanan ng mga mamimili na consuming public, no? Kapag maayos ang business registration, may FDA compliant kayo, may trademark protection at government requirements, mas madaling makakuha ng customers, investors, even franchisees at maging government clients. Tandaan po natin, build your business right from the start because compliance builds credibility and credibility builds trust, and trust builds long-term business success. Yun lamang po at maraming salamat.
1: Thank you so much po muli, Sir Bong. At yan nga kaagapay atin pong nakasama si Sir Ferdy Bong Laureta at napakarami niyang naiyabahagi sa atin. Miss Emily, nandyan pa po kayo?
2: Oo, nandito.
1: Apo. Mama Emily, invite na lang po natin ang ating mga kaagapay at paano po sila makakapag-reach out po sa Golden Treasure.
2: Okay, so iniimbitahan ko lahat ng nagnanais na mag-attend ng seminar na to. Actually, every businessman na hindi pa maayos, lalo na yung mga permits nila, ay kailangan this is the time for them na i-secure nila yung mga importanteng mga ano na to, requirements. So, pwede kayong tumawag para sa mga gustong magpabook. Unang-una, puntahan ninyo ang aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Available din kami sa Instagram, sa YouTube. At ang mga cellphone number ay yung 0917-533-2105. Yung isa pa yung 0947 2888719 at saka yung 0927-641-4006. At ihabol ko na rin, Miss Kyla, i-invite ko rin sila doon sa aming mga seminar pa, no? Halimbawa sa isang linggo, ang nga pala bukas, Friday, meron kaming seminar about jewelry appraisal. So yung nagnanais na mag-attend ito, I'm inviting everyone, lalo na yung mga nag-online selling ng mga gold, diamond, and silver. Ito, ituturo sa inyo kung paano yung tamang pag-uuri ng mga alahas. At ganun din, may ka-back-to-back ito na soap and perfume making. At next week naman, yung croissant baking class, meron din kami. At si Sir Bong ulit, isang may klase din siya or may course siyang ituturo, yung business franchising. Yung mga gusto naman na ipa-franchise yung kanilang mga negosyo para mas lumaki. Ayan si Sir Bong Laureta sa July 16 naman yan. Yun, Ms.
1: Okay
2: Kayla.
1: Po. Maraming salamat po, Mama Emily, sa inyo po nga time po para makapag-share po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much po and God bless you po.
2: Thank you.
1: Kaagapay, atin nga po nga nakasama para sa Livelypreneur si Mama Emily Diaz ng Golden Treasure Skills and the Development Program at si Sir Ferdy Bong Laureta. At muli po kong nais po ninyong makipag-ugnayan sa Golden Treasure 0917-533-2105 or 0947-288-8719. At salamat din sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa ating programa. At salamat din syempre sa mga nakaagapay ko sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano. Salamat din sa ating RTV team, salamat din sa ating broadcast engineer at naging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagsama at pagtutok sa akin. Muli ito po si Kayla Escalante para sa Entre Pinoy Special dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you kaagapay!
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
5: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
4: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
5: Ikaw naman, anak.
4: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
5: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan, mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
4: Pero paano kung hindi ko po kaya?
5: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
4: Pwede ba yun?
5: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
4: So okay lang matakot minsan?
5: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
4: Okay po, excited na po ako tumanda.
6: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28. Ako po si Marlene Santa Rosa. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: One.
1: Two.
0: Three. Lock, lock. Wow. Ang sarap. Ay, nako. May tama na ako. Grabe ka na, Marlene, ngayon. Parang empudo ng lalamunan mo. Ako, hello. At natutulin na ang aking mga paningin. Pero ikaw, tila hindi ka pala sing.
1: Pero ang totoo, may tama na rin ako tayo. Pero ano, try pa natin yung isang bote ng bilog gin dyan. Sayang din yan. Eh baka tirahin pa ng iba. Hindi tayo lang titira.
0: Kampay! Kampay! Bota!

0: Oh, napaano si Marlene? Bakit ganyan ang ayos ng anak ko?
1: Nagkainuman po sa bahay namin, mga Dor. Eh, marami pong nainom na alak ang anak niyo. Dahil sa sama ng loob sa nanay niyang naglayas. Eh, ipasok ko na po sa silid niya. Warat na warat ang best friend ko.
0: Ay, nako. Kawawa naman yung anak ko. Masyadong dinaramdam ang sakit na iniwan kami ni Doris. Nang nanay niya. Salamat sa paghahatid sa anak ko.
1: Malamang po bukas na po yan magigising.

0: Gising ka na pala, anak. Tara, maupo ka na rito at makapag-almusal ka.
1: Magkakape na po muna ako, itay. Para mawala yung hangover ko.
0: Mabuti at hinatid ka ni Thelma at ng ilang barkada mong babae. Lasing na lasing ka. Nakisuyo na lang ako sa tiyahin mo na punasan ka. Amoy suka ka.
1: Eh, pasensya na po, itay. Paminsan-minsan lang naman magsaya ang anak ninyo eh. Wala naman pong pasok sa school. At saka, dito-dito lang naman ako tumatagay.
0: Naiintindihan ko naman yun, anak. Kaya nga

0: puting na puting ka. Saan ka pa manliligaw? Kaya aga-aga.
1: Magsisimba ako. Sama ka. Para maiba naman.
0: Oh, eh bakit dyan ka dadaan? Eh dito ang sakay na papuntang simbahan na. Naliligaw ka ba?
1: Hindi naman ako magsisimba dyan. Dito ako sa born again. Dahil isa na akong Christian. Going straight na ako, Marlene. Pag good boy na ako. At di na bad boy.
0: Pakiramdam mo lang yon, Pogi. Isang buwan ka lang, babalik ka na rin sa dati mong bisyo. Ang maging drogista forever.
1: Isinuko ko na yan sa Panginoong Jesus. Sige, ayun na pala yung service ng church. Sinusundo na ako. Minsan, pagbigyan mo naman ako. Sama kang magsimba.

0: Si Boy Toma? Magbabago? Imposible. Stainless ng dugo nun.
1: Pero Telma, nakita kami sa kanto. Aba, hisbe-hisbe. Para bang babarilin sa LA.
0: Talaga? Nakaporma? Nako, mamamakla lang yun o hahanap ng byuda.
1: Hindi. May hawak na Bible eh. Yun ang sabi niya. Talagang pag-good boy na si bad boy. Ay nako. Hayaan na lang natin siya. Walang basagan ng trip. Sakyan na lang natin siya.

0: Arlene, may bisita tayo. Lumabas ka nga ng kwarto mo.
1: Sino daw?
2: Ako, anak.
1: Tay naman. Sinira niyo naman yung umaga ko. Mapapamura ako nito eh. Bakit mo pa tinanggap yung babaeng yan? Hindi ba't iniwan ka na? Sumama sa ibang lalaki? Halos mabaliw ka noon. Ngayon bumulaga sa atin at tila walang nangyaring masama?
2: Naglayas lang ako, pero hindi ako sumama sa kanino mang lalaki. Wala akong lalaki minahal, kundi ang tatay mo lang. Alam yan ang tatay mo!
1: Reyna nga kayo ng kasinungalingan! Pwede ba? Pwede ba? Huwag na ninyong guluhin ang buhay namin, mag-ama! Nananahimik na lang kami, oh! Tapos ngayon maglakang darating rito!
0: Marlene, ang lingwahe mo, nag-usap na kami ng nanay mo. Kahit na may ginawa siyang maling hakbang sa atin, nanay mo pa rin siya. Inaamin ko, bilang naman siya ang may kasalanan. Ako rin naman eh, may kasalanan.
1: Pero matagal na rin kayo tumigil sa pagsasabong, sa paglalasing. Nakamove on na kayo, Tay. Ngayon naman, Tay, pumayag kang magsama kayo ng babaeng magpapariwara ulit ang buhay ninyo, Tay. Tuldukan mo na ito!
0: Kung hindi mo tatanggapin ang nanay mo, kami ang aalis sa bahay na ito.
1: Tay naman!
2: Anak, patawad. Patawarin mo.

0: Baka naghahanap ka ng drug sa akin, ha? Wala na. Tumigil na ako sa paggamit. Di ba sabi ko sa'yo, isa na akong born again.
1: Yossi, meron ka? Kahit isang Yossi lang. Pakisindi.
0: Tumigil na rin ako mag-Yossi. Kape, gusto mo? O wala ka pang hapunan? Tara sa kusina, kumain ka.
1: Ano ba yan? Walang drugs? Walang Yossi? Pesteng buhay to, oh. Bakit ka ba nagbago? Wala na tuloy akong kajam ngayon. Wala si Telma. Nasa probinsya. Wala akong katropa ngayon.

0: Uy, gising na! Umaga na! Sarap ng tulog mo!
1: Oo nga! Ayan! Ayan lang ako nakatulog ng mahimbing eh, nawala akong tama eh!
0: Linggo pala ngayon, magsisimba ako. Sumama ka sa akin. Tutal, maraming damit yung utol kong babae. Magkapareho lang kayo ng katawan. Kakasya sa iyo yun.
1: For good na ba talaga si girly sa tate? Pati yung mama mo?
0: Siguro, kapag nagka-green card sila, pwedeng magbalik bayan dito.
1: Ngayon ko napatunayan na isa ka nang born again. Kasi hindi mo ako ginalaw. Nirespeto mo ko. Igaya nung di ka pa born again, palagi may nangyayari sa atin dito sa kwarto mo. Pero kagabi ah, natulog ka sa ibang room.
0: Binago na ako ng Panginoong Jesus. Praise the Lord pala. Umuwi na ang inay mo.
1: Bad trip nga eh. Ano ka? Sana nga hindi na lang siya umuwi. Kaya nga ako umalis sa bahay eh. Dahil si tatay, sasama kay inay na aalis ng bahay. Magsasama na raw ulit sila.
0: Hindi mo mailalayo ang damdamin ni Mang Ador sa nanay mo. True love nga eh.
1: Eh yung mga nangyari sa atin, boy. Ano matatawag mo ron? True love rin ba?
0: Nasa tamang edad na tayo. Pwede na tayong magsama. Pero magpapakasal tayo.
1: Seryoso ka? Hindi yan steer?
0: Oo naman. Seryoso na ako sa'yo. Inihingi na kita sa Panginoon. Pero kailangan lang talaga na tumanggap ka sa Panginoong Jesus. Nagkasala na tayo dati sa Diyos.

0: sa ating Panginoong Hesus na manhika na si Boy at ang kanyang auntie at uncle dahil hindi pa pwedeng umuwi sa Pinas ang mama niya na nasa USA. Ikinasal kami ng aming pastor at dun ko naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ako napatawad si inay. Ang isa pang blessings ay magkakasama na kaming nananambahan sa nag-iisang church na aming sinasamba ay ang Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos! Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang, Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Marlene Santa Rosa. Mga nagsiganap:
2: Nancy Lasarte,
3: Ariel Basas,
4: Janelle Briones,
5: AG Gabrilio,
6: Eva Moratalia Gomez.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
2: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
3: Yes.
2: Sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702 DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
2: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
2: Ngayon in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
2: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
2: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
5: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
6: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
9: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo, Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang tanghali sa iyo kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At welcome po dito sa programang Ahensya de Consciencia, kung saan tinatalakay po natin ang mga updates and information para po sa local and national government dito po sa ating bansa. Ako po ang inyong makakaagapay ngayong hapon. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS AM band, maging sa yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, maging sa inyong mga car stereo. And hello din po sa mga kaagapay natin na nakikinig, nakatutok sa ating 702 DZAS mobile app. At maging sa ating ongoing Facebook live streaming, hanap pinyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube live streaming na 702 DZAS FEBC Radio TV. At salamat po kaagapay sa inyong pagtutok, at ngayon ngang hapon na ito ay makakasama po natin ang NACC, dahil nagpapatuloy po ang National Authority for Child Care o ang NACC nga sa pagpapatupad ng foster care program para po sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang sariling pamilya. Saklaw po nito yung mga batang edad 0 hanggang 18 na inabandon na, napabayaan na ulila o biktima po ng pang-aabuso. Maaaring maging foster parent ang mga nasa wastong gulang na may kakayahang mag-aruga at magbigay ng ligtas na tahanan. Nagbibigay naman po ang NACC ng 8,000 pesos hanggang 10,000 pesos na subsidy, kasama po ang mga pagsasanay at iba pang suporta para sa foster family. At sa puntong ito kaagapay, pakinggan po muna natin ang video na ito.
4: Anak, gusto mo kumain? Anak, tara! Kain! Anak! May minuto. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba?

0: Hindi lahat ng pamilya ay dahil sa dugo. Minsan, ang pamilya ay binuo ng pagmamahal.
1: Yan kagapay sa puntong ito, atin pong makakasama ang Chief ng Alternative Child Care Division ng National Authority for Child Care. Atin pong i-welcome si Ms. Gina Escalante. Good afternoon po, Ms. Gina.
2: Magandang hapon po, Ma'am Kayla. Magka-apelido
1: po tayo.
2: Oo
1: nga po eh.
2: Magka-anak tayo.
1: Oo nga po, tayo po ay magka-apelido. Ma'am Gina, bago po tayo mag-simula, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa.
2: Opo, una po, magandang hapon po ulit sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubaybay po sa inyong programa. At maraming salamat po for having NACC once again, no, sa inyong programa. Natutuwa po kami na patuloy po na sinusuportahan ng inyong programa ang NACC at ang aming po mga programa. Salamat po.
1: Yes, Ma'am Gina, salamat din po sa inyo pong pakikiagapay sa amin. Ma'am, ano po ba itong foster care program ng NACC? Pwede nyo po ba itong ibahagi sa ating mga kaagapay?
2: Yes po, ang foster care po, ang programang foster care ay ang pag-aaruga o pag-aalaga pansamantala lamang po ng mga lisensyadong foster parents o pansamantalang magulang po para sa mga batang inabanto na, katulad po ng nabanggit nyo kanina, inabanto na, isinupo or surrendered, maaring naulila po sila o mga biktima po ng pang-aabuso. So ito po ay ang NACC po ang nagbibigay ng lisensya. Mm-hmm. Ina-assess po yung mga prospective foster parent kung sila po ay may kakayahan na maging tagapag-alaga, pansamantalang tagapag-alaga, tagapag-aruga sa mga batang nangangailangan po ng pansamantalang pamilya.
1: Mm-hmm. So yun po yung dapat pong maalala doon, pansamantala, no po. At ito pong programang ito ay para po sa mga batang inabandona, napabayaan, naulila o victim po ng abuse. Mama Gina, ano po yung para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay? Ano po yung pagkakaiba po ng foster care at ng legal po na pag-a-adopt?
2: Yun pong foster care, as I said, temporary po siya o pansamantala lamang po na pag-aaruga o pag-aalaga. Yun pong adoption ay permanente. Meron pong legal process kung saan ay i-adopt or gagawin, i-aampunin, no, yung bata ng isang prospective adoptive parent. So ito po ay merong dokumento na nagpapatunay na ang bata po ay anak, tinuturing na talagang bahagi ng pamilya kapag inampong po ang isang bata. So yung difference po, temporary lamang yun pong foster care, samantalang yun pong adoption ay permanent caring for a child na nangangailangan. Pero yun pong bata na nangangailangan, yung background po usually pareho yung mga batang

0: na hahanapan po natin ng suitable adoptive parents yung batang inabando na o inabuso. At yun na po, yung adoption is permanent. Yung relationship between the child and the adoptive parents ay permanent po compared dun sa foster care na temporary lamang o pansamantalang pag-aalaga.
1: So again, no, kaagapay, ang foster care po ay permanente lang na pag-aalaga while itong legal na adoption ay temporary na. Oo, yan na yung
0: kaligtad po, ma'am.
1: Temporary na yung adoption po. Ang permanent po ay ang temporary ang foster, permanent po ang legal adoption.
0: Tama po, ma'am.
1: Yan po, kaagapay. Huwag tayo malilito sa dalawang bagay na ito.
0: Opo.
1: Sino naman po yung maaari pong mag-apply bilang foster parent sa Pilipinas?
0: Yun pong mga merong nasa legal na edad, pwede po silang mag-apply as prospective foster parent. Maaari po silang may asawa, pwede rin pong single, byuda or byudo, pwede rin po. As long as meron po silang commitment, no, to provide care for a needful child. So dapat po nasa legal na edad, kailangan din po ay physically healthy, no, tsaka mentally capable. Ina-assess po yan ng social worker kung meron po silang physical na kakayahan, emotional, and mental capacity, no, to care for another child. So kailangan din po wala siyang criminal record. Meron pong maayos na pagsasama sa loob ng pamilya, kasi titingnan din po yan. Kailangan na hindi magulo, no, sa isang pamilya yung gustong maging prospective foster parent. Meron din po dapat na sapat at matatag na pagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin, o meron po silang financial capacity to provide for another child in the family. At handa po sila na maging aktibo o mag-attend din po ng mga training na pinoprovide ng NACC para matulungan yung ating mga foster parents sa pag-aalaga ng bata na nangangailangan po ng pansamantalang pag-aaruga. So, hindi naman po mahirap yung mga qualification, no, ng isang prospective foster parent, as long as meron po silang sapat na commitment to provide care for the child. At ito nga po, as I said, ay ina-assess ng social worker yung kanilang suitability as prospective foster parent.
1: Okay po. Basta po mapatunayan po yung commitment po na makapag-alaga at makapagbuhay po ng bata. Mama Gina, ano-ano pa po yung mga qualification para po maging foster parent and paano po yung process?
0: So, katulad po ng nabanggit ko, yung qualification, maaari po silang may asawa, pwede rin po silang walang asawa, at pwede rin pong byuda o byudo. So, basta lang po meron silang kakayahan, no? In terms of process, una, kailangan po silang mag-apply, mag-submit ng application nila. Maaari po sa aming regional alternative childcare offices kung saan po sila nakatira. For example, dito sa Metro Manila, meron po kaming tinatawag na RACO. Yun po yung Regional Alternative Childcare Office. Pwede po namin ibigay o makikita nyo po sa aming website yung address, no, ng mga regional offices na pwede po nilang kung saan pwede nilang isubmit yung kanilang application. Pwede rin po sa aming mga child placing agencies or sa mga LGU, no, pwede rin po silang mag-submit. Ngayon, yung application nila, ina-assess po yon, no, ng ating mga social worker kung sila po kumpleto yung mga dokumento na kailangan nilang isubmit. So, ano-ano po ba yung mga dokumento na kinakailangan po to become, to apply as foster parents? Kailangan po ng birth certificate ng applicant. Kung siya po ay may asawa, dapat din po meron siyang

0: certificate, no, to prove yung kanya na sila po ay mag-asawa. Kailangan din po ng medical certificate po para lang ma-assess kung sila ba ay walang sakit, no, kasi kailangan po physically capable sila, no. So kailangan natin ng medical certificate to prove na may kakayahan sila, wala silang karamdaman. Kailangan din po ng latest income tax return o proof po ng income nila na meron po silang financial capacity, no, to care for another child, to provide for another child. Kailangan din po ng NBI or police clearance para po ma-determine o ma-ensure natin na wala po silang kaso, no? Kailangan po na meron po silang proof na talagang mabuti po silang, meron po silang kakayahan o may mabuting loob, no, yung ating prospective foster parent. Kailangan din po ng barangay certificate, at kailangan din po makapag-attend sila sa aming tinatawag na foster care forum. Pag nag-attend po sila, ito po ay sa mga regional offices ginagawa or child placing agency ginagawa. Meron pong certificate of attendance na binibigay at kailangan din po yun kapag sila ay mag-a-apply as prospective foster parent. Kailangan din po ng picture prospective foster parent at kung meron po silang mga kakilala, tatlong tao po na magpo-provide ng reference or character reference para po mapatunayan ang kanila po na sila ay talagang mabuti, no? Na kaya po nilang mag-provide ng care for another child. So ito pong application ay isa-submit, as I said, sa regional offices, sa LGU or sa CPA or child placing agency. Ito po ay i-assess ng mga social workers kung meron pong kulang na information o dokumento, titingnan po nila at bibisitahin po yung kung saan nakatira prospective foster parent to determine yun pong environment, ano pong klase yung titirahan ng bata na nangangailangan ng pansamantalang pangangalaga or pag-aaruga. So meron pong home visit na gagawin ang social worker at meron din pong gagawing home study report, yung tinatawag po namin na assessment dun sa foster prospective foster parent, at ito po ay ipepresent, no, kapag natapos na yung review and assessment ng social worker at nagawa na po ng home study report, ito po ay dinideliberate ng aming team, tinatawag na regional matching committee, no. Sila po yung nag-assess, nag-review ng application ng mga prospective parents. Ito pong committee ay binubuo ng social worker, meron din pong NGO representative, may lawyer, may medical doctor or psychologist po na membro ng committee. So holistic po, no, comprehensive yung ginagawang assessment to determine kung talagang capable yung gustong mag-aruga, kasi alam niyo po yung batang aalagaan ay dahil inabuso o inabandona, meron silang trauma, no, na naranasan. So we would ensure na talagang capable yung tao na magbibigay ng alternative care through foster care dito sa mga batang nangangailangan ng pansamantalang pangangalaga. So once na na-approve po yung kanilang application, yung kagaya po ng sinabi ko kanina, may matching, yung matching committee, sila din po, yung regional alternative placement committee, sila rin po yung magdedetermine kung sino naman yung bata na imamatch dun sa prospect, dun sa a foster parent once na na-approve na sila. So meron pong matching na nangyayari. Dinedetermine based on the capacity of the foster parents to meet the particular needs of the child. So kung ano man po yung pangailangan, for example, yung bata po ay may sakit o meron pong particular na pangailangan. So ang pinipili po ng post ng committee ay yung most suitable na foster parent. yun po pala, kapag na-approve na po yung foster parent, meron po kaming ini-issue on regional offices, no, yung RACO, na foster family care license. No? Ito po yung katunayan na siya ay isa ng lisensyadong foster parent at may validity po yung kanyang lisensya na 3 taon. So, pwede po siyang maging foster parent sa loob ng 3 taon, pero regular po yan or every year po ina-assess kung merong pagbabago doon sa environment or situation ng licensed foster parent. No? So, yun po, once na at license na sila, may matching na nangyari, meron na pong actual na placement after ng matching. So, yung actual placement, yun pong bata na na-match sa kanila ay i-entrust na. Basically, i-entrust yung bata sa pangangalaga ng licensed foster parent. So, bago po yung actual physical entrustment, may mga nangyayaring preparation din to ensure na prepared yung both sides, no? Yung foster parent at saka yung bata. Opo, na ilalagay dun sa pangangalaga ng foster parent. Handa siya. Depende sa edad ng bata, no? We would like to ensure na talagang alam ng bata, meron pong initial na meeting para makilala ng bata at makilala rin ng foster parent yung bata na aalagaan niya. Kung hindi po ito possible, meron pong initial na video conferencing din, no? Para po magkaroon ng pagkakilala before yung actual physical entrance. So, kung ganun po at ready na yung both sides, saka po ginagawa yung actual physical entrustment. At kapag na-entrust na po yung bata dun sa foster parent, sa licensed foster parent, ayon po sa batas, meron pong monitoring, no, na nagagawin yung social worker. I-check po o i-monitor kung ano po yung situation ng bata dun sa foster parent. Sa batas po, within first 3 months, every month po, yung pagbisita, no, ng social worker to ensure na nabibigyan ng foster parents ng tamang pag-aaruga at kung meron mang kailangan yung foster parent, for example, support or any information na kailangan niya para mas maintindihan niya yung pangangailangan ng bata. So, ito po yung time, no? Kaya binibisita ng social worker to provide support and, of course, to monitor to ensure that the child is placed with the family that provides the most care, no? Yung most appropriate care for the child. So, yung pong supervision, pagkatapos po ng 3 months na every month ay every 2 months na lang yung mga succeeding months na pag-visit ng social worker. Yun po yung nasa batas, but then depende rin po sa pangangailangan ng bata or ng social worker kung ay ng foster parent, no, kung kailangan niya na mas malimit na pagbisita ng social worker kasi meron siya mga kailangan information o suporta o kailangan niya lang ng makakausap na professional, no? So, nandyan po yung social worker to provide support during the monitoring visit.
1: Okay po.
0: At ito pong foster placement ay natatapos, no? Sabi natin, pansamantala lang yung pag-aalaga. So, kailan natatapos yung foster placement? Ito po ay natatapos kapag yung bata ay maaari nang ibalik sa kanyang family, no? Social worker po ang nag-ensure nito na kung sakasakaling ma-determine na may kakayahan na yung family, biological family to resume yung parental care ay maaari nang ibalik, no? Of course, through the assistance po ng ating LGU. Sila rin po ang nagpo-provide ng mga kailangang needs ng family at nagmo-monitor din, tumutulong sa pag-monitor to ensure na talagang maaalagaan muli ng family yung bata na ilagay pansamantala sa foster care. Ano pa po yung kailan pa maaring matapos, no? Kapag naipa-adapt. No, sabi natin, permanent placement po yung legal adoption. So kapag naibalik sa biological family yung bata, natatapos yung temporary placement or kapag inadapt ng isang pamilya or adopted family. So maaari din po actually na mag-adopt yung isang foster parent kapag ka, sa loob ng panahon na inalagaan niya yung bata ay napamahal na sa kanya yung bata. Ganon din yung bata. Meron din kaming tinatawag na foster adopt at ito po ay maaari kung na-assess pa rin ng social worker na yung adoption by the foster parent for the best interest of the child. So, or maaari din naman po kung pansamantala lang talaga dahil foster parents sila, temporary care lang kanilang maaring ibigay, ay maiilagay natin sa isang permanent adoptive family yung bata. So, dun po natatapos, no? Yung temporary care na pansamantalang pangangalaga dun sa isang foster child. O maaari din po kapag yung bata naman ay umabot na ng adult, no, naging 18 na. Sa batas po kasi ang definition natin ng child ay below 18 actually. So kapag ka po naging 18 na yung bata at naging adult na siya, maaari na po siya na sa independent living o sa kanyang sarili, maaari na siya mamuhay mag-isa. No? Pero tinutulungan pa rin po natin yung bata kung sakali na hindi siya na ibalik sa pamilya niya o hindi siya napa-adapt, pero nag-18 na siya, natatapos na kasi yung foster care. Kapag nag-18 na siya, tinutulungan po natin yung bata na for independent living. No? Binibigyan natin bago pa mangyari na mag-18 siya kung talagang hindi na po possible na ma-adapt siya or hindi na possible na maibalik siya sa kanyang biological family. Pagdating ng 14 years old po, tinutulungan na natin o inihahanda na natin yung isang bata na nasa foster care para sa kanyang independent living kung sakasakali na hindi siya ma-adapt. So meron po tayong tinatawag na meron po kaming program na tinatawag na Kaya Ko program for preparation po yan for independent living. Ang ibig sabihin ng Kaya Ko is kaalaman, abilidad, yamang, angkin ko. No? Na tinutulungan, meron po silang mga life skills training na pinoprovide ang NACC. Nire-refer din po natin sila for educational assistance and support, no, para po makatulong sa kanilang preparation for independent living. So yun po yung buong proseso ng foster care. Natatapos siya kapag na-return natin siya sa biological family, napa-adapt, or nag-age out na siya at naging adult na at hindi na siya hindi na siya bata. So, nag-adult na siya. So, pwede na siyang ma-include for independent living.
1: Okay po, so, ma'am. So, talagang na masusi po, no, yung proseso po. Syempre po dahil kailangan pong ma-ensure talaga yung safety po, no, nung bata. Ma'am Gina, nabanggit po ninyo kanina na meron pong support na ibinibigay yung NACC sa mga foster parent. Pwede niyo po bang i-share ano po yung specific na support na yon na ibinibigay po ng NACC para po sa mga foster parent?
0: Opo. Una po, ang mga batang nasa foster care ay entitled sila for a subsidy.
1: Mm-mm.
0: Ito po ay hindi para sa foster parent pero ito po ay para sa pangangailangan ng foster child, no? Pero ito po ay tinatanggap, buwanan po ito every month na tinatanggap ng foster parent para sa pangangailangan ng foster child.
1: Mm-mm.
0: So ito po nabanggit niyo rin po kanina bago tayo nagsimula, no, na meron pong 8,000 na binibigay para sa ito po yung foster care subsidy na tinatawag para po ito sa mga bata na walang sakit or tinatawag namin na regular foster care. 8,000 po yung nare-receive nila every month. At kung ang bata po ay may disability or may karamdaman po, 10,000 binibigay natin monthly subsidy for the child, for the foster child na natatanggap po ng ating foster parent. Ito po ay para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bata tulad po ng pagkain, damit, gamot, pag-aaral po niya. At yun po kung may, kaya po medyo mataas kapag merong disability yung bata kasi kailangan niya ng, for example, therapy or mga assistive, medical assistive devices, no? So kailangan po, nakakatulong po yung buwa ng subsidy na binibigay ng NACC para po sa ating mga bata na nasa foster care. Meron din po tayong binibigay na libreng psychological evaluation, no? At medical assistance para sa mga bata na nasa foster care. Yun pong ito pong psychological evaluation, kapag na-determine po na kailangan niya na meron siyang pangangailangan psychological, no, or emotional. So, i-determine po, meron pong psychological, libreng psychological evaluation na pinoprovide para ma-ensure na yung bata po na nasa pangangalaga ng foster parent ay mabibigyan natin ng tamang intervention. Kaya po meron tayong psychological, libreng psychological evaluation. At meron din po medical assistance na pinoprovide sa ating mga bata sa foster care. Para naman po sa mga foster parent, meron po tayong mga libreng training or seminar na binibigay po sa kanila para po mas ma-improve, madagdagan yung kanilang kaalaman kung paano aalagaan, lalo na po kung yung batang inaalagaan nila ay may disability, may karamdaman. So, kailangan po nila ng training kasi hindi po ganun kadali, no, yung mag-alaga ng isang bata na nanggaling sa isang traumatic environment.
1: Yes.
0: So, kailangan po nila ng information, training, at seminar. So, libre po yan na binibigay ng ating, either ito pong ating central office ang nagpo-provide ng mga libre training o yung ating mga regional offices po sa bawat region.
1: Okay po. So, talagang may suporta po, no, from NACC para po sa foster child maging sa foster parent. Ma'am Gina, nabanggit nyo rin po kanina na meron din pong pagsasanay, meron pong preparation bago po maging foster parent para po dito sa parent at sa bata. Pwede nyo po bang ma-share po sa amin ano po yung pagsasanay na ito na ibinibigay po ng NACC bago po maging isang foster parent?
0: Yung regular po na binibigay ay yung foster care forum, no? Yung nabanggit ko po kanina. Ito po ay orientation kung ano po ba yung foster care para ma-orient, no? Basic orientation para ma-inform yung ating mga prospective foster parent kung ano ito, paano ba maging isang foster parent, ano ba yung mga responsibility ng isang foster parent, ano yung kanilang role bilang isang foster parent. So, doon po yan dini-discuss. At dito rin po, doon sa foster care forum ay ino-orient kung ano po yung mga requirements na kinakailangan ng isa para maging isang foster parent, yung diniscuss ko po kanina, yung mga requirements, at ma-assess po nila sa kanilang sarili kung sila po ay may kapasidad kapag na after ma-receive nila yung information, orientation on foster care through the foster care forum, kaya ba nila na gawin itong pansamantalang pag-aaruga sa isang batang nangangailangan. So ito po ay basic orientation actually bago po sila mag-proceed doon sa kanilang application. So, hindi pa po ito yung talagang training na binibigay natin doon sa mga foster parent. Kapag sila po ay naging licensed foster parent na, ito po, yung training po na binibigay natin ay para doon sa mga licensed foster parent na. Pero of course, kami po ngayon, nakikita namin yung pangangailangan ng mga pamilya, no, na maintindihan talaga yung foster care. Meron din po kaming mga plano na ginagawa para mabigyan ng training, pag-aaral, pagsasanay yung mga foster parents bago pa sila talaga proceed dun sa application nila as foster parent. Pero ito po ay gagawin natin sa mga susunod, no, na panahon. Kasi ang foster care po ay dahil ang NACC po ay bagong ahensya. No? Actually, 4 years pa lamang or 2022 po na-approve yung batas ng foster care, ng ng 11 RA 11642, kung saan ang kasama ang foster care or alternative child care po at ang domestic adoption ay nasa pangasiwa na ng National Authority for Child Care. So bago pa lamang po ang NACC, kaya lahat po ng nakikita naming pangangailangan, lalo na po sa programang foster care, ay ginagawa po natin. At sabi ko nga po, sa mga susunod na panahon, ay magkakaroon po tayo ng talagang training prior to the application ng isang foster parent para maging handa talaga sila kung ano yung susuungin nila, ano yung mga gagawin nila or role and responsibility ng isang licensed foster parent.
1: Pero Mama Gina, kapag po naging na-approve po as foster parent, pwede po ba yun na diretso na po sa adoption na same na bata po?
0: Magkaiba po kasi yung adoption, yung programa adoption. Ang foster care, sabi natin kanina, magkaiba po yung difference nila. Temporary lamang yung foster care at permanent naman yung adoption. Meron din po tayong mga prospective adoptive parents kasi ang gusto nila talaga permanenteng pag-aalaga, legal na pag-aalaga sa isang bata. Pero nabanggit ko rin po kanina na sa kalauna ng pagpo-foster care, no, kapag napamahal na yung isang bata dun sa foster care, maaari din na eventually ay i-adopt niya. Pero hindi po yon yung purpose dapat or yung motivation ng isang foster parent. Yun po yung dinidiscuss natin during our training. Na maaari eventually, pero magkaiba po yung programa. Yung adoption, dapat yung motivation nila talagang magkaroon sila, bumuo ng isang pamilya at itong bata ay gusto nilang maging legal na part of their family. Ito pong foster care, as we reiterate, is a temporary placement and temporary care. But as I said, pwede naman. As long as there is a determination, assessment by the social worker that the adoption of the child by the foster parent will be beneficial for the foster child. So,
1: okay po.
0: Case to case po, ina-assess po yun ng social worker.
1: Okay po. Salamat po sa clarification na yan. Mama, paano po nakakatulong yung foster care program sa pagbibigay po ng mas magandang kinabukasan para po sa mga batang nangangailangan?
0: Opo. So, ang foster care po kasi ay isang pansamantalang pangangalaga, no? Ng isang bata. So, kapag ka ang isang pamilya ay nagbukas ng kanilang tahanan para sa isang batang nangangailangan, ito po ay malaking tulong, no, dun sa bata na walang pamilya at sa halip na ilagay natin siya sa isang ampunan o pansamantala din na lagay dun sa isang residential care facility, no, ay mas mabuti na malagay siya sa isang pamilya kung saan merong isang nanay supposedly at tatay or yung family care na kailangan ng isang bata ay maibibigay. So ito po ay malaking tulong, no? Gusto po nating i-advocate, ibigay na impormasyon sa lahat ng ating mga kababayan na kapag nagbukas po ng tahanan ang isang pamilya, malaking tulong po ito sa mga batang nangangailangan. At yung programa natin na foster care, ito po yung objective niya, makapagbigay ng makapag-develop ng mas maraming pamilya para mas marami pong bata na nangangailangan ng pamilya ang mabigyan natin ng pansamantalang pag-aaruga through foster care.
1: Maraming salamat po, Ma'am Gina, at baka na lang po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan po sa inyong ahensya. Paano po ba nila kayo makokontak?
0: Yes po, pwede po sila na patuloy kung meron po, no, na nagusto, interesado dahil po dito sa atin sa inyong programa ay may interesado po na mag-adopt or mag-foster, ay pwede po kayong makipag-ugnayan po sa aming mga regional offices, no? Ang aming pong regional offices ay nationwide po siya. So sa lahat po ng region, meron po tayong mga regional offices. Pwede po silang tumawag or mag-text sa aming hotline. May hotline po ang NACC. 917-322-622 at 6222, tatlong to po. Or NACC po, email address, pwede po adoption at nacc.gov.ph. Meron din po kaming website, www.nacc.gov.ph. Meron din po kaming Facebook, National Authority for Child Care. At meron din po kaming Instagram, Twitter, YouTube at TikTok. No? So, lahat na po ng platform ay pinasok ng NACC to ensure na maipaalam po, maipabatid po natin sa ating mga kababayan na meron po tayong programang foster care at meron din po tayong programang adoption, no? Na ito po ay para sa mga bata na nangangailangan ng pansamantalang pag-aaruga at pamilya na hinahanap po nila dahil hindi po kayang ibigay ng kanilang biological family. So, minsan pa po kami ay humihingi sa inyo, no, na kung nagpapaabot ng aming inang information na ito, no, na sana po ay may mga pamilya, no, na nanawagan kami. Na sana po mas marami pa, no, sa ating mga kababayan ang magbukas po ng kanilang puso at tahanan para po sa mga batang yun nga, nangangailangan ng isang ligtas, permanente at mapagmahal na pamilya. So, maraming salamat po, Ma'am Kayla, sa panahon na ibinigay niyo po sa NACC sa aming division, Alternative Child Care Division, para minsan pa ay talakayin po ang usapin na foster care. No? Importante po ito dahil marami pong mga bata na walang pamilya at naghihintay ng pamilya, ng tahanan na magbubukas para sila po ay pansamantalang arugain at alagaan. Thank you po ulit, Ma'am Kayla.
1: Thank you so much din po, Ma'am Gina, sa inyo pong panahon na tayo po ay magkausap po dito po sa Ahensya de Consensya. God bless you, Ma'am.
0: Thank you po.
1: Kaagapay atin nga pong nakausap si Ma'am Gina Escalante, ang Chief ng Alternative Child Care Division ng National Authority for Child Care. At muli po kung nais po ninyong makipag-ugnayan sa ahensyang ito, ay hanapin niyo lamang po ang kanilang Facebook page na National Authority for Child Care, maging ang kanilang website na nacc.gov.ph. At salamat sa iyo, Kaagapay, na tumutok dito po sa ating programa. Salamat din sa mga nakaagapay ko sa broadcast. At susunod na po ang usapang pangkalusugan na iahatid po ng Doctors Online. Magkarinigyan po muli tayo dito sa Ahensya de Consensya. Muli ako po ang inyo na kaagapay. Ito po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang mga utos at pagsasailalim sa kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: La la la la la la la la la.
7: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi. Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
8: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
9: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
2: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
10: Bakit naman ganon?
11: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
10: Wala po, mami.
11: Nagugutom ka na ba?
10: Hindi po, busog po ako.
11: Eh, anong iniisip mo?
10: Naiinip po kasi ako, mami.
11: Saan ka naiinip?
10: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
11: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
10: Bakit iba-iba po?
11: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
10: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
11: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila. At pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat, ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaaming lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
4: Magandang hapon, kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Doctors Online, kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Tayo po ay member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Thursday afternoon, at samahan nyo nga po kami sa halos isang oras ng makabuluhang diskusyon tungkol po sa kalusugan dito po sa Doctors Online. At ang ating topic ngayong araw na ito, dahil nga po ang July ay Nutrition Month, tungkol po dyan ang ating pag-uusapan. Ang ating pong paksa ngayong araw is all about nutrition. Para po bigyan tayo ng kaalaman ay makakasama po natin si Doc Mel Tukero maya-maya lamang. Kaya kung meron po kayo mga katanungan tungkol po sa inyong nutrition, kung paano ba yan mapapangalagaan, paano mabuboost ang inyong immune system o yung mga dapat pang malaman tungkol sa usaping ito, ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa ating 702 DZAS mobile app, sa ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube live streaming. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito, tungo po tayo sa ating Health Forum.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
4: Tuloy-tuloy po tayo, kaagapay, dito po sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ito nga po ang Health Center ng Bayan, kung saan meron po tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. At ngayon, batiin na po natin at ating i-welcome ang ating napakabait, napakagaling at always available na si Doc Mel Tukero. Good afternoon, Doc Mel.
5: Good afternoon, Kayla. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa Doctors Online. Pahintulutan mo ako, Kayla, na pag-usapan ang ating paksa ngayon na tungkol sa nutrition, kasi sineselebrate natin ang awareness ng nutrition during July. Nutrition Month ang July, every July in the Philippines, to promote public awareness on proper diet and health. Itong campaign nito ng National Nutrition Council highlights food security at saka environmental protection din. So it focuses on making nutritious, locally sourced food accessible and affordable to everyone. So bakit it matters? Kasi good nutrition is the foundation of a healthy and productive nation. Yet malnutrition and diet-related diseases remain the key public health issues.
4: Mm-mm.
5: So the celebration encourages Filipinos to support local produce and eat a balanced diet. Yan, pinggang Pinoy. So dahil ito ay Nutrition Month, ayan, July is Nutrition Month.
4: Yes, po.
5: Okay. Bukod dun sa balanced meals, kailangan din natin ng reduced food waste para maging budget-friendly tayo. Mag-focus tayo dito sa kwan, sa ano ang ibig sabihin ng nutrition.
4: Mm-mm.
5: Ang nutrition is the process of consuming, absorbing, and using nutrients na kailangan ng ating katawan sa paglaki, for growth, sa pagdevelop, and then sa maintenance or even repair of the body for life. So evaluation of the nutritional status ng isang katawan, ng isang tao, ay kailangan ito, appropriate evaluation, ano yung ating mga tinitingnan para makita natin kung tayo ay nakaka-receive ng sapat na nutrition, desirable body weight and composition, yung percentage ng fat at saka ng muscle in the body, to the daily of physical and mental activities, and then minimize the risk of disease and disability.
4: Okay po.
5: So, ano-ano yung mga kwan, mga nutrients?
4: Nutrients.
5: Na ating nai-intake sa katawan. Ito ay kinaklasify sa dalawa, yung macronutrients at saka yung micronutrients. Lahat na macronutrients, nandun na yung protein, yung carbohydrates, asan yung protein natin dyan? Ayan. Proteins, carbohydrates, and then fats. These are the macronutrients. Yun namang mga micronutrients ay yung mga vitamins na paborito nating ibigay sa ating mga bata, sa mga matatanda, at saka sa lahat. Ang mga vitamins ay necessary kung hindi tayo nakakapag-intake ng tamang amount of food that are rich in these kinds of nutrients. So, itong bawat intake natin ay napupunta ito sa ating katawan para ipagpatuloy ang proseso ng buhay.
4: Mm-mm.
5: Ano yung ating mga para malaman natin yung nutritional status ng katawan, meron tayong mga measurements na ginagamit, yung tinatawag na body mass index,
4: mm-mm,
5: na kinakalculate natin sa pamamagitan ng pagkuha ng height at saka ng weight. Body mass index, yan yung one. Meron tayong, hindi na i-flash yung picture. So yung protein, ilagay mo na rin yung fat para makita ng ating audience. Okay. Yung team ng kwan ng celebration pala, going back doon, ay nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So gusto ko lang balikan yun kasi hindi ko nabanggit kanina.
4: Apa, apa.
5: Okay, so going back doon sa evaluation ng ating nutritional status, bukod sa body mass index, meron din tayong, by the way, kung paano tayo mag-calculate ng body mass index, kinukuha natin yung height in centimeters, dinidivide ito ng ating weight in kilograms. So ang dinidivide ng weight, square root of the weight in kilograms. So 18 to 25 ang ating average range,
4: mm-mm,
5: ng normal. So once na lumampas tayo ng 25, nandun na tayo sa overweight. Meron na sana akong presentation dito kanina, hindi pa na nai-upload. yung color chart ng pag nandun ka sa green, nandun ka sa tamang BMI, pag nasa yellow, nandun ka sa overweight, pag nandun ka sa pink, ano kaya, class 1 obese, pag darker pink, class 2 obese, and then yung darkest doon is class 3 obese. Nandun ka yata sa green, Kayla. Tama ba? Tama ba tayo? Anyways, dapat mananatili tayo doon sa kulay green.
4: Apa.
5: So bukod naman sa kwan, sa BMI, pwede rin nating pagbatayan yung waist circumference na kinatawag. Kasi yung BMI, hindi ito masyado specific dahil weight lang at height ang kinukuha.
4: Mm-mm.
5: Yung waist circumference to be measured instead of the BMI, kinukuha dito yung midsection ng ating abdomen. Kasi dito naka-ibak yung katabaan natin, yung bilbil. So pag ito ay kwan, malaki, more than the normal, ay marami tayong deposit. This is an indicator na doon pati sa loob ay marami rin fat deposits.
4: Mm-mm.
5: So it should not be more than, nasa na ating normal dito. Ang kwan dito is, mayroon ditong formula, pero yung measurement of the body composition ay depende yun sa nature ng kwan mo, ng kung male or female, o kung ano yung kwan mo, yung ethnicity. Tapos yung skin fold thickness, isa rin paraan yan ng measurement kung ikaw ay overweight or underweight, and doing bioelectrical impedance analysis. This is more high-tech na to, yung meron kang tatayuan ng ano to, ng gadget, and then i-measure yung different fat deposits in your body.
4: Mm-mm.
5: Yung skin fold thickness naman, body composition, can be estimated by measuring the amount of fat under the skin. Gumagamit yan ng caliper. And then a fold of skin on the back of the left upper arm, or dito doon sa triceps, is pulled away from the arm and then measured with a caliper. A skin fold that measures about 1/2 inch in men and 1 inch in women is considered normal. The measurement plus the circumference of the left upper arm ay ginagamit ito to estimate the amount of skeletal muscles in the body. So, yung lean body mass. So, this is more referring to the muscle composition of our body.
4: Mm-mm.
5: So, maganda naman tong paraan, lalong-lalo na kung hindi nakalaylay yung ating braso. Yung iba po mga pasyente, natatawa ako kasi overweight po kayo, ate. Mag-kong kayo mag-decrease. Ayaw ko, dok. Kasi pagtaas ng kamay ko, nakalaylay yung braso ko. Apa. Nakakahiya sa mga tao. Okay. Sabi ko, sige. Pero bantayan ninyo yung inyong pagkain lagi.
4: Mm-mm.
5: So these are some of the, meron pang DXA, Dual Energy X-ray Absorptometry. CT scan is yung mga kwan niya, masyadong ano to, masyadong high-tech ng gumagamit mga instruments that are more expensive than the usual ways na ginagamit natin. So, babalikan natin yung mga klase ng macronutrients. Ang aking natutuwa ako kasi yung kwan, yung tubig pala is considered as macronutrient.
4: Mm-hmm. Apa, Doc?
5: Parang hindi yata nag-shoot yung kwan. Kasi water is part of the macronutrient. Protein, fats, carbohydrates, and minerals. Yung micronutrients ay, they come in small quantities, in milligrams or one thousandth of a gram to microgram.

0: ang pangangailangan natin. And so ito nga, yung water is required in amounts of about 1 milliliter for each calorie of energy expended of about 2.5 liters for women and 3.7 liters for men per day.
1: Mm-mm.
0: So ilang baso ang naiinom mo kailan?
1: Nako
0: po. Ah, kung hindi ko rin mabilang eh kasi nakakalimutan ko madalas.
1: Opo.
0: The requirement for water can be met by the water naturally contained in many foods.
1: Mm-mm.
0: So kung ang kinakain mo maraming fruits, expectedly marami ka rin fruit, tubig na nakukuha na ya, nai-intake dahil may tubig ang prutas. Hindi yung kuna yung dried. Then, pag maraming gulay din sa diet mo, marami din pa niyan water intake.
1: Mm-mm.
0: Alcoholic beverages and caffeinated coffee, tea, and sodas may make the people to urinate. So, ang tendency ay mag-dehydrate.
1: Dehydrate.
0: Paalala dun sa mga mahihiling mag-take ng mga juices, common drinks, kailangan ho natin ay piliin. Kasi ang iba dito, diuretic, for example, yung black tea and coffee, black coffee, ini-stimulate tayo na mag-ihi.
1: Mm-hmm.
0: So it's not advisable to take this beverages before bedtime kasi magigising tayo para umihi.
1: Mm-hmm. Okay,
0: okay, so yung ano yung mga essential nutrients na ating kailangan to consume? Vitamins, minerals, some amino acids that are not present, some components of protein, some fatty acids also. By the way, yung protein, pagka dinigest mo yan, ang end product of digestion is amino acids. And then yung fats naman, yung mga fatty acids.
1: Mm-hmm.
0: May mga detailed discussions, but it's not that, I think, proper for us to do that. Pasadahan na lang natin na medyo mabilis para hindi tayo kulangin sa oras. Yung foods that contain many other useful components including fiber, yan, cellulose, pectin, and gums. Ito ay napaka-importante sa ating daily activities kasi pag marami tayong fiber intake ay madali tayong mag-pass out ng ating waste. Hindi tayo constipated. It's easier for us to use the bathroom dahil nakakapag-discharge tayo ng mabilisan.
1: Mm-mm.
0: And then, let us see also a diet na pwedeng gamitin natin. Na pwede nang, para sa mga aging population naman. For as long as people age, they tend to be less active. That is expected, especially senior citizens. They use less energy, making it easier to gain weight. Kaya hindi natin hinahayaan ang ating mga lolo at lola na lagi lang nakaupo. So, dahil sa mahal natin sila, oy lola, huwag na kayo maghugas ng pinggan. Kami na yan.
1: Mm.
0: Hayaan lang natin sila basta nasa safe na lugar. Kasi isang paraan ito para una, maggalaw-galaw yung kanilang katawan. And then pangalawa, para mayroon silang pakiramdam na sila ay useful pa rin sa atin sa bahay. Yung calories ng mga aging population, napunta na tayo sa age, ay mas less na ang kanilang pangangailangan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya huwag niyong pipilitin na karaniwan yan sa consultations on a daily basis. Wala akong ganang kumain nito si Lola. Sabi Lola, de, magana akong kumain. Kasi kinukumpara nila yung intake nila doon sa kanilang mga lola at lola. Expected mo, pag ang age natin ay 60 and above na, mas konti na ang ating kain. Because konti na rin ang expenditure natin ng energy. Pero kailangan mapunuan pa rin yung basic needs natin ng macronutrients like yung protein at saka yung fats, yung protein, fats, carbohydrates that are just enough for maintaining healthy body. Yung fiber, it is very important for aging population because expectedly,

0: yung mobility, yung motility ng ating digestive system slows down as we age. So very common problem ng mga senior citizens is this constipation, difficulty in moving the bowels to the point na limang araw o isang linggo na hindi pa nakakapupo. Ang kanilang complaint is abdominal pain. Now, if just by looking at the abdomen, kitang-kita mo na na mayroong talagang fecal retention at saka ileus or yung hindi paggalaw ng colon, yung ibaka ng dumi. So this is a common sight in clinics where senior citizens go. So ang ating advice palagi, hindi lang sasabihin natin, uminom kayo ng tubig, uminom kayo ng tubig. Hindi naman natin alam kung bakit sila ayaw uminom ng tubig. Yung pala, nahihirapan silang lumunok at yung tubig ayaw bumaba. So, titrace na naman natin yung way kung paano mapapababa natin yung tubig. Yung pala, meron silang hindi gumagalaw ng part ng gastrointestinal tract.
1: Mm-hmm.
0: Merong tinatawag na irritable bowel syndrome o di kaya merong enteritis. So these are conditions na talagang doktor ang titingin para ma-diagnose kung bakit may diferensya yung pagkain ng ating mga senior citizens. Nakaligtaan na natin tuloy yung meron pa sa aking listahan yung tungkol sa children's obesity. Obesity in childhood. Siguro by some other time na natin
1: yes,
0: to discuss okay. In the interest of time.
1: Mm-mm. Yes, Doka, dahil po ang dami po no na dapat nating malaman tungkol po sa nutrition. Pero Doka, sa ngayon po ay sagot lang po tayo ng ilan nating mga kaagapay na meron pong mga ipinadalang question. Gaya po dito sa ating live streaming sa Facebook kasi Mama Emily Manalang, sumasakit daw po yung kanyang right upper abdomen pero pag nagpapa-CT scan, fatty liver lagi and medyo nag-a-alarm. Ano po solusyon na pwede niyang gawin?
0: Hindi natin natanong kung dumudumi siya everyday.
1: Mm-mm.
0: Kapag ang kanyang problem is talagang abdomen, upper abdomen, right side, ang iniisip, fatty liver, hindi naman humasakit ang fatty liver.
1: Mm-mm.
0: Mas masakit kapag may gallbladder stone na yung abdo ay medyo namamaga, yun ang makikita sa ultrasound. Kung ang ultrasound niya ay hindi naman nagpakita ng thick-walled na gallbladder, hindi yon kung cholecystitis o hindi pamamaga ng gallbladder. So ang last na ating hula na lang sa kanya, baka meron siyang abdominal colic. Yung
1: dumudumi naman daw, Doc.
0: Dumudumi naman siya. Mm-mm. Pero mayroong pan, hindi kompleto yan. Maraming cases na ganyan. Every day dumudumi pero hindi complete. May na iimbak, na iiwanan na dumi. So ang payo, kailangan uminom ng mas maraming tubig at saka mas maraming fiber na diet. Yung kung kakain siya ng tinapay, dapat yung whole wheat bread.
1: Mm-mm.
0: At saka yung vegetables na mayaman, succulent, maraming tubig na mga gulay. Lalo pa kung wala naman siyang comorbid condition tulad ng diabetes o kaya ng hypertension.
1: Okay po.
0: So yung pain na yan, maaaring mawala lang yan for as long as na-evacuate yung laman ng intestines or ng large intestines.
1: Okay po.
0: Yeah.
1: Another question po from Ana Victoria Bederio ay nakakaramdam daw po ng kirot and pamamanhid sa mga daliri sa kamay, sa siko, sa tuhod, maging sa talampakan. Ano po kaya, Doc, ang sanhi at solusyon para mabawasan po? At ano daw po kaya yung mga food na dapat niyang iwasan at dapat kainin?
0: Medyo malawak yung kanyang complaint, di ba? Mula sa talampakan hanggang sa siko. Mabuti hindi kasali yung tenga. Yung pangmamandido, pananakit ng mga talampakan, kadalasan, ina-attribute natin sa naiipit na ugat dito sa balakang Pag tayo ay mayroong osteoarthritis of the lumbosacral region, yung nerves that supply the lower part of the body papunta doon sa mga paa ay affected. Ang manifestation nito, okay lang.
1: Opo.
0: Meron niyang kwan, itong tusok-tusok na tinatawag. Naririnig natin yan sa advertisement. Tusok-tusok. So, bibili naman ng mga ganitong vitamin, which I am not in agreement. Ang kailangan dito ay matukoy kung meron talagang nerves that are affected by osteoarthritis, karaniwan yan, na nakikita in x-ray doon sa lumbosacral region. Yung pagsakit ng joints naman sa siko, yung siko is a joint yan, kaya it could be part of the condition ng osteoarthritis. Ang osteoarthritis begins at the age of even below 50. I have seen a patient with osteoarthritis at the age of 45, meron na sila.
1: Mm-mm.
0: At nadedetermine ito sa pamamagitan ng x-ray in any joint. Somehow, pagka may kanyan, may osteoarthritis in one joint, it can also be seen in other joints.
1: Mm-mm.
0: Kaya kung yung kanyang pamamanhin or yung pagsakit ng siko, yung iba pang joints, halimbawa sa mga paa, sa binti, ay pwede ho siyang mag-consult sa kanyang family doctor, and then pagka ni-refer na siya ng family doctor, doon na yan sa kanyang rheumatologist. We do not usually refer agad-agad doon sa... Ang iba kasi pupunta na kaagad sa mga orthopedics. Itong, siyempre, doctors are surgeons.
1: Mm-mm.
0: Pero yung rheumatologist, doctors specialize in joints and musculoskeletal problems apart from their family doctors. Kaya Saki Ana, I don't know her age yet, kung nandun na siya sa above, kung umabot na siya ng golden girl, pwedeng meron na siyang osteoarthritis somewhere sa iba't ibang joints ng kanyang body.
1: Okay, Doc. Maraming, opo. Maraming salamat, Doc, sa pagsagot po sa mga questions po from our listeners and viewers, and sa pagbabahagi po ng ilang mahalagang impormasyon tungkol po dito sa nutrition, dahil ngayon nga pong July ay Nutrition Month. Doc, maiksi lang po ang ating time, kaya we need to wrap up na po. At sa ating pagtatapos, Doc, baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo o nais pong mag-reach out sa inyo, eh, paano po ba kayo makokontak ng ating mga kaagapay?
0: Okay, sa kasalukuyan po, nandito ako sa Dasmarinas Village, sa clinic dito. At meron namang telephone number na landline 8172105. This is my landline dito sa Dasma. I am here on a daily basis. And then nandito sa telephone number na 0917-795-0475 at 0917-556-5075. Nandyan din ako sa Messenger. My name is Melchor B. Toquero. Melchor Toquero. Nandyan din ako sa Viber with those numbers na binanggit ko kanina. And also sa WhatsApp.
1: Okay po. Thank you so much po, Doc Mel, sa inyo po.
0: Thank you din, Kayla. Thank you sa pagsabay sa akin ngayong araw na po.
1: Yes, Doc. Thank you po. God bless po.
0: God bless.
1: Kaagapay atin po nga nakasama si Doc Mel Toquero at ating nga po nga napag-usapan ang nutrition. Ngayon naman sa puntong ito, kaagapay, narito po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Katuruan Laban sa Paghihiganti. Ang wika mula sa Mateo 5:38. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Ito ang tinatawag na law of retaliation. Marami ang nagkakamaling ipinahihintulot ng kautusang ito ang walang limitasyong paghihiganti. Ngunit ang totoo, naglalagay nga ang batas na ito ng limit sa paghihiganti. Ang parusa o ganti ay dapat katumbas lamang ng nagawang kasalanan. Gayunman, masigit ang itinuro ni Jesus na hadlang sa paghihiganti, lalo na sa tinatawag na personal revenge. Ang itinuturo niya ay pagpaparaya. Wika niya sa verse 39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ibig bang sabihin nito, hindi na natin lalabanan ang kasamaan? Hindi inaalis ng katuroang ito ang paghadlang sa kasamaan, lalo na kung ang estado ang magsasagawa, sapagkat katungkulan ng estadong pangalagaan ang mga mamamayan laban sa kasamaan. Ang nais lamang ni Jesus ay kalimutan ng tao ang kultura ng paghihiganti. Sa halip, ang pangibabawin ay ang kultura ng pag-ibig, pagpaparaya at pagpapatawad. Ang kasamaan ay hindi maaaring talunin ng isa pang kasamaan. Tanging ang pag-ibig ang may kapangyarihang tumalo sa kasamaan. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa katuruan laban sa revenge o paghiganti. Inaamin namin at humihingi kami ng kapatawaran kung marami pong beses sa aming buhay na kami ay umaayon na sa sistema ng mundo na tila gusto naming makuha ang hustisya sa aming mga kamay at tila ang aming puso ay laging naroon sa paghihiganti sa kapwa. Patawarin mo kami sa ganitong uri ng mindset na kadalasang nagko-corrupt sa aming puso at sa pananaw namin sa ibang tao. At ngayon, loobin mo po na magkaroon kami ng pusong nagsusurrender sa iyo. Dahil sabi mo nga, nasa sa iyo ang hustisya. At sana po ay magkaroon kami ng lakas ng loob na isuko ito sa iyo. At maging sa mga times na kailangan namin lumaban, ay matuturing kaming lumaban, lalo na pag kami ay naaagrabyado na. Pero gawin namin ito ng may wisdom, merong guidance na mula sa iyo, at meron din Panginoon Lord God, self-control. Marami po Panginoong salamat dahil makakayanan namin ito, dahil po Panginoon sa iyo at sa iyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Carbohydrates. Ito ay pangunahing pinagmumulan ng enerhiya ng katawan. Matatagpuan ito sa kanin, tinapay, mais at patatas. Muli ang ating Glosaryo Medico, Carbohydrates. Tayo po ay magbabalik kasama sina Dr. Chris Cheng at Dr. Mel Tuquero.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Salamat sa iyo kaagapay na tumutok dito sa programang Doctors Online at salamat din kay Doc Mel Tuquero. Muli nga kaagapay kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa kanya, ito ang mga numero niya 0917-795-0475 at 0917-556-5075. Salamat din po sa mga nakaagapay ko sa broadcast, ang ating Protect on Duty, kay Desa Magtunaw, sa RTV team, sa ating broadcast engineer, maging sa mga nakaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. Muli nga po, ako po si Kayla Escalante at inyo pong napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan ngayong Webes. Ako po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng programang
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hello, hello, hello. Ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Muli po, maraming salamat dahil nariyan po kayo, patuloy po kayong nakikinig at nanonood sa ating programa. Pero Abs, no, shout out muna natin lahat po ng listeners natin na gumagamit ng kanilang mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Saan man pumanig kayo ng Mega Manila, ay sana po na-enjoy nyo ang ating broadcast. Patuloy po na mag-connect po sa amin. Aba, share nyo na sa inyong mga kapitbahay. At yes, nyan sila. Sabihin nyo, aba, makinig ka na dito sa DZS para mas ma-inspire ka sa ating kwentuhan.
0: Totoo yan. At syempre, hindi natin kinakalimutan batiin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi naming encouragement at lambing sa inyo mga kaagapay, paki-like and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At gustong-gusto rin namin ni Kael, no, kapag ina-update nyo kami sa inyong mga pinagkakaabalahan, yes, habang ginagawang background ang pakikinig dito sa 702 DZAS. Kwentuhan mo naman kami, share mo na kaagapay anong ginagawa mo habang ikaw ay nagpapahinga, kaya naman nagme-merienda ka, update mo rin kami kung ano kinakain mo sa mga oras na to, di ba?
1: Talagang pag-uusapang merienda, talagang makaka-relate tayo dyan. Kasi yan din yung inahanap ng mga kaagapay natin, di ba? Kasi pag makikinig sila tuwing hapon para hindi antokin, eh, mas maganda may kasamang, di ba, pambara at panulak.
0: Yes! Pambara at panulak, yes, talaga, no? Oo, at talaga excited tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon. Kasi nga, di ba, ang dami nagaganap ngayon,
1: correct,
0: sa ating paligid. At gusto rin naman natin kahit papano makapagpahinga from all those things, no? Ma-shift ba yung ating attention, no, sa mga bagay na makakatulong sa atin to relax, to enjoy, di ba? Makapagpahinga man lang yung ating isipan.
1: Correct. Yan talaga yung goal ng IU Webes, no? Talaga namang ibigay sa inyo yung mga chill moments, yes, di ba? Makapagpahinga tayo sa dami ng ingay at ganap ng mundo. Kaya ngayon pong Webes edition, hatid po natin lahat po ng best, most, greatest, pinaka, aba, lahat ng superlative na mga bagay-bagay. Yan po ang ating mapag-uusapan.
0: Totoo yan. Pero syempre, bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan, kakamustay muna kita, Kael.
1: Ano,
0: kumusta
1: yan?
0: Ka ba sa mga oras na ito?
1: Alam mo, ang lagi ko nga sinasabi, pag kinakamusta ko, mas mabuti kaysa dati.
0: Ayun, yun naman yung maganda, di ba? Na kahit papaano, kahit 1%, di ba, may nabasa tayong libro.
1: Yes.
0: Mas maganda na kahit 1% lang, nagiging better tayo.
1: Correct.
0: Sa araw-araw, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At yan, isa yun sa mga bagay na pwede natin ang ipagpasalamat.
1: Oo.
0: No? Talagang ipagpasalamat natin sa Diyos kasi sa dami ba naman ang nagaganap sa paligid natin, talagang isa sa mga bagay na pwede natin ipagpasalamat is yung kahit simpleng nagising tayo.
1: Yun nga.
0: Ngayong umaga, di ba? At talagang kahit papaano may nagbago. Kahit isang bagay lang ang nagbago sa isang araw mo, malaking bagay na yan.
1: Alam mo, malaking ano daw yan, blessings sa iyo. Kunwari, for example, pagising mo pa lang sa umaga, maging grateful ka na nagising ka,
0: yes,
1: na meron kang shelter, may roof ka, may clothes ka.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, ang daming dapat ating ipagpasalamat, di ba? Sinasabi ng ilan, parang they want to quit, they want to give up, pero isipin mo rin, there are thousand reasons, di ba, to continue, to keep on keeping on, despite na, sabi nga natin kanina, ang daming nangyayari, ang daming gana, pero ang tanong, nasaan ba yung puso natin? Saan ba naka-fix yung eyes natin?
0: Napakaganda namang thought provoking.
1: Correct.
0: Ng iyong statement, Kael, no? Kasi nga totoo, sa dami ng nangyayari sa paligid natin, no? Minsan na mga natutuon tayo sa mga bagay na hindi dapat natin pagtuunan. Ito, gaya ng pag-uusapan natin ngayon. I'm sure mga kaagapay natin pag bored o gusto nilang malibang,
1: yes,
0: gusto nilang matuon yung isipan nila sa isang bagay or mag-distress, eh, ang tendency ay mag-add to cart.
1: Ayan. Yan na naman tayo.
0: Sino sa inyo mga kaagapay, yan yung pastime. Yan yung libangan.
1: Grabing scroll time yan, no? Grabing pastime.
0: Lalo na kapag hating gabi or hindi ka makatulog sa gabi at pupunta ka sa orange app or sa blue app kung sang app man yan.
1: Or black app.
0: Oo, black app. Eh talagang yan. Isa yan sa mga bagay talaga na kumukuha ng attention natin at hindi natin namamalayan dahil natutuwa tayo doon sa isang bagay na na-add to cart na pala natin at na ano na natin, na place order na.
1: Yes.
0: So, ang tendency, mapapabili tayo ng biglaan dahil kunwari may nakita tayong sale. Ayan, papaya naman. Siyempre, pag madaling araw, dyan tayo inaataka ng mga craving.
1: Yan.
0: Mga cravings natin, no? Kunwari, ikaw nag-crave ka bigla ng halo-halo. Ating gabi, di ba?
1: Grabe cravings yan, no?
0: Mga ganun, di ba? Mga ganun eksena. O kaya naman, dahil feeling natin, kailangan natin yung bagay na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto nating i-add to cart or bilhin, di ba? Pero pagdating ng ilang araw o linggo, eh bigla ka nalang mapapaisip, sana hindi ko nalang binili yun.
1: Yan tayo eh.
0: May mga ganun moment ka ba?
1: Madaming beses.
0: Oo, talaga. Sa lagay mong yan, ha?
1: Uh-oh.
0: Na ikaw yung talagang wise spender. Wow!
1: Minsan.
0: Hindi kasi ano kaagapay kung di mo natatanong si Kael, ang taga ano sa amin, taga preno. Pag medyo napapansin niya na wait lang, parang gumagastos yata kayo dyan. So, siya nagre-remind sa amin ni Kayla.
1: Oh, share ko lang, no? Alam ni Abs, kunwari, tititigan ko siya tapos nakatingin ako sa kape niya.
0: Para alam niya na, or alam ko na yung pinapahiwatig niya na, oh, nagkape ka na naman, pang ilan mo na yan. Diba? Pang ilang kape mo na yan today.
1: Gets niya na yun.
0: Oo. So, yan. Isa lang yun sa mga bagay na talagang na-experience namin kapag kasama namin si Kael. Siya yung nag-evaluate.
1: Yes!
0: At yun nga, no, kaagapay, minsan, hindi naman dahil mahal, kundi dahil hindi pala namin, alam mo yun, hindi naman magagamit.
1: Uh-oh.
0: Or hindi sulit. Or impulse, alam mo yun, impulse purchase lang talaga yung ginawa natin. At sa totoo lang, diba, marami rin tayong natututunan tungkol sa paghawak ng pera.
1: Yes.
0: Yan, finances, no, at pagdedesisyon, diba, mula sa mga purchases na pinagsisisihan natin.
1: Yes.
0: Diba, lagi naman may kaakibat na lesson yung mga bagay or mga bagay na ginawa natin before.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayong araw, kaagapay, sagot ka naman sa aming question of the day dahil gusto namin makarinig mula sa inyo, mo, mula sa inyong experience, sa inyong mga napagdaanan. No? Kaya sagot po kayo sa aming question na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisihan mo? Ayan. At ikuwento mo na rin kung bakit kaagapay.
1: Uh-huh.
0: Iwan nyo dyan sa ating comment section at kwentuhan tayo kaagapay kasi baka yung experience mo maging lesson din para sa iba nating kaagapay. Diba?
1: Mukhang madami makaka-relate sa mga kaagapay natin. Probably, nitong mga nakakaraang araw o linggo, may mga nabili kayong items.
0: Yan.
1: Tapos pagka-receive nyo, doon kayo nagkaroon ng realization.
0: Oo, minsan hindi mo na maalala. Ay, binili ko pala to.
1: Ayun nga.
0: Na-add to cart ko pala to.
1: Yes.
0: Diba? May mga ganyan tayo sa sobrang dami nating parcel na dumadaan or dumadating sa ating bahay na minsan nga, diba, hindi tayo nakakapag-iwan ng pambayan.
1: Yan.
0: Kaya magagalit tuloy yung mga nanay ninyo.
1: Yung mga nataong nang iwan sa bahay, no? Tawang-tawa nga ako din. Siguro hindi alam mo naman to, diba? Yung ginagawa ko, pinapaiwan ko sa... Hindi, alam kasi na may tumatawag sa akin.
0: Yes,
1: diba? Tapos ako nasa office, walang tao sa bahay. So, ipapashoot ko na lang. Tapos, kakausapin ko yung driver sa CCTV.
0: Ang galing nga, no? Talagang ang galing ng power ng technology.
1: Yes.
0: Na kahit nasaan ka, pwede mo na makausap
1: mm-hmm.
0: yung nag-deliver ng iyong parcel.
1: Correct.
0: At pwede mo na rin mabayaran online.
1: Yes.
0: Diba? Para hindi ka mapagalitan ng mama mo. So, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day. Mm-hmm. Ulitin namin, ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo? At ikwento mo na rin kung bakit yun.
1: Yes.
0: So, yun.
1: Simulan
0: na natin. Excited tayo eh. Alright. Sige, sino unahin
1: natin
0: dyan?
1: Unahin ko na si Maya Espiritu.
0: Ayan.
1: Sabi niya, hello mga kaagapay, ang recent purchase ko ay short for swimming sana.
0: Ayun.
1: Kaso, noong na-receive ko na, hindi pala kasya.
0: Ayun.
1: Dapat pala nag-XL ako.
0: Mm.
1: Maulang araw sa inyo.
0: Ayun. ayun pala. Grabe. So umuulan pala sa area nila. Pero oo, maraming biktima niyan, 'di ba? Yes. Yung mga expectation versus reality. Kasi minsan yung pag-advertise nila ng product nila, ang ganda-ganda sa picture, no? Malaki yung sizing.
1: Correct.
0: Pero misleading.
1: Oo.
0: 'Di ba? Kaya kaagapay, no, talagang kailangan mapanuri tayo. Tignan na lang din natin yung mga review, no, bago tayo mag-purchase ng bagay online.
1: Alam mo, na-experience ko to recently. Talagang may alam yung mga live stream ng thrift store sa Black App. So nakakita ko ng item doon, tapos yung na-explain gantong size. Hindi ko sabihin ko ano size ko.
0: Walang reveal. Walang i-reveal na size.
1: Tapos nung pagka-receive ko sa bahay, mukha na siyang crop top sa akin.
0: Ay, naku po. Yan ang mahirap. Mahal ba yun?
1: Tatlong items pa naman siya.
0: Ala, edi sayang.
1: Medyo malaki-laking amount. Tapos medyo nakaka-frustrate, pero talagang grateful ako kasi pwede yung return.
0: Ayun, buti naman. Ano ba, pinapalitan mo o ni-return mo na talaga?
1: Na-return ko na lang para sa iba ko ng paglalaanan. Diba? Balik ano
0: ba? So, na-realize mo din na hindi mo rin talaga kailangan
1: yes.
0: yan. Oh, mabuti rin diba? Pala, no? Isa yun sa mga bagay na pwede rin palang gawin.
1: Oh,
0: diba?
1: Pwede pala. Doon ko lang na-realize na pwede ka pala mag-return. Kasi usually pag online, parang akala mo okay na yan kasi nandiyan eh. Pwede pala.
0: Oh, as long as parang videohan mo, no, habang nag-unboxing ka. So yun, isa yun sa pwedeng hack kaagapay pag meron ka mga nire-regret na purchase. At ito naman, babasahin natin yung sagot ng ating kaagapay mula sa isa sa mga singer ng Papuri.
1: Yes.
0: At nakakasama natin tuwing Wednesday
1: Correct.
0: Edition ng Papuri. Si Ate Charmaine Manalo Campanye.
1: Yeah.
0: Ito na ang kanyang kasagutan. Sabi niya, bumili siya ng full set ng car seat covers online. At ang dumating kaagapay, tuwalya!
1: Grabe naman yun, ang saklap.
0: So ito, sabi niya, may lesson siya nakuha mula doon.
1: Oh.
0: Sabi niya, mag-extra ingat daw tayo sa mga scammers.
1: Yan, yung mga scammer dyan na, tigil-tigilan nyo na.
0: Oo, diba? Ano po bang nakukuha ninyong, may satisfaction po ba
1: diba?
0: Kapag nakakapangloko po kayo ng kapwa? Eh talagang dapat iwaksin na yan.
1: Oo.
0: Tigilan na natin yan.
1: Huwag
0: kayo
1: mag-take advantage kasi kawawa din naman. Alam mo, hindi naman pinupulot ang pera.
0: Totoo, lalo diba? Na in this economy, diba, na lahat ng bagay ay mahal na, no? At nagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya kailangan talaga maging ano rin, no? Maging mindful din tayo sa pagbili online.
1: Siguro isa din sa mga technique apps yung ginagawa ko pag nagtitingin ako online, I always check the reviews and the comments.
0: Ayun, yun din,
1: para
0: no?
1: Syempre ma-verify mo legit store ba to, mga ganyan.
0: Totoo. At titignan mo rin yung mga following, no?
1: Correct.
0: At yung stars.
1: Mm-hmm.
0: Kung maganda yung rating kasi
1: yeah.
0: dyan din natin maibabase kung legit yung store na inyong bibili.
1: Correct.
0: Kaya thank you po, Ate Cham, sa inyong answer.
1: Oo. Ito, medyo nakakatawa yung comment ni Ate Frances Ann Salavaria Hinese mula yan sa Limay, Bataan. Sabi niya, iko-comment ko po sana pero baka masalo daw siyang magsisi.
0: Kumbaga, huwag na naman pag-uusapan.
1: Kasi baka maalala niya ulit yung sakit, yung kirot.
0: Ay, oo. Lalo na kapag malaking amount.
1: Oo.
0: Ang iyong ginastos dyan sa product na yan, talagang instant regret ang mapifeel.
1: Mm-hmm.
0: At ito naman, sunod sa ating sagot ng ating kaagapay na si Ate Nenette Cristobal. Ang sabi niya, yung umorder ako ng window screen.
1: Mm.
0: Akala ko screen talaga siya. Yun pala, pang repair lang sa nasirang screen. Hala! Sabi niya, kailangan ko pang sirain ang screen namin para magamit.
1: Oo nga, kasi pang repair. Para ano, doble trabaho, no?
0: Sabi niya, sobrang kitid niya at maigsi pa.
1: Ay, na ba yan?
0: Nagsisi talaga ako at na-order ko siya.
1: Uh-huh.
0: Ayun. Siguro din, misleading din yung picture sa pinagbila ni Ate Nenet nito. Kaya yun ang kanyang natanggap na product. Ang saklap, diba?
1: Medyo masakit yun, Ate Nenet. Sabi niya, kailangan niya pasirain para magamit niya.
0: Pero yun nga siguro for future use na lang po, no? Para at least meron na kayo pang repair. Hindi pa man nasisira.
1: So dapat talaga maging ano yung talagang screen natin.
0: Yes.
1: Diba? Basahin natin ng maigi.
0: Oo.
1: Para syempre, tayo rin kasi, alam mo, mga kaagapay, may responsibility and accountability din tayo on our end, di ba? It is for us to fact check, to verify, to see everything, 'Di ba? Kasi alam mo yung fine line ng ano ng truth saka ng fake, talagang manipis na lang eh.
0: Oo,
1: hindi mo na ma-distinguish.
0: Lalo na ngayon sa panahon ng AI ay talaga mahirap na i-distinguish.
1: Yes.
0: At usually ang mga nabibiktima niyan ay mga yung matatanda hindi techie.
1: Correct.
0: At hindi talaga nila makita kung ano yung totoo. Kasi hindi na nila mapansin eh, 'di ba? Sa sobrang parang real eh. 'Di ba? So isa din
1: parang yung ano apps kasi kunwari yung nanay ko, single na rin kasi nanay ko. So, pag magsisente sa akin ng reel, ito yung bilhin, tapos halatang-halata mo naman ng AI, lagi ko sa kanya na-explain, hindi yan totoo. Ayun, talagang, kaya kailangan din natin i-educate, diba?
0: Yes.
1: Yung mga old people.
0: Mm-hmm.
1: And even not old people, miski tayo rin, kailangan natin ng maging educated.
0: Totoo, diba? Mm-hmm. Para maiwasan, no? At makaiwas tayo sa mga
1: manluloko
0: or scammers. At ito, basahin natin ang PM ni Ate Maria Santos. Sabi niya, sa totoo lang, yung pinaka-recent purchase na pinagsisisihan ko ay isang mamahaling Tumblr.
1: Yan.
0: Ayan, maraming mahilig sa Tumblr.
1: Kaya nga.
0: Ilan ikaw? Ilan Tumblr mo?
1: Hindi ko na mabilang.
0: Oo, diba? Isa, parang naging hobby yan eh.
1: Oo nga.
0: Na
1: mga naging
0: tao.
1: Trend talaga siya.
0: Oo, kasi iba-iba yung kulay.
1: Yes.
0: May mga accessories pa yan eh. Mga boot.
1: Yes.
0: May mga
1: tali-tali.
0: Diba? So, iba-iba. Tapos sabi ni Ate Maria, nakita ko kasi siya online at sobrang ganda ng design. Naisip ko pa noon na magiging mas motivated ako uminom ng tubig. Hala, nakaka-relate ako.
1: Diba?
0: Kasi yan talaga minsan yung iniisip ko eh. Yung parang, ay, bibila akong bagong tumbler para maging motivated ako uminom ng tubig. Pero parang hindi naman. Parang mas naging motivated ako uminom ng kape.
1: Pansin ko nga.
0: Tama sabi niya. Pero after ng ilang linggo, bumalik lang din ako sa dati kong Tumblr. Nasa cabinet na lang siya ngayon. Doon ko na-realize na minsan hindi mo kailangan ng bagong gamit para mabuo yung habit na gusto mo.
1: Yun.
0: Ay, grabe yung realization ni Ate Maria.
1: Yeah.
0: No? Kumbaga, kinakailangan niya pang gumastos sa mamahaling Tumblr for her to realize na hindi mo naman kailangan ng bagong Tumblr.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, makakainom ka rin naman doon sa dati mong Tumblr.
1: Correct.
0: Sino relate dyan kaagapay? Kasi ako nakarelate ako.
1: Tsaka no, sa mga kaagapay natin, kung may mga magagamit naman kayo na hindi, no need na na makipagsabayan.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Lalo ng yung mga Tumblr kasi ngayon minsan, yung iba ang mamahal, diba?
1: Oo.
0: Na talagang mapapaisip ka, wait lang. Parang ilang baso na mabibili ko sa amount na ito, diba? As long as may inuman mo ng tubig, eh, why not?
1: Yes. Ito naman, next natin, sabi ni Joshua Reyes, bumuli ako ng isang pair ng branded shoes dahil sale daw.
0: Ayan.
1: Ang problema, hindi ko naman talaga kailangan. Natuwa lang ako sa malaking discount ngayon. Dalawang beses ko palang nagagamit. Natutunan ko na hindi porke sale ay sulit na agad.
0: Mm-hmm.
1: Sulit lang ang isang bagay kung talagang magagamit mo.
0: Ayan.
1: Oo nga naman. Ako, sa mga kinoconsider ko, nabibili ako ng isang item kung talagang magagamit ko. Pero kung hindi, no need na.
0: Totoo. Mm-hmm. No? Kumbaga, isa sa mga magiging considerations natin bago tayo bumili ng isang bagay is mamamaximize mo ba itong bagay na to at magiging kapakipakinabang pa siya in the long run. Kasi nga naman, no, mahal din kaya ang sapatos.
1: Oo.
0: Diba? Kahit sale pa yan, may mga libo pa rin.
1: Correct.
0: Ang presyo. Kaya talagang kailangan, no, kung bibili ka ng sapatos, alam mo magagamit mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dalawa lang naman yung paa natin.
1: Kaya minsan nung iba natin kagapay na pagkasabihan ng magulang nila, ilan ba paa mo? Diba? Sa sobrang dami ng sapatos, sa sobrang dami ng tsinelas, nagkalat na sa lapag, diba?
0: Totoo. At ito, galing naman, last muna natin babasahin, galing kay Ate Angela Cruz.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, recent regret ko yung skincare product na nakita ko sa social media. Ang daming good reviews, kaya nainganyo ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaso hindi pala bagay sa skin type ko. Hindi lang sayang ang pera, nagkaroon pa ako ng breakouts.
1: Ayan
0: ang pinakamalala.
1: So,
0: sabi niya, simula noon, mas nagre-research na ako bago bumili.
1: Yun nga, imbis na mapamura, napamahal pa kasi kailangan mo pang magpa-consult sa doktor.
0: Totoo.
1: Diba, para lang maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap, no, abs, na minsan binibili natin ng isang bagay kasi trend siya, kasi in siya.
0: Oo, kumbaga nainganyo ka kasi parang sabi dun sa advertisement, oh, puputi ka dito.
1: Ayan.
0: Or mawawala yung mga marks sa face mo. Pero ito pala, yun pa ang naging rason kung bakit nagkaroon siya ng maraming breakout. So, mas marami siyang ginastos sa pampapagamot. So, isa yun sa mga bagay na kailangan talaga, no, maingat tayo, mapanuri tayo bago tayo bumili. Kasi skin yan, diba? Balat natin yan at iba-iba din ang skin types, di ba? May pang oily, may pang normal, combination.
1: Yeah.
0: So, kailangan isa yun sa mga bagay na nire-research.
1: Yeah, thank you, Doc.
0: Sabay ganon. Pero yun, gagapay patuloy ang encouragement namin sa inyo na, na sumagot sa aming question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo. At ikwento mo na rin kung bakit. Iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Kaya naman mga kagapay, sa team radio po natin dyan, patuloy po kayo na mag-engage at mag-connect po sa amin. At sa team online, aba, huwag kalimutan na mag-comment at i-share po yung aming streaming. Ngayong araw, ipamalita mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga group chat na mag-join sa ating kwentuhan. Kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited!

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Kay El Garcia naman po ha, patuloy kang makinig at sumuporta sa ating pong programa. Kamusta ka ba ngayong araw? Sana po na enjoy mo yung ating discussion.
0: Yes.
1: Nag-ano ka, syempre, sinashare mo, nagko-comment ka. At yung prayer namin ni Ab, basta hindi ka lang basta nakikinig, pero gusto namin nag-i-engage ka.
0: Totoo. At may natututunan.
1: Correct.
0: Sa ating napapag-usapan ngayong hapon. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo at bakit?
1: Mm-hmm.
0: So yun, tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sumagot sa ating question. Sino ba?
1: Yes, ito inexa natin kaagad si Mark Villanueva. Sabi niya, bumili ako ng mini projector kasi naisip ko magiging movie guy ako every weekend.
0: Ayun, yan. Movie guy.
1: Pero sa totoo lang, sobrang busy ko pala. Ilang buwan na siya nakatago sa kahon. Naging paalala rin siya sa akin na huwag bumili kasi na nakabase sa fantasy version ng sarili ko.
0: Oh.
1: Kundi sa tunay kong lifestyle. Oo nga naman. So ang lifestyle mo ay busy person ka, tapos you really wanted something na pang gusto mong mag-rest, may enjoy mo siya. Eh hindi ka naman kasing ganun tao. Diba? Why to buy? Diba?
0: Oo, totoo. Hala, nakaka-relate ako. Kasi
1: ano ba yan?
0: Kasi nakaka-relate ako doon sa part na may binili akong game.
1: Uh-uh.
0: Tapos, ala na, parang naging backlog na siya sa akin kasi hindi ko na siya nahaharap ulit.
1: Uh-uh.
0: Kasi pag weekend, di ba, parang looking forward ako na makakapagpahinga ako,
1: yeah,
0: makakapag-rest ako, or makakapag-game ako. Pero pagdating ng weekend, mas pipiliin mo na lang yung pahinga.
1: Pahinga.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Or kaya gumawa ng, yun nga, household chores.
1: Yes.
0: Kasi yan yung labaday namin.
1: Uh-uh.
0: So, kailangan hindi yan mapalya.
1: Pero the good thing is, nahanap mo naman ang pahinga mo.
0: Wow! Galing mo ron.
1: Yeah. Okay, next na tayo.
0: Okay, next na. Ito galing kay Ate Trina Ramos. Sabi niya, yung dress na binili ko para sa isang event.
1: Mm.
0: Maganda siya pero isang beses ko lang nasuot. Medyo mahal pa naman at nangihinayang ako kasi naisip ko, sana bumili na lang ako ng mas practical na bagay na paulit-ulit kong magagamit. Oo. Totoo yan, oh, lalo na kapag mga one-time event lang at hindi ka naman talaga mapunta sa mga event na kailangan na ganun yung outfit mo. Eh siguro mas okay na bumili ka or humiram ka. Yung para mag-arkila.
1: Yes, yes.
0: Diba, mga ganun. Kasi nga naman, masasayang, matitenga or naka-imbak lang siya sa cabinet mo after the event eh.
1: Oo. Alam mo, maganda yung point na sinabi mo na kung isa beses mo na siya gagamitin, eh mas maganda nga mag-rent na lang. Mas makakamedos ka pa. At syempre, hindi ka rin mapaprustrate na, ay, binili ko yan tapos hindi ko naman nagagamit.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, yung mga ganyan, yung mga pang-event na damit,
1: mm-mm,
0: parang minay-maintain yan eh.
1: Yeah.
0: Diba? May certain na kailangan, ganito mo siya itago, ganito mo siya itiklop. So, isa pa yun sa mga iintindihin.
1: Oo.
0: So, yun. Thank you po, Ate Trina. Talaga nga, naliwanagan kami dyan.
1: Oo, totoo yan. Sabi naman ni Kevin De La Cruz, pinagsisisihan ko po yung gaming headset na binili ko. Akala ko magkakaroon ako ng maraming free time para maglaro.
0: Hello.
1: Pero dahil sa trabaho, halos hindi ko na rin nagamit. Minsan kasi bumibili tayo para sa oras na wala naman talaga tayo.
0: Hello.
1: Oh, parang yan yung sa'yo, Abs.
0: Oo, ganitong-ganito yung scenario ko, no?
1: Oo.
0: Maliban sa hindi headset yon. Game talaga siya.
1: Oo.
0: Pero totoo, ganito nga yung nararanasan natin, no? Na minsan, sabi niya nga, no? Bumibili tayo sa ano para sa oras na wala naman tayo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, ano talaga yan, eh, time-consuming.
1: Oo.
0: Yung mga ganitong klaseng hobbies, diba? So, pag-isipan talaga natin bago tayo
1: yes
0: bumili. At ito, galing kay Ate Joy Alonzo. Sabi niya, bumili ako ng organizer para sa desk ko. Ang dami niyang compartments at sobrang aesthetic. Ayan, gustong-gusto natin yung aesthetic. Pero, nung dumating, hindi naman siya ganun. No? Hindi naman siya kasha. sa workspace ko. Natuwa lang ako sa itsura niya online. At ang kanyang natutunan na lesson from doon ay magsukat muna, no? Bago mag-check out.
1: Yan.
0: Ayan. Kasi nga naman, usually, kapag mga appliances or mga ganito, mga gamit sa bahay, no? Maganda talaga kapag pupunta ka doon sa physical store at may dala kang pang metro. Diba? Isa yan sa mga life hack na pwede nating or dapat nating matutunan.
1: Alam mo yan din, isa sa mga natutunan ko, pag siguro mga big items, saka medyo pricey, parang mas maganda bumuli sa physical store.
0: Totoo.
1: Just to ensure. Pero kasi minsan ng iba, abs, kinukonsider na, ay, mag-online na ako para may mga vouchers.
0: Ay,
1: diba?
0: Totoo. Para makamenos, no? So, iba rin talaga.
1: Oo.
0: At talagang pwede rin, no? Kung iche-check mo na lang. Kasi usually, yung mga ganyang stores naman, meron silang nilalagay, no? Indicate nila yung size.
1: Mga specs.
0: So, yun. Isa yun sa pwede nating gawin.
1: Yun. Ito naman, next natin, sabi ni Francis Lim, recent regret ko yung sobrang mahal na coffee maker. Akala ko, araw-araw akong gagawa ng kape sa bahay. Kaso, mas madalas pa rin akong bumili sa labas dahil nagmamadali lagi. Nakatambak na lang siya ngayon.
0: Ayan. So, alam mo na, kaagapay, no? Kapag wala kang oras maggawa ng kape sa inyong bahay, wag muna bibili. Pero alam mo, isa to sa mga bagay na sana makakatipid si Kuya Francis.
1: Ayun nga.
0: Kung mamamaximize itong coffee maker. Kasi, ang laking halaga matitipid mo kung hindi ka talaga bibili ng kape sa labas. No? Coming from me.
1: Yeah.
0: Hindi, paalala to sa akin.
1: Bali, kinakausap ko ba yung Francis? Mag-usap kayo later.
0: Hindi, pero isa yun sa mga diba? Kung meron na, eto nga, iniisip nga namin ni JV, na parang, if ever, no, makapag-invest kami sa totoong espresso machine. At mayo, kasi iba talaga yung totoong espresso machine, kaagapay, di ba? Yung para meron kang pang syrup, di ba? Siguro malaki na talaga yung matitipid, pero malaki din yung kailangan mong
1: i-invest.
0: So, yun. So, sa ngayon, kung ano yung nag-work sa'yo, yun muna yung gawin mo.
1: Tama.
0: Sino,
1: ayan, sabi ni Bea Santiago, yung online course na binili ko dahil inspired na inspired ako noong gabi. Pagkatapos niya magbayad, eto na nga, hindi niya na nabalikan.
0: Hala.
1: Hindi dahil pangit yung course, kundi dahil hindi ko pinag-isipan kung may oras ba talaga ako para tapusin.
0: Hala, sayang to.
1: Yun nga, nakakapanghinayang. I mean, we want to learn, pero yun nga, dahil nga, dahil sa sobrang siguro, inspired natin that time. Lukso ng dugo, no? Talagang love na love mo siya. Hindi mo na-realize na, ay, wala na pala akong oras.
0: Oh.
1: 24 hours lang meron ka, di ba?
0: Minsan nga, minsan pa nga, ganun pa tayo mag-isip. Pero ito, last muna natin babasahin, no, bago tayo tumungo sa ating discussion.
1: Yes.
0: Galing kay Kuya Rico Navarro, sabi niya, bumili ako ng smartwatch. Akala ko mas magiging active ako. Pero hindi pala. Gadget ang kulang sa akin. Sabi niya, disiplina pala, Kael. Kaya, kahit maganda yung watch, hindi rin nagbago yung routine ko. Hala, ayan, sa mga nabubudol, no? Or kaya mga naiinganyo bumili ng smartwatch. Kung wala ka pa talaga sa running era mo, or kahit yung walking era mo, siguro mas okay lang din muna yung traditional na watch, di ba? Kasi hindi rin mura ang smartwatch.
1: Correct.
0: Di ba? Investment din yan. At talagang ginagamit yan kapag into fitness ka na.
1: Yes.
0: Di ba? At active lifestyle. Pero yun, nawa, Kuya Rico, no? Soon, magamit mo na talaga at ma-maximize mo na yung orasan mo.
1: Correct.
0: So, yun kaagapay, ang pinag-uusapan nga na natin, no, sa oras na to ay patungkol sa inyong mga pinagsisisihang purchases.
1: Yes.
0: At patuloy pa rin ang encouragement namin sa inyo na sagot po kayo sa ating question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo. At ikwento mo na rin kung bakit. Kasi nga naman, no, Kael, marami sa atin ang nakaranas ng bumili ng isang bagay. Diba? Ikaw na. Experience mo na yan.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Tapos, after few days, after few months or weeks, mapapasabi ka na lang na sayang yung pera ko. Sana hindi ko na lang to binili. Diba? Kaya, ito kaagapay. Yung ilan sa mga practical

0: talagang binubuhusan o pinaglalaanan ng matinding oras, yes. 'Di ba? Hindi lang 'yung ay parang kunyari minsan kasi pag nabili tayo na film mo lang, tas bilhin ko na mamaya agad-agad.
1: Sa apps, 'di ba? Na rin na-influence ka.
0: Ayan, isa 'yan. Ba't ganyan tingin mo?
1: Hindi, sinasabi ko lang.
0: Pero yung example, kaagapay, nakakita ka ng sapatos na naka-sale ng 50%. O, diba? Kung isipin mo, parang, ang laki nun. Ang laki nung matitipid mo, 50%. Tapos, imbes na bilhin mo agad, iwan mo muna sa cart. Mm-hmm. Pwede naman eh, diba? Or balikan mo kung nasa mall yun, nakita mo. Pero sana, wala makabili agad. Isa kasi yun parang nagpo-push sa atin eh. Parang, hala, baka mawala na to.
1: Mawala na to, di ba?
0: Eh, baka meant to be na to, kaya nakita ko. Pero, kaagapay yun nga eh. Kailangan din natin pag-isipan muna bago tayo maglabas ng pera. O yun, kaya, kagaya nun, pwede natin kinabukasan, tanungin mo ulit sarili mo, gusto mo pa rin ba yun?
1: Yeah.
0: Kasi baka, gaya nung sabi ni Kael, bugsulan ng damdamin. Yeah. Or na-influence ka lang nung araw na yun, may nakita kang reel sa social media mo na, uy, ang ganda nung sapatos. Tapos hinanap mo doon sa mall, nainganyo ka nga, binili mo agad. Huwag ganun. So dapat, pag-isipan muna natin, paglaanan natin ang oras bago tayo magdesisyon. Kasi minsan, nawawala na yung excitement kapag nare-realize natin na hindi naman talaga natin kailangan. Mm-hmm. Diba? At nakakatulong ito para makaiwas sa mga impulse buying.
1: Correct. Mm-hmm. Ito naman, pangalawa natin, i-ask natin ng ating mga sarili.
0: Ayun.
1: Ano ba to? Need ba or want lang? Mm-hmm. Ayun, magkaibang bagay po yan, mga kaagapay. Yung want, gusto mo. Mm-hmm. Yung need, kailangan mo.
0: Yun.
1: So, alamin natin, sa season ng life mo ngayon, kapag may binili kang item, ano ba yung personal desire mo ba yan? Mm-hmm. O talaga bang need mo kasi talagang may requirement, diba? Mm-hmm. Example, no, kaagapay, may maayos ka namang earphones. Mm. Ayan, yung ginagamit mo ngayon habang nakikinig. Yan. Pero may bagong model na lumabas. Siguro anuhin natin, ibahin natin. Cellphone na lang siguro.
0: Cellphone na lang. Para malapit sa puso.
1: Ayan, may cellphone ka naman itong ginagamit po sa pakikinig at panonood ng ating program.
0: Mm.
1: Pero may bagong release, di ba? Yung release na yan, talagang todo-todo, naka-Pro Max ka na, di ba?
0: Oh.
1: Tapos, gumagana pa naman ang cellphone mo.
0: Mm-hmm.
1: At itong bagay na to, parang nagugustuhan mo siya, pero ang tanong, kailangan mo ba siya?
0: Mm.
1: O talaga namang gusto mo lang?
0: Mm.
1: So, timbangin mo. Kasi baka mamaya, mag-aaksaya ka ng pera at hindi nasa-serve yung purpose. Diba? Gumagana pa naman yung isang mong phone. Ba't ka pa bibili? Baka mamaya yung ikukuha mo dyan, probably hindi mo ika-cash.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Pwedeng i-loan mo siya.
0: Oo.
1: Mahirap yun.
0: Tungo na tayo sa ating pangatlo, kaagapay. Ito, isa to sa mga bagay na pwede natin pag-isipan. No? Think about how often you'll use it.
1: Yan.
0: Ayan. Kasi kung hindi mo isipin kung gaano mo siya katagal gagamitin, baka hindi mo ma-maximize yung bagay na bibilhin mo. So, isipin natin kung ilang beses mo talaga siya magagamit, yung item na bibilhin mo. Example, bumili ka ng fitness equipment.
1: Ayan.
0: Kasi usually, inspired tayo to start our fitness journey kapag January.
1: Yes.
0: Sino nakaka-relate? Kasi ako...
1: Parang lahat naman ata.
0: Oo, parang
1: every new year.
0: Oo, 'di ba? Parang new year, new me. So bibili ka ng mga bagay na makakatulong sa yung fitness journey.
1: Yeah.
0: Pero dahil inspired ka na mag-workout, pero pagkatapos sa isang linggo, ayan.
1: Wala na.
0: 'Di ba? Ginawa mo na lang siyang sampayan ng damit.
1: Display.
0: So hindi natin na ma-maximize. So dapat talaga kapag bumili tayo ng isang bagay, alam mo na magagamit mo 'yon long term.
1: Oo.
0: Hindi lang ngayon lang naisip mo or naingganyo ka lang ngayon na ay i-start ko na 'to. Kumbaga dapat alam mo na masusustain mo yung binili mong gamit, 'di ba? Dahil nakakatulong itong malaman kung sulit ba talaga yung iyong biniling item.
1: Alam mo, naalala ko dyan yung apps yung binili kong bag.
0: Ay, bag yes.
1: I mean, sulit yun ha. In fairness, kahit na napakamahal niya.
0: Mm-hmm.
1: Pero talagang siguro 2 to 3 years ko na ata yung bag na yun. Pero
0: matibay.
1: Until now, matibay.
0: Yun.
1: Diba? Kasi ako siya nadadala. So, pag-isipan talaga natin yun.
0: Yes.
1: Ito, next natin. Number 4, ilista mo na kaagapay. Don't shop when you are emotional.
0: Ayan.
1: Kasi nga, sabi natin, diba? Talaga, ang heart natin, very deceitful.
0: Ayan.
1: Talagang, kapag punong-puno tayo ng emosyon, lalo na kung very attractive,

0: Yung bagay na yan, nakakita ka ng SALE na red tag, eh talaga namang minsan ika-capture yung mata mo at puso mo. Diba? So minsan nawawala ka na sa wisyo. Diba? Sabi nga nila, kapag pupunta ka daw ng grocery store, huwag kang pupunta ng gutom.
1: Ayan.
0: Kasi lahat daw na makikita mo, kukunin mo, pumunta ka ng busog para kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang kukunin mo. Mm-hmm. So sabi nga rin nila, iwasang mag-shopping kaagapay na stress ka, malungkot ka, o bored ka kasi it can probably influence your emotion, di ba? Example, bad trip ka sa trabaho mo kasi pinagalitan ka ni boss, napabili ka ng mamahaling gadget. Di ba?
1: Gadget para, na naman. Para wala pa ibang gusto yung ibang kaagapay.
0: Grabe yung mga example, no?
1: Gadget? Parang, ay, gusto ko ng bagong phone. Pinagalitan ako.
0: Agad-agad, yun ang thinking nila. Pero paglipas pa rin ng ilang araw, nandyan pa rin ang problema at nadagdagan pa ang gastos mo.
1: Ayaw,
0: imbes na ang dinidil mo lang isang problem, eh, nadagdagan pa kasi may binili ka na impulse purchase pa, di ba?
1: Totoo. So yun, huwag tayong bumili kapag tayo ay emotional.
0: Yes.
1: Di ba? Ito naman, panglima natin.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa mga mahalagang gawin, no, bago tayo bumili, sabi.
0: Oh.
1: Create a budget before you buy.
0: Ayan.
1: So, dapat talaga maglaan tayo ng spending limit, no,
0: mm-hmm,
1: sa bawat buwan or bawat week ng ating pagkakagastusan. Oh. Example, may budget kang 2,000 pesos para sa wants mo. Mm-hmm. Tapos, kapag naubos na ito, next month ulit yung shopping.
0: Yes.
1: Hindi yung kapag, ay, ano, sumobra ng 2,000 yung ano ko, yung budget ko para sa wants ko or luho ko. Mag-ano na lang ako, kukurot ako dito sa pang-needs ko. So, makukompromise kaagapay yung panggastos mo sana sa mga pangangailangan mo. Diba? At isa yun sa mga bagay na ayaw natin mangyari na may maapektuhan tayong babayaran.
0: Yes.
1: Kasi, nyari urgent, kailangan ng pampagamot. Tapos, nakurutan mo ng budget dahil sa luho.
0: Yun
1: ay
0: nga.
1: That's a no-no.
0: Oo.
1: Kaya isa yun sa mga bagay na kailangan nating tandaan, no, na mag-create muna tayo ng budget. Ilista natin ano yung mga pagkakagastosan natin at mag-stick tayo doon.
0: Oo.
1: Diba? Mas kontrolado natin yung finances natin at iwas guilty din, no, kapag pagkatapos natin bumili.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So yun. Yun ang ating number 5.
0: Mm-hmm. Ito naman, pang-anim, ask for a second opinion.
1: Ayan.
0: Akala nyo sa mga medical, ano lang to, terms, medical results na, ah, kaya ko ng second opinion. Pero even when we are buying siguro mga different purchase, di ba, different items, we need second opinion.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Lalo na siguro kung yung isang tao na expert sa ganitong bagay.
1: Mm-hmm.
0: For example, bibili ka siguro ng appliances sa inyong bahay, tapos alam na i-review yung ganitong bagay. Tapos na experience niya, ay, hindi ganyan kaganda yan.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Oo.
0: So, aalamin mo rin. Kumbaga, may ano ka na, may supported opinion ka na, ay, parang hindi ko muna bibilin to. Kaya, ibang item na lang kaya, yung medyo mura pero quality. So, i-consider din natin yun.
1: Totoo. So, yun din pala. No? Hindi lang pala sa health
0: mm-hmm.
1: or sa doktor ang kailangan may second opinion.
0: Yes.
1: No? Kailangan din sa ating mga purchases.
0: Mm-hmm.
1: At ito, ang ating panghuli at ang pinakamahalaga din yata talaga.
0: Mm-hmm.
1: Bago tayo mag-purchase ng isang bagay, no? Pray before big purchases.
0: Correct.
1: Diba? Lalo na kung malaking halaga talaga yung ilalabas mo or involved dyan. Isama mo talaga si Lord sa bawat decision.
0: Yes.
1: Diba? Kunyari, bago ka bumili ng appliances, ng bahay, motor, or gadget, mag-pray muna tayo. Diba? At humingi ng wisdom kung ano yung tamang panahon,
0: yes,
1: ano yung tamang pagkakataon, at yung tamang paggamit ba ng resources mo. Kasi we are stewards ng mga bagay or yung finances na meron tayo ngayon. Kaya kailangan talaga maging wise tayo sa pag-handle ng ating finances. Kasi God cares even about how we manage the blessings.
0: Amen.
1: Na pinagkatiwala niya sa atin.
0: Mm-hmm.
1: So yun, pray muna tayo bago tayo magkaroon ng mga big purchases.
0: Yes.
1: So yun lang ang ilan sa mga tips na na-share namin sa inyo kaagapay, no, na nawa nakapag-take notes kayo at meron kayo nabaon sa episode na to. Kasi nga naman, no, talagang ang bilis ng oras. Mm-hmm. Pero ang dami natin natutunan mula din doon sa mga naging sagot ng ating mga kaagapay, no, na pwede nating ma-i-apply o maging lesson para sa atin. At kung isipin mo, no, minsan yung mga purchases talaga na pinagsisisihan natin, ay hindi lang tungkol sa perang nagastos.
0: Yes.
1: Diba? Nagtuturo din ito sa atin ng mahalagang lesson, diba? Tungkol sa contentment, tungkol sa self-control, at wise decision making. Mm-hmm. Diba? Hindi naman masama kaagapay na i-reward from time to time yung sarili mo, mm-hmm, diba? Or bumili ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Yeah. Pero, let's be good stewards ng mga bagay or resources na binigay sa atin ng Panginoon.
0: Mm-hmm. Definitely agree, Abs. And syempre, bilang pong mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, maganda rin po nating tandaan na ang bawat resource na meron po tayo ay blessing po muna sa ating Panginoong Diyos. Sa huli po, ang goal ay hindi maging kuripot, kundi maging mabuting katiwala, maging good steward, no, na mga pagpapalang ipinagkatiwala niya po sa atin. So, kagapay ang reminder po namin sa inyo sa moment po na ito, spend wisely, choose carefully, and live gratefully. Maging financially wise po tayo.
1: Yes. So yun, what a way to end our episode, kaagapay. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga nakipagkwentuhan, sumama sa aming discussion simula pa kaninang 3 hanggang ngayong 4 p.m. Maraming maraming salamat po. At syempre, maraming maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
0: At sa iyo kaagapay na sumama sa amin sa hapong ito, thank you. Ako po ang inyong companion, kay El Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webbest edition ng
1: Inspirations Unlimited.
0: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Ikaw ba ay namumulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao'y nangungulila sa kadahilanang hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes, Anuwebes sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Udyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
1: Udyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate Impeachment Court naghain na ng subpoena kay Attorney Zuleika Lopez para humarap sa trial sa susunod na linggo. O Plan Romanov o planong pagkitil sa buhay ng pamilya Duterte, wala pang sapat na ebidensya ayon sa Malacanang. Blue Alert itinaas ng Office of Civil Defense sa Metro Manila bilang paghahanda sa epekto ng Super Typhoon Inday. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihain na ng Senate Impeachment Court ang subpoena kay Attorney Zuleika Lopez o Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carpio. Inatasan si Lopez na humarap sa impeachment court sa Hulyo 13 at 14 upang tumestigo tungkol sa alegasyon ng planong pagpaslang pinapangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Representative Martin Romualdez. Ayon sa Senado, opisyal na natanggap ng Office of the Vice President ang subpoena nitong Webes ng alauna gis ng hapon. Si Lopez ay kabilang sa mga susunod na testigong ihaharap sa prosecution sa impeachment trial. Matatanda ang sinabi ng pangalawang pangulo noong November 2024 ang umunay banta sa buhay ng mga nabanggit na opisyal, habang sinabi naman ni Lopez na nakatanggap siya ng mga banta sa kanyang buhay noong siya ay nasa kustudiya ng kamera.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nila makahulugang pahayag ni Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez isinantabi ng House Leaders. Para sa ulat, narito si Eddie Galvez.
2: Isinantabi ng dalawang House Leaders ang pahayag ni dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez na humigad sa publiko na prepare for Typhoon Inday bago ang kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Lopez sa isang ambush interview sa Senado kamakailan. Kapag dumating, ilalagay si Lopez sa witness stand kaugnay sa 4th Articles of Impeachment. Inaakusahan si VP Sara ng grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing, kabaligtaran naman ang sarkastikong pasaring ni Deputy Speaker Paolo Ortega na sila dapat ang maghanda dahil nakahanda naman ang House Prosecution Team. Sabi ni Ortega, natural lamang na maghanda ang lahat kapag may parating na bagyo, kaya maghanda rin sila. Samantala, hindi na nais pagbigyang katwiran ni Impeachment Prosecutor San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang pahayag ni Lopez. Sabi ni Zamora, House Assistant Majority Leader, totoo namang may bagyong Inday, kaya maghanda tayo para sa bagyo. Natanim sa isipan ang pahayag ni Lopez sa typo na Inday sa espekulasyon na pagbabalik ni VP Sara sa Senado sa susunod na linggo para sa paglilitis. Nagpakita ang pangalawang pangulo sa ikalawang araw ng paglilitis upang magpakita sa kanyang defense lawyers, subalit hindi siya dumalo sa Senate Impeachment Court habang naglalahad ng ebidensya ang prosecution team. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iginiit ng Malacanang na wala pang sapat na ebidensya tungkol sa umano'y O Plan Romanov o planong pagpaslang sa pamilya Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si Vice President Sara Duterte Carpio ang dapat magbigay ng mga detalye at patunay tungkol sa sinasabing banta upang maisagawa ang investigasyon. Aniya, binigyan ng pagkakataon ng National Bureau of Investigation ang Vice Presidente at kanyang kampo na magsumite ng impormasyon, ngunit wala umanong naibigay na sapat na detalye. Sa impeachment trial, sinabi ng NBI na hindi dumalo si Duterte Carpio at ang kanyang kaalyado na si Princess Maui sa investigasyon o sa imbitasyon upang ipaliwanag ang umano'y assassination plot. Depensa naman ng kampo ni Duterte na totoo ang banta at ginawa lamang ang kanyang pahayag upang protektahan ang sarili at pamilya. Ngunit ayon sa Malacanang, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi maaaring ipaliwanag bilang simpleng pahayag lamang kahit sino pa ang gumawa nito.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inilagay ng Office of Civil Defense sa Blue Alert status ang Metro Manila dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas nitong habagat. Ayon sa OCD, nakahanda na ang mga rescue team at iba pang ahensya ng gobyerno sakaling magkaroon ng pagbaha at iba pang emergency. Binuksan na rin ng OCD ang Virtual Emergency Operation Center para mas mabilis na koordinasyon at mananatili naman bukas sa physical operation centers hanggang Sabado. Inaasahan ang pinakamalakas na ulan mula Biyernes hanggang Sabado na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters. Nagbabala ang Metro Manila Development Authority na posibleng magkaroon ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na madalas bain. Samantala, naka-heightened alert na rin ang Philippine National Police. Nakahanda na ang mga pulis at mga kagamitang pang-rescue para sa agarang pagtugon sa anumang epekto ng bagyo. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng publiko.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naisilbi na ng sheriff ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest na inilabas ng 4th Division laban kina Senador Rodante Marculeta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng kasong paglabag umano sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John

0: Mark Kalilong nagampanan ang pagiging unang witness ng impeachment trial sa kabila ng pagsubok ng depensa ayon kay House Impeachment Advisor Robert East Barbers. Nagbabalik para sa ulat si Ed Galvez.
1: Sa kabila ng paulit-ulit na tangkang pagdudahan, ang testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Kalilong na natili itong hindi natinag at sinagot ang lahat ng kwestiyon base sa katunayan ng ebidensya na nakalap sa investigasyon. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, inaasahan ng prosecution panel na mahigpit na i-challenge ng depensa si Kalilong, subalit lalo pang binigyan din ito na palakasin ang kaso. Aniya, ang pagganap ni senior NBI agent sa cross-examination ay pagdidiin sa kredibilidad ng ebidensya na ipresenta ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court. Sabi ni Barbers, hinahanap ng prosecution ang matitinding katanungan mula sa depensa dahil gusto nila lumabas ang katotohanan. Subalit na biguan niyang idiin sa malawak na pagtatanong ng depensa alinman sa kredibilidad ni Kalilong o nilalaman ang kanyang testimonya na may kinalaman sa grave threat charges. Sa halip, sinabi ni Barbers tuloy-tuloy na nagbigay si Kalilong ng malinaw, direkta at evidence-based answers na pinagtibay ang integridad ng investigasyon ng NBI. Ipinakita niya ni Agent Kalilong ang professionalism, competence at composure sa kabuuan ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang basehan ang pahayag na ang Batanes ay pag-aari umano ng China. Ayon kay Teodoro, kailangang itama ang ganitong mga pahayag at ipaliwanag ng mga eksperto ang tamang kasaysayan ng lugar. Ito ay matapos lumabas ang ulat na ilang mananaliksik mula sa China ang nagsabing may kaugnayan umano ang Batanes sa Taiwan at China. Sinabi ni Teodoro na maaaring bahagi ito ng mas malaking layunin ng China na palawakin ang impluensya nito sa Pacific Ocean. Samantala, sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na kailangang kontrahin ang mga ganitong pahayag upang hindi umano mabago ang kasaysayan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Suportado ng Department of Education ang mga panukalang magpapalakas sa digital literacy, internet safety at proteksyon ng mga bata online. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, mahalagang maturuan ang mga estudyante hindi lang sa paggamit ng teknolohiya, kundi pati sa pagiging responsable at maingat sa online spaces. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na layunin ng kanyang panukala na limitahan ang paggamit ng gadgets sa oras ng klase upang maprotektahan ang mga mag-aaral mula sa negatibong epekto ng social media at online games. Dagdag naman ni Senator Bam Aquino na kailangang palawakin ang mga hakbang para matugunan ang bullying, online threats at iba pang panganib sa mga paaralan. Tiniyak ng DepEd ang patuloy na pakikipagtulungan sa Kongreso upang makabuo ng mga patakarang magtitiyak ng ligtas at dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inirunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang No Contact Apprehension Policy o NCAP service sa eGovPH Super App. Dahil dito, maaari nang makita ng mga motorista ang kanilang mga traffic violations, record ng panguhuli at makapagbayad ng multa gamit lamang ang isang digital platform. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, hindi na kailangan pumunta pa sa opisina ng MMDA dahil maaari nang gawin ang mga transaksyon online. Para magamit ang serbisyo, kailangan lamang hanapin ng motorista ang MMDA NCAP feature sa eGovPH app at ilagay ang kanilang plate number, ORCR details at iba pang impormasyon. Makikita rito ang mga naitalang paglabag tulad ng petsa, oras at lugar ng traffic violation. Ayon naman kay Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, layunin ang sistema na hindi paramihin ang mga nauhuli, kundi palakasin ang disiplina ng mga motorista sa pagsunod ng batas trapiko.
2: Ulat, panahon.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kaagapay. So happy to be with you again at muling makapaghatid sa inyo ng mga awiting makalangit dito sa Papuri. Hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po si Terry Javier Ellis at magkakasama tayo hanggang ika-anim at kalahati ng gabi. Kami po ay nakakarating sa inyo sa pamamagitan ng radyo sa 702 DZAS at sa mga sumusunod pang regional stations sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. At maliban sa radyo, maaari rin tayong mapakinggan sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. At para po sa inyong mga comments, pagbati or song requests, mag-comment lang po sa Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page. O kaya ay mag-text kayo sa mga numbers na ito for Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Kumusta na po kayo? Kung busy po kayo ngayon, maraming gawain sa bahay o work from home o nasa trabaho kayo habang nakikinig o maaring nasa daan at bumibiyahe, hayaan ninyong punuin natin ang inyong hapon ng mga awitin at sharing na mag-i-inspire sa inyo. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Ama, kami lumalapit sa inyo ng may pagpapasalamat na sa hapong ito ay nagkasama-sama kaming muli upang magpuri sa inyo sa pamamagitan ng awit at mga sharing sa hapong ito. Pinupuri at itinataas namin ang inyong pangalan. Kayo ang aming Diyos na tapat at mapagkalinga. Hinihiling namin ang inyong patnubay at pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa mga oras na ito, kung nasaan man kaming dako, kayo ang umabot sa aming mga specific needs. Matagpuan niyo nawa kami na tapat na naglilingkod sa inyo. Kayo po ang mataas sa aming mga buhay. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Greetings po sa mga bumati sa atin last time. Kay Len Agdon Reyes, nag-share si Len ng verse, ang Filipos 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen! Thank you, Len! Ang sabi niya pa, sa Diyos ang papuri, God bless po, laging nakikinig po sa inyo from Palayan, Nueva Ecija. From Corey Alejandro, Happy Thursday, Miss Terry, Psalm 13:5, But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Sa Diyos ang papuri, God bless you always and your family. Maraming salamat, Sis Corey. At mula naman kay Pastor Federico Termulo Jr., ang ganda ng intro song, kakaiba talaga. Yun po yung opening song natin last time na para sa akin. God bless us all, Ate Terry. Thank you, Pastor Fed. And from Epifanio Salvador, good evening, listening sa car radio while traveling and on PM radio upon return home. Always listening to Papuri program. Thank you po, Brother Epifanio, at belated happy birthday. Binabati ko rin si Artmin Saslino ng belated happy birthday last July too. Hope you had a wonderful celebration. Mamaya ko po itutuloy ang iba pang pagbati. Sa hapong ito ay hatid ko sa inyo ang mga awitin ng Papuri 23 at ilan pang awitin. Ang Papuri 23 ay inilaunch noong October 2021 during the time na ang buong mundo ay nagsasuffer pa sa pandemyang COVID-19. Kaya naman ang naging tema ng album ay pag-asa sa gitna ng matinding paghihirap na dinanas natin noon. Ang title po ng album na yan ay Laban Nyo Ito, Panginoon. At ito ay nanggaling sa awit na likha nila Maestro Arnel De Pano at Romel Guevara. At akmang-akma sa layunin ng album, which is to bring hope at tayo'y paalalahanan na ang Diyos ang lalaban para sa atin. In late 2020 ay inanyayahan kaming mga papuri singers na pag-aralan at i-video record ang awit na ito sa kanya-kanya naming mga bahay dahil panahon pa nga po ng lockdown noon. Pinagsama-sama po ang aming mga tinig sa awiting ito na naging rallying song natin during that hard time. Ayon po sa 2 Chronicles 20:15, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ang loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Ang ating makapangyarihang Diyos ang ating moog at matibay na sandigan, siyang lalaban para sa atin sa anumang labanang ating haharapin. Ang sabi ng awiting, laban niyo to, Panginoon, kami umaasa lang sa inyo, kayo ang may hawak ng buhay, sa inyo ang tagumpay. Narito mula sa Papuri 23, Laban Nyo To, Panginoon, nasusundan ng manalig likha nila Camille at Lee Simon Brown at inawit ng Victory Worship, Tanging Pag-asa mula sa panulat ng mag-asawang Doji at Elisa Simon at inawit ni Tim Pavino, at Matibay na Sandigan, written and sung by Ava Canaselli. Pawang nagsasaad na pagtiwalaan at asahan natin ng Panginoon dahil siya ay tapat. Dito lang yan sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Isang mapagpalang hapon pong muli, kayo'y nakikinig sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Birthday greetings to the following. Nag-birthday last July 1 ang host ng Family Matters na si Bong Pineda at last July 6 ang aking cousin na si Evie Havalera. Belated happy birthday, Bong and Evie. Today ay birthday ni Pastor Laverne Ducot. Happy birthday, Pastor Laverne. At sa July 13, magbe-birthday naman si Pastor Romel Guevara. Sa July 15, ang aking brother na si Kuya Art Javier. And on July 19, ang isa pang napakahusay na papuri composer na si Pastor Ismael Ansaldo. Advance happy birthday, Pastor Romel, Kuya Art, and Pastor Maeng. At happy and blessed birthday po sa lahat ng may birthday sa linggong ito. At shout out po sa mga sumusunod kay Albert Kubang. Ang sabi niya, mapagpalang hapon po Ate Terry, nakikinig po online. Ang sarap pakinggan ng isang awitin sa kasalan album yata yon. Para akong hinehele sa duyan ng pag-ibig. Salamat papuri sa Diyos ang papuri. Salamat Albert! At si Helen Arellano, ang sabi niya, ganda ng lineup po, kasalan album. Akala ko Pebrero, pero para pala sa June Bride. Mapagpalang hapon po, sa Diyos ang papuri. Salamat, Helen! Thank you din kay Rosalinda Manzano na bumati ng sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Terry, nakikinig na sa radyo. Thank you at happy listening, Rosalinda. At kay Jessica Jeng, who said, have a blessed Thursday afternoon po everyone from Tarlac City. Nag-share din ng verse si Jessica ang 1 Peter 5, 6-7. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Thank you, Jeng, and blessed listening sa'yo. Salamat din kay Faustina Frankie Habla. Ang sabi niya, gandang hapon, Miss Terry. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig habang nagluluto. Thanks, Miss Terry. God bless you more. Keep safe always and your family. God bless din po sa inyo at happy cooking. Ang sabi naman ni Nora Cancela, good afternoon po, Miss Terry. To God be the glory. Amen. Thank you and happy listening, Nora. At God bless papuri naman ang bati ni Angel Villaflor Gorospe. Thank you, Angel. At mula kay Lulu Harabes Tapleras, good afternoon po mga kaagapay. Sa Diyos ang papuri. Thank you, Lulu. Mamaya ko po itutuloy basahin ang iba pang comments. Ang sabi po ni San Pablo sa 2 Corinthians 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Sapat nga po ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kapag sinabing sapat, hindi kulang. At hindi rin nauuna o nahuhuli. Yan ang sinasabi ng awiting una niyong maririnig sa segment na ito. Sagot ka ng Diyos, likhang awit ni Sok Villanueva. Ang sabi nga ni Sok tungkol sa awitin niyang ito, huwag nating kalilimutang ang Diyos ay kasama natin anuman ang sitwasyon. Nasagot tayo ng Diyos. Mapapatunayan natin na sa mga araw na dama natin ang kahirapan, tulad ng sabi ng first verse ng awit, pinagkakasya na nga ang kalahati pero nababawasan pa ng paunti-unti, ay nandyan ang Panginoon. Kapag malapit ka ng maubos, laging nakasaklolo para punuan ang iyong pangangailangan. Layunin ng awit na ito ay ma-reassure tayo na ang Diyos ay ating maaasahan dahil hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang ating pangangailangan sa bawat araw ay tutugunan niya. Let's listen to Sagot Ka ng Diyos, inawit ni Gail Blanco Viduya. Tanging si Jesus ang kailangan mo ni Ricky Sanchez at inawit ni Lucky Robles. Walang Kapalit, isinulat ni Junji Marcelo at ng kanyang dear wife na si Anna at inawit ni Brennan Espartinez, at Kapayapaan Mo na base sa Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mula naman sa panulat ni Paul Armesin at inawit ng kanyang wife na si Dinah Armesin. Pagkatapos ay susundan niya ng version ko ng Kailan Paman, awiting isinulat ni Arnel De Pano. Dito pa rin sa Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Hello po muli mga kaagapay, ito pa rin po si Terry Javier Ellis at patuloy ang inyong pakikinig sa Papuri Thursday Edition. Dalangin ko po na kayo ay napagpapala at na-encourage ng mga awitin at kwentuhan natin sa hapong ito. Greetings kay Nenita Serrano Domingo. Ang sabi niya, pag-ibig ang ating sandata upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Salamat sa Diyos. Amen. Thank you, Nenita. Ang comment naman ni Louie Anyayahan, amen, love covers a multitude of sins. Galing po yan sa 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Thank you, Louie. At salamat po sa pangungumusta, Ronita Fabito Fabrero. God bless you po. At mula kay Leonida Tela Sakada Rubio. Blessed day po, Ma'am Terry, at sa lahat ng listeners. God bless your ministry. Ang sabi niya pa, belated happy birthday sa aking anak na si Mark last June 16 at kay Ate Jane Bobis and Pastor Radi Alegre last June 27. At nag-birthday din si Sis Leonida noong June 28. Belated happy birthday po sa inyong lahat, kay Mark, kay Jane Bobis, Pastor Radi Alegre at sa inyo, Sis Leonida. Thank you uli sa magandang GIF comment, Beng Emba. Salamat din sa pagbati, Brother Leo Abesamis, Menchi Rabino at Jose Verueco, at ganun din kay Mirna Katapia, Ruby Murillo at Sol Valencia. At sa inyo rin, Tessa Panko, Edith Palmon-Ong, Mary Jo Agalut at Pastor June Laksamana. Mula naman kay Nay Adorina Dominguez, mapagpalang hapon sa Diyos ang papuri. Salamat sa Panginoon at patuloy na pagpapala sa programa mo. Shalom. Salamat po. And from Thelma Manjares, mapagpalang hapon po Ma'am Terry at sa lahat ng listeners. Pagpalain po ang inyong programang papuri. Marami po ang napagpapala ng mga awiting papuri. Salamat po, Panginoon. God bless you po. Thank you at God bless you too, Thelma. At salamat din, Nitz Clamor, at Liz Ann Limon sa inyong pagpati. Now back to our featured songs, mga awit ng Papuri 23. Sabi po sa Psalm 102:25-26, sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kayo magpakailanman. At sa Lamentations 5:19, O Panginoon, maghahari kayo magpakailanman. Ang inyong paghahari ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Diyan po nakabase ang unang awit na maririnig ninyo sa bahaging ito ng ating programa. Ang awiting likha ni Khalil Refuerzo at inawit ni Kevin Tan, Naghaharing Panginoon. Ang sabi ng awit, sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhati man, kahit anong mangyari, siya'y mananatili ngayon magpasawalang hanggan. Tunay po, our God reigns forever and in all circumstances. Siya'y nagahari sa panahon ng digmaan at kapayapaan. Siya'y nagahari sa panahon ng krisis at kapanatagan. Siya'y nagahari sa panahon ng kahirapan at kasaganaan. Ang kanyang paghahari at kapangyarihan ay walang simula at walang katapusan. Siya ang matibay nating sandigan sa lahat ng panahon, kaya naman lagi tayong may kapanatagan at kapayapaan. Mula pa rin sa Papuri 23, narito ang Naghaharing Panginoon. Kapahingahan ko mula sa panulat ni J.R. Obera at aawitin sa atin ni James Reyes. Mula naman sa panulat ni Pastor Laverne Ducot at inawit ng Solution Worship, Babalikan Mo Ako. At panalangin para sa bagong taon, likha ni Arnel De Pano at inawit ni Lara Maige at ng Sinag Artists. At susundan pa yan ng Si Jesus Ang Bahala, awiting isinulat ni Sok Villanueva at iyahatid sa atin ni Noel Cabangon. Hatid pa rin ng Papuri!

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Mabilis na naman pong dumaan ang mga sandali. Patapos na naman ang ating usapan dito sa Papuri. Purihin ang Diyos sa kalayaang meron tayo para mag-awitan at magpuring magkakasama katulad ngayong hapon. Mag-ingat pong palagi and Lord willing, magkakasama tayong muli in 2 weeks. I-message niyo po kami dito sa Papuri. Lubos po kaming na-encourage sa inyong mga message at patotoo. Please continue to pray for FEBC na patuloy itong gamitin ng Panginoon sa paghahatid ng mabuting balita. At purihin ang Diyos na tayo ay kasalukuyang number 5 sa audience share sa buong Mega Manila. Napakabuti ng Panginoon sa pagtataguyod ng kanyang gawain. Gusto ko rin pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante, sa ating mga prodtech na sina Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, at maging sa ating engineer on duty na si JV Tabua at sa Bokawe Transmitter Site Team. Ang iiwan kong passage sa inyo ay matatagpuan sa Psalm 46:1-3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito ng Hulyo. Hanggang sa muli po nating pagsasama, ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid, sa Diyos ang papuri.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa atin gamit ang radyo, kabilang na po yung mga nasa daan. Opo, sa ating bagong oras, ay alam ko po na marami sa mga nakikinig sa atin ay nasa biyahe. So focus lang po sa daan at makinig po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sumusubaybay po gamit ang ating mga online platforms, salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating Christian life. Ano ho ba ang mga pagbabago? Meron pong isang author na nagsabi na kadalasan daw po ang nagiging problema, we accept Jesus Christ as Savior, pero ang problem po, we do not submit to His Lordship. At ang reason daw po doon ay dahil gusto natin yung benefit ng salvation, pero ayaw po natin yung responsibilities ng Lordship. At ito po'y makikita natin sa paraan ng ating pamumuhay. Makikita po natin yan kung talagang nagpapasakop tayo sa Panginoon, nandoon ba ang pagkilala sa Kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya paminsan po makikita natin para bang merong in a way discrepancy doon po sa klase ng pamumuhay, sa priorities ng buhay, sa mga dapat ginagawa ng isang mananampalataya na hindi natin nababakas sa isang tao na hindi po talaga nagpapasakop sa ating Panginoon. Ganyan po nangyayari, mga kapatid. Kaya napakahalaga na talagang tanungin natin ang ating sarili, kumusta nga ba ang aking ugnayan sa Panginoon? At ano nga ba ibig sabihin pag tayo po ay nagkaroon ng isang relasyon sa ating Panginoon? Ano bang kahulugan nito? Ano ba dapat nangyayari pag tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon? So yan po ang gusto nating maunawaan, yan po ang gusto nating makita. Now, mahalaga pong gamitan natin ng isang ilustrasyon. Ano? Kamakailan po ay meron akong ikinasal at sinasabi ko nga sa kanila na ang pagpasok sa marriage ay isang malaking pagpapasya na hindi lamang bunsod ng damdamin. No? Kasi paminsan damdamin ang nag-uudyok. Kaya bandang huli, nagkakaroon po ng struggles dahil alam naman natin, ang damdamin po ng tao, pabago-bago po yan. At may mga pagkakataon po na pag dyan lamang tayo sumalalay, ay hindi pa pwedeng mag-sustain ng isang marriage. In other words, so ang sabi ko nga sa kanila, kailangan nating makita na itong pagpasok sa marriage would also entail a change of lifestyle. Opo, yung uri, yung klase ng pamumuhay ay mababago. At hindi lang po ito momentary, it's actually a change of lifestyle as I mentioned. Dahil nangangahulugan po ito, yung mga pagbabagong ito ay iikot na ngayon doon sa buhay may asawa, no? So ibig sabihin, kung gusto mong pumasok sa marriage at ikaw po ay naghahangad na yung marriage ay mag-work, at yan naman ang dapat hinahangad mo pag nandiyan ka, eto ngayon ang katanungan. Ikaw ba ay handa na baguhin yung lifestyle mo for that marriage to work? Hindi pwedeng buhay binata o dalaga pero married ka, di ba? Sapagkat pagka ganun ang ginawa natin, magkakaroon ng problema pagdating po sa ating marriage. Now, why am I saying this? Dalawang bagay. Una, dahil ang pagpasok po natin sa isang ugnayan sa Panginoon, kailangan makita natin na hindi lang po ito pagpapalit ng relihiyon. Na dati dito ka kabilang o kasapi ka dyan, ngayon lumipat ka naman, hindi lang po ganoon yon. Kailangan makita po natin, maunawaan po natin, na tayo po ay pumapasok sa isang relasyon. At nangangahulugan po ito na kagaya po ng isang relasyon, it will not only affect one aspect of your life, it will affect every aspect of your life. Kaya yung concept ng lordship ay hindi lamang po sa mga areas o aspeto, bahagi ng buhay na kung saan tayo po ay komportable at willing tayong ipasakop sa Panginoon, nangangahulugan po na lahat at bawat aspeto ng ating buhay ay talagang ipapasakop natin sa ating Panginoon. O handa ba tayo doon? Diba? Yan ang malaking katanungan dyan . Kasi baka mamaya tayo po ay handa lamang sa ilang aspeto pero hindi sa kabuuan. It will not work that way. Kailangan po meron tayong lubos na pagpapasakop sa ating Panginoon. Pangalawang bagay po na nais nating banggitin tungkol din dyan, nagpapakita po ito na merong bagong expectation sa ating buhay. Ibig sabihin, dahil pumasok ka sa ganyang relasyon, merong hinahanap sa iyo at merong aasahan mula sa iyo. For example, sa Ephesians chapter 4 verse 1, si Apostol Pablo po ay binibigyan niya ng mga katuruan, ang mga mananampalataya para maunawaan nila basically dalawang bagay from Ephesians. Una, Ano ba yung ating position in Christ? Your new position. Ano ba yung bagong katayuan natin kay Kristo? So, isa yan. Pangalawa, what are our new possessions? Ano naman yung mga bagong meron tayo? Provisions, possessions na binigay ng Panginoon. So that we can use that for the new position that we have. So, ang sabi niya sa mga mananampalataya, doon po sa transition from doctrinal to practical, Ephesians 4:1, ang sabi ni Apostle Paul, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ulitin natin, ano po? As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang sabi po sa salin sa Tagalog, mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Panginoon. So, ang katanungan po, ano yung pamumuhay na kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos? At hindi lang yon, ang isang katanungan po ay ito. Ibig bang sabihin, yung kasalukuyang pamumuhay nung wala pang pagkakilala sa Diyos ay naiiba doon po sa pamumuhay na may kaugnayan sa Panginoon? Ang sagot po ay yes. Kaya nga sinasabi rito, ito po ang hamon ngayon. Take note, nabanggit ko po kanina, ito po ay nandun na sa practical side ng Ephesians, meaning yung unang kalahati ng Efeso ay tumatalakay po sa ginawa ni Kristo para sa atin. At ngayon naman, ano ang dapat nating gawin in response to what Jesus has done? Palaging ganyan. Hindi ho pwedeng may ginawa lang ang Panginoon, wala tayong responsibility. May ginawa ang Panginoon, wala tayong response. Hindi po ganyan. Kailangan maintindihan natin na yung pong binigay sa atin, yung ginawa sa atin, it carries a responsibility. Hindi po natin pinagsisikapan na maligtas. Ang point po natin is, matapos maligtas, ma-receive yung salvation na yon, ano ngayon ang pamumuhay natin? This is also very evident dito po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ito po ay isang pamilyar na talata sa marami. At kung ating titingnan, ito po ang sinasabi ng talata. Let me read from the New Living Translation. Binigyan po niya ng paliwanag yung kaligtasan. And then pagdating sa verse 10, pinaliwanag niya sa atin anong dapat nating gawin. Ito po ang sinasaad. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. God saved you by His grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Tingnan niyo po tayo po ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po natin pwedeng angkinin ang kaluwalhatian dyan. Ito po ay kaloob ng Panginoon. It is not a reward for the good things we have done. So wala tayong pwedeng iyabang dyan. Yan po ay biyaya ng Panginoon. And then later on, he explained, pagdating sa verse 10, we are God's masterpiece. Na ang ibig sabihin po nito, meron siyang itinakda sa atin na responsibilities. Kaya sabi dyan, He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So yan po ay mga talata na nagpapakita na una, hindi ka maliligtas dahil meron kang ginawang mabuti. Pero pag ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, meron ka namang responsibility. Not as a payment for your salvation, but as a response to the salvation that you have received. So ano pong kailangan nating gawin? Kaya nga sabi dun sa Ephesians 4:1, live a life worthy of the calling you have received. So pag-isipan nyo maigi yan, ikaw ba ay namumuhay ng kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon? Kung titingnan mo ang iyong buhay ngayon, the way you use your time, your resources, your priorities in life, yung iyong lifestyle, can you honestly say that you are living a life worthy of the calling you have received? Magandang tanong, ano? At mabigat na tanong. Hindi po papasok dito yung teka-teka, saka na lang, kasi ganito ngayon. Hindi po. Hindi po ito isang bagay na optional. Hindi po ito isang bagay na pag-iisipan pa. Dahil kung pumasok ka sa isang relasyon sa Panginoon, ito po ay dapat nakikita na sa iyong buhay. Yan po ang reality niyan. Dapat nakikita na ito sa iyong buhay. Kaya nga, mabigat na responsibilidad, mga kapatid, di ho ba? Kaya malaking hamon din naman para sa atin. Kaya yan po ang isang malaking challenge dyan at malaking bagay na dapat pinag-iisip.

longer live. Hindi na akong nabubuhay. Ibig sabihin, hindi ko na ipinamumuhay ang buhay na ito sang-ayon sa gusto ko, preferences ko, sang-ayon sa kapasyahan ko. Ito ngayon ay sang-ayon na sa gusto ng aking Panginoon at para sa Kanya na ako nabubuhay. Yan po ang dapat nakikita sa atin. And then in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, okay, kinilala mo si Kristo, he is a new creation, the old has gone and the new has come. So, ibig sabihin, may pagpapalit, may pagbabago. So, hindi ho pwedeng merong salvation without transformation. Tingnan nyo, ha, para lang maunawaan natin na ito po hindi isang bagay na tayo lang ang iisip o gagawa. Kailangan maintindihan natin na ang Panginoon po ay kumikilo sa ating buhay para yung transformation na ito ay mangyari. Sabi sa Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Now, ano po ang kadalasang dahilan or excuse para hindi po mabago ang isang tao? Well, nandyan po yung ayaw mong mabago. Pangalawa, hindi mo kayang mabago. Di ho ba? O kaya siguro, pwede yung pangatlo, ayaw mo at hindi mo kaya. Pero ano pong sinasabi ng talata na pinagkaloob sa atin? God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Yung pong pagnanais at yung kapasidad na gawin kung ano po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So makikita po natin mga kapatid na dito po sa passage na ito, again this is Philippians 2:13, yung mga dahilan natin para hindi gawin ang nararapat, basag lahat eh. Bakit? Kasi sinasabi ng talata, ang Diyos mismo ang kumikilos. So sa madaling sabi, kung wala po tayong ganyang desire at hindi po natin nakikita yung capacity to do what pleases God, then there is a problem. Kumustahin natin yung ating kaugnayan sa Panginoon. Tunay ba yung ating pananampalataya? Dahil kung ang pag-uusapan po rito yung ating sariling initiative o gawa para sa Panginoon, then perhaps merong kanya-kanyang excuses yan. Pero ang sinasabi po rito, it is not your work for God, but God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So, kung meron po tayong pagtanggi, hindi ibig sabihin wala po yung desire, kundi pinipili natin. Kasi nung wala pa tayong kaugnayan sa Panginoon, wala po tayong desire to do what pleases God. Wala tayong capacity to do what pleases God. No? I remember yung ilang mga testimonies na aking nadinig about believers who are now serving the Lord. Ang sabi nga nila, alam mo, Pastor, yung isa sabi niya ganito, ako pa nga yung number one na umuusig sa mga may gawain dito, sa mga may Bible study rito. Ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan na darating yung panahon, yung pagkakataon, na ako pa mismo ang hahawak ng Biblia at mangunguna. Sapagkat dati ako pasimuno rito para guluhin yung gawain dito sa amin. Imagine mo yon, pagbabago, di po ba? Meron namang isang testimony, ang sabi niya, dati pinagtatawanan ko ito eh. Hindi ko ma-imagine kung paanong magkakaroon ng turning point at saka complete turnaround ang aking buhay na yung dating kinukutya, pinagtatawanan nila, lait-lait ko ng mga Bible study na yan, eh ngayon eh, pinananabikan at gustong-gusto ko. Nagbago eh, no? Bakit? Ito nga po ang talata. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So muli, pag hindi po natin nararanasan to, abay kailangan pag-isipan natin. Baka marahil po ay nandyan yung desire but you do not want to obey. Baka nandyan po yung capacity but you do not use it for the glory of God. But the bottom line is this, hindi po pwedeng tayo ay mananampalataya na walang transformation. Hindi pwedeng merong salvation without transformation. Dahil ang sabi nga ng talata, God Himself is giving you the desire and the power to do what pleases Him. So yung ating mga usual excuses na hindi kaya at hindi gusto, eh wala na.

0: Yan. Hindi pa pwede yan. Dahil kung may tunay kang ugnayan sa Panginoon, ang sinasabi ho ng passage, yan po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Now, para naman doon sa mga naglilingkod na, mahalagang makita at maunawaan din po natin na yung quality o yung klase ng relasyon na meron tayo sa Panginoon ay kailangan din merong progreso. Di ho ba? Parang ganito, ano? Nung kami po ay kinasal, isa sa naalala ko sa aking mentor, si Pastor Clem Guillermo, ang sabi po niya sa amin noon, bumalik kayo sa akin at titingnan natin kung kumusta yung progreso ng inyong marriage. No? So mapapaisip ka, anong progreso ng marriage? Kadalasan po kasi, yung mga single, ang pinapangarap ay makasal. At yun na po yun. Pag nakasal, yun na yung goal. No? Pero maganda po yung perspective. At ngayon, yan na rin ang aking inaaral at tinuturo na yung marriage ay hindi po pagtatapos yan. It's just a new chapter doon po sa ating journey. Yung ating desire to glorify God as a single should not stop. It should continue. And in fact, dapat mas lalong may progreso dahil binigyan ka na ng katuwang sa buhay na makakasama mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Now, bakit hindi po nangyayari ito? Kaya papansinin mo eh, may mga couples na pagsimula, maganda po, they would have progress, merong growth, merong development, merong pag-usad, pero alam din natin ang reality na meron po mga couples na peak o height ng kanilang healthy marriage ay doon lamang sa umpisa. And then later on, it will deteriorate. Kaya nga, mapapansin nyo, minsan po, yung tinatawag na pagmamahal, ano po, nakikita natin sa umpisa, tapos later on, parang unti-unti nawawala. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, for the marriage, for the relationship to work, meron tayong kailangang ginagawa. Hindi pwedeng wala kang ginawa and you're expecting the relationship to be healthy. Ganun din sa ating Panginoon. Hindi po pwede na wala tayong ginagawa and then we are just expecting na it will become healthy. We have to be intentional, di po ba? Meron tayong mga kailangang gawin, meron tayong mga hakbangin na siyang kailangang gawin para sa ganoon yung ating relationship, yung ating marriage will grow. At ganun din naman sa ating ugnayan sa Panginoon. Kung papaanong sa marriage, alam ng mga tao yan, sa ating relationship sa Panginoon, dapat ganun din. So ang question ko ngayon is this. Dahil ikaw ay pumasok sa isang relasyon sa Panginoon, ano ngayon ang iyong ginagawa for your relationship with God to grow? Okay, so kumusta yung ating Bible reading? Kumusta yung ating prayer time? Kumusta yung ating ministries? Can you say na from the time na ikaw ay nakakilala sa Panginoon up until this time na merong significant progress ang iyong spiritual life? Kasi po, pag hindi tayo intentional dyan, baka mamaya eh hikahos na yung ating spiritual life, eh hindi pa ho natin namamalayan. Baka mamaya ho eh talagang sabi nga eh unhealthy na yung ating spiritual life. Pero hindi pa rin natin napagtutuunan ng pansin. And posible pong mangyari yan. At nangyayari nga po yan. Bakit? Because people are not intentional with their spiritual life. So itong pag-aaral natin is all about intentionality. Your relationship with God is very important. Pero ang tanong po, tinatrato mo ba itong mahalaga? Ito nga ba ay binibigyan mo ng panahon, pinangangalagaan, at ikaw ba ay intentional na sa bawat araw ay lalong mapalapit sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay at lalong lumalim sa ugnayan sa ating Panginoon? Ang mga tanong pong yan, ikaw talaga mismo makakasagot. Walang ibang sasagot para sa iyo. Ikaw mismo nakakaalam. Sapagkat yung mga pribado na mga panahon, ikaw lang din naman nakakaalam at ang Panginoon. So ang malaki at mahalagang katanungan po ay, kumusta ang iyong ugnayan sa ating Diyos? At sana po ay tanggapin natin yung hamon na mag-evaluate. No? Kasi pag hindi tayo nag-evaluate, hindi tayo magkakaroon ng mga changes. Eh. So evaluate your Christian life. Kumusta na? Ano na ang progreso ng iyong buhay espiritual? ano na ang tinatakbo ng iyong buhay espiritual. So very significant po ang mga katanungang ito. At kung kayo po'y naghahangad na patuloy pang umangat, lumalim, well, pag-uusapan po natin yan, paano tayong lalago sa ating buhay espiritual at ano ba ang ating dapat ginagawa o mga pagbabago sa ating buhay para yung paglago na iyon ay lalong makita at yung kalusugan ng buhay espiritual ay lalong maranasan. Sapagkat, again, let me clarify this, pag tayo po ay unhealthy sa anumang aspeto ng buhay, maging sa spiritual life, yan po ay lilikha ng limitations. Pero kung tayo po ay healthy, it will create possibilities and at the same time, widen your potential. So meron tayong responsibility mga kapatid at nawa po maging hamon ng pag-aaral na ito na ating i-take up ang responsibility na yan and grow in our relationship with God. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: minsan ay napasok po rin ang pagninegosyo, damit at iba pang pangangailangang araw-araw ang aming ibinebenta. Noon ay malaki ding puhunan ang kailangan upang umpisan ito. Subalit sa kabila nito ay malaki rin ang kinikita ng negosyong iyon. Dahil mismo sa pag-awaan namin kinukuha ang mga ibinebenta, bakit nga ba naman hindi namin ito magagawa? E malapit na kamag-anak namin ang isa sa mga matataas na opisyal ng kumpanyang iyon. Katunayan, marami ang lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong upang makapag-umpisa din ng negosyo. Subalit, ang kahilingan ganito ay hindi niya basta-basta pinagbibigyan. Minsan ay nasabi niya sa akin na mas magandang tulungan ang kamag-anak dahil magkakaroon siya ng malasakit sa negosyo. Samantalang kung hindi mo daw kaano-ano ang ilalagay mo sa ganung negosyo, ay maaari ka niyang iwan na nag-iisa sakali mang dumating ang pagsubok. Pero kung kamag-anak mo, malaki ang posibilidad na hindi ka niya iiwan at tutulungan kang makabangon sakali mang dumating ang mga suliranin sa negosyo. Marahil ganito ang nasa isip ni Nehemias nang inilagay niya sa pamamahala sa Jerusalem ang kanyang kapatid. Ganito po ang mababasa sa Nehemias Kabanatang 7, Talatang 2. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng dalawang mapagkakatiwalaan, si Hanani na aking kapatid at si Hananeas na pinuno ng mga bantay. Itong muli ay may takot sa Diyos at subok na ang katapatan. Muli na naman po nating tutunghayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias Kabanatang 7, unang talata hanggang 73. Ito ay ihatid sa ating Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa aklat ni Nehemias, ikapitong kabanata, simulan po natin sa unang talata. Ang kaaway ay merong iba't ibang mukha. Ito ay batay sa karanasan ni Nehemias at ng mga Hudyo habang itinatayo nila ang pader ng Jerusalem. Hindi lamang sa inyo kumikilos ang kaaway, subalit sa iba't ibang pamamaraan. Si Sanballat, kasama ng kaniyang mga kaibigan at kasamahan, ay gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang masiraan ng loob si Nehemias sa kaniyang mga ginagawa. Nakita natin na isa sa mga pamamaraan ng kaaway ay ang pakikipagkasundo. Natunghayan din natin na ang pakikipagkasundong ito ay hindi para sa ikabubuti ng mga Hudyo, subalit ng mga kaaway. Ito ang isang gawaing hindi natin dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Nasaksihan din natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtatapos ng gawain sa Jerusalem. 52 araw silang nakipagbaka at nagbata upang matapos ang gawaing iyon. Nasabi din natin na tanging sa pamamagitan lamang ng lakas at kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kaya nila nagawa ang mga bagay na kanilang dapat gawin. Kung sa kanilang sariling kakayahan lamang naitayo ang pader ng Jerusalem, marahil ay hindi ito matatapos ng ganoon kabilis, lalo na kung merong mga nag-aabang na panganib. At ito rin ang malimit na makalimutan ng ating mga kapatiran sa ating panahon. Sa ating pagsisimula sa ikapitong kabanata sa aklat ng Nehemias, muli po nating makikita ang pagtatapos ng pader sa Jerusalem. Ngayon ay sinimulan ng ipagtanggol ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem, sapagkat ang kanilang kaaway na minsan nang hinadlangan ang pagpapagawa ng pader ng Jerusalem ay nagnanais sirain ang lungsod. Alamin po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias sa Kabanatang 7 sa unang talata na ganito po ang sinabi. Nang ang pader ay naitayo na at nailagay ko na ang mga pinto, mga bantay pinto, mga awit at ang mga lebita ay nahirang na. Nang matapos na ang pader ng Jerusalem, naayos na ni Nehemias ang lahat ng pinto at nahirang na niya ang mga tagapagbantay sa mga pintuan, ang mga tagapaglingkod sa mga pintuang ito ay sila na rin ang nagbantay. At ang mga nangangalaga ng pader ay naging maingat sa kanilang mga ginagawa at pagbabantay. Ipinaalam nila sa mga tao sa loob ang lahat ng mga nangyayari sa labas ng pader. Kung merong mga kaaway o merong mga panganib sa labas ng pader, Ang mga nagbabantay ay agad na hinihipan ang trumpeta upang ipaalam sa lahat na mayroong panganib. Nagbabantay ang mga taong ito araw at gabi. Merong mataas na pamantayan ang gawain ito. Subalit makikita po natin na hindi lahat ng mga tuntunin sa kanilang gawain ay naipatutupad. Hindi dapat na nagwawalang bahala ang mga nagbabantay sa mga taong nasa loob at nasa labas ng pader. Sa pagkakataong ito, meron akong mga bagay na nais linawin. Meron tayong mga naririnig ngayon na hindi dapat ipagwalang bahala ang tungkol sa mga taong pumapasok sa ating mga pagtitipon, sapagkat hindi tayo dapat na makihalubilo sa lahat ng mga taong nagsasabing mga kapananampalatay at kapanalig. Pansinin po ninyo ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Unang Korinto sa kabanatang 5 sa talatang 11 ang ganito, "Kung ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao." Bagamat binigyan natin ng diin ang doktrina sa ating panahon, hindi natin maaring tawaging kapatid ang mga taong itinatanggi na walang kamalian ang Biblia, ni hindi tayo maaring makipaghalubilo sa kanila. Nang banggitin ni Pablo ang mga bagay na ito ay hindi niya tinutukoy ang tungkol sa doktrina. Tinutukoy niya ang tao sa loob ng isang simbahan na ayaw harapin ang suliranin tungkol sa kasalanan sa kaniyang buhay. Ang batayan ng pakikisalo sa isang kapatiran ay ang tungkol sa inyong mga paniniwala at doktrina. Kailangang ihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at sa lahat ng doktrina na tumatanggi sa kaniyang kaluwalhatian. Gayunpaman, ay kailangan natin ang tamang pag-uugali sa ating pakikipaghiwalay sa kanila. Maraming simbahan ngayon ang nagbabangayan sanhin ang kanilang mga iba't ibang mga paniniwala at doktrina. Madalas nating tignan ang tungkol sa doktrina, subalit hindi naman natin nakikita ang tungkol sa mga maling gawa ng mga tao. Nang mabanggit ni Pablo ang tungkol sa hindi natin dapat pakikihalubilo sa mga taong nakikiapid o sa mga sakim, hindi niya binanggit dito ang tungkol sa doktrina. Hindi lamang dapat ihiwalay ang ating sarili sa mga taong tumatanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, gayon din sa mga taong lisya ang kanilang mga pamumuhay. Kailangan din nating maunawaan na sa ating pakikipaghiwalay sa mga taong iba sa ating mga pananampalataya at paniniwala tungkol sa ating Panginoon ay hindi dapat na hatulan. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Mababasa po natin ito sa 2 Timoteo, sa 2 kabanata, talatang 19. "Ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon." Hindi natin alam kung sino ang tunay na mga anak ng Diyos, subalit alam niya kung sino ang kanyang mga anak. Wala tayong karapatan na tumawag ng lupuno pang labanan ng mga taong ito sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paghatol. Kailangan lamang nating ihiwalay ang ating sarili sa kanila at hindi ang hatulan sila. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang magbantay sa mga taong maaring sumira ng ating pananampalataya sa Panginoon. At karagdagan pa sa mga hinirang na mga tagapagbantay ay humirang din si Nehemias ng mga awit. Makikita natin sa susunod na kabanata na sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Ang espiritong merong pagpupuri ay espiritong merong kapangyarihan. Ang ibig pong sabihin, tayo ay mga taong merong pagpupuri sa ating puso. Subalit kagalakan ang madalas na wala sa ating mga simbahan ngayon. Sa aklat ng Efeso, sa 5, talatang 18-19, ay inilarawan ni Apostol Pablo ang tanda ng isang taong puspos ng Espiritu. Ang sabi niya, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyo mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Anong sarap magbigay ng pagpupuri sa ating Diyos? Merong mga tao na nagiging hadlang ang musika upang magbigay puri sa Diyos. Maaring hindi tayo makaawit sa pamamagitan ng ating mga tinig, subalit ang tunay na pagpupuri ay nagmumula po sa ating puso. Kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoon, meron ka ring hangarin na laging magpuri sa Diyos. Sang-ayon sa ating nabasa, hindi lamang sila humirang ng mga tagapagbantay at ng mga awit, humirang din sila ng mga Levita. Ang mga Levita ay mga tagapaglingkod. Sa aklat ng Kawikaan sa 18, makikita po natin sa 16 ang ganito. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harapan ng mga taong dakila. Kung tayo ay tunay na tinawag ng Diyos, magbubukas tayo ng mga pintuan upang makapaglingkod sa Panginoon. Sa 2 ng 7 sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng Kuta ang pamamahala sa Jerusalem sapagkat siya'y isang higit na tapat na lalaki at natatakot sa Diyos kaysa marami. Si Hanani ay hindi kapatid ni Nehemias sa dugo. Kung inyong naalala sa simula ng aklat na ito, nang dumating ang isang tao at nagbigay ng ulat tungkol sa kalagayan ng mga taong bumabalik sa Jerusalem. Siya'y isang kababayan ni Nehemias at hindi kapatid. Si Hanani ay isang pinuno sa Jerusalem at siya rin ang nagbigay ng ulat kay Nehemias tungkol sa kalagayan ng Jerusalem. Kung kaya't kilala ni Nehemias ang taong ito, ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Nehemias na aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng Kuta ang pamamahala sa Jerusalem. Natanggap ba ni Hanani ang ganitong karangalan dahil sa mataas ang kanyang pinag-aralan? O siya ay galing sa isang seminaryo? Hindi natin mababasa ang mga ganitong bagay sa ating pag-aaral ngayon. Isa siya sa mga katiwala sa lungsod na ito sapagkat siya ay isang matapat na tao at meron siyang takot sa Diyos nang higit sa lahat. Siya ay isang matapat na tao, hindi isang taong mataas ang pinag-aralan. Huwag niyo sanang dadamdamin ang aking mga sasabihin. Kailangan natin ng mga nakapag-aral na mga manggagawa. Subalit maraming mga nakapag-aral ang nasa gawain ng Diyos, subalit kulang naman sila ng mabuting katangian. Sinabi ni Pablo sa 4 sa 2 ng aklat ng 1 Korinto, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. Maasahan ka ba ng iyong pastor? Maasahan ka ba ng iyong kapatiran? Tapat ka pa sa iyong simbahan? Ang katalinuhan ay kapakinabangan kung ikaw ay tapat. Wala namang saysay ang katalinuhan kung wala kang katapatan. Sa 3, ganito po ang sinasabi. Sinabi ko sa kanila, huwag bubuksan ang mga pintuan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit at samantalang sila'y nagbabantay, isara nila at ikandado ang mga pinto. Humirang kayo ng mga bantay mula sa mga mamamayan ng Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang binabantayan at ang bawat isa'y sa tapat ng kanyang bahay. Ang lahat ng lagusan sa lungsod ay kailangang bantayan sa buong maghapon at sa buong magdamag. Sapagkat maraming mangyayari kailangan nilang manatili sa pagbabantay. At ang bawat isa ay kailangang magbantay kahit na ang kanilang tahanan lamang. At gayon din naman, binigyan tayo ng Diyos ng pananagutan sa ating mga tahanan. Makikita natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Marcos sa Kabanatang 13, talatang 37 ang ganito. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito ang dapat na gawin ng bawat mananampalataya. Ang 4 na talata, si 7 kabanata sa aklat ni Nehemias, ay ganito po ang sinabi. Ang lungsod ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao sa loob nito ay kakaunti at wala pang mga bahay na naitayo. Hindi lahat ng gusali sa loob ng lungsod ay tapos na sa pagkakataong iyon. At maaring malimutan nila ang pagbabantay habang nagtatayo sila ng kanilang mga tahanan. Kapansin-pansin na sa kanilang paggawa ay binibigyan nilang palagi ng kahalagahan ang pagtatrabaho at pagbabantay. Ganito rin sana ang ginagawa natin sa ating mga simbahan sa kasalukuyan. Basahin naman po natin ang 5 hanggang 7 talata. Inilagay ng Diyos sa aking puso na tipunin ang mga maharlika, mga pinuno at ang mga taong bayan upang magpatala ayon sa talaan ng lahi. Aking matnatagpuan ang aklat ng talaan ng lahi ng mga nagsiaho noong una at aking natagpuan ang nakasulat doon. Ang mga ito ang mga tao ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkakabihag na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Sila'y nagsibalik sa Jerusalem at sa Juda, bawat isa'y sa kanyang bayan. Sila'y dumating nakasama ni Zerubbabel, Jeshua, Nehemias, Azarias, Ramis, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Mesperet, Bigbay, Nahum at Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ganito rin ang makikita natin sa aklat ng Isra sa 2 kabanata. Sangayon sa sinabi ng Diyos sa aklat ng mga awit, sa kabanatang 112, sa talatang 6, ang matuwid ay maalala magpakailanman. Kaya inulit ang talaan ng mga taong ito, sapagkat sila ay tapat sa kanilang pananampalataya. Kilala ng Diyos ang mga taong tapat sa Kanya, at balang araw ay isusulat niya ang pangalan mo at ang pangalan ng lahat na naging tapat sa Kanya. Sa Kabanatang 7, talatang 17, sa aklat ng Nehemias ay ganito pa po ang idinugtong ni Nehemias. Ang mga anak ni Asgad, 2,322. Sino si Asgad? Siya ang isa sa mga bihag na dinala sa Babylonia. At sa loob ng 70 taon ng kanilang pagkakabihag, dumami ang kanyang lipi. Merong 2,322 tao ang makapagsasabing sila ay galing sa lipi ni Asgad. At kung merong taong hahamon sa kanilang pagiging Israelita, kailangan lamang nilang sabihin na sila ay galing sa kanilang lipi. Kilala nila ang bawat lipi. Kapatid, nais mo bang malaman kung ikaw ay anak ng Diyos? Kung ikaw ay nagtitiwalang si Jesus ang iyong tagapagligtas, siya ay suma sa iyo at ikaw ay may buhay. Kaibigan, kailangan ay ngayon pa lamang ay malaman mo na kung ikaw ba ay anak ng Diyos upang maitala rin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, 12 talata ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Basahin naman po natin ang talatang 6 na ganito po ang nasusulat. At sumusunod ay yaong umahon mula sa Telmila, Tilharsa, Herub, Addon, at Imer, ngunit hindi nilan mapatunayan ang mga sambahayan ng kanilang mga ninuno kung sila ba ay kabilang sa Israel. Meron din namang mga tao na hindi nila mapatunayan ang kanilang pagiging Israelita. Ang sabi nila, sa aking palagay ay ako ay isang Israelita. Oo, maasa kami na kami ay mga Israelita. Ang kanilang palagay at haka-haka ay hindi nakatulong sa kanila. Kailangang tiyakin nila kung sila ay kasama sa lahing ito upang makapasok sa lungsod. Gayon din naman ay hindi tayo maaring makapasok sa kaharian ng langit kung hindi natin tiyak kung ano at sino tayo sa harapan ng Diyos. Sa talatang 64 ay ganito po ang sinasabi. Hinanap ng mga ito ang kanilang talaan ng lahi doon sa mga nakatala sa talaan ng lahi. Ngunit iyon ay hindi natagpuan doon, kaya sila'y ibinilang na marurumi at inalis sa pagkapari. Hindi nila alam kung kaninong lipi sila galing. Hindi lang natin kailangang maligtas, kailangan din nating malaman na tayo ay ligtas at napatawad na sa ating mga kasalanan. Sa talatang 65 ay patuloy pa ang sinabi ni Nehemias. Sinabi sa kanila ng tagapamahala na huwag kakain ng kabanal-banalang pagkain hanggang sa tumayo ang isang pari na may urim at may tumim. Ang pagkilala sa mga pari noong panahong iyon ay sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan at mga bagay na nakalagay sa kanilang mga dibdib. Dito makikita na sila ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Subalit sa ating panahon, makikita at malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng ating pamumuhay. Basahin po natin ang huling talata sa ating pag-aaral ngayon, sa talatang 73. Kaya't ang mga pari, mga libita, mga bantay pinto, mga awit, mga ilan sa mga mamamayan at ang mga lingkod sa templo at buong Israel ay naninirahan sa kanilang mga bayan. Nang dumating ang 7th buwan, ang mga anak ni Israel ay nasa kanilang mga bayan. Ito na po ang huling talata sa 7th kabanatang Nehemias. Ang mga Israelita ay nasa kanilang bayan at tahanan. Sa ilalim ng pangungunan ni Nehemias, isang malaking gawain ang natapos, subalit hindi pa dito natatapos ang lahat. Meron pang ibang kailangang gawin. Ilang mahalagang aral ang ating makikita sa kabanatang ito. Una, nakita natin ang pagtatalaga ng mga tagapagbantay at ang kanilang mga gawain. Tayong mga anak ng Diyos ay hindi lamang tinawag mula sa kasalanan, subalit tinawag din tayo upang bantayan natin ang ating kaligtasan na tinanggap mula sa Diyos. Gayon din naman, kailangan nating bantayan ang ating masamahan at ang mga tao na ating pakikisamahan. Isa pa sa ating mga natunghayan ay ang pagkakatapos ng pader sa tulong ng Diyos at sa kanilang pagkakaisa. At dahil sa mabuting pamumuno ni Nehemias, natapos ang pader na matagal na nilang inaasam. At ang pinakamahalagang aral na makikita natin ay ang pangangailangang malaman natin na tayo ay bahagi sa pamilya ng Diyos. Tulad ng mga Israelita, kailangang malaman nila at patunayan na sila ay mga Israelita. At tayo man ay mahalagang malaman at patunayan natin na tayo ay anak ng Diyos upang maging karapat dapat sa kaniyang kaharian. Kung hindi mo pa nalalaman na ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay nag-aalinlangan tungkol sa iyong kaligtasan, ngayon ay tanggapin mo na siya na iyong tagapagligtas. Subalit kailangan nating tandaan at malaman na tanging sa ating Panginoong Hesus lamang makakamtan ang kaligtasan, sapagkat sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12 ang ganito, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo, pinupuri ka namin pinasasalamatan, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Salamat Panginoong Diyos sa mga nasusulat na mga kasaysayan. Mga kasaysayang merong kahulugan sa buhay espiritual ng bawat isa sa amin. Panginoon, ang lahat ng mga ito'y meron pong ibig sabihin sa aming mga buhay sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na maging tagapagbantay sa aming kapaligiran, na hindi kami sasang-ayon sa gawain ng mga kaaway o ng sanglibutan ito. Kami, Panginoong Diyos, ay gawin mong maging matatag at malakas sa aming mga pananampalataya upang makapanindigan sa katotohanan. Bigyan mo po kami ng kaalaman at karunungan upang malaman namin kung ano ang mali sa mga katuroan na ipinangaral ng marami ngayon. Panginoong Diyos, kami po ay gabayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At gayon din, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na magkaroon ng katiyakan na kami nga ay kasama sa iyong pamilya, kami nga ay iyong mga anak upang maging kalugod-lugod at karapat-dapat. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ikaw ay mangusap sa bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Kami po umaasa at nagtitiwala na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
5: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
7: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call. mapagpalapong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang ating layunin sa pag-aaral ng Aklat ng Kolosas ay upang magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa Ebanghelyo at maranasan ang mga benepisyo nito. Ngunit kung hindi tayo tunay na Kristiyano, hindi natin mararanasan ang mabubuting benepisyong dulot ng Ebanghelyo. Maraming tao ang nagsasabing, sila ay ligtas na, ngunit hindi pala. Ang false assurance ay isang napakalaking problema. Ang tunay na born again o Kristiyano ay may bunga, ngunit may mga prutas na hindi pwedeng pagbasihan ng ating kaligtasan na pinag-aralan noong nakaraang mensahe. Ngayon naman ay sisimulan natin ang pag-aaral sa walang kadudadudang bunga ng Ebanghelyo. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Undisputable Fruit of the Gospel.
9: Please turn your Bibles to Colossians chapter 1 and verse 6. Colossians chapter 1 and verse 6. Basahin ko muli yung dalawang salita sa verse 5 bago ko basahin ng buo ang verse 6. The gospel which has come to you, as indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Ang title na binigay ko dito sa ating pag-aaral ngayon, The Indisputable Fruit of the Gospel. No, kung sa Tagalog, ang hindi makikwestiyon na prutas ng Ebanghelyo. No, wala ka talagang kaduda-duda na pagka nakita mo itong mga bagay na ito sa iyong buhay, sabi mo, yan ang prutas ng Ebanghelyo. Yan ang nais natin pag-usapan ngayon. Tayo ay nandito sa bahagi na sinulat ni Pablo. Ito yung bahagi na tinatawag na Thanksgiving section. Tagal na natin dito. Siguro nagtatakang iba sa inyo, bakit ang tagal-tagal natin tinututukan itong bahaging ito? Meron kong dalawang dahilan kung bakit. Ang una, gusto kong magkaroon tayo ng klaro, ng maliwanag na pangunawa patungkol sa Ebanghelyo. Huwag natin kalimutan, ito ang purpose. Kasama ito sa main purpose, bakit sinulat ni Pablo itong sulat niya na ito sa mga mananampalatayang nakatira sa Kolose. No, nais niya na talagang ma-establish ng mabuti ang mga mananampalataya sa Ebanghelyo upang sila ay maproteksyonan mula dito sa mga impluensya ng mga false teachers dito sa Kolose. No? So, yun yung dahilan eh. Talagang pag binasa na natin, inaral na natin ang buong sulat, talagang lagi niya ipapakita itong Ebanghelyo, ito si Jesus, at marami pang iba dahil ang daming mga false teachers na umaatake sa mga mananampalataya. Now, itong Thanksgiving section na to, although hindi niya lantarang sinabi na ito ang Ebanghelyo at ito ang katangian nito, iba yung approach na dito eh, parang pasimple, kumbaga, no, sa Tagalog. Pero makikita natin na napakagaling ng paraan ni Pablo para ipakita niya ito mga katangian ng Ebanghelyo. Meron nga tayong mga pito at least na makikita rito. At nakita na natin ay may maapat na. Noong una, pinakita niya ng Ebanghelyo is, ang terms niya ay ganito, the hope laid up for you in heaven. So ito yung tinatawag sa English na the blessed hope. Oh, so yan ang Ebanghelyo. Ano pa ang tungkol sa Ebanghelyo? It is the message of truth. Mensahe ng katotohanan. Ano pa? Ikatlo, sabi niya na itong Ebanghelyong ito ay para sa lahat ng mga tao. Ito ang magandang balita para sa lahat. No, hindi lamang ito para sa mga nakatira sa Kolose, ito rin ay sa lahat ng bahagi ng mga tao sa buong mundo. At ika-apat na katotohanan ng pinakita niya patungkol sa Ebanghelyo ay na itong Ebanghelyong ito ay makapangyarihan, may bunga. Pagka ang Ebanghelyo ay dumating sa isang tao, may bunga na makikita sa kanyang buhay. Ito ang pagkakasabi ni Pablo. It is bearing fruit and increasing, as it also does among you since the day you heard it. Okay, so yan ang ginagawa ni Pablo rito, no? Kaya pinapakita niya itong mga iba't ibang detalye na ito patungkol sa Ebanghelyo upang ang mga babasa nito maiintindihan nila ng mabuti sa kanilang isipan. Ah, ito pala ang ibig sabihin pag sinabi mong gospel. So, yan ang unang dahilan bakit natin ito inaaral. Para maging klaro sa ating isipan, ano ba talaga yung Ebanghelyo? Ano ba nga katangian nito? Okay, ikalawang dahilan, ba't natin, ang tagal-tagal na natin dito sa Thanksgiving section na to? Dahil gusto ko na tayo ay makatiyak na ma-experience natin itong mga benepisyo na pinapakita rito patungkol sa Ebanghelyo. May benefits eh. Hindi ka lang naniniwala, may mangyayari, may benepisyong mangyayari sa iyong buhay. Ngayon, itong problema natin ngayon, yung tinatawag na false assurance. Yung mga marami na nagkiklaim na sila ay Kristiyano, akala nila papunta na sila sa langit, akala nila sila ay born again, pero kung susuriin ng mabuti yung kanilang mga dinadaanan, madidiskubre natin, parang hindi ito ebidensya na sila ay tunay na pinanganak mula sa Panginoon Diyos. Kaya ito ngayon, ito yung isa sa mga implikasyon nitong sinabi ritong nung sinulat ni Pablo that the gospel is bearing fruit. Namumunga ito. Hindi lahat ng mga religious experience na nakikita natin sa ating buhay ay manifestation ng totoong prutas na galing sa Ebanghelyo. Itong dahilan kung bakit nung nakaraang linggo, inaaral natin yung pinamagatang kong unreliable fruits. Hindi mo pwedeng asahan yon. Kung nakikita mo itong mga bagay na ito, itong manifestations na ito sa buhay mo, hindi pwedeng automatic sabi mo kagad, ay, meron ako nito. Sigurado, born again ako. Hindi, mag-iingat tayo doon. No? Sabi ko nga, sa katapusang bahagi ng pag-aaral natin dati, kung halimbawa, ikaw ay sumunod sa isang sinner's prayer, sa altar call, nararamdaman mo na ikaw ay ligtas. Palagay mo, alam mo yung tamang mga doktrina. Believe ka kay Jesus Christ sa ibang mga ginawa niya. Ikaw ay involved sa mga gawain sa iglesia. Feeling mo, mas magaling ka, mas mabait ka kaysa ibang mga tao. Pakiramdam mo, nako, may mga spectacular ako, may mga milagrong nangyari sa aking buhay at magaling ka pang mag-testify. Hindi dahil nasa iyo ang lahat ng mga yon, kung yun lamang ang pinagkakatiwalaan mo, kung yun lamang ang pinagbabasihan mo para sabihin, eh talagang born again ako kasi meron ako ng mga yun, yun ay kulang. Yun ay unreliable. Hindi pwede na hanggang dung ka lang. Lalo na pag hindi mo nakikitang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, hindi mo nakikita na mahal mo Panginoon Diyos, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka sumusunod sa kanyang mga salita, hindi ka lumalayo sa kasalanan, hindi ka gumagawa ng good works na nagpapakitang totoong pananampalataya mo, wala kang pag-ibig sa kapwa mo Kristiyano, hindi ka humihiwalay sa mga bagay sa mundong ito, hindi ka patuloy na talagang na kumakapit sa Panginoong Jesus na kahit anong mangyari, kahit ikaw ay na-persecute, kahit na ikaw ay may dinaan ng sakit, patuloy ka pa rin sa Panginoon. Kung wala nung lahat nun, kahit na meron ka pa ng mga unang bagay na sinabi ko na manifestation sa iyong buhay, pwede kang makatiyak na ikaw ay hindi totoong born again. Kaya importante yung ikalawang bahagi ng mga bagay na nabanggit ko eh. Kaya ngayon, itong gusto nating tingnan, no? Gusto nating magpatuloy na aralin itong napakagandang prutas na ito na bunga ng Ebanghelyo. At particularly, gusto kong tingnan itong walang kaduda-dudang prutas ng Ebanghelyo, the indisputable fruit of the gospel. At importante itong bagay na ito para malaman kung ikaw nga ay totoong Kristiyano. No, alam nyo, ganito ka-importante itong bagay na ito na pag-uusapan natin. No? Kasi ito ay laging binabanggit sa Bible, eh, lalo na sa New Testament. Iba-iba lamang ang terminology, no? Iba-iba lang mga salita ang ginagamit. Halimbawa, si Jesus Christ, anong tawag niya dito sa transformation na ito? Ang ginamit na term ni Jesus Christ ay pagiging born again. Sa John chapter 3 verse 3, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Minsan si Jesus, ang term na ginagamit niya, receiving eternal life and passing from death to life. No, lumipat ka mula sa kamatayan, papunta ng buhay. Sabi ng John 5:24, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. At tingnan niyo, mga iba't ibang ginagamit na salita ni Jesus. Kung babasahin natin yung unang sulat ni Juan, itong apostol na to, ano mga terms na ginamit niya? Ang madalas na ginagamit na terminology ni Juan ay ang phrase na born of God o kaya born of Him. 9 beses, yun ang makikita natin dito sa 1 John. 1 John 2:29, 3:9, 4:7, 5:1 at iba pa. Isang example. Ito pa ibang paggamit ni John. So minsan, born of God. Dito sa 1 John 3:9, ang ginamit niya, God's seed abide in Him. No, God's seed. Parang ini-imagine mo ang isang buto, kumbaga, ay natatanim sa isang tao. Although yung Greek word dyan, hindi seed, hindi yung buto na normal na ginagamit natin. Yung ginagamit natin,

forth by the word of truth. So James 1:18. Si Peter, halos pareho yung kanyang description, pero etong paraan kung paano niya sinulat ito, you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding word of God. Yun ang sa 1 Peter 1:23. Sa 2 Peter 1:4, ang tawag niya dito sa transformation na to is becoming a partaker of the divine nature. Tinan nyo? Pero si Pablo ang may pinakamaraming mga salita na ginamit to refer to itong transformation na to. Sa Titus 3:5, ano tawag niya doon? Washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Sa Ephesians 2:5, ano tawag niya doon? Being made alive together with Christ. Sa 1 Corinthians 6:1, ano tawag niya doon? Washed by the Spirit. Sa Colossians chapter 2 verse 11, ang tawag niya spiritual circumcision. At sa 2 Corinthians 5:17, ang tawag niya doon is to be a new creation in Christ where the old has passed away and the new has come. So yan ang iba't ibang mga terminology na ginagamit sa New Testament para ipakita patungkol dito sa indisputable fruit of the gospel. Hindi mo mako-question. Pag nasa iyo itong bagay na to na iba't ibang tawag na sinasabi dito sa New Testament, ito ay nagpapakita na ikaw ay totoong Kristiyano. Kung titingnan natin ang Old Testament, merong ang prophecy ang Old Testament patungkol dun eh. Ang Ezekiel chapter 36, 26 and 27. Ito sabi ng propetang si Ezekiel. Sabi ng Panginoon Diyos, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Wow! Yan ang ibig sabihin pag sinabi mong born again. Pag born again ka, hindi lang ito yung sinasabi mo. Ako, hindi ako Katoliko, Protestante ako. At yung specific denomination na kinabibilangan ko bilang isang Protestante, born again. Yun yung utak ng marami. Akala nila yun ang ibig sabihin ng born again. Hindi, ang tanong, ikaw ba ay naka-experience nitong bagong puso? Bagong spirito ba ang nilagay ng Panginoon? Tinanggal ba yung pusong bato mula sa iyo? Binigyan ka ba ng bagong puso, malambot na puso, hindi na yung matigas na puso, o kumbaga matigas na ulo na ay sumunod sa Panginoon? Ikaw ba'y nilagyan ng Panginoon Diyos ng kanyang banal na spirito, kaya ikaw ngayon ay sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos? Ikaw ay maingat na nais mong sundin ang kautusan ng Panginoon? Yon yung issue. Na pagka ikaw ay naborn again, pati ikaw magugulat. Sabi mo, ano nangyari sa akin? Mga taong nakakakilala talaga sa iyo, pati sila sabihin, ano nakain mo? Ikaw ba yung kilala ko dati? Ikaw ba si ano? O baka may kakambal si ganito? Hindi, ako nga yun. Bakit? Bakit iba ka na? Dati iba tingin ko sa iyo eh. Ano nangyari? Merong kakaibang nangyari. At itong kakaiba na ito, hindi lang ito dinagdag ng Panginoon sa buhay mo na sinabi niya, bawal to ha, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan, bawal kang pumunta dito, bawal kang pumunta doon. Hindi yun eh. Yung pagbabago na pinag-uusapan natin, talagang absolute makeover, talagang binago ng Panginoon Diyos ang puso mo. Ibang-iba ka na talaga. Parang minaalala kong kwento si Augustine. Nung dati may kinakasama siya, kung di ako nagkakamali, isang prostitute, naborn again siya. Mamaya naglalakad siya, hinabi niya, Augustine! Augustine! Alam niya, na-recognize niya yung boses. Sabi niya, hindi siya tumigil. Augustine! Augustine! Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, ako ito! Para gusto niya sabihin, oy, magkasintahan tayo! May relasyon tayo! Pero ano sagot ni Augustine? Hindi ako ito. Sa mga salita ni Pablo, ako ay bagong nilikha. I am a new creation in Christ. The old has passed away. Behold, the new has come. Yun ang pinag-uusapan dito. Merong bilagro na nangyari sa buhay ng isang tao. Yan ang nais natin tutukan ngayon. Pero hindi natin gagamitin itong Colossians. Ibang sulat ang titingnan natin. Ang gagamitin ko para pag-aralan natin

0: itong mga manifestation na ito, nitong walang kadudadudang prutas mula sa Ebanghelyo, gamitin natin ang 1 John, ang unang sulat ni Juan. Dito natin makikita kung tayo ba ay totoong mga Kristiyano. Dito natin makikita kung eto bang transformation na to na sinasabi ni Pablo o sinasabi ni John, ito ba ay nakikita natin sa ating mga buhay. Ngayon, alam nyo, mayroong pagkakapareho ng konti itong sinulat ni John at saka sinulat ni Pablo. Kasi pareho, nung sinulat nila yung kanilang mga letters, itong 1 John na sinulat ni Apostol Juan at itong Colossians na sinulat ni Pablo, ang pagkakapareho nito, may problema sila sa mga false teachers. Gusto nilang i-establish ang mga mananampalataya sa Ebanghelyo para nga hindi sila ma-impluensyahan ng false teaching. So yun, pareho yun. No? Tapos ito ang nangyari specifically, ito ang konteksto ng John na sinulat niya ito. Dati, may mga kasamahan sila. Tapos itong mga kasamahan nila na to sa iglesia, may natutunang false doctrine. And then, ang ginawa nila, ayaw na nila mag-submit kay John, iniwan nila yung local church nila, umalis na sila. Kaya sabi ni John, sa 1 John 2 verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. So dati kasama nila eh. Eh ngayon, dahil sa false teaching, umalis na sila. Now, ano nangyari? Nung umalis itong mga taong ito, nakasama nila dati sa church, naging false teachers sila. At nag-iimpluensya na sila. Gusto nilang bumalik, hindi para maging bahagi ng church, kundi para impluensyahan yung mga Kristiyano para gumaya sa kanilang false doctrine. Yun ang nangyari. Itong dahilan kung bakit, sabi na naman ni John, kaya niya ito sinulat, sabi niya sa 1 John 2:26, I write these things to you about those who are trying to deceive you. Oh, kaya kung sinulat ito, kasi may mga tao, gumagawa ng paraan para dinlangin kayo. Oh, so yan ngayon. Kaya sinulat ito ni, tulad ni Pablo, sinulat ito ni John para maproteksyonan itong mga mananampalatayang ito mula dito sa mga dangerous heresies nitong mga false teachers na to. Pero, meron pang ibang purpose si John ba't niya sinulat ito. Hindi lang para proteksyonan sila from false teaching. Sinulat niya rin ito dahil, alam niyo, dahil dito sa mga false teachers na to, ano na, medyo nagdududa na sila. Ligtas ba talaga ako? Talaga bang born again ako? So, si John, sinulat niya to para matama itong kanilang kalituhan. Itong kanilang pagdududa patungkol sa kanilang kaligtasan para hindi na sila sigurado kung born again ba sila o hindi. Hindi na sila sigurado kung Kristiyano at pupunta ng langit. So, sinulat niya itong letter na ito para magkaroon sila ng assurance of salvation. Kaya sabi ng 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Para malaman nyo na may buhay na walang hanggan kayo. No, ngayon, hindi sinabi ni John, oh, ito ang paraan ha, para malaman nyo may buhay na walang hanggan kayo. Basta naniniwala lang kayo kay Jesus, okay na yon. Hindi. Nagbigay siya ng practical na advice. Nagbigay siya ng maraming prinsipyo. May mga pagsubok, kumbaga may mga tests para malaman nila kung talagang totoo nga silang ligtas. At yan ang nais kong tingnan natin. Merong 10 pagsubok, 10 test, no? Para malaman ng isang tao na nagkiklaim na siya ay Kristiyano, kung yung nakikita niya sa kanyang buhay ay walang kaduda-duda na ito'y prutas na galing sa Ebanghelyo. So yan ang nais nating tingnan, no? At yung mga, siguro may mga 10 na mga pagsubok o tests na gusto kong ipakita sa inyo, karamihan dito sa isi-share ko ay galing sa sinulat ni John MacArthur na libro Saved Without a Doubt. at saka yung sinulat ni Martin Lloyd-Jones sa libro, Love So Amazing. Ito yung mga heroes ko in the faith, outside of the Bible, kaya gusto ko rin ibahagi ito sa inyo. Okay, so tingnan natin una. Ano yung unang test? Ang unang test, para malaman mo kung ang prutas o ang manifestation na nakikita mo sa iyong buhay ay walang kaduda-duda na ito ay prutas na galing sa Ebanghelyo, o ito ay yung transformation na tinatawag ay ito. Ito yung una. Yung bang pagbabago na nakikita mo sa buhay mo ay nakaugat sa Ebanghelyo ng mga apostol? Is your transformation rooted in the apostolic gospel? Tinan nyo itong 1 John chapter 1 verses 1 to 3. Sabi doon, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life, the life was made manifest, and we have seen it and testified to it and proclaimed to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us. Sabi ng verse 3, that which we have seen and heard, we proclaim also to you. Tigil muna tayo doon. Alam nyo, sa totoo lang, ang ordinaryong bumabasa ng Bible, pag binasa niya to, mapapakamot siya. Ano ibig sabihin nun? Dami kasing mga relative clause, daming hindi mo alam. Asan ba yung main subject at saka main verb dito? Ang main subject at saka main verb dito sa lahat ng binasa ko ay ito lang, nasa verse 3. We proclaim. Yun yung pinakasentro nun. We proclaim. Ano yung pinoproclaim nyo? Ano yung pinoproclaim mo? John, ano yung pinoproclaim namin? That which was from the beginning. Yung noong pa, in the beginning was the Word. No? Yung noong pa, in eternity past, wala pa buong mundo. Ito yung sinasabi namin tungkol sa inyo. Ano yung sinasabi mo na pinoproclaim mo? So yun, ano pa? Yung pinoproclaim namin, that which we have heard. Yung narinig namin. Ano pa? Yung nakita namin ng aming mga mata. Ano pa? Yung nahawakan namin ng aming mga kamay. Ano yun? Patungkol sa word of life. Ano yung word of life na noong pa? Noong pang nandun na ang Diyos, eternity past, nandun na siya. Even before the creation of the world, nandun na yon. Tapos, nakita namin, narinig namin, nahawakan namin. Ano tong word of life na to? Itong word of life na to? Si Jesus. Yan ang ibig niya sabihin. Siya yung aming pinoproclaim. Ako ay witness. Hindi lang ako, yung iba pang mga apostol, witnesses sila. Nakita namin. Hindi nyo kami pwedeng pagdudahan kasi nakasama namin siya eh. Nahawakan namin siya. Nayakap namin siya. Narinig namin siyang magsalita. Nakita namin siyang namatay. Nakita namin siyang nabuhay mula sa mga patay. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian in the Mount of Transfiguration. Lahat ito, yun ang sinasabi dito ni John. No, kaya ito ginagawa niya, ini-introduce niya. Ito yung tinatawag na prologue. Ito yung tinatawag na iba na preface. Ito yung naunang bahagi na una niyang sinasabi. At napaka-importante ito. Gusto niyang pakita na ito ang pundasyon natin. Kung kayo ay, sasabihin niyo, kayo ay tunay na born again. Ang tanong, ito ba ang pundasyon ninyo? Ito ba ang pinaniniwalaan ninyo? Ito ba ang mensaheng pinangahawakan ninyo? Kung hindi yan ang mensaheng pinangahawakan nyo, kung ibang Jesus ang inyong pinaniniwalaan, hindi kayo born again. Kung ang Jesus ninyo, na hindi siya ang Son of God, siya si God the Father, ay teka muna, hindi yun yung sinasabi nila. Kung ang Jesus ninyo na siya ay tao lang at hindi Diyos, ay hindi ito yung apostolic gospel. Iyon yung tanong, ano ang Jesus mo? Ito ba yung eternal word of life? At ito ba yung naging tao o nagkatawang tao? He became incarnate. Yun ba yun? Siya ba yung pinanganak na isang sanggol pero may nanay pero walang tatay na sa mundo? Dahil sabi nga si Jesus was conceived by the Holy Spirit sa sinapupunan ng kanyang nanay? Yan ba yung Jesus mo? Yan ba yung Jesus na siya'y anak ng Diyos? Diyos na nagkatawang tao? Siya ba yung nung siya'y nagkatawang tao, walang ginawang kasalanan sa kanyang isip, sa kanyang salita, sa kanyang gawa? Tapos, at sa, puro milagro, gumawa ng mga milagro, nagbuhay ng patay, at kung ano-ano patas, ang turo niya, perfect. Tapos, siya yung pinatay. Bakit? Para bayaran ng ating mga kasalanan. Yan ba yung Jesus na pinaniniwalaan mo? Yung Jesus bang pinaniniwalaan mo ay nabuhay mula sa mga patay? Eh, iba, hindi makapaniwala. Ha? Nabuhay mula sa mga patay? Oo. Tatlong araw na siyang nakalibing, nabuhay. Pinako yan sa cross, tinorture, sinaksak dito sa tagiliran, kung ano-anong pagbubugbog ang ginawa sa kanya, binalutan pa siya ng kung ano-ano. Aba, nabuhay.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call. Inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What difference does Jesus make? It's more than securing a place in heaven for the one who believes. His presence changes everything, even today. So the question is, what does it look like to seek His presence in your life? I'm David Wolin. Join me on The Next Haven today in a series called The Greater Glory.
4: Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
7: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
8: Isa sa mga deklarasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay tayo'y naniniwala sa Diyos. Pag-aralan po natin ang Doctrine of God. Sabi nga po ng statement ng faith natin, we believe in one God, creator of all things, infinitely perfect and eternally existing in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ayon ito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Psalms 18 verse 30, Matthew 28 verse 19, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, 1 Timothy chapter 2 verse 5, and Revelation chapter 4 verse 11. Yung idolatry po ay naniniwala po sa napakaraming Diyos. It is practiced by many people sa ating pong mundo. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo na ang doctrine of the Trinity, that there is only one God eternally existing in three persons. Bakit po ito importante sa ating pananampalataya na tayo po'y naniniwalan ang Diyos na sinabi po sa Biblia? Dahil ito importante dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay at para rin po sa ating eternal destiny. Ang declaration po sa Bible that there is only one God. Nuturo po ng Biblia ang Trinity pero ini-emphasize dito that there is only one God. Atin tunghayan yung mga biblical passages from both the Old Testament and the New Testament. The declaration that there is only one God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito po yung pananampalataya ng bayan ng Israel. So the first of the Ten Commandments is the expression of this declaration in Exodus chapter 20 verse 3. Sabi rin po sa Isaiah 45 verse 6, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. The Lord God is the only God because He is the Creator of all things. Isaiah 45 verse 18. He possessed knowledge of the distant future. Pinrapisize niya nga po 200 years earlier na meron pong nagngangalang Cyrus na magbibigay po ng deliverance sa mga Hudyo. Sa Isaiah chapter 44 verse 28 and Isaiah chapter 45 verse 4. He is sovereign dahil po siya po ang nag-utter nito 200 years before will stand in Isaiah chapter 46 verse 9 to 11. Yan po ay ayon po sa Old Testament. Tunghayan natin ang New Testament that there is one God. Sabi sa Mark 12 verse 29 to 43, ni-reaffirm niya and you subscribe to the declarations of Moses in Deuteronomy chapter 6 verse 4. Si Apostle Pablo rin po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 6, basahin po natin. We know that an idol is nothing at all in the world and that there is no God but one, or even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. So sabi nga ni Apostle Pablo, may isang Diyos dahil siya po ay nag-create ng lahat ng bagay, siya rin po ay may kapasidad na bigyan tayo ng buhay at ang buhay na yan ay pwedeng ay bigay natin na makigiging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Yung kanya rin pong pagliligtas sa atin, dinemonstrate niya po ito sa kanyang kapangyarihan at walang ibang Diyos na makagawa po nito. Ephesians chapter 4 verse 6, pinroclaim din po na one God and Father of all who is over all and through all in all. Sabi sa chapter 4 na ito ng Ephesians, ini-stress niya yung unity ng church, the body of Christ. Isa sa mga pundasyon of that unity ay yung doctrine. And one of the doctrine is the unity of God. Kung sakaling maraming Diyos, ang unity na ito ay impossible. Bakit po? Kasi marami tayong gustong i-please ng mga masters kung walang unity ang ating Diyos. So, we believe in one God is imperative for Christian unity. Sabi rin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sabi ni Apostle Pablo, ito po yung universal order. Kung merong maraming Diyos, ay napaka-imposible dahil po yung conflict and rivalry between the gods. Kung tayo po'y naniniwala sa isang Diyos, it is imperative for universal order. Both the Old and the New Testament ay nagtuturo sa atin na there is only one God. Dahil ito'y nagdideklara na ang Diyos ay meron pong universal order and universal salvation. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
9: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
10: Sa ating nakaraang episode, ipinaliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. E dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3 verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita Biblia, Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit, ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit, paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tokoke, or appeal to hypocrisy fallacy. Appeal to hypocrisy fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo, o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinti. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang masasabi ko lang, hindi tama ang kanilang mga ginawa. Of course, may pagkakataon na ipinapahayag ng Biblia na ito nga ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Peter chapter 2, verses 1 to 2, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago nating sabihin na mga huwad silang guro, eh maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid na dapat ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Good evening sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa Thursday edition po ng Heartline. Ito po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Mga kaagapay, ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kaya kayo po ay na-encourage na amin tumawag sa atin pong mga numbers na mamaya sasabihin ni Ma'am Joyce. And I just want to thank and greet all our listeners, Ma'am Joyce, sa Care Station 104.3 FM sa Legazpi City. Hello po sa inyo lahat dyan sa buong Bicol Region. Kumusta po kayo? Salamat sa inyong pag-tune in po sa program ng Heartline. Of course, ang lahat ng stations ng FEBC ay proud and active member ng Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po inyong kaagapay, Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Quiapgo. Hope you can stay tuned po up to the end of our Heartline show. Kung kayo man ay may mga questions or meron kayong mga counseling needs, you can call Back to the Bible 0933-824-1475. Pwede kayo tumawag din sa FEBC 0998-962-6779. A reminder lang po, lahat ng counseling natin ay by appointment. So feel free to call, make your appointment. There's a minimum fee po or donation as we so call it. Thank you.
0: Ayan po ang ating counselor ngayong gabi, and I hope kung mayroon kayong katanungan, nabanggit po niya, pwede kayong tumawag sa Back to the Bible or sa FEBC. Nais ko lang batiin din ang ating mga listeners, halimbawa si David Ted Duluhan, si Chris James Jimena, Erwin Torres, Wenceslao, Nevis D, Minita Antonio, Irene Galicia, Chona Ido, Nestor Ballesteros, Chris Rivera, Amy Chidoro, Zenny Velasco, Lourdes Paraiso, Rosalinda Boyko, Naptali Pepico, at Edith Paglinawan. Of course, nakikinig din po sa atin si Jo Chan at saka si Helen Pedrosa at marami pa pong mga nakikinig sa atin. Katulad po ng mga Widows Might Philippines. Hello, hello po sa inyo. Siyempre, Ma'am Joyce, nag-i-enjoy kami every time na magkakasama kami mga widows.
1: Wonderful.
0: Wonderful talaga. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa nangyari, ano ba nangyari sa asawa namin. Siyempre, namatay na nga, di ba? But we just keep on moving on, and you know, empowering each other. So yun po ang ministry ng Widows Might Philippines. And we just came from Malaysia. Nag-enjoy po kami sa aming retreat doon. Yung iba galing Bangladesh, Indonesia, galing sa, of course, sa Malaysia, may galing sa India, sa Myanmar. So, salamat sa Diyos na yung Widows Might ay umabot na rin sa Asia. Yan, mga kaagapay. At of course, ayaw namin na dumami kami. Ibig sabihin, ayaw namin dumami ang widowers. Or widowers, Ma'am Joyce, diba? Ayaw namin dumami sila. Oo. Ang hirap. Ayan. So mga kaagapay, again, ang ministry po ng Back to the Bible ay meron po silang counseling program, meron silang mga seminars. Magsisimula ulit, Ma'am Joyce, yung pastoral counseling modules. Simula sila sa August, September, October, November. Bawat buwan, meron pong 4 Saturdays, isang module po yon. So ito po ay kung mag-i-enroll kayo sa iba't ibang seminaries or sa ibang school, equivalent po itong mga lessons na nakukuha po sa module dito po sa Back to the Bible Philippines. Of course, kasama nagtuturo dyan sila Dr. Benny Guillermo from Lasal at saka sa ATS, si Ken naman galing Ateneo. And of course, marami pa pong mga teachers na pwede pong maka-assist sa inyo po na nais na mag-enroll sa pastoral counseling. Simula na po kayong mag-inquire. You can call again 0933-824-1475 para po sa details po para sa pastoral counseling. And I'd like to congratulate lahat po ng umattend last June 27 doon sa family conference. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. And I hope and I'm sure as I have been blessed, I have learned a lot kahit na po ako'y lola na, widow. And yet I have learned so many lessons from Pastor Jebo Banzuelo, kay Pastor Manrictan Pascual, kay Dr. Joyce Piapgo, of course, yung kanya pong yung talk niya about empowering women, alam niyo yun, at saka si Doc Benny at si the Pastor Ken Guillermo at saka si Lorraine, maraming salamat po. And I hope at marami pang mga family conference na pwede nating magaganap sa iba't ibang lugar. Yan po ay panawagan din ministry ng Back to the Bible.
1: Yes, wonderful. I hope that kung kayo man ay pastor or even hindi kayo pastor, no?
0: Yeah.
1: Biblical counseling would be definitely helpful para sa ministry ninyo, para sa family ninyo rin, no? So hopefully you can come and register as well. At,
0: go ahead.
1: Sa mga ibang mga churches who are looking for a family conference, you can contact Back to the Bible dahil meron nga kaming full package, no, to give to your church members regarding parenting, regarding manhood, womanhood, and all the others as well too. Hopefully you can come and inquire as well, no, sa Back to the Bible.
0: Saka kasi Ma'am Joyce, meron tayong bill na pinapasa sa Senado ngayon about giving importance to the family. Yun po ay sa panguna ng PCEC Family Commission, and this last month ng June ay nag-ask tayo ng mga magpirma kasi kailangan po ng sign ng 100,000 signatures para po ito ay mapakinggan at mabigyan, maisusulong po sa Senado ang family bill for the family, no, protection for the family sa ating bansa. So yun po ay sa pangunguna ni Ate Maloy Salumbides at saka ni Chief Justice Sereno at marami pa pong members diyan sa PCEC Family Commission. And I hope you are able to sign and you're agreeing talaga lahat tayo ay may malasakit tayo sa pamilyang Pilipino.
1: Amen.
0: Ayan mga kaagapay, ang ating pong Bible verse for this evening sa ating pong pag-uusapan, sapagkat ay of course, there are questions that you sent to us na mabigyan ni Ma'am Joyce ang advice, pero meron po tayong i-discuss about marriage. Why marriages are breaking up? Pero sa Genesis 2:24, ito pong sinasabi. Ma'am Joyce, basahin ko lang, ano? Sabi sa Genesis 2:24, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Ito po ay verse about marriages na isang sagradong dinisenyo ng Panginoon, a lifelong hand where two individuals live their past to build a new unified life together. Ay, Ma'am Joyce, yung isang verse sa Mark 10:9, pakibasa.
1: Mark 10:9, sinasabi naman dito, what therefore God has joined together, let not man separate them. Mm-hmm. In other words, ine-emphasize dito yung permanence of marriage, no? Ito ay talagang commitment, no? Staying together through challenges, mahirap, magaan, sa may sakit, o wala man, you stay together.
0: Mm-hmm. Kapag ang couple, Ma'am Joyce, ay sila ay humingi talaga ng tulong sa Panginoon para pagpapalain ang marriage, mga kaagapay, yun ang panalangin na talagang tutugunin ng Diyos kasi very, very close sa puso ng Diyos ang marriage. Kaya nga po, napakasagrado ng marriage, mga kaagapay. Hindi po basta-basta ito ay magsama na lang tayo for the sake of just having a partner. But really, kaagapay, ang marriage ay napakalapit sa puso ng Diyos. Kaya kung mayroon tayong struggle sa marriages natin, and I hope you will always think of the permanence, sabi nga ni Ma'am Joyce kanina, no, that marriage cannot be, you cannot just go away with marriage, no? Wala pong retirement or expiration ang marriage, di ba Ma'am Joyce?
1: Yes, that's right. No retirement. And I love the conventional, yung old-fashioned vow natin, right?
0: Mm-hmm,
1: in sickness
0: mm-hmm.
1: and in health, or richer or poorer, till death do us part. Mm-hmm.
0: Oh yeah, napakaganda pong reminder. Sa mga kaagapay, nagpapatuloy po kami ni Ma'am Joyce dahil nais kaming i-discuss dito. Ano po ba yung top reasons why marriages are breaking up? Nakakagulat po. Sana po ito ay itanim nyo sa inyong kaisipan itong mga pointers na namin i-share. Bakit ito po ang dahilan naghihiwalay ang mag-asawa? Imagine nyo po, number one po ha, lack of commitment. Alam nyo po ilang percentage? 73.2% 60% ang dahilan ng paghihiwalay dahil sa lack of commitment. Bakit kaya, Ma'am Joyce?
1: Mm-hmm. A diminished desire na nila, no, to put effort, no? Kumbaga pa, parang feeling nila wala ng spark at maybe siguro hindi na sila naglalagay ng effort, no? Or maybe they have poor communication. Or maybe it's just the lack of, the lack of kindness or the lack of respect sa bawat araw nila. So, nawawala yung commitment. I hope that kung tayo ay into the marriage already or papasok pa lang into marriage, we need to know na itong commitment na ito ay talagang very, very important. Hindi lang ito base sa pagmamahalan. Kasi yung pagmamahal, minsan nawawala pag may ginawang mali.
0: Tama.
1: O pag na may ginawang nasaktan yung isa, right? So, hindi ito base sa pagmamahal. Ito ay base sa commitment. Minsan nawawala ang pagmamahal mo. Minsan nagagalit ka talaga, but you wanted to stay together. And so, para sa akin, it's the commitment not to bring up

0: conflict resolutions? What are the
1: Ayun.
0: ways to help you more calm down? What are the ways to solve problems? Maybe that would help as well too.
1: So siguro next time na no, we can also talk about how can you calm down, how do you handle the conflict and how you can calm down yourself, kasi para pagka nagkainitan na Ma'am Joyce ano, parang ang hirap
0: Correct.
1: ng oh, di ba, lalo na kung parehong mayabang.
0: Yeah.
1: Ayaw magpatalo si husband, ayaw di magpatalo si wife, ala taas asa na boses, hanggang napagod na sila, kaya kailangan nilang matulog. And of course, Ma'am Josie, ba, pagka may argument and conflict, alam niyo po ang result sa ating mga anak. Di ba, Ma'am Joyce?
0: Yes, they will be greatly affected, no?
1: Right.
0: So, you know, if there is one thing that you can do in having a conflict resolution, it's validating the emotion of the other person. Kasi, syempre, ibang point of view mo, iba rin ang point of view niya. So, i-acknowledge mo yung point of view niya para magbaba mo na yung guard niya. And then, hopefully, they would also be able to see your point of view.
1: Madalas kasi Ma'am Joyce, pagka nag-fighting an argument, ano, hindi nakikinig ang bawat isa. Dahil nag-iisip sila kung ano yung sasabihin niya, iisipin niya kung paano niya ipaglaban niya yung kanyang karapatan. So imbis na pakinggan, mga kapatid, pakinggan niyo muna bago kayo magsalita. Baka naman tama yung partner ninyo.
0: Yes, yes, oo. And another one is that hindi naman kailangan palaging ikaw yung may last say.
1: Wow.
0: Hindi naman kailangan na dapat kailangan yung sayo ang masunod, no? It's okay na hindi yung way mo ang masunod. Pwede din naman way ng ibang tao, no? As Dr. Gottman would say it, it's a shared power.
1: Oh,
0: oo.
1: okay.
0: Minsan, mafe-feel dapat yung isa na yung isang decision naman niya ang masusunod. Minsan, ikaw din naman ang masusunod. Hindi pwede palagi yung sayo ang nasusunod all the time.
1: Ma'am Joyce, kasi mayroong mga couples akong nakakausap. Para na lang, tumahimik na lang ang sabihin ng husband. O sige, ikaw nang tama. Tapos biglang aalis. Anong masabi mo doon pagka ganun ang conflict nila?
0: Well, number one, it is nice na gusto mo mag-give way, no? Para bang, o sige, ikaw na lang bahala. O sige, ikaw na ang tama, right? So, kumbaga pa, maganda naman yung objective. Oo, tahimik lang, ikaw na lang. Kaya lang para sa akin, the way you said it is not very nice, no? Ikaw
1: Okay.
0: na bahala o ikaw na yung tama. Masakit masyado, no, for the other person, parang hindi ka willing or maybe may kasaling panunumbat dyan, no, na palagi na lang ikaw ang tama. Rather, kung gusto mo talaga ang objective mo is peace and calmness, you can always say, okay, I see your point of view. Alright, sundin natin yung sayo. Rather than, ikaw na ang tama, and putting it to, okay, let's have it your way. I think the tone will set the difference as well too. Kung galit ka ba na sumunod o talagang willingly ka na i-embrace yung perspective niya.
1: Yan. So yun po mga kaagapay, ano, hindi natin maiwasan ang argument and conflict. Pero ang sabi nga natin dito, as much as possible, you discuss what is the main issue, and then later on, you can listen to each other's opinion. Hindi po lagi yung ako ang tama or siya ang tama. Kasi ang effect po nito sa ating mga anak, di ba? Nakakapagod din naman, nakaka-stress din, Ma'am Joyce, di ba?
0: Oo naman, nakaka-stress. Every fight, every argument, no? is a stressful thing. Eh kung gusto niyo mas maraming wrinkles, eh pwede, no? Pero kung ayaw niyo ng maraming wrinkles, no? Tingnan mo si Ate Merlin, wala masyadong mga wrinkles, no? Then, it would be best that, ano tawag nito, you give and take, you listen to the perspective of the other person as well.
1: Ayun, ako ang pangatlo, Ma'am Joyce, alam mo ba, ang mga kaagapay, ang pangatlong dahilan na naghihiwalay ang mag-asawa 54.6% according to the research, ha? Infidelity, Ma'am Joyce Clover, no? Infidelity.
0: Infidelity.
1: Yeah.
0: Bakit ba umaabot tayo sa infidelity? Palagi din natin sinasabi dito sa ano tawag natin sa show natin or sa radio station natin, program na yung infidelity, yun na yung climax ng relationship ninyo. Hindi yan siya beginning, no? It's the climax. Which means to say, hindi pa umabot doon, marami na nangyayari. Baka marami na kayong arguments, baka siguro hindi na kayo nag-uusap, baka wala na kayong intimacy. So marami na nangyayari bago umabot ng nagkakaroon ng infidelity. Kasi hindi naman overnight yung infidelity, no? Hindi naman na bigla-bigla, yun na yun, meron ka ng iba. Hindi naman. It started slowly. So we all have to be very careful, very vigilant. Kasi yung infidelity kasi is the climax. And from that climax, infidelity can lead to many other feelings of for the other person, no? Betrayal, meron na tayong anger, meron na tayong resentment, and those will definitely destroy a relationship.
1: So yung counseling ministry, Ma'am Joyce, for the past years, karamihan ng na infidel ay mga lalaki, tama ba?
0: Aba, hindi po. In my experience, 50-50 po tayo.
1: Ay, ganun?
0: Marami ding babae na merong lalaki.
1: Oh my goodness, ngayon ko lang narinig yan.
0: Oo, iba na talaga ang, ano tawag nito? Iba na ang situation ngayon para mang equal rights, no? What man can do, the women will do as well too. So that is the sad part, no?
1: Wow.
0: And I hope naman that we don't do it. Lalaki ka man, babae ka man, we don't do it because we go into marriage loving and wanting to protect the other person. Tapos ang ginagawa natin ngayon, we're doing the opposite. We're hurting the one we promised to love forever.
1: Oh yeah.
0: So I hope naman that we stay vigilant, you be careful, you continue to cling on to God and to increase yourself by loving the Lord and increasing your faith para you will be living a holy life.
1: I remember, Ma'am Joyce, for the past Thursdays, kasi there were times that you were not feeling well, no?
0: Yes.
1: So si Pastor, no?
0: Jerry.
1: Sereno. Oh, Jerry Sereno. O naging topic namin yung how Satan attacks marriages. I think we also have discussed it before. At ang pinaka-ano talaga ni Satan, yung infidelity, no? Na you feel so happy when you are with this person, para bang you enjoy talking to the other person, to the opposite sex, and di mo na mamalaya na unti-unti pala talaga you're falling in love and with that person, and then falling out of love sa yung partner. So yun po, napaka-scheming talaga ang style ng demonyo, mga kapatid.
0: Yes.
1: You know, para bang idadahilan mo yung ministry, idadahilan yung worship team as a kasama kayo sa praise and worship, sa choir, or kasama kayo sa visitation.
0: Yes.
1: Maganda naman, di ba? Hindi nyo naman pinlano yun eh, na magsama tayo para tayong dalawa na hindi eh. Di ba, Ma'am Joyce?
0: Correct, correct. And it started with a good reason for a good cause, but it ended up differently already. Kaya the Bible said, do not give the enemy a foothold, no? Isang paalang, bawal na, no? Kasi hindi naman tayo nagsisimula na binibigay kaagad natin ang buong-buo natin sa enemy. Isang paalang, papasukin mo lang ang paa ng demonyo, no, we will be able to fall na. So I hope that we also work overtime as the enemy is also working overtime to destroy our marriage as well.
1: Wow. Nakakatakot, ano? I mean, you know, sabi nga ni Ma'am Joyce kanina eh, nag-wiltok sinabi niya, 50-50, no? Pati mga kababaihan ay naging unfaithful sa kanilang husband, at ang husband ganun din. And it's a sad situation, no? Ngayon, na the more na kailangan po natin talaga na mag-attend ng mga seminars sa mga family conference. Yan po ay palaala sa ating mga listeners. Ma'am Joyce, bago tayo mag-break, ito din ang sunod, ano? Yung marrying too young. Ang sa research, sabi 45.7% marrying tuyang. Ano kayang edad yung tuyang?
0: Oo nga, ano kaya ang edad ng too young, no?
1: Tuyang.
0: Nowadays people don't get married too young na siguro, but anyways, if sinulat dito base sa research, no?
1: Oo.
0: Marrying too young. Probably marrying too young is hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral.
1: Okay.
0: Marrying too young is because probably hindi pa sila prepared na to go into married life, pero nagkaroon na
1: Right.
0: sila ng anak, kaya nag-get married na lang sila. Pwede rin yun, no? But nonetheless, marriage is a serious matter. Marriage is a hard work. So bago kayo pumunta into marrying someone, make sure na you are prepared emotionally, you are prepared financially, you are prepared spiritually, right? Because it takes a lot of effort and
1: Yes.
0: determination to be living a holy life. Iwanan mo na talaga yung buhay mo na bulakbol, buhay mo na ano, babaero. No, you have to make a decision for that. So I hope that we don't marry too young, which means to say that we are not being mature enough to go into marriage.
1: So ito pong paalala sa ating mga kabataan ngayon. Minsan kasi ang mga magulang, kunyari ako, nag-asawa ako ng too young. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral ko. Tapos ang mga ka-eskwela ko, engineer na, doctor na, ganyan-ganyan, successful. Siyempre ang tendency ko, Ma'am Joyce, as a mom who did not finish studying at nag-asawa ng maaga, I would really tell my daughter not to marry too young. Minsan kasi hindi naintindihan ng kabataan ang sinasabi ng mga magulang, di ba? Na to discourage them kasi nung nangyari sa akin, na, nangyari sa nanay mo, nag-asawa siya ng 2 years, ang dami niyang regrets. Kaya nga ayaw niya mangyari sa iyo yun, kapatid, kung ikaw ay nakikinig sa amin ngayon na you're still young, you're not finished with your studies yet, you're still unstable sa iyong trabaho, huwag muna, di ba? Maraming panahon, marami namang pagpipilian, maraming tamang panahon kung kailan kayo pwedeng mag-asawa. Pero Ma'am Joyce, ano ba talaga yung tamang edad? Kasi baka ang tuwiyang sa atin, 30 years old. Joke lang.
0: Para sa akin pa naman, it is not the number. It is the maturity, no?
1: Oh,
0: yung
1: okay.
0: Maturity kasi hindi mo mag-gauge sa age. Meron naman 30 years old, para isip bata pa rin. So,
1: Tama.
0: Tuwiyang pa rin yun kasi hindi pa sila
1: Oo.
0: mature, no? Pero meron naman mga 25 and 26, naku, very mature na sila. Their age is still young, but their maturity is high. So, you can see that ready na sila magpakasal.
1: Right.
0: So it all depends on your maturity. But I would say a good gauge to get to know the other person better, it will be between 2 to 3 years, which means to say you
1: Tama.
0: are together at in a relationship, you get to know each other even better, 2 to 3 years kayo together. Yun naman.
1: Wow. Oh, that's a good advice, Ma'am Joyce, ha? Dapat magkakilala kayo. Of course, kailangan po talaga, kaibigan, makatapos sa pag-aaral. Hindi naman yung magte-take ka pa ng doctorate or ano ba. I mean, makatapos ka lang ng college. Di ba? Tama-tama na yung 22, 23, 24. Pwede na makitrabaho ka lang. Yan, kaibigan, ay ma-encourage sa amin na kayo po ibag-asawa na. Tandaan natin, ha? Pang-apat po na dahilan kung bakit nagkakaroon ng separation ay marrying too young. According po yan sa research 45.7. Ayan. So mga kaibigan, magbo-break po muna tayo. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce. Mayroon tayong mapapakinggan music or ID, station ID or prayer for the nation. Babalik po kami.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa, Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Sama-sama po tayong manalangin para sa ating bayang Pilipinas at para sa bawat Pilipino. Dakilang Diyos, pinupuri po namin kayo at sinasamba. Hallelujah! Inilalapit namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang amin pong bansang Pilipinas, ang Mindanao, Visayas at Luzon. Inilalapit namin sa inyo ang bawat Pilipino nasa loob ng Pilipinas o nasa labas man ng Pilipinas. Hinihiling po namin na patuloy ninyong akayin ang bawat mamamayang Pilipino para sa pag-unlad at pagyabong ng aming pananampalataya at ng aming buhay espiritual. Agapayan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami upang sa aming moral na pamumuhay bilang individual o bilang pamilya ay amin pong maipakita ang banal na takot sa inyo, pagrespeto sa inyo at ganun din pagtupad sa inyong mga kautusan. Inaalaala po namin, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, pinangungunahan man ng mga solo parents o ng couples, dalangin po namin ng katatagan, lalo na sa panahon ngayon ng krisis. Hinihiling po namin, Panginoon, sa gitna ng krisis, ay pahalagahan pa rin ang bawat isa ang buhay, katotohanan, kabaitan at gawang kabutihan, mapa sa matanda, mapa sa nakababata, mapa sa bawat isa manggagawa man o mga nagnenegosyo. Dalangin po namin tulungan ninyo kami, gabayan ninyo kami na labanan ang disinformation, ang fake news at ganun din ang pagkakahati-hati na dulot ng iba't ibang mga ibinabalita na hindi totoo o kaya naman ay nakakagalit. Hinihiling namin, Panginoon, gabayan nyo ang bawat Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. At maraming salamat, hindi po ninyo kami binibitiwan bilang isang lahi na nagpapasalamat, sumasamba at nananalig sa inyo. I-bless po ninyo siya na kasabay kong nananalangin sa mga sandaling ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Shanawa.

0: Nagbabalik po kami, Ma'am Joyce, dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. And I hope dun po sa aming 4 points na sabi sa inyo, reasons why marriages are breaking up. Grabe, di ba, mga kagapay, yung sabi kanina, yung lack of commitment, tapos marrying too young, tapos yung infidelity, ano pa ba yung reason kanina?
1: Too much,
0: no?
1: Arguing.
0: Too much arguing and conflict, di ba? So yun po, marami pa po kami isi-share mamaya. And, pero ngayon, mayroon po mga questions sa pinadala sa atin, ano? Sabi ng tanong, Ma'am Joyce, Ate Marlene, malaki po ang agwat ng edad ko sa misis ko. Older siya ng 5 years. Medyo hirap din siya magsabit sa akin. Feeling ko superior siya sa lahat ng bagay. Mas malaki ang sahod niya, mas matalino siya sa akin. Ito ang problem ko. Paano ko po i-deal itong struggle ko with my wife, Ma'am Joyce?
1: Okay. Dapat pala ang kausapin namin yung misis mo, no?
0: Oo.
1: O baka naman meron siyang sinasabi na makes you feel a little bit small kasi mas malaki ang sweldo niya. Possible, mm-hmm. no?
0: Mm-hmm.
1: Possible din na siguro sa mga gestures niya, no? Sa mga comments niya na you don't feel good about it,
0: mm-hmm.
1: no? But for example, wala man dito misis mo, ikaw yung nagtanong, no? So,
0: mm-hmm.
1: we will address it to you.
0: Yeah.
1: I hope number one, kung hindi siya nakikinig sa mga feelings mo, I hope that you can seek some form of counseling, no? Kasi minsan, it takes another person to bring up the topic or to bring up the issue to her para ma-realize niya. Kasi,
0: okay.
1: Yun na nga, mas matanda na nga siya, dominante pa. So, minsan, yung mga suggestion mo, hindi kanya tinitake seriously. So, you might as well, we do have a problem and it would be nice that we seek some form of counseling. Pwede kayo tumawag sa Back to the Bible, 0933-824-1475, no? Another thing na kung ano man yung pwede mong gawa, no, in this kind of situation is that during sa time na hindi siya galit, during sa time na hindi ka rin galit, during
0: okay.
1: sa time na feeling mo na, ay parang ano ito, ito ang magic moment na makikinig yan siya sa akin, no?
0: Wow.
1: Baka hindi palagi, pero minsan pag meron, baka naman pwede mong hawakan yung kamay niya, sabihin mo sa kanya na mahal kita, pero minsan na hurt ka lang. At hanggang dyan lang, sana naman ang sunod na question niya is, saan ka ba na hurt? Anong sitwasyon ka ba na hurt, no? Pero kung hindi naman niya tinanong, ang ibig sabihin niyan ay wala pa siyang realization. Hindi pa niya alam na na-hurt ka talaga, no? Next try again na lang next time, no? Pero sa mga ganitong bagay, huwag mag-give up. Eh, kasi alam mo naman talaga na a few years, 5 years ba yun? A few years older
0: five
1: siya
0: years.
1: Sa'yo? O 5 years? A few years older siya sa'yo, no?
0: Yeah.
1: And I'm sure yung pagka-dominante niya, hindi lang yan ngayon lumabas. Noon lumabas na yan, no? So, it is possible na noon na in love ka sa kanya dahil gusto mo yung dominante siya, siya yung nagde-decide para sa inyo, aba siya ang tumutulong sa iyo pagdating sa problema. It's possible na nagustuhan mo siya dahil diyan. Pero ngayon na mag-asawa na kayo, yung pinakagusto mo, ayun na yung pinakaayaw mo. No? Malay mo bilang wife, bilang nanay, she is a very organized person. Pwede rin.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi akong ganyan na counselee, Ate Merle,
0: mm-hmm.
1: yung gusto mm-hmm. niya, yun yung ayaw niya. No?
0: Mm-hmm.
1: Which means to say, nagustuhan niya yung misis niya dahil very independent. Dahil she can solve problems of her own. Pagkatapos ngayon na nagsusolve na ng problems on her own without consulting, nagugalit pa si husband. So, kausapin mo siya. Sabihin mo na na-hurt ka. So hopefully naman, with the humility that you talk to her, sana makikita niya yung perspective mo. Naman para sa akin.
0: Oo. Thank you, Ma'am Joyce, no? Kasi minsan, mayroon ding pride. Siyempre, may pride din ang husband, di ba? Parang he feels na he is ignored as the leader of the family, di ba? And then maaring si
1: not
0: Mrs.
1: respected.
0: Not respected, di ba? At maaring si Mrs. naman, ang feeling niya, she's in control kasi she has all the advantages, di ba? si Onselat, and then mas matalino, sabi nga niya, mas
1: Oh.
0: matalino. Pero mga kaagapay, hindi po yan madadala sa talino or sa edad or sa income mo. Ang salita ng Diyos, hindi po sinabi sa Ephesians, yung sabi ng Panginoon, wives, submit to your husband. Kapag ang husband mo ay mas matanda sa iyo, or kaya ang husband mo ay mas malaking income, hindi ganon. Unconditional po ang sinabi ng Lord ng submission. Di ba, Ma'am Joyce?
1: Tama, tama, oo. If we go back to the basic rule, no? If we follow the rules of the Lord, edi hindi tayo magkakaroon ng problema. Ha? So which means to say, we wives have to submit our husbands. No matter how smart we are, no? You look at Ate Marilyn and I, we are smart wives.
0: Yes.
1: But we try to submit to our
0: We
1: husbands.
0: submit to our husband.
1: Kasi pag ganun talaga, minsan, meron nga akong sinabi sa kliyente ko, napakatalino talaga niya. Uy, sa pandemic, she was able to put up 5 online businesses, no?
0: Wow.
1: Talagang very, very, very, very smart. So sinabi ko sa misis niya, kasi if you are this smart, no, hindi ka maabot ng husband mo. Maybe you have to try to sometimes be a little bit dumb, no? Para yung husband mo naman can come in and help you. Eh kasi ngayon lahat ng problema may sagot ka. Hindi mo na kailangan yung husband mo, right? So kailangan mo rin siya minsan sabihan na, you know, kailangan talaga kita tungkol dito sa problema kong ito. Para he would feel na, uy, naku, kailangan pala ako ng asawa
0: Correct.
1: ko. Needed pala ako, no? Hindi pala ako invincible, no? Invisible, no? So I hope that as women, no, we kailangan natin konti itago-tago yung katalinuhan natin. Yan.
0: Mag i-act out naman natin na joke lang. I-act out naman minsan may kahinaan din tayo, no? So,
1: Kasi
0: sana
1: kung
0: nga.
1: kung sobra tayong perfect, no? Para naman tayo si Wonder Woman at saka si Darna, eh talagang matatakot yung mga husbands natin. Tapos
0: Ma'am
1: alam mo ba?
0: Joyce,
1: Oh,
0: oo, go
1: pag ganun
0: ahead.
1: kasi, maghanapin sila ng iba kasi gusto nila maging Superman.
0: No?
1: Yes.
0: Kasi minsan ang mistress, Ma'am Joyce, ano, wala sa itsura. Alam niyo, di ba? Nasa-shock yung mga wives. Bakit pumatol yung husband doon sa isang babae na hindi naman maganda, hindi matalino?
1: Right.
0: Pero bakit, di ba? Bakit pumatol si husband? Kasi nakita niya yung babae na yon ay lesser sa kanya, sa talino. Tapos submissive yung mistress. Kaya doon po tayo, isipin po natin mga kaagapay, kung ikaw matalino, sobrang mayaman, isipin mo na masakit para sa husband kung ikaw ay very superior ka, controlling. Ma'am Joyce, i-share ko lang kasi alam niyo yon, yung anak ko, yung daughter ko si Kathy, mas older siya sa husband niya. Si Topher, no? Dumo. But na-appreciate ko every time na may, kunyari, may ano kaming family, sabihin lagi ng anak ko si Kathy, matanungin ko muna si Topher. Alam niyo yun, hindi siya nag-decide on her own na, I mean, I see in her yung respect niya kay Topher, and I just love my daughter for doing that. And they are blessed. They are blessed talaga. Not
1: They
0: only,
1: follow. They follow the rules.
0: Right. And they are blessed financially, spiritually, socially. I mean, holistic talaga ang blessing sa kanila dahil ginagampanan nila pareho ang kanilang role and responsibilities. So yan po, sana mga kagapay, ano, mga example ko lang ng aking anak.
1: Praise
0: Kasi,
1: God.
0: Oo, praise God for that. Here's another question, Ma'am Joyce. My husband has been bedridden for 5 years now due to stroke. Sa totoo lang, hirap na po ako. Meron pa akong pangarap na marating sa career ko. Nakatali ang oras ko sa pag-aalaga sa kanya. Di namin kayang kumuha ng caregiver. Pag-pray niyo po ang husband ko, kailangan ko rin ng advice niyo. Parang nauupos na rin po ako. You know what nauupos? Parang na, parang candle na ano.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Oo. Oo. Definitely, no? Someone nasa sa posisyon mo na ganyan, na nagte-take care ng somebody, no? Maybe we can call this that you are a bit exhausted, no? Na napupuyat ka na. At saka sa ganitong situation, pwede naman mag-rest, no? Hindi naman siya imposible na, ay, bawal talaga mag-rest, no? Physically, you need to rest. Maybe for a day or two, maybe for a week, to rest, no? Kumuha ka muna ng kapatid mo, kapatid niya, o ano ba dyan, no? Na mag-ano mo na, mag-relievo sa'yo, no? So, kasi nagiging, I'm sure nagiging 24/7 ka na sa pagbabantay as a primary caregiver. So, number one, it's okay na kumuha ng relievo, which means to say, take a few days off to recover yourself as well too. Pero pag nakaka-recover ka na, each day, pwede ka naman din kumuha ng a few days, a few hours of rest, no? So, depende. If that day okay ka, mas mahaba ang ano mo, pasensya mo, you spend more time with your husband. Pero if there are days na marami tayong problema, marami tayong iniisip, so pwede naman na igsian mo yung time, mayroong kang self-care na time. So, it all depends on how you feel. Kasi it's all about what your body is telling you. Kasi hindi naman magsisinungaling yung body natin na napupuyat na tayo, napapagod, nauupos ka na. So, take some form of rest. It could be a spiritual rest, knowing na wala ka nang magawa, naging bedridden na yung husband mo. You have to trust in the Lord. You have to commit it to the Lord. Accept it na ito na yung situation mo ngayon, no? So, it could also be resting fully in the arms of our Lord God.
0: Wow.
1: Pwede din.
0: Sa point na to, Ma'am Joyce, no, nabanggit mo kasi maghanap ng karelyebo. So parang sa akin, kailangan po natin na magkaroon ng, alam mo yon, yung a community where you belong, you become so active sa church, mayroon kayong D group, mayroon kayong Bible study group, mayroon kayong mga kaibigan, a community, di ba? Kasi there will come a time talaga, mga kaibigan, na kailangan natin ng mga kaibigan natin. Kamag-anak, ay dapat ay close ka sa kamag-anak, boss, sa in-law, sa side mo, kasi we need each other talaga. There will come a time na talagang we need other people. Kasi may mga couples, Ma'am Joyce, na parang they isolate themselves, parang hindi sila masyadong active sa church, ayaw nila makihalubilo, pag after ng worship, uwi agad, darating ng late, uwi agad. Naku mga kapatid, alam niyo po, kailangan natin may community. Kaya nga po, ang sabi ngayon, we have to strengthen discipleship programs at church. May kanya-kanyang organization na kasi katulad nito, no, na napapagod na kung marami kang kaibigan, naku, mag-aagawan yan, magbantay mga kabarkada ng husband mo, di ba, Ma'am Joyce, na kailangan po natin yun. So, just a little advice po sa atin. Ngayon na malakas pa kayo at if you are going to church, please get involved sa church kasi minsan kailangan natin ng prayer warriors. Kailangan natin ng masabi sa church. Minsan magpadala ng prayer. Sino to? Hindi kilala, di ba? So yun po mga kaagapay. There will always a time that we need other people. We need a community. So yan ang aking advice. Sermon. Joke lang. Mayroon pang tanong, Ma'am Joyce. Ito sabi niya, very stressful po ang marriage namin. Madaming dapat ayusin. Hindi namin alam paano i-handle financial problems, problema sa mga pakialam, merong mga in-laws, problema din sa mga anak namin. Sa totoo lang, stress na stress out ako as a wife. Ako, Ma'am Joyce, sobrang stress talaga.
1: Oo nga naman, no? But remember, stress is a normal thing, no? Lahat tayo may stress. And when there are changes sa buhay natin, talagang magkakaroon tayo ng stress. At minsan naman ito mga changes sunod-sunod, no? For example, yung mga anak natin, nagti-teenager na, yung parents natin,
0: nag-hospitalize
1: na, elderly na. So, nagkasabay-sabay. Tapos yung husband natin, nagkaroon na ng midlife crisis, no? So, sabay-sabay, no? Sabi nga niya, daming problema, may financial, may in-laws, mayroong mga anak. Ito, ganito. Do it one step at a time. Ano bang gusto mo muna i-focus, no? Gusto mo ba i-resolve muna ang financial? O, yun ang pag-usapan muna natin. Kung yung financial man ang problema mo, no? Ayan, kasi talagang kung kulang ang budget or kulang ang income, talagang maghanap tayo ng ibang source of income, no? E kung hindi naman tayo makapaghanap ng source of income, ay talagang mag-tightening of the belt tayo, no?
0: Wow.
1: Talagang maghihigpit ng sinturon at spending within our means lang, okay? Pag ang problema mo naman ay pakialamerang mga in-laws, nako, ang dami nito, no? All right, mag-usap kayo mag-asawa, no? Na sana proprotektahan ka ng asawa mo. Eh, pero kung hindi ka naman maproprotektahan ng asawa mo, meron akong advice sa iyo. Temporary lang itong advice. You keep 2 arms length away from them muna. Which
0: Ay.
1: means, huwag mo na palagi mag-meet, huwag mo na palagi mag-labas-labas kumain. Selected lang, no? Selected in a sense na talagang hindi ka na pwede maghindi. Yun na lang yung mga pupuntahan mo. Kasi nasa-stress out ka nga. Pero hopefully ma-resolve yung mga problems ninyo para pupunta ka na. Pero paano ba i-resolve? May isang akong solusyon dyan, no? Ang solusyon dyan, pasok dito sa tenga, labas sa isang tenga. Huwag mo dibdibin. Huwag mo i-serious ang lahat na sinasabi nila. What you can do, you do. What you cannot do, sabihin mo na hindi mo pwede. Hindi mo kaya. Pasensya na, no? Ang statement ay palaging una ang I'm sorry. I'm sorry, nanay, hindi kami makapunta ngayong Sunday. I'm sorry, hindi ko magawa ito, hindi kita masamahan sa doktor. I'm sorry. O, unahin mo yung sorry mo, ha? Tapos magbigay ka ng reason din kung bakit. Kung ang problema mo naman, mga anak, aba, there is power in prayer. There is power in attending seminars to know your children better. Mag-register sa family conference. Ay, tapos na pala. Maybe
0: Tapos
1: your church, maybe your church can make one, no? And invite us. Pilipinas man or hindi sa Pilipinas, kami ay open in flying to your country, ha? Huh? Okay? All right? And sa lahat ng stress, do know, kasangga mo ang Panginoon Diyos. Oo.
0: Sabi nga Ma'am Joyce, diba, yung Psalm 55:22, napag-usapan natin yun, no? Cast all your anxiety to the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous forsaken or be shaken. Diba? Parang yung verse 1 Peter 5:7, parang ganun, cast all your cares on Him for He cares for you. Ganun din po sinabi ni Haring David sa Psalm 55:22. So lahat po tayo mga kaagapay ay mayroong nakaka-stress sa paligid, nakaka-stress ang politika natin, nakaka-stress ang ekonomiya, nakaka-stress ang educational system, nakaka-stress na po lahat-lahat. Pero kaagapay, ang sabi nga sa Bible, bahala ng Panginoon dyan. Ilagak natin lahat ng sa Panginoon lahat ng ating mga problema para hindi tayo ma-stress. 'Di ba, Ma'am Joyce? Buti na lang hindi ako ma-stress. I don't take problems seriously.
1: So dapat pala ka ang tanong namin sa iyo, Ate Merls, ano ang secret mo?
0: Secret nga eh.
1: Lagot ka, ayaw mo mag-share ng sikreto mo. Ha? How to be you at 70
0: to be
1: plus.
0: Me, yeah,
1: still
0: 73.
1: Young and beautiful. Oh, see?
0: Praise the Lord, hallelujah.
1: Oh, walang stress.
0: Ma'am Joyce, naku, natutunan ko talaga. Tsaka yung alam mo, Ma'am Joyce, yung sa atin kasi lagi tayong mayroong fellowship, I don't isolate. Tulad ngayon, wala na si Kuya Clem, di ba? Eh ako ay people person ako, hindi ako pwede walang kasama. Nag-iisa ako sa bahay. Pero Ma'am Joyce, I have all these things that I need to do. Marami akong natatapos, ang daming kausap, ang daming tatawagan sa phone, na mga nagpapapray. Yun ang paraan ko na para hindi ako mag-isip sa sarili ko. Katulad kanina, naisip ko lang si yung ating ka-prayer warrior, no? Kasi parang nadapa yata siya or whatever na ano yata yung kanyang basa. So I praise God, nalaman ko kanina, nag-pray kami, nalaman ko na sa X-ray wala po siyang fracture. So praise God for that. Diba? So yung mga kaagapay, huwag tayong lagi magpapastress, ano? Kung may mag-cause ng stress sa atin, ah, problema. Sabihin mo sa problema, teka muna, magpahinga muna ako. Huwag niyo laging harapin head on ang inyong mga problema. At ma'am, siyempre, ang nais ko kong idagdag, Ma'am Joyce, go seek counseling. Kausapin niyo si counselor, si Dr. Joyce Piapgo. Ayan, lapitan niyo po siya at sabihin mo, Ma'am Joyce, lagi akong na-stress, anong gawin ko? Marami po siyang sekreto paano ma-de-stress. Diba, Ma'am Joyce?
1: Gagawa na kami ni Ate Merlin ng YouTube nito.
0: Oo nga. Eh. Distressing from problems. So, diba? Ayun.
1: Yes.
0: Another question, Ma'am Joyce. Sabi ng ating listener, we've been married for 22 years. From the start, it was exciting. However, as time goes on, I feel bored. Hindi na maayos ang communication namin. Feeling ko hindi na ako masaya sa aming relationship. Normal po ba na ang mag-asawa ay nakakaranas ng ganitong relationship? Kasi pag nakikinig ako sa inyo, parang madaming marriages ang nawawasak dahil boring na ang relationship. Paano po ma-overcome ang boredom?
1: Okay, no? Oo naman, naawa naman ako sa ano natin, texter natin. Number one, is this ano common ba? Oo naman, no? As the stages of relationship says, no? 22 years tapos na talaga kayo sa honeymoon period ninyo, tapos na kayo sa adjustment period ninyo, kaya nabo-bored na kayo, no? Pero just like all other situations, pag ikaw ay bored, maghanap ka ng ibang ways para hindi kayo ma-bored, no? 22 years of marriage, baka you're nearing your retirement age, no? Maghanap kayo ng gawain. Gusto niyo ba mag-pickleball? Gusto niyo ba mag-visitation? Gusto niyo ba mag-marathon run, 'di ba? So, pwede naman kayo gumawa ng ibang-ibang mga activities para hindi magiging boring, no? Kung talagang boring pa kayo, pumunta kayo sa simbahan ni Ate Merlin Guillermo, marami silang mga outreach, no? Medical outreach, no? Food outreach ba dyan? Marami silang mga outreach dyan. Sharing the gospel ng outreach, meron din yan sila. So, pwede kayo pumunta, no? Magpaka-busy kayo. O tanungin niyo yung pastor niyo, no? O sa simbahan niyo, ano bang pwede ko mako-contribute dito? Na pwede ko gawin. Baka naman every Saturday pumunta ka ng simbahan. Linisin mo lahat ng upuan dahil pupunta na ang bisita ng mga parishioners on Sunday. Aba, pwede, di. Hindi ka na maboboard na. Basta hindi ka lang mapili, right? Okay? So, yun naman ang ibig ko sabihin. So, totoo naman yun, no? Dito sa programa namin, marami kaming dinidiscuss na mga problema sa relationship namin, no? Kasi, ito naman kasi ang programa namin, relationship in marriage.
0: Right, right.
1: Pero kung tanungin nyo kami, marami bang mga happy marriages? Ay marami din
0: marami.
1: Naman.
0: Marami, oo.
1: Oo, marami naman. Tingnan mo na lang yung marriage ni Ate Merlin, o, di ba? O, tingnan mo na lang yung mukha, o, di ba? May problema, pero syempre, kalamitan, happy naman, no?
0: Correct, correct.
1: Kung hindi man happy, magpre-pretend na lang tayo na happy, o, di ba? No, the joking aside, the point there is, sarili nating problem, gawaan natin ng paraan. Lahat naman ng problema, may solusyon. Ang solusyon ay mag-communicate. Kausapin natin ang partner natin, ang spouse natin. And of course, no, we come to the Lord in prayer as well, telling the Lord how can He help us? How can we change, no, in our own way? Sa totoo lang, yung dinescribe mo sa amin, yung relationship mo na bored, ay hindi ka marami nga kayong problema eh. Paano ka ma-bored dyan, di ba? So, I hope that you find a solution to your situation.
0: So, lahat naman ng, ano, Ma'am Joyce, lahat ng marriages, lahat ng tao ay gusto ng masaya. Diba? Ayaw natin yung boredom na yan. Naku po. So, kaibigan, you can do something. Yun nga ang advice si Ma'am Joyce. There are a lot of things that you can do to avoid boredom sa marriage. Kasi pagka na-bore na kayo sa marriage, yun, naku po, ay tuloy-tuloy na yan. Manghihina na talaga. Wala nang way na mag-usap. Lalo na ngayon, Ma'am Joyce, diba? Pagka na-bore yung isa, sinong kinakausap? Aba, ang social media, di ba? So, imbis na yung partner mo, ang kausap mo, ay mas nakatutok ka sa ano, sa cellphone mo, ay talagang boring ang buhay nyo. So, to avoid din mga kaagapay is pag-usapan din nyo ang buhay-buhay ninyo. Minsan, di ba, i-review nyo paano kayo nagkita noon, di ba? Yung ganun.
1: Yes, oo.
0: 22 years pa lang.
1: 22 years na. Dapat fresh pa sa memory nila.
0: Yes, yes. Ano mo, Ma'am Joy, sabi ko nga minsan, no, I think sa family matters, natutuwa ako kapag ka mayroong naglalagay sa Facebook na celebrating our 45th anniversary, celebrating our 50th wedding anniversary. Natutuwa ako doon. Alam mo yun? Talagang
1: That's
0: my heart
1: nice.
0: Is really, yeah, it's nice to know that they are able to sustain their marriage. Kaya kagapay, kung nagawa ng maraming couples umabot sa 50, 60 years, kayo din, kaya nyo din yan sa biyaya ng Panginoon. Di ba, Ma'am Joyce?
1: Oo. At saka may naisip ako ngayon kung bored
0: sige
1: sila,
0: na.
1: no? Oo.
0: Oo.
1: Kasi naisip ko, kasi kailangan ko rin yung gawin sa amin. Kung kayo ay bored, no? Halongkatin mo nga yung mga pictures ninyo, no?
0: Oo nga,
1: At
0: ano?
1: titingin kayo, magkukwento kayo tungkol sa mga pictures na yan. Kung hindi naman, kung bored pa kayo, no, hanapin mo yung pictures na nasa digital. Kasi ngayon, mga digital, wala nang ano, wala nang printed, di ba? There's this church kasi having their anniversary, no, 75th anniversary nila, no? Pagkatapos, sabi nila, yung mga first few years ng mga ano anniversary, even up to the 60th anniversary, marami silang pictures kasi maraming hard copies. After the 60th na, the past
0: wala na?
1: 15 years, wala na masyadong pictures kasi palagi na tayo digital eh. Di ba? Hindi na tayo nagpiprint. Hindi na tayo nagpiprint. So wala nang katalog, wala nang copies. So ngayon humihingi sila ng kopya. So naisip-isip ko yun kasi nagreklamo din yung anak ko. Sabi na, we have been traveling pero we have not been recording. Sabi ko, oo nga, no? So baka siguro every travel pagtapos natin pumili tayo ng 25 pieces or 30 pieces or maybe 10 pieces, no? To print it out and make it as an album para, you know, we will always have memories of that. Oo.
0: Correct,
1: So baka
0: correct.
1: pwede natin gawin yan. So in every, tingnan nyo sa lahat ng file nyo sa digital files, no? Kung ano ba yung worth keeping, worth printing it out, i-print nyo para you will keep an album. Yan. O, hindi na kayo ma-board, ha? Okay?
0: Yan, mga kaibigan. Ang ganda ng advice si Ma'am Joyce. Another question. Sabi ng ating message. Masyado akong selosa. Oh, si wifey ito. Lagi akong nakakaramdam na may karelasyon ng husband ko sa ibang babae. Ayoko po ng ganitong pakiramdam. Pero hindi ko po maiwasang magselos pag nakita kong may intimate na kausap ang husband ko. Feeling ko may relasyon sila. Lagi naman dinideny ng husband ko na wala talaga silang siyang babae. Ayan, so Ma'am Joyce, kahit pa. Alam ko naman, mahal niya ako. Ano po ang advice sa akin para maalis ang pagseselos ko? Ayan.
1: Kung isundin natin ang ano ang payo ni Gary Chapman, ang ibig sabihin noon, yung love bank mo ay hindi puno. No? Konting galaw lang ni Mister, feeling mo na hindi ka na love or nagsiselos ka na. So kumbaga pa, hindi puno yung pagmamahal mo na konting galaw, mafe-feel no, parang jealousy na. No? So that's number one. So baka kailangan natin i-advise si husband, na bigyan ka ng hugs every day, bigyan ka ng kiss, sabihin sa'yo na mahal ka niya, that can help. No? Number two, it could also be dahil kulang ka talaga sa pagmamahal. So which means to say, maliit ka pa, hindi mo nakukuha yung pagmamahal mo sa mama mo, baka hindi mo nakuha yung pagmamahal sa family members mo, kaya you long for pagmamahal. So, nung hindi binigay ng husband mo, ayun, na-magnify tuloy, no? Pwede rin yung ganun, no? Oo. Pero, if there's something that should remind you na mahal ka, Hand ka ng Panginoon Diyos, no? So you keep reminding yourself na maski na hindi ka minahal ng husband mo na the way you wanted it, mamahal ka ng Panginoon Diyos, di ba? Dahil nga sa iyo, nagpakamatay nga siya sa krus eh, di ba? So mahal na mahal ka talaga ni Lord. So I hope that you will remind yourself that God loves you very, very much as well too, no? So kung hindi naman binibigay sa iyo ng husband mo yung I love you, so baka ikaw na lang magsabi na mahal kita, dear. Tapos sana naman ang response niya is mahal din kita. Pero panghawakan mo yung sinabi mo. Sabi mo naman na alam ko naman na mahal niya ako. O yun, bakit mo nalaman na mahal ka niya? Araw-araw ba umuwi siya? O kung araw-araw naman pala siya umuwi, mahal ka niya. Sa'yo ba binibigay ang lahat ng pera niya, sweldo niya? Kung oo naman, edi magmamahal din yun, right? So isipin mo, tandaan mo, ano yung mga ways na ginagawa na niya na nagpapakita na mahal ka niya.
0: Baka Ma'am Joyce, kasi ang sinabi niya pag nag-usap siya nung husband niya doon sa
1: ibang
0: ibang
1: babae,
0: babae parang very happy, alam mo yon, parang
1: pwede.
0: Excited na excited. Pag
1: Oo.
0: ikaw ang kausap, parang baka naman boring, baka lagi na lang masuspetsa, 'di ba? Masyadong negative ang iyong ano sa husband mo. Baka naman ganoon, 'di ba, Ma'am Joyce?
1: Sige, sige, pwede naman. Alang nga naman sabihin natin sa husband niya na bawal na siya magsalita sa lahat ng babae.
0: Oh, hindi pwede.
1: Oo. Sa text siguro, I would say, no need to text any other women, no? Pero kung if it helps, no? Then sabihin mo na lang sa asawa mo na baka iwas-iwasan mo ang pag-uusap sa kanya kasi iba yung pakiramdam ko. Pero kung ang pakiramdam mo sa lahat ng babae na may kausap, ganon, ikaw na talaga yung may problema din.
0: Ay, oo,
1: Well, di
0: tama,
1: ba?
0: tama.

0: ayaw ko siya hulihin, no? Kasi baka hindi
1: Oh.
0: mo kayanin. At saka
1: Oh.
0: naman, pagprimo na lang na hindi niya gawin para
1: Yes,
0: hindi
1: yes.
0: masakit para sa inyo.
1: Kasi alam mo, kaibigan, nakaka-stress din po, pareho yan. Doon sa tao na masyado mong pinagseselosan sa husband mo, na yung triggering factor na hindi niya hindi naman niya talaga ginagawa yon. Pero Ma'am Joyce, paano kung totoo talaga na may ano,
0: Oh,
1: na
0: kung totoo kasi
1: intuition
0: intuition
1: ni
0: mo, correct.
1: Paano yun?
0: I would always say it in a more positive way. I would say it, I trust you, ha? May hinala ako, pero I trust you na hindi mo ito gagawin dahil alam mo na mali ito. Alam mo ang parusa ng Diyos. I
1: Oh my.
0: trust you. So I will say it in a more positive way. Rather than, huwag mo gawin yan, ha? Nakakasama yan. Hindi ko sasabihin yan. I will say it in a more positive way. I trust you that you wouldn't do anything foolish that will destroy our relationship.
1: Tsaka, siyempre, Ma'am Joyce, yung power of prayer, ano?
0: Definitely.
1: Kaya nga
0: Without a doubt.
1: Oo, may libro si Elizabeth Moore, no? The Praying Wife. So, yun po,
0: Yes.
1: mga kaagapay, ang ating panglaban talaga. Halimbawa, yung testimony ni, ano, ni Dan Orkiko, at saka si Don Orkiko, di ba? Sila po yung pastor sa CCF na nagtestimony si Don or yung wife niya, si Dan naman, yung husband niya talagang kaliwa kanan ng mga babae niya, tapos nagda-drugs, lahat-lahat ng bisyo. Pero ang ginawa po ni Don na talagang wala siyang ginawa kundi manalangin, maatin siya sa Don Watch Prayer sa CCF, manalangin ang manalangin. By God's grace, mga kaagapay, si ang husband niya. Ngayon ay transform at pastor na. Very effective siya sa kanyang ministry sa couples kasi dinaanan nila yon. So mga kaagapay, panalangin talaga panglaban natin sa anuman pong problema sa buhay mag-asawa. Ma'am Joyce, another question ha. Abi niya, Ma'am Joyce, ang issue namin ay yung walang respect sa privacy ang bawat isa. May password po ang laptop at cellphone ko, pero pilit ng wife ko alamin ang password. Feeling ko, tuloy walang tiwala ang wife ko sa akin. The reason I keep the password is to keep the confidential issues in the company where I am a manager. Siyempre po, hindi pwede mabasa ng wife ko ang laman ng aking emails at sa messenger. Paano po i-deal itong problem ko with my wife? Ayan, Ma'am Joyce.
0: Okay. No, sabi mo, wala siyang tiwala sa'yo. Pero ikaw rin, wala ka mang tiwala din sa kanya. No? So, pareho lang kayong dalawa. Kasi, kung sabihin mo na totoo naman, may privacy yan. Totoo naman sa trabaho mo yan.
1: Yeah.
0: Then I would suggest that you create a different account, an email account for your office. And a different
1: Okay.
0: email para sa mga regular messages mo. Right? Okay? That could be one. Number two, pwede naman din magawa ka ng kalokohan, gamitin mo ang office address or office email address, right? Samahan mo siya sa pagtingin. Anong gusto mo titingnan dito? Ito? Okay. So this one is office. Quickly glance at it. Then, I'm so sorry, this is about work, right?
1: Okay.
0: So, kasi your wife, kung hindi naman siguro siya pipilit na titingin, kung wala siyang pagdududa. So that means to say, meron na siyang pagdududa. Kaya niya
1: Yes.
0: gusto tingnan, right? At kung hindi na mo naman siya patingnan, then the more mag-increase yung doubt niya at hindi siya maniniwala sa iyo. Kasi meron kang tinatago, right? So kung wala ka naman tinatago, pakita mo sa kanya. Kung work man yan, sa trabaho man yan, you can sit down with her, walk through it, and then tell her that this is work-related. No? Hindi naman, you have to trust your wife na this is work-related. Hindi naman siguro niya ibulgar kung ano ba yung sekreto dyan. So, trust is very important. So, wala kayong trust sa bawat isa.
1: Oh, yeah, no? Ang hirap na no, pagka pareho, walang tiwala sa isa't isa, di ba? Alala ko naman, Ma'am Joyce, sa husband ko noon, nung nilagyan niya ng password, nung nainis siya sa akin. Kasi may nag-invite sa kanya, ako na ang sumagot. Alam mo yun, kasi walang password. Ako na ang sumagot na sabi ko, ay hindi siya pwede kasi conflict sa schedule. Tapos nagkita sila doon sa nag-invite. Sabi na, ay Pastor Soyang, hindi ka pala pwede sa ano namin. Ay, kailan po ba yun?
0: Nako.
1: Mali ako.
0: Oo nga naman.
1: O kaya, oo,
0: Hindi
1: mali
0: ka lang
1: ako.
0: Dapat
1: Talaga.

0: Reply.
1: Yes,
0: Oo.
1: yes. Oo. So yun, nilagyan niya na ng password. Naintindihan ko naman na hindi na naging issue sa akin yun na nilagyan ng password kasi may tiwala naman ako sa asawa ko, di ba?
0: Tanong
1: Kasi yun.
0: lang. Tanong lang. Eh bakit
1: Oo.
0: napakasobra mo namang efficient wife at ikaw naging secretary at nagsagot?
1: Ako ang nagsagot sa lahat. Ako ang
0: Oo nga.
1: nagsagot.
0: Bakit
1: Oo.
0: man? Bakit ikaw
1: Ha?
0: nagsagot? May meeting ba kayo that day? May
1: Hindi.
0: appointment?
1: Hindi. Ayaw ko lang na umalis yan ng araw na yon. Kasi meron kaming ano sa family. Alam mo yon.
0: Ah, so meron
1: Oo.
0: kang rason, meron kang
1: May
0: ulterior
1: rason.
0: reason.
1: Oo. Kung baga, sana siyang sumagot na hindi siya pwede. Kaysa naman, nakita niya yung nagsalubong sila. Ay, hindi pala po, sayang po, hindi pala pa kayo pwede ganun. So, tinignan niya schedule niya, ganyan-ganyan. Sabi niya sa akin next time, Han, huwag mong anuhin ang schedule.
0: Pangunahan.
1: Pangunahan, ganyan-ganyan. So, naintindihan ko naman. It was not an issue sa akin na bakit ayaw niya akong pasagutin. So, naintindihan ko because I trust my husband. No, Ma'am Joyce, no? Okay,
0: Amen.
1: okay ba yon?
0: Oo naman.
1: Oo naman. Ayan.
0: Ah.
1: So last question, sabi niya, lack of communication is one of the most common problems in marriage. Alam ko po yun. Sabi niya, paano po kaya ang magandang approach para maayos ang communication namin nang nagsisimulang magandang usapan pero madalas nagwawakas ito sa away-awayan. Kaya tuloy, umiiwas na lang ako makipag-usap sa wife ko. Yan ang kanyang message sa communication, Ma'am Joyce.
0: Oo. Bakit ba nagwawakas sa awayan? So maybe it could be the issues that you talk about, no? Ano, ito ba ay mga controversial issues? So pag mag-usap
1: Okay.
0: kayo, huwag palaging mag-talk about the issues that will make you fight, no? For example, the issue that makes you fight is about this girl. Eh di mo itapik yung girl, no? Para walang pag-usapan na ganyan. Pero sa ibang araw na kailangan mo pag-usapan yung topic na yun, magsabi kayo, pwede ba tayo mag-usap tungkol sa ganito, ganitong tao? Pwede naman po ganito. So para hindi araw-araw magwawakas sa awayan. So there are certain topics that you wanted to avoid on your day-to-day talking. Pero hindi mo maiiwasan na kailangan i-discuss din yun sa ibang araw. Pero hindi kailangan
1: Okay.
0: everyday. Para at least mag-ano kayo, para makapagkampante kayo na o itong araw na ito pag mag-usap kami, hindi naman siya mag-end ng fight, basta hindi lang kami mag-talk about the topic. Oo, that's one way, no? Another one is baka naman i-check nyo ang mga tono nyo. Baka naman yung tone nyo hindi maganda, 'di ba? Yung choice of words mo hindi maganda. Kaya kayo nag-aaway. Ano ba talaga ang issue? Baka yung tono, okay? It could also be, baka siguro naman very prideful, no? Bawal mapagsabihan, bawal makomentohan, bawal mapakialaman, ma-pride masyado, natatamaan ka agad yung pride, no?
1: Oh, hi.
0: So, malalaman na natin, yun ang core issue natin, no? Ang pride, di sa pag-uusap. So, we need to find out what is the root cause, bakit palaging nagwawakas sa awayan.
1: So sana nga no, Ma'am Joyce, iwasan na 'yon. Sabi mo nga ay hindi lagi banggitin yung
0: Issue.
1: triggering nag oo oh,
0: Oh,
1: issue nag-trigger.
0: triggering.
1: Oo. So, yan Ma'am Joyce, ano ang takeaway mo sa ating pinag-usapan, lalo na yung ano kanina, mga percentage ng ano, first four pa lang tayo, no? Sa susunod, tuloy natin yung causes ng separation, causes ng annulment, causes ng mga divorce, ano? So, what is your takeaway? And then, close us in prayer. Pag-pray mo ang ating mga families, mga listeners natin.
0: Merong reasons kung bakit tayo magbe-break up. Meron din mga good reasons kung bakit hindi nagbe-break up ng isang marriage.
1: Hello, Ma'am Joyce. Ngayon ay magtatapos na tayo sa ating program. Ano ang takeaway mo? And then close us in prayer.
0: All right. Ang takeaway ko dito ay sa lahat ng marriages, meron talagang problema. Pero sa lahat ng marriages, may mga happy moments naman din. So I hope that we will be able to remember more happy memories, work on our marriage in order to have more happy memories as well too. May pag-asa po, no? The Lord is ready to help us always. All right, let us all pray po. Okay, let's pray. Our Lord, our God, we thank you because, Lord, we know that our troubles and anxieties and cares are plenty. But we also know, Lord God, as a righteous person, you will be the one to help us. You will be the one to take care of us as well. So, Father God, we commit to you our relationships as husband and wife. We commit to you our marriage, that you shield it and protect it na walang makapag-separate sa amin. And we thank you, Lord, because we know in you there is hope and there's power as well. So, salamat, Lord God, sa mga living examples, sa mga paligid namin on how they survive their marriage. We will also be able to survive it through your help. Thank you so much, Lord, for FEBC, for this program. Thank you, Lord, sa lahat ng listeners namin. And thank you, Lord God, because you are our Emmanuel, the God who will always be with us. We give you praise and thanks in Jesus' name. Amen. Amen.
1: Amen, mga kaabagapay. Maraming salamat sa nag-assist sa atin sa studio. Of course, si Phil Lagtapon, nag-assist sa atin sa broadcast. At ang ating pong RTB team, sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa lahat po ng mga engineers. Of course, ako pong ating Merlin Guillermo.
0: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for tuning in. God bless you all.
1: Ayan. God bless you po and hope to see you again next time. God

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
4: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: A person's name is the sweetest and most important sound in any language. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa panibagong edisyon ng Reflections.

For today's episode, we will reflect on the name of one of the Bible characters at ang kasaysayan ng kaniyang pangalan. Ako bilang teacher, nag-struggle ako sa pag-memorize ng pangalan ng mga estudyante ko. Pero knowing na a person's name is one of the most important sounds sa kaniyang tainga, I use code, I use association para sa kanilang pangalan na mas madali kong matandaan. Iba kasi yung liwanag ng mata ng tao kapag binanggit mo ang kaniyang pangalan sa tamang pronunciation. At sa Bible, naka-emphasize din kung gaano kahalaga ang pangalan. Because names can be used to communicate God's message. Example, yung Isaac, meaning ay one who laughs o one who rejoices. Dahil ang batang ito ay dumating sa hinabahaba ng panahon ng paghihintay ng kaniyang magulang na sina Abraham and Sarah. At tumawa pa nga si Sarah nang ibalita sa kanya ng angel of God na siya ay magkakaanak at the age of 90. Biblical names are also given to establish authority over another. Example naman ito si Rachel, ang asawa ni Jacob. Nang pangalanan niya ang panganay na anak na si Joseph at matagal rin niya itong hinintay. Ang ibig sabihin ng Joseph, he shall add or he shall increase or the Lord shall increase. At umasa si Rachel na magkakaroon pa ng kasunod na anak. Kasi ang kapatid niya na si Leah na karibal niya rin kay Jacob ay biniyayaan ng maraming anak. And so, to establish authority over another, pinangalanan niyang Joseph ang kaniyang anak. Ikaw ba kaagapay, alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Would you like to share it? If you can comment down below or send the message sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Sa Pilipinas, may unique way tayo sa pagbibigay ng pangalan. May mga pinagsamang pangalan ng magulang. May inuulit na pangalan mula sa mga lolo na naging the third, the fourth, the fifth, hanggang sa naging seventh, and so on and so forth. Indication niya na tayo bilang mga magulang, talagang iniisip natin ang pinakamagandang pangalan para sa bata. Kasabay nito yung pagsisimula ng mga pangarap para sa kanya. Pero merong naitala sa Bible na opposite. Kung tayo bilang mga magulang, iniisip natin yung the best para sa bata, sa sobrang hirap ng nanay na ito sa kanyang panganganak at sa sitwasyon ng kanilang bansa noon, tinawag niya ang kanyang anak na kahirapan. Sabi sa passage, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan at naipangalan sa bata ay sorrowful or born out of pain. Ang pangalan, Jabez. Imagine yung growing up years ni Jabez, ano? Every time tatawagin siya ay nakatatak, ang sakit, ang lungkot, ang hirap na dinanas ng ina, ang hirap na dinanas ng kanilang bansa noong siya ay ipinanganak at naipasa yan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Every time na tatawagin ka, mayroong pait na nakakabit sa iyong pangalan. Nakaka-relate ka ba sa sitwasyon ni Jabez? Yung hindi na nakalimutan ng mga tao ang nagawa mong kamalian, ang mga naging kapalpakan mo, at itinatak na nila ito, idinikit na nila sa iyong pangalan. That every time they call your name, they remember your past, they remember your mistakes, they remember the pain that you brought into their lives. But out of this sorrowful name, isinilang ang lalaking puno ng pananampalataya sa Panginoon. Basahin ko lang po yung sa 1 Chronicles 4:9-10.
Si Jabez ay higit na kagalang-galang sa kaniyang mga kapatid at tinawag ng kaniyang ina ang kaniyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya na may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang ako'y huwag maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So he prayed. Ang kagandahan lang kay Jabez, bata pa lang siya, na-orient na siya sa kanyang weakness. Alam niya kung paano ang kasalanan ay nakapaghahatid ng kahinaan. Of course, this was so painful for him, and he wanted to change the course of his life. At dahil meron siyang personal relationship sa Panginoon, nais niyang maging tapat. But he knew he had no power to do that. And his prayer is revolutionary. Sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Jabez asked God to bless him. Kinilala niya na Diyos lamang ang may kakayahang magpala. He desired blessing sa lahat ng area ng buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang spiritual state. Ano pa ang hiningi niya? Enlargement of his territory. He wanted to serve God more, to expand his influence, his impact, and opportunities. Hindi lang ito yung dumami yung kanyang kayamanan, but he wanted to have an impact sa buhay ng mga tao at kinilala niya ito bilang isang God-given purpose. Do you want to be a blessing to others? Why don't you pray? Pray that the Lord will enlarge your influence, your territory, your ministry. And then Jabez asked God for his hand to be with him. Alam na alam ni Jabez na without God's help, wala siyang magagawa. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa kamay ng Diyos ay gayon na lamang. And lastly, Jabez asked God to keep him from harm and free from pain. Ito yung pinakamahalaga sa kanyang panalangin. Sa ancient Jewish custom, ang pangalan ng tao tells more of his future. At ang pangalang Jabez, of course, out of desperation ng kanyang nanay, ay dead end na para sa kanya. He was already bound to fail the moment he was born. And his life will be full of pains and sorrows. Yan yung ilulook forward ng mga tao. Kasi ang pangalan niya, Jabez, pangalan niya pa lang, talo na. But this man proved his faith in God. He was so hopeful. Binasag niya ang malasumpang nakadikit sa pangalan niya sa tulong ng Diyos. Sa tulong lahat ito ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, naniwala si Jabez na kaya siyang i-deliver mula sa mapait na karanasan. That is God. That is His transforming power. That is His transforming grace na kahit sabihin ng tao sa'yo, ah, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Pero iba sa Panginoon, all things are possible to Him, to those who believe.

Kagapay ito ang Reflections at ako ang iyong kasama ngayong araw si Jo Cabrera Alabastro. Today's episode is focused on 1 Chronicles 4, 9, and 10, where Jabez prayed to God saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Itong revolutionary prayer ni Jabez has transformed his life. Naging game changer sa buhay niya. Hindi siya nagduel sa nakaraang sumpa ng nanay niya sa kanyang pangalan. And he knew that when he trusted God, his future is secured. Hindi siya nabuhay ng may kapaitan gaya ng idinikta ng kanyang pangalan. At yan ay sa tulong at sa kahabagan ng Panginoon. Kahit sa ating mga Pilipino, di ba, mahalaga yung pangalan. Our name is equal to our reputation. Kaya nga nung araw, may mga tinatakwil sa pamilya na sumisira sa reputasyon nila. Sometimes, people may give us names that will judge our destiny. May mga tao na pilit na binababa yung dignidad natin o pagkatao natin. You may be in a broken state. Sira ang iyong pangalan dahil sa bahid ng nakaraan, mga maling desisyon, maling pagpili. Dahil sa naging addiction, maling pagtitiwala sa tao. Nangyayari ito dahil hindi naman tayo perpekto at meron din tayong mga kahinaan. Minsan sa paglalakad ng asawa ko, kasabay ng napakaraming tao sa kalsada, papunta sa LRT, napaisip siya, "Lord, sa dami ng mga tao, may mga kanya-kanya silang concern, may kanya-kanya silang panalangin, isang area pa lang to ha, hindi pa naman ito yung buong mundo. Kaya mo ba silang isa-isang tugunin? May time ka pa ba sa bawat isa sa amin?" Siguro kung audible lang sumagot ang Diyos, baka nabingi na siya no, sa sagot nito na, "Oo." Kaya nga siya Diyos eh, sa lahat ng sandali, Emmanuel, sa bawat isa sa atin. And it's but natural na minsan nagdududa tayo sa kanyang kakayahan. Pero alalahanin natin that He knows our name. We are not just a random person. Parang sa COVID-19 cases noon kapag nag-positive ka, kasama ka sa number of patients for the month. John 10:3 says, "The sheep hear His voice and He calls His own sheep by name and leads them out." He knows us by our name. Sabi rin sa Isaiah 43 verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." Gaya ng ginawa ng Diyos kay Jabez, He can turn your name from curse to becoming a blessing. What the devil meant for evil, God uses for good. You just have to trust in God and let Him guide you the way. Panginoon, marami pong salamat dahil You have called us for a purpose. At ang purpose po nito ay ultimately to bring glory to your name. Kaya lang po, we are weak. We are prone to make mistakes. Hindi po kami perfect. Lagi po kami nagkakamali. And we do not deserve to be even called by name. Sa dami po ng mga kasalanan namin, baka patong-patong na negative names na rin po yung deserve namin. Pero maraming salamat po, Diyos Ama, for sending Jesus Christ to us, to cleanse us, to save us, and to redeem us from all of our iniquities. Thank you, Lord, for the power of the cross. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be called your sons and your daughters. We do not deserve this, Lord, pero thank you. Thank you that even if we are bound to fail, we are doomed to death, your salvation has brought us hope and has given us life and another chance to live. Panginoon,
dinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na dalahin sa kaniyang pamilya. Mayroon pong broken relationship with his or her spouse sa kaniyang anak. Hindi sila magkaayos ng kaniyang biyanan. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang sumaka nila, that you will also make a way para po sila ay magkasundo, magkaunawaan at magkapatawaran. Buksan po ninyo ang kanyang isip at ang kanyang puso patungo sa bagay na gusto po ninyong ipagawa upang magkaroon ng resolution yung kanyang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may paglalambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: First Chronicles 4 verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid because he had a personal relationship with God and he believed in the capacity of God to change the course of his life. Ganon din ang gawin mo sa iyong buhay, kaagapay. Tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Tanging siya ang makapagbabago. Tanging siya ang makapagbibigay ng katuwiran at pag-asa sa iyong buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections, at umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pagbubulay-bulay, at nawa ay magkaroon ka ng maayos na pagtulog kung ikaw ay magpapahinga na, o kaya naman ay maayos na pagpapatuloy ng iyong trabaho. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: 8 teams are left. The World Cup quarterfinals have arrived, but the North American nations hosting it, they're all out of the tournament. Canadian, American, and Mexican fans are disappointed, but there is still some great soccer.

At isang napakaganda at mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko kayo, ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. At inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at awat. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayong lahat. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng kapahingahan at pagtatapat, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga, ang buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong kalooban, nasa iyong puso at kaisipan, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahaning maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag, nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin na papakinggan Lunes hanggang Linggo. Limang mga pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat po Panginoon sapagkat matatawag ka po naming Ama o Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, tinanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at sa lahat ng sa kanya'y sumampalataya ay binigyan mo ang bawat isa ng karapatan tumawag sa iyo bilang Ama. At totoo nga po Panginoon, sa lahat po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, sa lahat ng aming mga pinapasan, maaari naman, Panginoon, na mayroong kagaanan ang buhay, mayroong kaginhawahan, subalit iba-iba po ang aming hinaharap sa araw-araw, kung kaya't napakaganda na mayroong kaming dinadalanginan, tinatawag na Ama sa langit. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong katotohanan, salamat sa iyong salita, salamat sa iyong banal na kasulatan, sapagkat sa pamamagitan ito, Panginoon, kami ay binibigyan mo ng kaalaman, binibigyan mo, Panginoon, ng karunungan, kaunawaan kung ano ang iyong nais para sa amin, ang iyong kalooban, Panginoon. O Diyos, turuan mo nga kami na sang-ayon sa iyong salita, ay matutunan namin ang mga bagay na ito at maipagtibay sa aming buhay, na kami ay mabuhay tungo, Panginoon, sa iyong kaluguran at luwalhati. Araw-araw, Panginoon, marami kaming nadaranasan, ngunit sa kalagitnaan ng mga ito, kinakailangan po kaming kumilos, hindi lamang bilang iyong mga anak, kundi, Panginoon, bilang iyong mga binigyan ng awa, binigyan ng biyaya, binigyan ng pag-ibig. At sa pamamagitan ng mga ito, Panginoon, kami ay matutong kumilos ng maayos, gumawa, Panginoon, ng mga bagay na sa iyong kaluguran. Ito, Panginoon, ang aming dalangin. Kaya anuman ang aming kalalagyan, sa umagang ito'y mananalangin po kami, dadalhin sa amin, namin sa iyong paanan, ang kalalagyan ng marami naming kaagapay, Panginoon. O Diyos, sa kalagitnaan ng mga ito, dalangin namin na kayo'y maluwalhati sa buhay nila, sa kanilang pananampalataya, patuloy na paglilingkod sa iyo. Kalakasan, Panginoon. O Diyos, mga bagay na sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nagkakaroon sila ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. And Heavenly Father,
ito pong mga ito ang kailangan namin sa aming buhay. Ano man ang gulo ng mundo, na manatili, Panginoon, ang iyong mga virtues sa aming buhay, sa aming mga pamilya, sa aming sambayanan, Panginoon, sa aming mga lipunan, mga komunidad, sa aming mga simbahan. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lamang po sa ating bansang Pilipinas, kundi sa maraming lugar sa buong mundo. Dalangin ko'y kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon ang inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat ang buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama na pisikal, magkakasama naman tayo dito sa Hardin ng Panalangin. At sa araw na ito, araw ng Huwebes, ngayon ay Hulyo 9 na po. Napakabilis ng mga araw, ano? At itong mga dumadaang mga araw, minsan iniisip natin, ano ba, patuloy bang kabigatan o kaginhawahan? Patuloy naman po na ang biyaya ng Panginoon ay dumadaloy sa ating lahat upang tayo'y makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Pag-usapan natin kung anong dapat mayroon tayo. Sapagkat kung anong mayroon tayo, yun ang magandang tuntungan sa susunod. Ano po? Naalala ko tuloy yung isang awit na Higher Ground. Ang sabi ng awit, I'm pressing on the upward way and new heights I'm gaining every day. Sana po gayon palagi ang ating buhay. Ano man ang ating kalalagyan, ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nakakikilos tayo, nakagagawa tayo ng mga bagay at umaangat tayo sa pagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Tinitingnan natin ang buhay ng marami sa banal na kasulatan. For example, ang buhay po ni Ruth, no? Doon po sa Ruth chapter 2 and verses 8 to 12, nakatangi-tangi ang katangian nitong si Ruth. Maiisip po natin, nagkaroon ng sitwasyon doon sa Juda at kinakailangan po ang mga mamamayan ay medyo maglakbay sila. Kaya itong si Naomi at yung kanyang asawang si Elimelech ay nang ibang bansa sila kasama ang kanilang mga anak, dalawang anak nila. Ano po? At tumagal sila doon. Nangyari na namatay yung asawa ni Naomi, no? At yung kanyang dalawang anak naman na lalaki ay nag-asawa ng mga Moabites. At isa sa mga naging asawa nila ay si Ruth. At nangyari, abay, talk of very painful things that may happen. Ano po? Namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung kanyang dalawang anak. Ang natira, abay, si Naomi at yung kanyang dalawang manugang na babae. Ano? At nabalitaan ni Naomi na maaari na silang bumalik doon sa Juda, kaya nagbalak siya, kausapin yung kanyang mga manugang na babae at sabi, bumalik na kayo sa inyo-inyong mga pamilya. At yung isa ay bumalik na, subalit si Ruth ay nanatiling nakakapit kay Naomi. At napakaganda nung kanyang sinabi. Ang sabi niya, I will go with you. Kung saan ka pupunta, sasama ako. Your people shall be my people. Your God shall be my God. Abay, napakakatangi-tangi po noon. So, sinama ni Naomi si Ruth pabalik. Bumalik sila doon sa lupain. At, of course, meron din naman mga kaanak naman doon si Naomi na titira. Ano po? At, naging katangi-tangi talaga. Very virtuous itong si Ruth. Ano po? Kung kaya, nagsisimulat uli sila, manugang silang dalawa, yung nanay at yung kanyang daughter-in-law, sila na lang. Ano? At nagpaalam si Ruth na siya ay, alam niyo yung gleaning, yung magagapas ka sa natira doon sa harvest. Yun na lang ang ginagawa nila. Kaya anyway, ang pinakamalapit na kamag-anak pala ay naroroon pa.
at isa doon si Boaz. Ang nangyari, of course, isang araw ay si Ruth ang nagpaalam upang siya ay pumunta doon sa bukirin at mag-glean siya. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon sa Tagalog, yung mag-glean, yung magagapas ka, pero yung mga natira na lang. Ano po? At naroon si Boaz. At binigyan siya ng karapatan na doon siya mag-glean, no? Magkuha ng mga natitira doon sa harvest. At napakaganda ng binanggit sa kanya ni Boaz, at lalo na doon sa verse 11 ng chapter 2 ng Book of Ruth. Kung pupuntahan po ninyo, ang sabi sa wikang Ingles, "And Boaz answered and said to her, 'It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not even know before.'" Can you imagine? Ano po? Abay, kumbaga, madali namang isipin na pambihira naman, namatay yung asawa ng aking biyanan, namatay yung kanyang dalawang anak, nag-iisa kami dito. Para bang, sobra naman ang hirap ng pinagdaraanan nito, sasamahan ko pa. Pero naging napaka-katangi-tangi po ng kalooban ni Ruth na sukat na iwanan niya lahat. No? Hindi po naman kaila na ang Diyos ni Naomi ay ang Diyos ng kalangitan, ang tunay na Diyos. Ngunit kinapitan ito ni Ruth. Okay? "Your people shall be my people. Your God shall be my God." Alam niyo po, napakaganda ng naging conviction na ito ni Ruth. Ang kanyang kalooban. Ito ang nakita ni Boaz. Ano po? And in fact, doon sa chapter 3, binati pa ulit siya ni Boaz na ang sinasabi sa kanya. "And now," doon sa verse 11, "my daughter, do not fear. I will do for you all that you request. For all the people of my town know that you are a virtuous woman." Wow! So, yun ang pagkakilala kay Ruth. Eventually, to cut the story short, kinuha ni Boaz si Ruth sa kanyang piling. At alam nyo, silang dalawa ang naging mga ninuno ni Haring David. Of course, sapagkat galing kay Boaz at kay Ruth, ayun, si Obed, tapos si Jesse, at si Jesse ang naging tatay ni Haring David. So, great-grandmother pala ni David, itong si Ruth. Can you imagine? No? At dahil lang sa napaka-katangi-tangi na kalooban sa harap ng Panginoon. Ano po naalala ko tuloy? Minsan, doon sa Luke chapter 6, ano po? Meron lumapit sa Panginoon na isang mayamang lalaki. Nagtanong siya, anong gagawin ko pa para ako'y magkaroon ng mana sa kaharian ng Diyos? And of course, sapagkat napakayaman ng lalaking ito, nahirapan siyang tumugon sa Panginoon na sumunod. Nung marinig yan ni Peter, ang sabi ni Peter sa Panginoon, "Panginoon, napakahirap po talagang sumunod. Paano naman kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo." Masusumpungan niyo po yan sa Luke chapter 18. Ang sabi ni Peter doon sa Panginoon, sa verse 28, ang sabi, "Then Peter said, 'Lo, we have left all and followed thee.'" Iniwan po namin lahat, Panginoon, upang sumunod sa iyo. Totoo nga naman yun. Ano po, sapagkat nung sinabi sa kanila ng Panginoon, "You follow me and I will make you fishers of men." Sumunod sila Peter. Okay. At yun ang sinabi niya sa Panginoon, "Panginoon, paano naman kami? We have left all and followed you." Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Peter ay ito, "And he said unto him, 'Verily I say unto you, there is no man that left house, parents, brethren, wife, children, for the kingdom of God," no? "For the kingdom of God's sake," sabi ng ganyan, "who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting." Alam niyo po ang ating Panginoon, He is always a rewarder of virtue. Okay? At whenever virtue is
present, naroon ang reward ng ating Panginoon. Ano po? At ang kasalanan ay nagsasadlak po sa atin. Ngunit ang Panginoon, sa pamamagitan lalo ng kanyang biyaya, ay naghahandog sa atin ang lahat ng mga bagay upang tayo maging katanggap-tanggap sa kanya. Ano po? At marami nag-aagawan sa mundo, nag-aagawan ng karangyaan, nag-aagawan ng kapangyarihan, nag-aagawan ng yaman, ano po. Pero wala ang tinitingnan ng Panginoon, because man looks at the outward appearance, but it is God who looks at the heart. At yan ang ating pagyamanin sa mga sandaling ito. Aanuhin natin ang karangyaan. Aanuhin natin ang kung anong cosmetic ng buhay. Aanihin natin ang ganda ng kapaligiran ng ating namang kalooban sa harap ng Panginoon ay bulok, hindi po ba? Corrupt. Kaya palaging ganyan ang kalooban ng tao. Kahit ang tao outside of Christ ay mag-appear na matuwid, alam niyo po, lahat po ng ating katuwiran ay pawang mga basahan sa kanyang harapan. Ang kinakailangan lamang ay lumapit tayo sa Panginoon sapagkat lahat ay ibinibigay niya na sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po? Sa kasalanan, ang lahat ay may kasadlakan. Ngunit sa pagharap sa Panginoon, paghingi ng tawad sa Kanya, at pagkilala sa ating pagiging makasalanan, ay naroon ang dapat nating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Naroon ang palagi nating sinasabing kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Ano po? At higit po dyan. No, in fact, hindi lang po buhay na walang hanggan, na para bang wala tayong virtue. Binigyan niya po tayo, pinagyaman niya tayo sa kanyang biyaya, upang sa kanyang biyaya ay mailabas natin sa ating buhay ang lahat ng kalugod-lugod sa Panginoon. Yan ang dapat sa mananampalatayang Kristiyano. Ano po? Kung iniisip niyo kung ano ang discipleship po ay hindi lang pagsunod. Ang discipleship ay pagkakaroon ng mga virtues na ito sapagkat yun ang tinitingnan ng ating Diyos. Sana ipagyamanin tayo ng mga katuroang ito.

Dumako na po tayo sa ating palanginan. Ano po? Well, una, syempre, ang regular sa atin pong programa, ipinapanalangin natin palagi ang mga persons deprived of liberty. Alam niyo po, inaalala po natin silang regular sa ating programa. At hindi lang yun, lahat naman po nang wala kay Kristo'y walang liberty, no? Kung naasaan ang ating Panginoon, naroon po ang ating kalayaan. At hindi kalayaan para magkasala, kundi kalayaan mula sa kasalanan at mula sa buhay na kasalanan. Ano po? Kalayaan mula sa kapahamakan. Yun ang palagi natin dinadalangin. At yan po rin ang kalalagyan ng ating lipunan. Yan ang kinalalagyan ng ating bayan. Kaya panalangin po natin. Ano po? Hindi tayo makukuha sa investigasyon lang. Kinakailangan ay kalayaan mismo na na kay Kristo. Okay. Ang mga ilan po sa ating mga nakalaan dito para sa panalangin, let me just enumerate some of them. Si Lorna Villanueva, humihiling po siya ng panalangin para sa kagalingan mula sa dengue at patuloy na palakasin at maibalik ang kalusugan. Si Rogelio Mendoza, panalangin po sa aking asawa na sumasailalim sa dialysis. Ano po? Kalalagyan yan, of course, syempre, kapag medyo ang ating mga kidneys nagfe-fail na, ano po, hinihiling ang patuloy na lakas, pag-asa at kagalingan mula sa Panginoon. Si Evelyn Ramos, panalangin para sa kanyang arthritis, naway mabawasan ang pananakit ng kanyang kasukasuan. Ano po, makabalik sa pang-araw-araw na gawain. Of course, iwas-iwas din sa medyo, alam nyo, yung mga laman-loob, ano po, yung mga beans, okay. Julio Navarro, humihiling ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng kanyang anak matapos ma-ospital dahil sa trangkaso. Alam nyo, uso po yan, ha? Ngayon, lalo na yung mga respiratory na mga sakit, nauuso na naman ngayon. Si Fe Alonso, ipanalangin po ang aking kalusugan dahil sa aking sakit sa puso. Naway kagabayan ng Panginoon ang mga doktor. Oh yes, of course, lalo sa init ng panahon po ngayon. Mga nagkakaroon ng, oh yes, mga na ina-attack, heart attack, usong-uso po ngayon. Si Ricardo Santos, panalangin sa aking ina na kasalukuyang nagpapagaling matapos ng kanyang hip replacement surgery. Bigyan nawa ng mabilis na paggaling at lakas, yes. Si Marites Aquino, humihiling po ako ng panalangin para sa aking migraine. Madalas sumusumpong. Ano po? Si Danilo Cruz, panalangin po na ang aking kapatid na may liver disease. Naway maranasan niya ang habag, kagalingan at pag-asa mula sa Panginoon. Si Norma Castillo, panalangin para sa patuloy na gamutan laban sa thyroid. Ano po? Condition. Okay? Si Armando Flores, humihiling po ako ng panalangin para sa aking mataas na cholesterol at blood sugar. Naway bigyan ako ng disiplina, of course. Ano po? Medyo talagang yun ang kinakailangan, lalo na sa pagkain. Ano po? Si Nars Kath, aplikasyon sa kanyang work, no? As school nurse at TCC, na siya ay makonsidera at magkaroon ng trabaho at kahit na maayos na salary, of course, nurse, no, nurse calf. Si Leonila Espiritu, panalangin sa kanyang amyotrophic lateral sclerosis na si Leonila po, alam niyo po, matagalang sakit po yan, yung tinatawag na ALS. Ang aking pong ina ay matagal nagkaroon yan. Ano po, medyo yan ay very rare na disease. Panalangin para kay Leonila Espiritu. Kailangan niya ng maraming nakapaligid sa kanya palagi. Ano po? Si Lizelle Domingo, prayer for protection, guidance, and fast release of my husband. Okay? Pakisama po sa panalangin si Cassie Amari Galvan na biglang nagka-fever daw. No, lagnat. Si Marites Valencia, kalusugan ng buong pamilya at provision sa buhay. Of course, palagi po natin pinag-uusapan sa iba't ibang programa sa 702 DCAS ang pangangailangan ng mga tao. Ano po? Lalo na sa sustenance. Si Presentacion Yoli,
Pasama po sa panalangin ang aking kapatid na si Maria Teresa Mendoza, patuloy na kalakasan, kagalingan. Si Donnie Toledo, pakisama sa panalangin, matanggap sa trabaho. Yun din po, ano, makapasa sa third interview. Si Concepcion Balite, panalangin maging ligtas at magkaroon ng magandang buhay ang aking pamangkin at apo. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kagalingan, kalakasan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Si Wendy Lynn Barrientos, kagalingan ng aking, sa aking nararamdaman na sa katawan at sana ay makakita na siya ng trabaho. Okay? At makatulong sa kanyang mga magulang. At kapayapaan at provision din para kay Rose Hoson at hustisya ng Diyos para sa kanyang laban sa isang kaso. Ano po? Sylvia Aringo, pag-iingat sa esposo na OFW. Oh yes, ang ating pong mga OFW, ipanalangin natin sila. Malayo man sa pamilya, hindi naman ibig sabihin malayo sa ating Panginoon. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon. Sapagkat sa araw na ito'y pinag-usapan namin ang mga bagay na iyong hinahanap sa aming kalooban, Panginoon. Virtues, Panginoon. Mga excellent na mga bagay na sa inyong paningin, Panginoon, ay katanggap-tanggap at kaluguran sa iyong harapan. Magbunga ang pananahan ng Espiritu sa aming buhay sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtuturo ng salita. Pakikinig, Panginoon, pagtalima, pagsunod. O Diyos, nawa kami magkaroon ng kababaang loob upang ang iyong biyaya ay dumaloy ng lubos sa aming mga buhay. Panginoon, ang mga nasabi na mga panalangin, mga request, Panginoon, ay patuloy po namang idinudulog sa iyong luklukan ng biyaya at kahabagan, Panginoon. O Diyos, pati Panginoon ang mga hindi po namin nabanggit, ngunit O Diyos, saan man naroroon ang iyong mga anak, saan man naroroon ang mga gawain mo, Panginoon, abutin sila, O Diyos, sa lahat ng pangangailangan. Ang mga persons deprived of liberty, pinapanalangin po namin sila, Panginoon. Ang aming bayan, Panginoon. Ang mga nangyayari ngayon sa Senado, sa Kongreso, Panginoon, ang mga investigasyon. Bigyan niyo, Panginoon, ang lahat ng kahinahunan. O, Panginoon, ang sakit po ng aming lipunan ay korupsyon, kasalanan. Magising kami sa katotohanan na ito, Panginoon, ang dapat na maiwasan po namin at matugunan, O Panginoon. Panginoon, ang aming pong bayan ay humaharap din sa maraming mga pagsubok, mga kabigatan, mga disasters, Panginoon. Maging mayroong threat ng mga bagyo, Panginoon, may super typhoon. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na nasa mga coastal, Panginoon, ng mga lugar. O Diyos, ang lahat po ng mga ito, ang lahat ng may kalalagyan sa kanilang lupang katawan, mga karamdaman, kabigatan, ang mga nangangailangan ng mga trabaho, nangangailangan, Panginoon, ng mga bagong simulain sa kanilang buhay, ang mga nangangailangan, Panginoon, ng pag-asa, O Panginoon, maging sa kabigatan ng mga pag-iisip, mental health, Panginoon, naway makaahon kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At ito lamang, Panginoon, ay sa pag-aaral at pagtanggap ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ay binigay mo na sa amin sangayon sa iyong salita. By your divine power, Lord, you have given to us all things necessary for godliness, for life, Heavenly Father. At tanggapin po namin ito at magkaroon kami ng tamang pagtugon sa lahat ng mga bagay. O Diyos, ang bawat mangangaral, ang bawat pastor, ang bawat gawain, Panginoon, ay magpahayag ng sangayon sa kung ano ang sa iyong salita, Panginoon. Mabuhay kami ng sangayon sa pagtalima sa iyong salita at pagkatakot, Panginoon, sa iyo. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroon pa kayong ibang concern, maaari po kayo magbigay ng mensahe sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV FB
page. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at sa Channel 185 sa Signal Television. Para naman sa isa pang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala sa ating lahat.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo kagapay, Juan Mark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Naka-experience ka na ba, kaagapay, ng may taong nangako sa iyo ng isang bagay na gagawin niya? Only to end up na napako lang yung pangako na yon. Ito, common na halimbawa, may kaibigan kang nangutang sa iyo ng pera kasi kailangan daw niya. Ikaw, na kahit na hindi naman nag-uumapaw sa kayamanan at resources ang meron ka, nagawan mo pa rin ng paraan at napahiram mo pa rin siya ng pera. Nangako yung taong yon na ibabalik niya yung hiniram niya next week. Hanggang sa lumipas yung isang linggo, walang perang nakabalik sa'yo. Tinanong mo ngayon siya kung nasa na yung pangako niyang magbabayad. And all you got ay lame excuses and another promise na magbabayad siya. Isang taon ang lumipas hanggang sa wala, nakalimutan na lang yung utang. Minsan, hindi yung pera na hindi nakabalik ang pinakamasakit sa sitwasyon na to. Pero yung pangakong hindi natupad, yung tiwala na nasira, at yung magandang relationship sa tao na tuluyang nawala. Personally, isa siguro ito sa mga pet peeve ko, sa mga bagay na ayaw kong ma-encounter sa sinumang tao. Yung hindi marunong tumupad sa pangakong binitawan niya. Gayon man kaagapay, hindi ganito ang Panginoon. Ayon sa mga Bible scholars, meron daw total of more than 7,000 promises o mga pangako ang Diyos na nasusulat sa Biblia. These are promises made by God directly to humanity. Mga pangako na bibigyan niya tayo ng buhay, kapayapaan, pag-asa at kapahingahan. Mga pangako na hindi niya tayo iiwan, na ililigtas niya tayo, na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig. Mga pangako na sasagot siya kapag tayo ay tumawag sa kanya, at napakarami pang mga pangako. Isa nga sa pangako na nasusulat sa Biblia ay ang promise na binigay niya kay Abraham at sa asawa nitong si Sarah. It is quite understandable na sa buhay natin, hindi lahat ng pangako ay madaling paniwalaan, lalo na kung ang sitwasyon ay sobrang imposible na. Ganito kaagapay yung naging experience ni Sarah sa Genesis chapter 18, verse 12 to 14. Siya ay palihim na tumawa nang marinig niya ang pangako ng Diyos na magkakaanak siya despite her old age. Well, sa human perspective, tama lang naman na naging reaksyon niya. Matanda na siya and probably nasa menopausal stage na. It's not really making any sense na siya ay magbe-bear ng child katulad ng pangakong narinig niya sa pag-uusap ni Lord at ng asawa niyang si Abraham. I can imagine Sarah that time, tahimik na nakikinig tapos parang nakarinig siya ng nakakatawang joke nang marinig ang promise ni Lord na magkakaanak pa sila ni Abraham. Ending up, natawa siya. The Lord is fully aware na natawa si Sarah sa promise niyang yun. Alam niyang ang tawang yun is out of doubt na meron si Sarah sa mga bagay na narinig niya. Pero, sa gitna ng pagdududa ni Sarah, doon din pinakita ng Diyos na ang kanyang salita at mga pangako ay hindi limitado sa edad, sa panahon, o sa kakayahan ng tao. We know the story kaagapay, nagtanong ang Diyos kay Sarah, meron bang bagay na napakahirap sa Panginoon? At ang tanong na to ay hindi lang para kay Sarah, pero para din sa iyo, para din sa akin, at sa iba pang mga tao ngayon. Meron bang bagay na napakahirap para sa Panginoon? Maraming beses sa buhay natin, parang si Sarah din tayo. May mga pangako tayong pinangahawakan mula sa Diyos. Pangako ng restoration sa family natin, breakthrough sa ating mga career,

May question mark na. Hindi na sigurado. Pero interestingly, hindi tinapos ng Diyos ang kwento ni Sarah sa kanyang tawa ng pagdududa. Hindi nalimit ang Panginoon sa moment ng unbelief ni Sarah. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang plano niya hanggang sa ito ay matupad. In Genesis chapter 21, sabi doon, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac. Ang tawa ni Sarah ay hindi lang simpleng pagtawa ng saya. Hindi ito out of joy kaagapay, kundi out of disbelief and confusion. We may not be fully aware, pero dito tayo madalas nagiging kapareho ni Sarah. Kapag ang pangako ng Diyos for us ay lumalampas sa ating logic, automatic nagre-react tayo sa ating isip na imposible mangyari to. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi nakadepende sa logic ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi bounded to natural conditions. Our Lord is operating in the supernatural. Ang nakaka-bless sa story ni Sarah, kahit siya ay nagduda, hindi nawala ang pangako ng Diyos sa kanya. Ang pangako ay valid at nananatiling nakatayo, hindi dahil sa lakas ng pananampalataya ni Sarah o kahit pa ni Abraham, kundi dahil sa katapatan ng Diyos na nangako sa kanila. Dito natin makikita ang napakagandang katotohanan. Ang Diyos ay hindi napipigilan ng ating weak faith, so to speak. Oo, mahalaga kaagapay na nananampalataya tayo. Pero mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga kahinaan at pagdududa. Ang Diyos ay may kakayahang lampasan ang ating emotional at mental limitations. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Yan kaagapay ang nasusulat sa Matthew chapter 19 verse 26. Hindi niya kailangan na perfect ang ating pananampalataya para tuparin ang kanyang plano. Sabi nga, 'di ba? Faith as small as mustard seed can move mountains. Yan ay nasusulat sa Matthew chapter 17 verse 20. Hold on to that promise. Keep the faith, gaano man ito kaliit. Maaring mag-doubt, maaring magtanong, matakot, mag-alinlangan. Ngunit kaagapay, wag na wag tatalikod sa Panginoon dahil siya ay tapat sa ating mga nagpapatuloy sa Kanya. Kaya kaagapay, kung ikaw may pinagdadaanan ngayon na parang imposible na, tandaan natin ang kwento ni Sarah. Natawa siya, nagduda siya, pero sa gitna nito, nanatili ang pangako ng Diyos dahil siya ay nananatiling nasa Panginoon. Hanggang sa dumating ang himala, nabunga ng pangako ni God sa kanila ni Abraham, ang sanggol na si Isaac. Ganun din sa buhay mo kaagapay. Hindi pa tapos ang Lord sa kwento mo. Ang Diyos na nangako sa iyo ay ang Diyos na siya ring tutupad ng mga pangakong iyon sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. John 15:4 says, "Remain in me as I also will remain in you." Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay na Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: 702 DZS.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Kamusta na kayo ngayong Thriving Thursday? O tingnan mo, umabot na tayo ng Thriving Thursday. We have experienced the goodness of the Lord in the past 4 days. Sa ating pong pag-gising at mag-gising. Every gising is a blessing. Tandaan nyo yan. Ang natutunan ko sa COVID, every breath a privilege. At ako ngayon, pag nag-breathing exercises, sinasabi ko, pag breathe out, yeah. Pag inhale, we. O, diba? Yahweh. O, diba? So, you're mentioning the name of God even in your breathing. Yun yung mas maganda.
3: Yabit ka nga.
4: Yaw. O, yabit ako. Maganda yung dad, o. House of God. Yun ang pangalan ko, diba? So, kesa naman yung Lilia Beth Mortiz Flores. O, Lily in the house of death. O. Naging, ano na, house of God. O, diba? Yun yun. So, magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. At dahil po Thursday ngayon, may awit po. Kanta muna tayo bago tayo magbatian. Okay kayo, Daddy John? Okay, ulitin ko that tono, ha? Yan, mga ayan, okay. Ready? Mga kaagapay, sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
4: Amen. Di ba po, mga kaagapay, ganun talaga. So, mga kaagapay, kayo po yung nakikinig sa ating programang Gabay, July 9. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabat po ng ating transmitter. Okay. Mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig at nandiyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao, nakukuha niya po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Pari hanggang Hulo at ganun din sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa buong mundo, ay maraming pong salamat. Kung may maganda kayong internet connection, maganda po ang inyong reception. So, yun nga, yun po yung mabuti kasi pwede kayong mag-message sa amin, pwede niyo pong sabihin, at patuloy. Alam mo, laking blessing po yung nagbabatian. Kamusta? Good morning. Di ba po? Maraming pong salamat sa inyong mga comments at panalangin at declaration of blessing. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon ngayong Thriving Thursday. At tulad ng pinag-uusapan natin, dapat peacemakers tayo, diba? So hold on lang po kayo at huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito'y naglilinang sa atin sa lahat ng mga bagay upang marating natin ang iisang katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. At dahil doon, wow, wow, wow, amen, amen, ano pa ang ating masasabi? Glory to God alone.
4: Ito po si Ben Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon, practical ways to build peace. 2 weeks na natin itong ginagawa. Kasi po, ang theme natin for July, peace and progress, kapayapaan ang susi ng kaunlaran. At alam natin, tayo pong mga mananampalataya ang mga peacemakers. Dahil, sinabi po ng Panginoon sa atin, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. So, malalaman ng mga ibang tao na tayo anak ng Diyos kapag tayo ay peacemakers, di ba? So, recap na tayo kasi we're on the last line or last practical way. Last week po, pinag-usapan natin yung unang five. Una, yung kailangan, alam natin, mahalaga po yung pagpapayapa ng ating kaisipan. That is calming our minds. Nasundan to ng kahalagahan ng pagiging kontento sa buhay, which means simplifying our lives. Gayun din yung pag-aaral at pagtuturo ng mga katotohanan ng injustices. We have to educate and teach others. At iayon ang ating profession sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So, orient our profession towards peace. And last but not the least of last week, sabi nga nun, ayusin ang mga sigalot. Transform interpersonal conflict. Hindi international, interpersonal conflict. Noong Lunes naman po, pinag-usapan natin yung kahalagahan na gamitin yung mga community spaces para po sa pagpapahayag ng kapayapaan. Noong Tuesday naman, pinag-usapan natin na maging bahagi tayo sa mga pagbabago, yung mga transformational reforms ng mga structures na nalilink natin sa injustices at violence. Kahapon naman, nakita natin yung kahalagahan ng katotohanan at pagtutuwid at pagsasabi ng totoo, bawal ang sinungaling, namumuhi ang Diyos sa mga sinungaling. Ngayon, ito yon, leverage the power of music, art, and culture for peace. Ibig sabihin, gamitin natin ang kapangyarihan ng musika, sining, kultura para sa kapayapaan. Ang music, art, at culture ay maaaring maging powerful tools upang magkaroon ng pagbabago. Ito ay makaka-inspire sa atin. Ito ay makakapag-unite sa mga tao. Ito ay magdudulot ng healing. Ito ay makakapagpabago ng puso at isipan. At nakakatulong din ito upang makita ang iba pang pamamaraan, di ba? Malawak po ang potential ng art at music at ang paggamit ng culture upang magkaroon ng positive change. At kasama ang social media, mas madaling mapalaganap ang mga mensahe at ang maabot mas malayo at mas malawak. So narito yung ibang mga pamamaraan, some of them, na magamit sa musika at sining para po sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Sabi nga, gamitin ang music, performance, poetry, comedy at storytelling sa pag-raise ng awareness ng issues at pag-imagine ng peaceful futures. Oo, naalala ko, may mga favorite ako noon na mga ganyan that has to do with the issues of the government. Ganun din, lalo na yung champoy, yung gusto-gusto ko yun noong araw. Talagang current yun at relevant. Ganun din, dance, magkaroon ng dance o craft for a cause. O kaya mag-build ng characters of storyline na mag-break ng stereotypes, lalo na if you love to write. Gamitin ang sports upang mapagsama ang mga grupo na may conflict. Gawin ang sports to unite them. Mag-celebrate ng days of peace, human rights at social justice. Sumama at magkaroon ng public prayer, meditations o vigils para sa kapayapaan. Lumikha at gumamit ng mga rituals upang mag-promote ng peace at tolerance. At huwag kalimutan na gamitin ang social media upang mas maging malawak at mas malakas ang ating mensahe. O salamat sa Diyos, nasa radyo tayo, di ba? Naniniwala po ako na ang musika at sining ay magandang paraan upang magpahayag ng mga kwento ng hustisya at katarungan. Maari tayong gumawa ng mga musical plays. Ako, I love doing that. para po mas marami ang maabot ng katotohanan ng tunay na kapayapaan. Ang church po, napakagandang avenue at venue para po sa mga programs para sa kapayapaan. Pwede rin itong maging venue para sa mga conferences kung paano tayo magiging peacemakers, di ba? Though ang mga churches should be apolitical, o di ba? Apolitical dapat tayo. Pero we educate the members and the community with the truth. Ang Sunday school din po, ang magandang pamamaraan upang maituro sa mga bata ang kahalagahan ng kapayapaan at ma-address, maaring ma-address agad yung mga issues ng conflict, ma-explain yung issues ng bullying at yung mga bagay na yon. Mas mabuti nga kung hanggang bata pa natin natuturuan na sila ng kahalagahan ng kapayapaan, pagpapatawad, pag-unawa. Dapat matutunan nila yon, space for grace para po sa kanilang sarili. So mga kaagapay, alam na natin, di ba? Alam na din natin na ang tunay na source ng kapayapaan ay mula lamang sa Diyos. Di ba? He's the God of peace. Kaya kung bawat isa sa atin ay patuloy na ibabahagi ang mabuting balita, the gospel of peace, sa ating pamilya, mga kapitbahay, sa workplace, at sa community, eh mas marami po yung magiging peacemakers kapag nakakilala sila sa Panginoon at definitely magiging mapayapa ang ating kapaligiran, ang ating bayan, ang ating bansa. So, ang tanong kaagapay, peacemaker ka ba at ibinabahagi mo ang tunay na source ng kapayapaan sa iba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Banda uli anak. Ways for peace, Matthew 5:9, peacemaker kailangan, but unang-una calm down. Educate, sigalot, ayusin, kapayapaan, katotohanan, musika at culture, mag-unite sa atin, positive change, communication for peace, dance for peace, sport for peace, public prayer, social media for justice, church for the community, peace for the world, gospel of peace. In Jesus' name, amen and amen and amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dahil nga kay Kristo Jesus, may katiyakan tayong makapasok sa trono ng biyaya ng Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang hamon sa ating may personal na relasyon sa Diyos dahil kay Jesus Christ at sa banal na Espiritu? Here it is. Go boldly to the throne of grace. Huwag mag-atubili o mag-alangang pumasok sa trono ng biyaya. Hebrews 4:16. Kaya, huwag kayong mag-alangang lumapit sa trono ng napakabuting Diyos. Doon matatanggap natin ang awa. At ang sobrang kabaitan niya, natutulong sa atin sa oras ng ating mga pangangailangan. Yes, yes, yes. Wow! Our God brings consolation. Lamentation 3:32, kahit siya'y nagpaparusa, ay wagas at sigurado pa rin ang pag-ibig niya. Salamat po aming Ama, dakila kang ang talaga. Because God can bring good out of evil. Genesis 50:20. Oo, masama nga ang ginawa ninyo sa akin. Pero binelektad ito ng Diyos at ginawang mabuti. Para maraming buhay ang maligtas gaya ng nangyayari ngayon. Si Joseph ang nagsasalita sa kanyang mga kapatid. Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa, opo, gumagawang magkakalakip-lakip ang Diyos para sa mabuti, para sa mga taong tinawag niya ayon sa kalooban niya. Philippians 1:12, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo nakatulong ito ng mga pangyayari sa akin para mas marami pa ang makarinig ng mabuting balita. Patotoo ng Apostle Paul, God encourages us, 2 Corinthians 7:6, pero ang Diyos ang nagpapalakas ng loob ng mahihina. Siya ang nagpapasaya sa amin nang dumating si Titus. God gives rest to the weary. Jeremiah 31:25, bibigyan ko ng tubig ang nauuhaw at pasisiglahin ang mga nanghihina. Jeremiah 31:35, si Lord ang nagbibigay ng araw para lumiwanag maghapon at nagsasaayos ng buwan at stars para lumiwanag ang gabi. Siya ang nagpapagalaw ng dagat at sa mga alon nito. Sino nga po siya? Si Lord na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan niya sa buong universe. Ngunit sa kanya ring mga taong kanyang nilalang. That is why God heals the brokenhearted. Psalms 147:3, binubuo niya ang pusong nadurog at ang sugat nila. Ay upo, pinagagaling niya sila. Because God helps in times of trouble. Psalm 46:1, ang Diyos ang takbuhan natin. Ating kanlungan, nagbibigay ng lakas, laging ready na tumulong pag tayo ay may trouble. Wow, wow, wow, amen, amen, God is our refuge. Deuteronomy 33:27, ang walang hanggang Diyos ang tahanan mo. Ang mga bisig niya ang umaalalay sa iyo. Mga kaaway mo pinagtatabuyan niya dahil iniingatan kaniya. Psalms 9:9, matuwid siyang nagahari sa mundo, kay Lord ay safe ang mga inaapi. Siya ang takbuhan kung nangangailangan tayo. Amen, amen, wow, wow, wow, kanino pa tayo tutungo kundi kay Lord na tahanan ko. Hindi siya natutulog upang ako ang sakandungan niya ay siyang makatulog kasama ng mga anghel de la guardia na nagbabantay. Grabe talaga si Lord. Wow, amen. Di ba anak?
4: Opo, Ama. Totoo po yun. Nangigiti nga ako eh kasi naalala ko. Sabi nga, yung katiyakan ng makakapasok tayo sa trono ng Diyos, trono ng kanyang biyaya. Eh yun lang eh, kung meron tayong kaugnayan sa Panginoong Jesus. Di ba, Dad? Eh kung wala tayong kaugnayan sa Panginoong Jesus, hindi tayo makakapasok.
3: Abay, sarado ang pinto.
4: Opo, di ba? Ah, gustong-gusto ko talaga yung ganong mga, yung truth na yun. Tapos also, hindi ka rin mahihiya kang pumasok sa trono ng Diyos. Mahihiya tayong pumasok sa trono ng Diyos kapag may kasalanan tayo.
3: Ayun, isipin mo, makita mo yung mukha ng Panginoon na banal, tapos makasalanan tayo.
4: Tapos papasok ka kasi, honestly, ang kasalanan kasi is, ang tawag natin doon, intentional disobedience. Diba? Ano mo yun eh, pinag-isipan mo yan. Unless yung mga unintentional sins, yung bigla kang nagalit. Pero wala eh, sin is still sin, di ba po? Ang intentional, yung inisip mo, pinili mo, you disobey. Sa bawat crossroads kasi ng challenges ng Diablo, kumbaga nagbabato siya sa atin ng mga, eto dapat, eto dapat, eto dapat. Pag yun, pinakinggan mo at gagawa ka ng maling desisyon.
3: Magugulo isip mo.
4: Magugulo talaga. Totoo yun. So, mas mabuti pa nga yung sabi, resist the devil and he will flee from you. Amen. Kapag nakakita ka pala na, whoops, may plano itong demonyong to, alam mo na, di ba? Resist it. Kasi alam mo na hindi yun. Kaya, makakapasok lang tayo talaga sa trono ng Diyos kung una, may kaugnayan tayo sa Panginoon. Pangalawa, kung halimbawa, yung ano, pero kung papasok tayo doon to ask forgiveness, Di ba, Dad? Pag humingi naman tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Panginoon. And He will,
3: bago ka
4: again,
3: pumasok, humingi ka muna ng tawad.
4: He will embrace us again. Di ba? Yun naman po yun.
3: Amen.
4: Kaya, napaka-faithful ng Panginoon sa ating buhay. So, kaya nga mga kaagapay, napakabait po ng Diyos. So, huwag na nating abusuhin. Di ba po?
3: Amen.
4: Sabi nga, should we continue in sin so that grace may abound? Eh, tandaan nyo, sa bawat kasalanan, there's, sabi nga, wala nang iba pang sacrifice para doon. Kasi yung pagpili natin ng kasalanan, we totally reject what Christ has done
3: yeah.
4: the cross for us. So, wag natin pong gagawin yan. So, mga kagapay, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Siguro ang dapat po at ang choice namin is to always be in communion with you. Yun po yun. Kasi kung kami po in communion with you guide us, you lead us, you bless us. Yun yun, Panginoon. And the truth is, sa amin pong paglalakbay dito sa buhay, you have given us everything pertaining to life and godliness. You have given us salvation through Jesus Christ. You have given us the Holy Spirit to guide us and lead us to the Lord and to live a life worthy of your calling for us. So, Panginoon, binigay mo na lahat. So, wag na po namin piliin ang kasalanan. Mas piliin po namin sumunod sa iyo. So, Lord, salamat po for today. Alam namin yung mga reminders na binigay mo po sa amin since Monday. Ma-apply po namin yun sa aming buhay. At ngayon pa lang, bilangin na po namin ang mga pagpapala dahil ikaw po ay tapat. Para po pagdating ng Sunday, we will all rejoice with the other brethren in worshiping you for your goodness. Today, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Unang-ulan na si Kuya Laverne Ducot, Panginoon. Continue to bless him and the whole family and his ministry. Ganon din po si Sherry Lynn. Salamat po sa kanyang buhay. Ganon din po, Panginoon, si Milan Posadas at saka si Glenn. Continue to bless them, Lord. At ganon din, aking kaibigan, si Nico Apolinario. Marami pong salamat. Kahit bukas pa yung birthday niya, pero pinapanalangin ko na po siya, Panginoon. At sa mga kaagapay namin na today is their special day, maging birthday or anniversary, at yung mga bukas din, Panginoon, continue to bless them. Alam namin, di man po namin nabanggit, pero nakasulat naman po sila sa puso mo and you know them by name. Marami pong salamat. So Lord, today, again, we remember to pray for families who lost loved ones lately. May your comfort, your grace, your embrace maranasan po ng bawat isa sa kanila at sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat.
3: Amen, Panginoon. Hindi ka po natutulog upang ako ang makatulog sa iyong kandungan. Amen, amen. Kasama ng mga anghel de la guardia na nagbabantay sa araw-araw. Grabe ka talaga, Lord. Amen, amen. At dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, mas piliin natin na talagang sumunod sa Lord every day, no? Huwag na nating i-test pa kung gaano kahaba ang pagpapatawad ni Diyos ng Lord, gaano kahaba ang kanyang pasensya sa atin, gaano kahaba. Eh tayo nga mga magulang, kung ganyan ang ginagawa ng ating mga anak, mapipikon tayo, di ba? Eh dun nga sa ano, sa Judges, sinabihan na nga ni Lord ng Israel, o dahil pinili niyo yung Diyos dyan o yung Diyos-Diyosan dyan, sige, siyang tawagin niyo para iligtas kayo sa katayuan niyo ngayon. Tingnan niyo sa Judges 10. Yan yung nakasulat. So, wag na natin gawin yun, ano? Sumunod tayo sa Panginoon palagi. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Hulwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belliena
4: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo talaga ng Panginoon todo-todo at si Jericho Flores po kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman. Goodbye.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng programang
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hello, hello, hello. Ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Muli po, maraming salamat dahil nariyan po kayo, patuloy po kayong nakikinig at nanonood sa ating programa. Pero Abs, no, shoutout muna natin lahat po ng listeners natin na gumagamit ng kanilang mga radio, Mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Saan man pumanig kayo ng Mega Manila, ay sana po na-enjoy nyo ang ating broadcast. Patuloy po na mag-connect po sa amin. Aba, share nyo na sa inyong mga kapitbahay. At yes, Ngayon sila, sabihin nyo, aba, makinig ka na dito sa DZS para mas ma-inspire ka sa ating kwentuhan.
0: Totoo yan. At syempre, hindi natin kinakalimutan batiin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi naming encouragement at lambing sa inyo, mga kaagapay, Paki-like and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At gustong-gusto rin namin ni Kael, no, kapag ina-update nyo kami sa inyong mga pinagkakaabalahan, yes, habang ginagawang background ang pakikinig dito sa 702 DZAS. Kwentuhan mo naman kami, share mo na, kaagapay, anong ginagawa mo habang ikaw ay nagpapahinga, o kaya naman nagme-merienda ka, update mo rin kami kung anong kinakain mo sa mga oras na to, di ba?
1: Talagang pag-usapang merienda, talagang makaka-relate tayo dyan. Kasi yan din yung inahanap ng mga kaagapay natin, di ba? Kasi pag makikinig sila tuwing hapon para hindi antokin, eh, mas maganda may kasamang, di ba, pambara at panulak.
0: Yes! Pambara at panulak, yes, talaga, no? Oo, at talaga excited tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon. Kasi nga, di ba, ang dami nagaganap ngayon, correct, sa ating paligid. At gusto rin naman natin kahit papano makapagpahinga from, yes, all those things, no? Ma-shift ba yung ating attention, no, sa mga bagay na makakatulong sa atin to relax, to enjoy, 'di ba? Makapagpahinga man lang yung ating isipan.
1: Correct. Yan talaga yung goal ng IU Webes, no? Talaga namang ibigay sa inyo yung mga chill moments, yes, 'di ba? Makapagpahinga tayo sa dami ng iingay at ganap ng mundo. Kaya ngayon pong Webes edition, hatid po natin lahat po ng best, most, greatest, pinaka, aba, lahat ng superlative na mga bagay-bagay. Yan po ang ating mapag-uusapan.
0: Totoo yan. Pero syempre, bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan, kakamustay muna kita, Kael.
1: Kamusta
0: ka ba sa mga oras na ito?
1: Alam mo, ang lagi ko nga sinasabi, pag kinakamusta ko, mas mabuti kaysa dati.
0: Ayun. Yun naman yung maganda, di ba? Na kahit papaano, kahit 1%, di ba, may nabasa tayong libro.
1: Yes.
0: Mas maganda na kahit 1% lang, nagiging better tayo.
1: Correct.
0: Sa araw-araw, diba?
1: Mm-hmm.
0: At yan, isa yun sa mga bagay na pwede natin ang ipagpasalamat, no? Talagang ipagpasalamat natin sa Diyos, kasi sa dami ba naman ang nagaganap sa paligid natin, talagang isa sa mga bagay na pwede natin ipagpasalamat is yung kahit simpleng nagising tayo.
1: Yun nga.
0: Ngayong umaga, diba? At talagang kahit papaano, may nagbago. Kahit isang bagay lang na nagbago sa isang araw mo, malaking bagay na yan.
1: Alam mo, malaking ano daw yan, blessings sa iyo. Kunwari, for example, pagising mo pa lang sa umaga, maging grateful ka na nagising ka,
0: yes,
1: na mayroon kang shelter, may roof ka, may clothes ka. Alam mo, ang daming dapat ating ipagpasalamat, diba?
0: Totoo.
1: Sinasabi ng ilan, parang they want to quit, they want to give up, pero isipin mo rin, there are a thousand reasons, diba, to continue, to keep on keeping on, despite na, sabi nga natin kanina, ang daming nangyayari, ang daming ganap. Pero ang tanong, nasaan ba yung puso natin? Saan ba naka-fix yung eyes natin?
0: Napakaganda namang ano nun. Napaka-thought provoking.
1: Correct.
0: Ng iyong statement, Kael, no? Kasi nga totoo. Sa dami ng nangyayari sa paligid natin, no? Minsan na mga natutuon tayo sa mga bagay na hindi dapat natin pagtuunan. Ito, gaya ng pag-uusapan natin ngayon. I'm sure mga kaagapay natin pag bored o gusto nilang malibang,
1: yes,
0: gusto nilang matuon yung isipan nila sa isang bagay or mag-distress. eh, ang tendency ay mag-add to cart.
1: Ayan. Yan na naman tayo.
0: Sino sa inyo mga kaagapay, yan yung pastime.
1: Uh-oh.
0: Yan yung libangan.
1: Grabing scroll time yan, no? Grabing pastime.
0: Lalo na kapag hating gabi or hindi ka makatulog sa gabi at pupunta ka sa orange app or
1: yan,
0: sa blue app kung sang app man yan.
1: Or black app.
0: Oo, black app. Eh talagang yan, isa yan sa mga bagay talaga na kumukuha ng attention natin. At hindi natin namamalayan dahil natutuwa tayo doon sa isang bagay na na-add to cart na pala natin. At na ano na natin, na place order na.
1: Yes.
0: So ang tendency, mapapabili tayo ng biglaan dahil kunwari may nakita tayong sale. Ayan, mapaya naman. Siyempre, pag madaling araw, dyan tayo inaatake ng mga craving.
1: Yan.
0: Mga cravings natin, no? Kunwari, ikaw nag-crave ka bigla ng halo-halo. Ating gabi, di ba?
1: Maraming cravings yan, no?
0: Mga ganun, di ba? Mga ganun eksena. O kaya naman, dahil feeling natin, kailangan natin yung bagay na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto nating i-add to cart or bilhin, di ba? Pero pagdating ng ilang araw o linggo, eh bigla ka nalang mapapaisip, sana hindi ko nalang binili yun.
1: Yan tayo eh.
0: May mga ganun moment ka ba?
1: Madaming beses.
0: Oo, talaga. Sa lagay mong yan, ha?
1: Oo.
0: Na ikaw yung talagang wise spender. Wow!
1: Minsan.
0: Hindi kasi ano kaagapay kung di mo natatanong si Kael, ang taga ano sa amin, taga preno. Pag medyo napapansin niya na wait lang, parang gumagastos yata kayo dyan. So, siya yung nagre-remind sa amin ni Kayla.
1: Oh, share ko lang, no? Alam ni Abs, punari, tititigan ko siya tapos nakatingin ako sa cafe niya.
0: Para alam niya na, or alam ko na yung pinapahiwatig niya na, oh, nagkape ka na naman, pang ilan mo na yan. Diba? Pang ilang kape mo na yan today.
1: Gets niya na yun.
0: Oo. So, yan. Isa lang yun sa mga bagay na talagang na-experience namin kapag Tore. Kasama namin si Kael. Siya yung nag-evaluate.
1: Yes!
0: At yun nga, no, kaagapay, minsan, hindi naman dahil mahal, kundi dahil hindi pala namin, alam mo, hindi naman magagamit, or hindi sulit, or impulse, alam mo yun, impulse purchase lang talaga yung ginawa natin. At sa totoo lang, diba, marami rin tayong natututunan tungkol sa paghawak ng pera.
1: Yes.
0: Yan, finances, no, at pagdedesisyon, diba, mula sa mga purchases na pinagsisisihan natin.
1: Yes.
0: Diba, lagi naman may kakaibat na lesson yung mga bagay or mga bagay na ginawa natin before.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayong araw, kaagapay, sagot ka naman sa aming question of the day dahil gusto namin makarinig mula sa inyo, mo, mula sa inyong experience, sa inyong mga napagdaanan. No? Kaya sagot po kayo sa aming question na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisihan mo? Ayan. At ikuwento mo na rin kung bakit kaagapay.
1: Uh-huh.
0: Iwan nyo dyan sa ating comment section at kwentuhan tayo kaagapay kasi baka yung experience mo ha, maging lesson din para sa iba nating kaagapay. Diba?
1: Mukhang ano ha, mukhang madami makakarelate sa mga kaagapay natin. Probably nitong mga nakakarang araw o linggo, may mga nabili kayong items.
0: Yan.
1: Tapos pagka-receive nyo, doon kayo nagkaroon ng realization.
0: Oo, minsan hindi mo na maalala. Ay, binili ko pala to.
1: Ayun nga.
0: Na-add to cart ko pala to.
1: Yes.
0: Diba? May mga ganyan tayo sa sobrang dami nating parcel na dumadaan or dumadating sa ating bahay na minsan nga, diba, hindi tayo nakakapag-iwan ng pambayad.
1: Yan.
0: Kaya magagalit tuloy yung mga nanay ninyo.
1: Yung mga nataong nang iwan sa bahay, no? Tawang-tawa nga ako din. Siguro hindi alam mo naman to, diba? Yung ginagawa ko, pinapaiwan ko sa... Hindi, alam kasi na may tumatawag sa akin.
0: Yes,
1: diba? Tapos ako nasa office, walang tao sa bahay. So, ipapashoot ko na lang. Tapos, kakausabi ko yung driver sa CCTV.
0: Ang galing nga eh, no? Talagang ang galing ng power ng technology.
1: Yes.
0: Na kahit nasaan ka, eh, pwede mo na makausap
1: mm-hmm.
0: yung nag-deliver ng iyong parcel.
1: Correct.
0: At pwede mo na rin mabayaran online.
1: Yes.
0: Diba? Para hindi ka mapagalitan ng mama mo. So, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day. Mm-hmm. Ulitin namin, ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo? At ikwento mo na rin kung bakit
1: yun.
0: So, yun. Simulan natin. Excited tayo eh.
1: Alright.
0: Sige, sino unahin natin siya?
1: Unahin ko na si Maya Espiritu. Ayan. Sabi niya, hello mga kaagapay, ang recent purchase ko ay short for swimming sana.
0: Ayun.
1: Kaso, noong na-receive ko na, hindi pala kasha.
0: Ayun.
1: Dapat pala nag-XL ako.
0: Mm.
1: Maulang araw sa inyo.
0: Ayun. yun, ayun pala. Grabe. So umuulan pala sa area nila. Pero oo, maraming biktima niyan, 'di ba? Yes. Yung mga expectation versus reality. Kasi minsan yung pag-advertise nila ng product nila, ang ganda-ganda sa picture, no? Malaki yung sizing.
1: Correct.
0: Pero misleading.
1: Oo.
0: 'Di ba? Kaya kaagapay, no, talagang kailangan mapanuri tayo. Tignan na lang din natin yung mga review, no, bago tayo mag-purchase ng bagay online.
1: Alam mo, na-experience ko to recently. Mm. Talagang may alam yung mga live stream ng thrift store sa Black App.
0: Mm-mm.
1: So nakakita ko ng item doon. Tapos yung na-explain, gantong size. Mm. Hindi ko sabihin kung ano size ko.
0: Walang reveal. Walang i-reveal na size.
1: Tapos, nung pagka-receive ko sa bahay, mukha na siyang crop top sa akin.
0: Ay, nakupo. Yan ang mahirap. Mahal ba yun?
1: Tatlong items pa naman siya.
0: Ala, edi sayang.
1: Medyo malaki-laking amount. Tapos, medyo nakaka-frustrate. Pero talagang grateful ako kasi pwede yung return.
0: Ayun, buti naman. Ano ba, pinapalitan mo o ni-return mo na talaga?
1: Na-return ko na lang para sa iba ko ng paglalaanan. Diba? Balik ano
0: na. So, na-realize mo din na hindi mo rin talaga kailangan
1: yan. Yes.
0: Mabuti rin diba? Pala, no? Isa yun sa mga bagay na pwede rin palang gawin.
1: Oo,
0: diba?
1: Pwede pala. Doon ko lang na-realize na pwede ka pala mag-return. Kasi usually pag online, parang akala mo okay na yan kasi nandiyan eh. Pwede pala.
0: As long as parang videohan mo, no? Habang nag-unboxing ka. So yun, isa yun sa pwedeng hack kaagapaya pag meron ka mga nire-regret na purchase. At ito naman, babasahin natin sagot ng ating kaagapay mula sa isa sa mga singer ng papuri.
1: Yes.
0: At nakakasama natin tuwing Wednesday. Correct. Edition ng papuri si Ate Charmaine Manalo Campagne.
1: Yeah.
0: Ito na ang kanyang kasagutan. Sabi niya, bumili siya ng full set ng car seat covers online. At ang dumating kaagapay, tuwalya!
1: Grabe naman yun, ang saklap.
0: So ito, sabi niya, may lesson siya nakuha mula doon. Sabi niya, mag-extra ingat daw tayo sa mga scammers.
1: Yan, yung mga scammer dyan ha, tigil-tigilan nyo na.
0: Oo, diba? Ano po bang nakukuha ninyong, may satisfaction po ba diba? Kapag nakakapangloko po kayo ng kapwa? Talagang dapat iwaksin na yan.
1: Oo.
0: Tigilan na natin yan.
1: Huwag
0: kayo
1: mag-take advantage kasi kawawa din naman. Alam mo, hindi naman pinupulot ang pera.
0: Totoo, lalo diba? Na in this economy, diba, na lahat ng bagay ay mahal na, no? At nagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya kailangan talaga maging ano rin, no? Maging mindful din tayo sa pagbili online.
1: Siguro isa din sa mga technique apps yung ginagawa ko pag nagtitingin ako online, I always check the reviews and the comments.
0: Ayun, yun din,
1: para,
0: no?
1: Para syempre ma-verify mo legit store ba to, mga ganyan.
0: Totoo. At titignan mo rin yung mga following, no?
1: Correct.
0: At yung stars.
1: Mm-hmm.
0: Kung maganda yung rating. Kasi dyan din natin maibabase kung legit yung store na inyong bibili.
1: Correct.
0: Kaya thank you po, Ate Cham, sa inyong answer.
1: Oo. Ito, medyo nakakatawa yung comment ni Ate Frances Ann Salavaria Hinese. Mula yan sa Limay, Bataan. Sabi niya, iko-comment ko po sana, pero baka masalo daw siyang magsisi.
0: Kumbaga, huwag na naman pag-uusapan.
1: Kasi baka maalala niya ulit yung sakit, yung kiro.
0: Ay, oo, lalo na kapag malaking amount. Ang iyong ginastos dyan sa product na yan, talagang instant regret ang mapifeel.
1: Mm-hmm.
0: At ito naman, sunod sa ating sagot ng ating kaagapay na si Ate Nenette Cristobal. Ang sabi niya, yung umorder ako ng window screen.
1: Mm.
0: Akala ko screen talaga siya. Yun pala, pang repair lang sa nasirang screen. Ala! Sabi niya, kailangan ko pang sirain ang screen namin para magamit.
1: Oo nga, kasi pang repair. Para ano, doble trabaho, no?
0: Sabi niya, sobrang kitid niya at maigsi pa.
1: Ay, no,
0: nagsisi talaga ako at na-order ko siya.
1: Uh-huh.
0: Ayun. Siguro din misleading din yung picture sa pinagbilahan ni Ate Nenet nito. Kaya yun ang kanyang natanggap na product. Ang saklap, diba?
1: Medyo masakit yun, Ate Nenet. Sabi niya kailangan niya pasirain para magamit niya.
0: Pero yun nga siguro for future use na lang po, no? Para at least meron na kayo pang repair. Hindi pa man nasisira.
1: So dapat talaga maging ano yung talagang screen natin.
0: Yes.
1: Diba? Basahin natin ng maigi. Para syempre, tayo rin kasi, alam mo, mga kaagapay, may responsibility and accountability din tayo on our end, di ba? It is for us to fact check, to verify, to see everything, 'Di ba? Kasi alam mo yung fine line ng ano ng truth saka ng fake, talagang manipis na lang eh.
0: Oo,
1: hindi mo na ma-distinguish.
0: Lalo na ngayon sa panahon ng AI ay talaga mahirap na i-distinguish.
1: Yes.
0: At usually ang mga nabibiktima niyan ay mga yung matatanda or yung
1: nga.
0: hindi techie.
1: Correct.
0: At hindi talaga nila makita kung ano yung totoo. Kasi hindi na nila mapansin eh, 'di ba? Sa sobrang parang real eh. 'Di ba? So isa dalang
1: parang yung ano apps kasi kunwari yung nanay ko, singer na rin kasi nanay ko. So, pag magsisente sa akin ng reel, ito yung bilhin, tapos halatang-halata mo naman ng AI, lagi ko sa kanya na-explain, hindi yan totoo. Ayun, talagang, kaya kailangan din natin i-educate, diba?
0: Yes.
1: Yung mga old people.
0: Mm-mm.
1: And even not old people, miski tayo rin, kailangan natin ng maging educated.
0: Totoo, diba? Mm. Para maiwasan, no? At makaiwas tayo sa mga
1: manloloko
0: or scammers. At ito, basahin natin ang PM ni Ate Maria Santos. Sabi niya, sa totoo lang, yung pinaka-recent purchase na pinagsisisihan ko ay isang mamahaling Tumblr.
1: Yan.
0: Ayan, maraming mahilig sa Tumblr.
1: Kaya nga.
0: Ilan ikaw? Ilan Tumblr mo?
1: Hindi ko na mabilang.
0: Oo, diba? Isa, parang naging hobby yan eh.
1: Oo nga.
0: Na mga
1: naging
0: tao.
1: Trend talaga siya.
0: Oo, kasi iba-iba yung kulay.
1: Yes.
0: May mga accessories pa yan eh. Mga boot.
1: Yes.
0: May mga
1: tali-tali.
0: Diba? So, iba-iba. Tapos sabi ni Ate Maria, nakita ko kasi siya online at sobrang ganda ng design.
1: Uh-uh.
0: Naisip ko pa noon na magiging mas motivated akong
1: uminom
0: ng tubig. Hala, nakaka-relate ako.
1: Diba?
0: Kasi yan talaga minsan.

0: Na, hindi mo naman kailangan ng bagong tumbler.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, makakainom ka rin naman doon sa dati mong tumbler.
1: Correct, correct.
0: Sino-relate dyan kaagapay? Kasi ako nakarelate ako.
1: Tsaka, no, sa mga kaagapay natin, kung may mga magagamit naman kayo na hindi, no need na na makipagsabayan.
0: Ay, oo. Diba? Lalo nang yung mga tumbler kasi ngayon, minsan yung iba, ang mamahal, di ba?
1: Oo.
0: Na talagang mapapaisip ka, wait lang. Parang ilang baso na mabibili ko sa amount na ito, di ba? As long as may inuman mo ng tubig, eh, why not?
1: Yes. Ito naman, next natin, sabi ni Joshua Reyes, bumuli ako ng isang pair ng branded shoes dahil sale daw.
0: Ayan.
1: Ang problema, hindi ko naman talaga kailangan. Natuwa lang ako sa malaking discount ngayon. Dalawang beses ko palang nagagamit. Natutunan ko na hindi porke sale ay sulit na agad.
0: Mm-hmm.
1: Sulit lang ang isang bagay kung talagang magagamit mo.
0: Ayan.
1: Oo nga naman. Ako, sa mga kinoconsider ko, nabibili ako ng isang item kung talagang magagamit ko. Pero kung hindi, no need na.
0: Totoo. Mm-hmm. No? Kumbaga, isa sa mga magiging considerations natin bago tayo bumili ng isang bagay is mamamaximize mo ba
1: yes.
0: itong bagay na to at magiging kapakipakinabang pa siya in the long run. Kasi nga naman, no, mahal din kaya ang sapatos.
1: Oo.
0: Diba? Kahit sale pa yan, may mga libo pa rin
1: correct.
0: Ang presyo. Kaya talagang kailangan, no, kung bibili ka ng sapatos, eh, alam mo magagamit mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dalawa lang naman yung paa natin.
1: Kaya minsan nung iba natin kagapay na pagkasabihan ng magulang nila, ilan ba paa mo? Diba? Sa sobrang dami ng sapato, sa sobrang dami ng chinelas, nagkalat na sa lapag, diba?
0: Totoo. At ito, galing naman, last muna natin babasahin, galing kay Ate Angela Cruz.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, recent regret ko yung skincare product na nakita ko sa social media. Ang daming good reviews, kaya nainganyo ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaso hindi pala bagay sa skin type ko. Hindi lang sayang ang pera, nagkaroon pa ako ng breakout.
1: Ayan.
0: Ayan ang pinakamalala.
1: Oh,
0: oh. Sabi niya, simula noon, mas nagre-research na ako bago bumili.
1: Yun nga, imbis na mapamura, eh napamahal pa kasi kailangan mo pang magpa-consult sa doktor.
0: Totoo.
1: Diba, para lang maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap, no, abs, na minsan binibili natin ang isang bagay kasi trend siya, kasi in siya.
0: Oo, kumbaga nainganyo ka kasi parang sabi dun sa advertisement, oh, puputi ka dito.
1: Ayan.
0: Or mawawala yung mga marks sa face mo. Pero ito pala, yun pa ang naging rason kung bakit nagkaroon siya ng maraming breakout. So, mas marami siyang ginastos sa pampapagamot. So, isa yun sa mga bagay na kailangan talaga, no, maingat tayo, mapanuri tayo bago tayo bumili. Kasi skin yan, diba? Balat natin yan at iba-iba din ang skin types, di ba? May pang oily, may pang normal, combination.
1: Yeah.
0: So, kailangan isa yun sa mga bagay na nire-research.
1: Yeah, thank you, Doc.
0: Sabay ganon. Pero yun, gagapay patuloy. Ang encouragement namin sa inyo na sumagot sa aming question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo. At ikwento mo na rin kung bakit. Iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Kaya naman mga kagapay, sa team radio po natin dyan, patuloy po kayo na mag-engage at mag-connect po sa amin. At sa team online, aba, huwag kalimutan na mag-comment at i-share po yung aming streaming. Ngayong araw, ipamalita mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga group chat na mag-join sa ating kwentuhan. Kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited!

0: we're back, mga kaagapay, at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Kay El Garcia naman po, ha, patuloy kang makinig at sumuporta sa ating pong programa. Kamusta ka ba ngayong araw? Sana po na-enjoy mo yung ating discussion.
0: Yes.
1: Nag-ano ka, syempre, sinashare mo, nagko-comment ka. At yung prayer namin ni Ab, basta, hindi ka lang basta nakikinig, pero gusto namin nag-engage ka.
0: Totoo. At may natututunan.
1: Correct.
0: Sa ating napapag-usapan ngayong hapon. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo at bakit?
1: Mm-hmm.
0: So yun, tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sumagot sa ating question. Sino ba?
1: Yes, ito inexa natin kaagad si Mark Villanueva. Sabi niya, bumili ako ng mini projector kasi naisip ko magiging movie guy ako every weekend.
0: Ayun, yan. Movie guy.
1: Pero sa totoo lang, sobrang busy ko pala. Ilang buwan na siya nakatago sa kahon. Naging paalala rin siya sa akin na huwag bumili kasi na nakabase sa fantasy version ng sarili ko.
0: Oh.
1: Kundi sa tunay kong lifestyle. Oo nga naman. So ang lifestyle mo ay busy person ka, tapos you really wanted something na pang gusto mong mag-rest, may enjoy mo siya. Eh hindi ka naman kasing ganun tao. 'Di ba? Why to buy, 'di ba?
0: Oo, totoo. Hala, nakaka-relate ako kasi
1: ano ba 'yan?
0: Kasi may nakaka-relate ako doon sa part na may binili akong game.
1: Uh-uh.
0: Tapos ala na, parang naging backlog na siya sa akin kasi hindi ko na siya nahaharap ulit.
1: Uh-oh.
0: Kasi pag weekend, 'di ba, parang looking forward ako na makakapagpahinga ako,
1: yeah,
0: makakapag-rest ako, or makakapag-game ako. Pero pagdating ng weekend, mas pipiliin mo na lang yung pahinga.
1: Pahinga.
0: 'Di ba? Yeah. Or kaya gumawa ng 'yun nga, household chores,
1: yes,
0: kasi 'yan yung labaday namin.
1: Uh-oh.
0: So kailangan hindi 'yan mapalya.
1: Pero the good thing is nahanap mo naman ang pahinga mo.
0: Wow! Galing mo ron.
1: Yeah. Okay, next na tayo.
0: Okay, next na. Ito galing kay Ate Trina Ramos. Sabi niya, yung dress na binili ko para sa isang event.
1: Mm.
0: Maganda siya pero isang beses ko lang nasuot. Medyo mahal pa naman at nangihinayang ako kasi naisip ko, sana bumili na lang ako ng mas practical na bagay na paulit-ulit kong magagamit. Totoo yan, no? Lalo na kapag mga one-time event lang at hindi ka naman talaga like mapunta sa mga event na kailangan na ganun yung outfit mo. Eh siguro mas okay na bumili ka or humiram ka. Yung para mag-arkila.
1: Yes, yes.
0: Diba, mga ganun. Kasi nga naman, masasayang matitenga or naka, ano lang, naka-imbak lang siya sa cabinet mo after the event.
1: Alam mo, maganda yung point na sinabi mo na kung isa beses mo na siya gagamitin, eh mas maganda nga mag-rent na lang. Mas makakamedos ka pa. At syempre, hindi ka rin mapaprustrate na, ay, binili ko yan tapos hindi ko naman nagagamit.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, yung mga ganyan, yung mga pang-event na damit, parang minay-maintain yan eh.
1: Yeah.
0: Diba? May certain na kailangan, ganito mo siya itago, ganito mo siya itiklop. So, isa pa yun sa mga iintindihin.
1: Oo.
0: So, yun. Thank you po, Ate Trina. Talaga nga, naliwanagan kami dyan.
1: Oo, totoo yan. Sabi naman ni Kevin De La Cruz, pinagsisisihan ko po yung gaming headset na binili ko. Akala ko magkakaroon ako ng maraming free time para maglaro.
0: Hello.
1: Pero dahil sa trabaho, halos hindi ko na rin nagamit. Minsan kasi bumibili tayo para sa oras na wala naman talaga tayo.
0: Hello.
1: Oh, parang yan yung sa'yo, Abs.
0: Oo, ganitong-ganito yung scenario ko, no?
1: Uh-oh.
0: Maliban sa hindi headset yon. Game talaga siya.
1: Uh-oh.
0: Pero totoo, ganito nga yung nararanasan natin, no? Na minsan, sabi niya nga, no? Bumibili tayo sa ano, para sa oras na wala naman tayo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, ano talaga yan eh, time-consuming.
1: Uh-oh.
0: Yung mga ganitong klaseng hobbies, diba? So, pag-isipan talaga natin bago tayo
1: yes
0: bumili. At ito, galing kay Ate Joy Alonzo. Sabi niya, bumili ako ng organizer para sa desk ko. Ang dami niyang compartments at sobrang aesthetic. Ayan, gustong-gusto natin yung aesthetic. Pero, nung dumating, hindi naman siya ganun. No? Hindi naman siya kasha sa workspace ko. Natuwa lang ako sa itsura niya online. At ang kanyang natutunan na lesson from doon ay magsukat muna, no? bago mag-check out.
1: Yan.
0: Ayan. Oh, kasi nga naman, usually, kapag mga appliances or mga ganito, mga gamit sa bahay, no, maganda talaga kapag pupunta ka doon sa physical store at may dala kang pang metro. Diba? Isa yan sa mga life hack na pwede nating or dapat nating matutunan.
1: Alam mo yan din isa sa mga natutunan ko pag siguro mga big items saka medyo pricey. Parang mas maganda bumili sa physical store.
0: Totoo.
1: Just to ensure. Pero kasi minsan ng iba apps kinoconsider na ay mag-online na ako para may mga vouchers.
0: Ay,
1: diba?
0: Totoo. Para makamenos, no? Mm-hmm. So, iba rin talaga.
1: Oo.
0: At talagang pwede rin, no? Kung i-check mo na lang. Kasi usually yung mga ganyang stores naman meron silang nilalagay, no? Indicate nila yung size.
1: Mga specs.
0: So, yun. Isa yun sa pwede nating gawin.
1: Ayun. Yun. Ito naman, next natin, sabi ni Francis Lim. Recent regret ko yung sobrang mahal na coffee maker. Akala ko, araw-araw akong gagawa ng kape sa bahay. Kaso, mas madalas pa rin akong bumili sa labas dahil nagmamadali lagi. Nakatambak na lang siya ngayon.
0: Ayan. Hmm. So, alam mo na, kaagapay, no? Kapag wala kang oras maggawa ng kape sa inyong bahay, eh, wag muna bibili. Pero alam mo, isa to sa mga bagay na sana makakatipid si Kuya Francis.
1: Ayun nga.
0: Kung mamamaximize itong coffee maker. Kasi, ang laking halaga matitipid mo kung hindi ka talaga bibili ng kape sa labas. No? Coming from me.
1: Yeah.
0: Hindi, paalala to sa akin.
1: Bali, kinakausap ko yung Francis. Mag-usap kayo later.
0: Hindi, pero isa yun sa mga diba? Kung meron na, eto nga, iniisip nga namin ni JV, na parang, if ever, no, makapag-invest kami sa totoong espresso machine. At mayo, kasi iba talaga yung totoong espresso machine, kaagapay, di ba? Yung para meron kang pang syrup,
1: yes.
0: Di ba? Siguro malaki na talaga yung matitipid, pero malaki din yung kailangan mong
1: i-invest. Yeah.
0: So, yun. So, sa ngayon, kung ano yung nag-work sa'yo, yun muna yung gawin mo.
1: Tama.
0: Oh,
1: ayan, sabi ni Bea Santiago, yung online course na binili ko dahil inspired na inspired ako noong gabi. Pagkatapos niya magbayad, eto na nga, hindi niya na nabalikan.
0: Hala.
1: Hindi dahil pangit yung course, kundi dahil hindi ko pinag-isipan kung may oras ba talaga ako para tapusin.
0: Hala, sayang
1: to. Yun nga, nakakapanghinayang. I mean, we want to learn, pero yun nga, dahil nga... dahil sa sobrang siguro inspired natin that time lukso ng dugo, no? Talagang love na love mo siya. Hindi mo na realize na ay wala na pala akong oras.
0: Oo.
1: 24 hours lang meron ka, 'di ba?
0: Minsan nga pa, kulang minsan pa nga, oo, 'di ba? Ganun pa tayo mag-isip.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito last muna natin babasahin, no, bago tayo tumungo sa ating discussion.
1: Yes.
0: Galing kay Kuya Rico Navarro, sabi niya, bumili ako ng smartwatch. Akala ko mas magiging active ako. Pero hindi pala. Gadget ang kulang sa akin. Sabi niya, disiplina pala, Kael. Kaya, kahit maganda yung watch, hindi rin nagbago yung routine ko. Hala. Ayan, sa mga nabubudol, no? Or kaya mga naiinganyo bumili ng smartwatch. Kung wala ka pa talaga sa running era mo, or kahit yung walking era mo, siguro mas okay lang din muna yung traditional na watch, di ba? Kasi hindi rin mura ang smartwatch.
1: Correct.
0: Di ba? Investment din yan. At talagang ginagamit yan kapag into fitness ka na.
1: Yes.
0: Di ba? At active lifestyle. Pero yun, nawa, Kuya Rico, no, soon, magamit mo na talaga at ma-maximize mo na yung orasan mo.
1: Correct.
0: Na. So, yun kaagapay, ang pinag-uusapan nga na natin, no, sa oras na to ay patungkol sa inyong mga pinagsisisihang purchases.
1: Yes.
0: At patuloy pa rin ang encouragement namin sa inyo na sagot po kayo sa ating question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo.
1: Mm-hmm.
0: At kwento mo na rin kung bakit. Kasi nga naman, no, Kael, marami sa atin ang nakaranas ng bumili ng isang bagay. Diba? Ikaw na. Experience mo na yan.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Mm. Tapos, after few days, after few months or weeks, mapapasabi ka na lang na sayang yung pera ko.
1: Oo.
0: Sana hindi ko na lang to binili. Diba? Kaya, ito kaagapay, yung ilan sa mga practical tips na pwede nating gawin para mas maging wise tayo sa ating mga bilihin.
1: Yes.
0: So, ang ating una na pwede gawin ay follow the 24-hour rule. So, ano yan 24-hour rule na yan? Kung ang tanong mo kaagapay. Ito yung kapag hindi naman urgent, ang bibilhin mo, eh maghintay ka muna ng 24 hours bago ka mag-check out. Pero yung iba natin kaagapay, oh, yung baka iba natin listener, baka nga hindi lang 24 hours mm-hmm. ang pinapalipas nila, baka nga linggo pa eh.
1: Yes.
0: Baka ikaw nga buwan pa, taon.
1: Para alam nyo naman yan.
0: Oo, talagang binubuhusan o pinaglalaanan ng matinding oras, yes. 'Di ba? Hindi lang yung ay parang kunyari minsan kasi pag nabili tayo na feel mo lang, tas bilhin ko na mamaya agad-agad.
1: Saka abs, 'di ba? Na rin na-influence ka.
0: Ayan, isa yes. 'yan. Ba't ganyan tingin mo?
1: Sinasabi ko lang.
0: Pero yung example, kaagapay, nakakita ka ng sapatos na naka-sale ng 50%. O, diba? Kung isipin mo, parang, ang laki nun. Ang laki nung matitipid mo, 50%. Tapos, imbes na bilhin mo agad, iwan mo muna sa cart. Mm-hmm. Pwede naman eh, diba? Or balikan mo kung nasa mall yun, nakita mo. Pero sana, wala makabili agad. Isa kasi yun parang nagpo-push sa atin eh. Parang, hala, baka mawala
1: na to. Diba?
0: Eh, baka meant to be na to, kaya nakita ko. Pero kaagapay yun nga eh. Kailangan din natin pag-isipan muna bago yes. tayo maglabas ng pera. O yun, kaya, kagaya nun, pwede natin kinabukasan, tanungin mo ulit sarili mo, gusto mo pa rin ba yun?
1: Yeah.
0: Kasi baka, gaya ng sabi ni Kael, bugsulan ng damdami yan. Yeah. Or na-influence ka lang nung araw na yun, may nakita kang reel sa social media mo na, uy, ang ganda nung sapatos. Tapos hinanap mo doon sa mall, nainganyo ka nga, binili mo agad. Huwag ganun. So dapat, pag-isipan muna natin, paglaanan natin ang oras bago tayo mag-desisyon. Kasi minsan, nawawala na yung excitement yes. kapag nare-realize natin na hindi naman talaga natin kailangan. Mm-hmm. Diba? At nakakatulong ito para makaiwas sa mga impulse buying.
1: Correct. Mm-hmm. Ito naman, pangalawa natin, i-ask natin ng ating mga sarili.
0: Ayun.
1: Ano ba to? Need ba or want lang? Mm-hmm. Ayun na, magkaibang bagay po yan mga kaagapay. Yung want, gusto mo. Mm-hmm. Yung need, kailangan mo.
0: Ayun.
1: So, alamin natin, sa season ng life mo ngayon, kapag may binili kang item, ano ba yung personal desire mo ba yan? Mm-hmm. O talaga bang need mo kasi talagang may requirement, diba? Mm-hmm. Example, no, kaagapay, may maayos ka namang earphones. Mm. Ayan, yung ginagamit mo ngayon habang nakikinig. Yan. Pero may bagong model na lumabas. Siguro anuhin natin, ibahin natin. Cellphone na lang siguro.
0: Cellphone na lang. Para malapit sa puso.
1: Malapit sa puso. Ayan, may cellphone ka naman. Itong ginagamit po sa pakikinig at panonood ng ating program. Mm. Pero may bagong release, di ba? Yung release na yan, talagang todo-todo, naka-Pro Max ka na. Di ba?
0: Oh.
1: Tapos, gumagana pa naman ang cellphone mo. Mm-hmm. At itong bagay na to, parang nagugustuhan mo siya. Pero ang tanong, kailangan mo ba siya? Mm. O talaga namang gusto mo lang?
0: Mm.
1: So, timbangin mo. Kasi baka mamaya, mag-aaksaya ka ng pera at hindi nasa-serve yung purpose, diba? Gumagana pa naman yung isang mong phone, ba't ka pa bibili? Baka mamaya yung ikukuha mo dyan, probably yung hindi mo ika-cash. Mm-hmm. O, diba? Pwede i-loan mo siya.
0: Oh,
1: mahirap yun.
0: Tungo na tayo sa ating pangatlo, kaagapay. Ito, isa to sa mga bagay na pwede natin pag-isipan, no? Think about how often you'll use it.
1: Yan.
0: Ayan. Kasi kung hindi mo isipin kung gaano mo siya katagal gagamitin, baka hindi mo ma-maximize yung bagay na bibilhin mo. So, isipin natin kung ilang beses mo talaga siya magagamit, yung item na bibilhin mo. Example, bumili ka ng fitness equipment.
1: Ayan.
0: Kasi usually, inspired tayo to start our fitness journey kapag January.
1: Yes.
0: Sino nakaka-relate? Kasi ako...
1: Parang lahat naman ata.
0: Oo, parang
1: every new year.
0: Oo, 'di ba? Parang new year, new me. So bibili ka ng mga bagay na makakatulong sa yung fitness journey.
1: Yeah.
0: Pero dahil inspired ka na mag-workout, pero pagkatapos sa isang linggo, ayan.
1: Wala na.
0: Diba? Ginawa mo na lang siyang sampayan ng damit.
1: Display.
0: So, hindi natin na ma-maximize. So, dapat talaga kapag bumili tayo ng isang bagay, alam mo na magagamit mo yon long term.
1: Oo.
0: Hindi lang ngayon lang naisip mo or nainganyo ka lang ngayon na, ay, i-start ko na to. Kumbaga, dapat alam mo na masusustain mo yung binili mong gamit. Diba? Dahil nakakatulong itong malaman kung sulit ba talaga yung iyong biniling item.
1: Alam mo na, naalala ko dyan yung abs, yung binili kong bag.
0: Ay, bag ko. Yes.
1: I mean, sulit yun ha. In fairness, kahit na napakamahal niya.
0: Mm-hmm.
1: Pero talagang siguro 2 to 3 years ko na ata yung bag na yun.
0: Matibay.
1: Pero
0: pantil,
1: no? Matibay.
0: Yun.
1: Diba? Kung saan ko siya nadadala. So, pag-isipan talaga natin yun.
0: Yes.
1: Ito, Next natin, number 4, ilista mo na kaagapay. Don't shop when you are emotional.
0: Ayan.
1: Kasi nga, sabi natin, di ba, talaga ang heart natin very deceitful.
0: Ayan.
1: Talagang kapag punong-puno tayo ng emosyon, lalo na kung very attractive yung bagay na yan, nakakita ka ng SALE na red tag, eh talaga namang minsan ika-capture yung mata mo at puso mo.
0: Oo.
1: Di ba? So minsan nawawala ka na sa wisyo. Di ba? Sabi nga nila, kapag pupunta ka daw ng grocery store, huwag kang pupunta ng gutom.
0: Ayan.
1: Kasi lahat daw na makikita mo, kukunin mo, pumunta ka ng busog para kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang kukunin mo.
0: Mm-hmm.
1: So sabi nga rin nila, iwasang mag-shopping kaagapay na stress ka, malungkot ka, o bored ka kasi it can probably influence your emotion, di ba? Example, bad trip ka sa trabaho mo kasi pinagalitan ka ni boss, napabili ka ng mamahaling gadget. Di ba?
0: Gadget para, na naman. Para wala pa ibang gusto yung ibang kaagapay.
1: Grabe yung mga example, no?
0: Gadget? Para, ay, gusto ko ng bagong phone. Pinagalitan ako.
1: Agad-agad. Yun ang thinking nila. Pero paglipas pa rin ng ilang araw, nandyan pa rin ang problema at nadagdagan pa ang gastos mo.
0: Ayun.
1: Imbes na ang dinidil mo lang isang problem, eh, nadagdagan pa kasi may binili ka na impulse purchase pa, di ba?
0: Totoo. So yun, huwag tayong bumili kapag tayo ay emotional.
1: Yes.
0: Di ba? Ito naman, panglima natin.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga mahalagang gawin, no, bago tayo bumili, sabi.
1: Oh.
0: Create a budget before you buy.
1: Ayan.
0: So, dapat talaga maglaan tayo ng spending limit, no,
1: mm-hmm,
0: sa bawat buwan or bawat week ng ating pagkakagastusan.
1: Oh.
0: Example, may budget kang 2,000 pesos para sa wants mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, kapag naubos na ito, next month pa ulit yung shopping.
1: Yes.
0: Hindi yung kapag, ay, ano, sumobra ng 2,000 yung ano ko, yung budget ko para sa wants ko or luho ko. Mag-ano na lang ako, kukurot ako dito sa pang-needs ko. So, makukompromise kaagapay yung panggastos mo sana sa mga pangangailangan mo. Diba? At isa yun sa mga bagay na ayaw natin mangyari na may maapektuhan tayong babayaran.
1: Yes.
0: Kasi, nyari urgent, kailangan ng pampagamot. Tapos, nakurutan mo ng budget dahil sa luho.
1: Yun
0: ay
1: nga.
0: That's a no-no.
1: Oo.
0: Kaya isa yun sa mga bagay na kailangan nating tandaan, no, na mag-create muna tayo ng budget. Ilista natin ano yung mga pagkakagastosan natin at mag-stick tayo doon.
1: Oo.
0: Diba? Mas kontrolado natin yung finances natin at iwas guilty din, no, kapag pagkatapos natin bumili.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So yun. Yun ang ating number 5.
1: Mm-hmm. Ito naman, pang-anim, ask for a second opinion.
0: Ayan.
1: Akala nyo sa mga medical, ano lang to, terms, medical results na, ah, kaila ko ng second opinion. Pero even when we are buying siguro mga different purchase, diba, different items, we need second opinion.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lalo na siguro kung yung isang tao na expert sa ganitong bagay.
0: Mm-hmm.
1: For example, bibili ka siguro ng appliances sa inyong bahay, tapos alam na i-review yung ganitong bagay. Tapos na experience niya, ay, hindi ganyan kaganda yan.
0: Ayun.
1: Diba?
0: So,
1: aalamin mo rin. Kumbaga, may ano ka na, may supported opinion ka na, ay, parang hindi ko muna bibilin to. Kaya, ibang item na lang kaya, yung medyo mura pero quality. So, i-consider din natin yun.
0: Totoo. So, yun din pala, no? Hindi lang pala sa health or sa doktor ang kailangan may second opinion.
1: Yes.
0: No? Kailangan din sa ating mga purchases.
1: Mm-hmm.
0: At ito, ang ating panghuli at ang pinakamahalaga din yata talaga.
1: Mm-hmm.
0: Bago tayo mag-purchase ng isang bagay, no? Pray before big purchases.
1: Correct.
0: Diba? Lalo na kung malaking halaga talaga yung ilalabas mo or involved dyan. Eh, isama mo talaga si Lord sa bawat decision.
1: Yes.
0: Diba? Kunyari, bago ka bumili ng appliances, ng bahay, motor, or gadget, mag-pray muna tayo. Diba? At humingi ng wisdom kung ano yung tamang panahon,
1: yes,
0: ano yung tamang pagkakataon, at yung tamang paggamit ba ng resources mo. Kasi we are stewards ng mga bagay or yung finances na meron tayo ngayon. Kaya kailangan talaga maging wise tayo sa pag-handle ng ating finances. Kasi God cares even about how we manage the blessings.
1: Amen.
0: Na pinagkatiwala niya sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So yun, pray muna tayo bago tayo magkaroon ng mga big purchases.
1: Yes.
0: So yun lang ang ilan sa mga tips na na-share namin sa inyo kaagapay, no, na nawa nakapag-take notes kayo at meron kayo nabaon sa episode na to. Kasi nga naman, no, talagang ang bilis ng oras. Mm-hmm. Pero ang dami natin natutunan mula din doon sa mga naging sagot ng ating mga kaagapay, no, na pwede nating ma-i-apply o maging lesson para sa atin. At kung isipin mo, no, minsan yung mga purchases talaga na pinagsisisihan natin, ay hindi lang tungkol sa perang na gastos.
1: Yes.
0: Diba? Nagtuturo din ito sa atin ng mahalagang lesson, diba? Tungkol sa contentment, tungkol sa self-control, at wise decision making. Mm-hmm. Diba? Hindi naman masama kaagapay na i-reward from time to time yung sarili mo, mm-hmm, diba? Or bumili ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Yeah. Pero, let's be good stewards ng mga bagay o resources na binigay sa atin ng Panginoon.
1: Mm-hmm. Definitely agree, Abs. And syempre, bilang pong mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, maganda rin po nating tandaan na ang bawat resource na meron po tayo ay blessing po muna sa ating Panginoong Diyos. Sa huli po, ang goal ay hindi maging kuripot, kundi maging mabuting katiwala, maging good steward, no, na mga pagpapalang ipinagkatiwala niya po sa atin. So, kagapay ang reminder po namin sa inyo sa moment po na ito, spend wisely, choose carefully, and live gratefully. Maging financially wise po tayo.
0: Yes. So yun, what a way to end our episode, kaagapay. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga nakipagkwentuhan, sumama sa aming discussion simula pa kaninang 3 hanggang ngayong 4 p.m. Maraming maraming salamat po. At syempre, maraming maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abs. De Ferrer Taboa.
1: At sa iyo, kaagapay, na sumama sa amin sa hapong ito. Thank you. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webbest edition ng
0: Inspirations Unlimited.
1: Bye!

For today's episode, we will reflect on the name of one of the Bible characters at ang kasaysayan ng kaniyang pangalan. Ako bilang teacher, nag-struggle ako sa pag-memorize ng pangalan ng mga estudyante ko. Pero knowing na a person's name is one of the most important sounds sa kaniyang tainga, I use code, I use association para sa kanilang pangalan na mas madali kong matandaan. Iba kasi yung liwanag ng mata ng tao kapag binanggit mo ang kaniyang pangalan sa tamang pronunciation. At sa Bible, naka-emphasize din kung gaano kahalaga ang pangalan. Because names can be used to communicate God's message. Example, yung Isaac, meaning ay one who laughs o one who rejoices. Dahil ang batang ito ay dumating sa hinabahaba ng panahon ng paghihintay ng kaniyang magulang na sina Abraham and Sarah. At tumawa pa nga si Sarah nang ibalita sa kanya ng angel of God na siya ay magkakaanak at the age of 90. Biblical names are also given to establish authority over another. Example naman ito si Rachel, ang asawa ni Jacob. Nang pangalanan niya ang panganay na anak na si Joseph at matagal rin niya itong hinintay. Ang ibig sabihin ng Joseph, he shall add or he shall increase or the Lord shall increase. At umasa si Rachel na magkakaroon pa ng kasunod na anak. Kasi ang kapatid niya na si Leah na karibal niya rin kay Jacob ay biniyayaan ng maraming anak. And so, to establish authority over another, pinangalanan niyang Joseph ang kanyang anak. Ikaw ba kaagapay, alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Would you like to share it? If you can comment down below or send the message sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Sa Pilipinas, may unique way tayo sa pagbibigay ng pangalan. May mga pinagsamang pangalan ng magulang. May inuulit na pangalan mula sa mga lolo na naging the third, the fourth, the fifth, hanggang sa naging seventh, and so on and so forth. Indication niya na tayo bilang mga magulang, talagang iniisip natin ang pinakamagandang pangalan para sa bata. Kasabay nito yung pagsisimula ng mga pangarap para sa kanya. Pero merong naitala sa Bible na opposite. Kung tayo bilang mga magulang, iniisip natin yung the best para sa bata, sa sobrang hirap ng nanay na ito sa kanyang panganganak at sa sitwasyon ng kanilang bansa noon, tinawag niya ang kanyang anak na kahirapan. Sabi sa passage, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan at naipangalan sa bata ay sorrowful or born out of pain. Ang pangalan, Jabez. Imagine yung growing up years ni Jabez, ano? Every time tatawagin siya ay nakatatak, ang sakit, ang lungkot, ang hirap na dinanas ng ina, ang hirap na dinanas ng kanilang bansa noong siya ay ipinanganak at naipasa yan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Every time na tatawagin ka, mayroong pait na nakakabit sa iyong pangalan. Nakaka-relate ka ba sa sitwasyon ni Jabez? Yung hindi na nakalimutan ng mga tao ang nagawa mong kamalian, ang mga naging kapalpakan mo, at itinatak na nila ito, idinikit na nila sa iyong pangalan. That every time they call your name, they remember your past, they remember your mistakes, they remember the pain that you brought into their lives. But out of this sorrowful name, isinilang ang lalaking puno ng pananampalataya sa Panginoon. Basahin ko lang po yung sa 1 Chronicles 4:9-10.
Si Jabez ay higit na kagalang-galang sa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya na may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang ako'y huwag maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So he prayed. Ang kagandahan lang kay Jabez, bata pa lang siya, na-orient na siya sa kanyang weakness. Alam niya kung paano ang kasalanan ay nakapaghahatid ng kahinaan. Of course, this was so painful for him, and he wanted to change the course of his life. At dahil meron siyang personal relationship sa Panginoon, nais niyang maging tapat. But he knew he had no power to do that. And his prayer is revolutionary. Sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Jabez asked God to bless him. Kinilala niya na Diyos lamang ang may kakayahang magpala. He desired blessing sa lahat ng area ng buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang spiritual state. Ano pa ang hiningi niya? Enlargement of his territory. He wanted to serve God more, to expand his influence, his impact, and opportunities. Hindi lang ito yung tumami yung kanyang kayamanan, but he wanted to have an impact sa buhay ng mga tao. At kinilala niya ito bilang isang God-given purpose. Do you want to be a blessing to others? Why don't you pray? Pray that the Lord will enlarge your influence, your territory, your ministry. And then Jabez asked God for His hand to be with him. Alam ni Jabez na without God's help, wala siyang magagawa. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa kamay ng Diyos ay gayon na lamang. And lastly, Jabez asked God to keep him from harm and free from pain. Ito yung pinakamahalaga sa kanyang panalangin. Sa ancient Jewish custom, ang pangalan ng tao tells more of his future. At ang pangalang Jabez, of course, out of desperation ng kanyang nanay, ay dead end na para sa kanya. He was already bound to fail the moment he was born. And his life will be full of pains and sorrows. Yan yung ilulook forward ng mga tao. Kasi ang pangalan niya, Jabez, pangalan niya pa lang, talo na. But this man proved his faith in God. He was so hopeful. Binasag niya ang malasumpang nakadikit sa pangalan niya sa tulong ng Diyos. Sa tulong lahat ito ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, naniwala si Jabez na kaya siyang i-deliver mula sa mapait na karanasan. That is God. That is His transforming power. That is His transforming grace. Na kahit sabihin ng tao sa iyo, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Pero iba sa Panginoon. All things are possible to Him. To those who believe.

Kagapay, ito ang Reflections at ako ang iyong kasama ngayong araw, si Jo Cabrera Alabastro. Today's episode is focused on 1 Chronicles 4, 9, and 10, where Jabez prayed to God saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Itong revolutionary prayer ni Jabez has transformed his life. Naging game changer sa buhay niya. Hindi siya nagduel sa nakaraang sumpa ng nanay niya sa kanyang pangalan. And he knew that when he trusted God, his future is secured. Hindi siya nabuhay ng may kapaitan gaya ng idinikta ng kanyang pangalan. At yan ay sa tulong at sa kahabagan ng Panginoon. Kahit sa ating mga Pilipino, di ba, mahalaga yung pangalan. Our name is equal to our reputation. Kaya nga nung araw, may mga tinatakwil sa pamilya na sumisira sa reputasyon nila. Sometimes, people may give us names that will judge our destiny. May mga tao na pilit na binababa yung dignidad natin o pagkatao natin. You may be in a broken state. Sira ang iyong pangalan dahil sa bahid ng nakaraan, mga maling desisyon, maling pagpili. Dahil sa naging addiction, maling pagtitiwala sa tao. Nangyayari ito dahil hindi naman tayo perpekto at meron din tayong mga kahinaan. Minsan sa paglalakad ng asawa ko, kasabay ng napakaraming tao sa kalsada, papunta sa LRT, napaisip siya, "Lord, sa dami ng mga tao, may mga kanya-kanya silang concern, may kanya-kanya silang panalangin, isang area pa lang to ha, hindi pa naman ito yung buong mundo. Kaya mo ba silang isa-isang tugunin? May time ka pa ba sa bawat isa sa amin?" Siguro kung audible lang sumagot ang Diyos, baka nabingi na siya no, sa sagot nito na, "Oo." Kaya nga siya Diyos eh, sa lahat ng sandali, Emmanuel, sa bawat isa sa atin. And it's but natural na minsan nagdududa tayo sa kanyang kakayahan. Pero alalahanin natin that He knows our name. We are not just a random person. Parang sa COVID-19 cases noon, kapag nag-positive ka, kasama ka sa number of patients for the month. John 10:3 says, "The sheep hear His voice, and He calls His own sheep by name and leads them out." He knows us by our name. Sabi rin sa Isaiah 43 verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." Gaya ng ginawa ng Diyos kay Jabez, He can turn your name from curse to becoming a blessing. What the devil meant for evil, God uses for good. You just have to trust in God and let Him guide you the way. Panginoon, marami pong salamat dahil You have called us for a purpose. At ang purpose po nito ay ultimately to bring glory to your name. Kaya lang po, we are weak. We are prone to make mistakes. Hindi po kami perfect. Lagi po kami nagkakamali. And we do not deserve to be even called by name. Sa dami po ng mga kasalanan namin, baka patong-patong na negative names na rin po yung deserve namin. Pero maraming salamat po, Diyos Ama, for sending Jesus Christ to us to cleanse us, to save us, and to redeem us from all of our iniquities. Thank you, Lord, for the power of the cross. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be called your sons and your daughters. We do not deserve this, Lord, pero thank you. Thank you that even if we are bound to fail, we are doomed to death, your salvation has brought us hope and has given us life and another chance to live. Panginoon,
dinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na dalahin sa kaniyang pamilya. Mayroon pong broken relationship with his or her spouse sa kanyang anak. Hindi sila magkaayos ng kaniyang biyanan. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang sumaka nila, that you will also make a way para po sila ay magkasundo, magkaunawaan at magkapatawaran. Buksan po ninyo ang kanyang isip at ang kanyang puso patungo sa bagay na gusto po ninyong ipagawa upang magkaroon ng resolution yung kanyang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may paglalambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: First Chronicles 4 verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid because he had a personal relationship with God and he believed in the capacity of God to change the course of his life. Ganun din ang gawin mo sa iyong buhay, kaagapay. Tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Tanging siya ang makapagbabago. Tanging siya ang makapagbibigay ng katuwiran at pag-asa sa iyong buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections, at umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pagbubulay-bulay, at nawa ay magkaroon ka ng maayos na pagtulog kung ikaw ay magpapahinga na, o kaya naman ay maayos na pagpapatuloy ng iyong trabaho. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagapay. Kayo po ay naka-tune in sa 702 Disease kung saan ang inyo pong mga gustong marinig patungkol po sa elderly ay dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Maraming salamat sa naka-tune in sa atin sa local stations ng FEBC, of course, sa iba't ibang radio stations ng Faris Broadcasting Company. Tayo po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Of course, pwede po kayo mag-message sa atin sa Facebook message section at napapanood din tayo sa YouTube, napapakinggan sa radio at sa Signal TV 185. Mga kaagapay, ang atin pong pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ako po ay nagsabi ako na ouchie, ouchie. Dahil ang atin pong pag-usapan ay tungkol po sa how the elderly can tame their tongue. Ouchie, ouchie. Good morning, ang aking classmate, Ate Marie. Magandang araw.
1: Good morning, classmate. Ay, nako.
0: Good morning. Ay, nako, talaga lang. Praise God.
1: Oo. Oh, oh. Alam mo, nung sinabi mong wala kang guest, kinabahan ako.
0: Ayan. So yan po ang aking classmate. Hay naku daw, kasi for the past many Thursdays ay napapakinggan na natin siya sa Viber. O diba?
1: Oo. Kaya magkaiba tayo ng picture. Ibig ko sabihin, live naman yung Viber. Pero magkahiwalay, kumbaga.
0: Oo nga. Oo nga. So ngayon ay teki na ang aking classmate.
1: Hindi ko rin alam kung anong napindot ko.
0: Basta, may Raquel yan. Pinag-pray ko yan. Oh, anyways,
1: kagabi, hindi ako naka-join sa prayer fellowship namin. Hindi ako makapasok.
0: Ah, okay. Oh, no. Sige, at least ngayon, nandito si Ate Marie.
1: Ngayon nakapasok ako.
0: Yes. Very good. Miracle. Pinag-pray ko talaga, Lord, please let my classmate come into the Zoom. Ito na yung answered prayers. Anyways, mga kaagapay, ay magkita-kita tayo sa Saturday. Excited na po ang Lola. Excited na po ako. Of course, yung si Ate Abby Dailo, sabi niya gusto niya talagang makarating from Dasmariñas. Pag-pray natin ang kanyang kalusugan. At ngayon mga kaagapay, pag-uusapan natin, alam niyo po, how the elderly can tame their tongue. Nung pinag-aralan ko ito, naku, nung, kasi si Ate Marie po ang nag-research nito, sabi ko, ouchie, ouchie.
1: Pero pwede, di ba?
0: Oo.
1: Pwede. Sa material namin, pwede.
0: Ay, oh, ganda. Reminder po sa atin, mga elderly. Basahin ko lang po ang talata. Galing po sa Ephesians 4:29. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Oh, ang tindi, di ba? Sa Tagalog naman, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ayan, Ate Marie, ang tindi ng verse na ito, di ba? This is really a rebuke for me and for all of us. Baka ako lang, Ate Marie.
1: Hindi, sa lahat yan.
0: Sa lahat talaga.
1: Mo,
0: oo.
1: Ay, yung mga salitang ginamit, no?
0: Oo.
1: Ay nahandun sa, kumbaga, kinakailangan ay consideration sa makakarinig ng lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig. Kasi hindi ba, ay sa bibig kasi ang ano eh, nandun ang ano, ang dila. Kaya doon lalabas, doon manggagaling ang mga bagay na hindi makabubuti, hindi makapagpapatibay, hindi makapagpapalakas. Kaya kung titignan natin, ay kaya nga yung topic natin eh, parang pagpapaamo ng dila. Gagawin nating maamo ang ating mga dila. Di ba? Parang ano, yung mga hayop, pag maamo sila, di ba? Pwedeng ano eh, pwedeng ilapit ang kamay, hindi ka sasakmalin. Pero pag ang dila ay hindi maamo, ay nananakmal yan.
0: Atsa!
1: Nangangagat.
0: Nangangagat, diba?
1: Oh,
0: so, yun. Oo, oh, diba? Nakakatakot. Anyway, mayroon din pa akong insight, Ate Marie, dito sa ating topic, ano? Ang sabi nga, pag-iwas sa nakasasamang pananalita, di ba? Kasi huwag ka hayaang lumabas sa bibig ang anumang bulok, di ba? Bulok o masamang salita. Kabilang dito ang chismis, padlalait, mura at paninira, di ba, Ate Marie? So, ito po ay talagang, I'm sure most of us, if not all, ay guilty dito. Kasi chismis, di ba, marites, tapos padalait sa kapwa, paggalit tayo ay pagbubura or paninira. Tapos, ang sabi din dito ay pagtutuon sa pagpapatibay. Yun pong salita natin ay dapat yung salita natin na dapat nakakatulong para palakasin ang loob ng kapwa. Dapat itong angkop sa pangangailangan sa sitwasyon at saka pagbibigay ng biyaya. Yung salita na lumalabas sa ating dila ay gamitin, dapat gamitin para mag-iwan ng magandang impression at magdala ng biyaya o kabutihan sa mga nakikinig. So, 'di ba, parang it's easier than done, pero ipanalangin po natin na itong, yeah, 'di ba, Ate Marie?
1: Oo. Kaya nga iyon yung ano natin, iyon yung goal natin ngayon na magkatulungan tayo na yung maiayos natin ang ating bibig, ang ating dila. Ito rin yung hindi ba pagkabulok, mabaho, iyon yung lalabas sa ating ano, sa ating bibig, di ba? Walang si nagtatakip ka agad ang tao sa mabaho, di ba? At saka hindi lang yun. Alam mo, naawa ako sa may mga pangalang Marites, hindi nila ma-appreciate ang kanilang pangalan.
0: Ang talagang, alam mo yun, nauso lang, no? No offense meant para sa ating mga ano, mga kababayan na pinangalan, hindi nyo po kasalanan yan. Na-create lang po, na-evolve yung mga lingwahe ngayon, di ba, Ate Marie?
1: Oo. No, ipanganak naman sila, hindi pa uso ang Marites eh.
0: Totoo. Oo. Tama.
1: Pangaraniwan yun, ano, palayaw ng mga Maria Teresa, di ba?
0: Oo. So yun, mga kaagapay, ay sabi nga natin, yung lumalabas sa ating dila. Ngayon po, kasi yung previous sa mga pinag-usapan natin about how to take care of the health ng mga senior citizen, how to alam ba yun, how to forget the past. Ngayon naman, very practical po, reminder po para sa atin, ano, that we have to really take care of the words that come out of my mouth as elderly, kasi parang hindi natin napapansin that we are offending other people. Kasi dito, Ate Marie, alam niyo po yung effects of hurtful words. Sabi po dito sa ating Ate Marie, di ba? Hurtful words, of course, they can damage or destroy relationship. Hurtful words are the weakest way to harm relationship, di ba, Ate Marie?
1: Oo, kasi pagka yung, hindi ba, pag meron kang nasabi, karaniwan ay sa mag-asawa, bakit nag-aaway?
0: Okay.
1: Nasabing hindi maganda, di ba?
0: Oo.
1: O kaya sa magulang at anak, merong hindi nasabing maganda o maayos. O kaya naman, relationship sa church, bakit nasisira?
0: Merong
1: mga bagay na nasasabi na hindi ayos, hindi ayon sa salita ng Diyos.
0: Halimbawa, Ate Marilino, nabanggit mo yung sa church, di ba? Yung mga words that are derogatory, insulting, or that put another person down can go a long way toward undermining their confidence. So, ang effect nito, Ate Marie, but when we say words that offends another person, ay nakaka-apekto pala ng self-confidence ng isang taong nakarinig sa ating sinasabing masasakit. Diba?
1: Oo. Yung pinatungkulan natin yun noon. Yung na-offend natin. Siyempre naman, nakakabagsak ng kanilang identity.
0: Yes,
1: ng kanilang self-esteem.
0: Lalo na kasi kung ang salita ay galing sa isang nirerespeto, ginagalang na tao, di ba? Ate Marie, ini-expect na oo, yung kagalang-galang na tao, tapos biglang nagsalita ng sobrang masakit. Sabi nga dito, insulting words. At alam niyo po, ang effect doon sa mga taong nakakapakinig sa atin ay ano, parang yung self-confidence sila na babawasan, or they put down themselves also. Our words, sabi nga, our words can impact how we think of ourselves, and they can have a deep impact on others as well. So, Ate Marie, pagka doon sa nagsalita, taong nagsalita ng hindi maganda, mayroon palang hugot yun sa kanya. Tama ba yun?
1: Karaniwan. Yung bang nakaranas siya ng pang-insulto. Nakaranas siya ng namura siya. O kaya naman ay napagsalitaan siya ng hindi magagandang salita. Kaya dito, ito ngayon yung parang pagganti.
0: Okay.
1: Ay pagganti na yung kanyang naramdaman, yung kanyang naranasan ay maranasan ng iba. Kahit hindi iyon ang pinanggalingan ng pang-iinsulte. Pero may pagkakataon na, no, na yung mismong iyong pinagsabihan ay iyon ang nakapag-insulto sa iyo.
0: Naalala ko lang, Ate Marie, no? Mayroon akong napanood na interview kahapon. In-interview po si Dan or Pastor Dan or Kiko. Alam niyo, alam ko narinig na to ng marami, na interview na siya sa 700 Club, na interview na rin siya sa radio, na interview na siya ni Pastor Clem dati sa Family Matters. Ay ano yung kahapon na panood ko ulit, yung in-interview siya ni Tony Talks, si Pastor Dan or Kiko. Salamat sa Lord yung transformation na ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo, Ate Marie, lumaki siya sa isang tatay na puro, ano mo yun, puro sakit ang mga sinasabi sa kanya. Ang tawag daw sa kanya, he was never called as anak. He was never addressed as Dan. Ang tawag sa kanya, sorry po sa word, ano? Sorry sa salita na sasabihin ko. Ang tawag sa kanya, Ate Marie, tarantado. Alam mo yun? Ang tawag sa kanya, hoy, tarantado. Oo, diba? Hoy, tarantado. Lumapit kami, lumapit ka sa akin. Grabe talaga. Alam mo, when he was sharing that, alam ko na lumipas na to sa kanya, but he was really crying. Kasi ito po yung pinaglakihan, tama mo sabi mo, di ba? Ito yung pinaglakihan ng ni Pastor Dan or Kiko when he was growing up. Kaya, there was a time, sabi niya, na araw-araw when he was only 11 years old, talagang hanggang nag-17 siya, grabe po yung kanyang mga naranasan, yung pamalo sa kanya, bukod sa physical abuse, yung verbal abuse, grabe talaga. Ang effect naman, Ate Marie, in relation to dun sa sinabi mo, ang effect sa kanya, nung nagkaanak siya, nag-asawa, ganun din ang ginawa niya, nung ginawa ng tatay niya sa kanya. So he was really crying. But you know, I really praise the Lord sa testimony niya. Very impactful ang pagbabago sa kanya ng Panginoon, na very possible pala, no? Kahit na po yung pinagdaanan natin, sobrang sakit, galing sa familia na puro masasakit ang salita. Alam niyo po, pagka sinurrender ni Pastor Dan or Kiko sa Panginoon, lahat, the Lord transformed him. At ngayon, ginagamit siya mightily. Kasi nakita kami, I think last 2 months ago, nakita kami dahil neighbor siya ng aking anak sa kanilang subdivision. So praise God, no, Ate Marie, kahit na mga tao na nakakaranas ng sobrang pagka-abuse sa kanila verbally, and yet when they surrender this to the Lord, transformation happens, 'di ba, Ate Marie?
1: Oo. Ang ano doon, ang sakit na may pangalan ka naman.
0: Yes.
1: Hindi ka matawag sa pangalan mo.
0: Correct.
1: And then at the same time, iyon yung nabanggit ko kanina, na kung minsan yung naranasan mo, iyon din ang nagagawa mo. Kahit na ayawan mo, kahit na pigilin mo, kumbaga nagawa mo na pag naalala mo. na mm-hmm. ay, yung hindi magandang nangyari sa akin, yun ang ginagawa ko ngayon.
0: So, at least mayroong ano kay Pastor Dan, ano, magkaroon siya ng realization. Pero ang tagal, mm-hmm. Ate Marie, matagal, no? Parang it took 10 years bago siya nagkaroon ng ano, kasi sabi niya, yung wife niya, si Dawn, she stayed on in the marriage. Kasi siya yung unang naging Christian, umatid siya na D-group ng CCF, tapos kahit ganun ang ginagawa niya ng husband niya sa kanya, she remained faithful, she remained as a wife. Mm-hmm. So, minsan, sabi niya nga, minsan eh, nagulat siya yung wife niya, ay madaling araw, early morning, umaalis siya, yung pala, umaattend siya ng Don Watts sa CCF, di ba? So sabi niya, saan ka alis? Ganyan, ganyan. Saan puntang? Aga-aga. Sabi niya, alika, sumama ka. Sumama siya doon sa Don Watts. Tapos, sabi ni Dan, sabi niya, habang nagsasalita yung pastor, parang sabi niya siya yung kinakausap, ano? Alam niyo, sabi niya, that first time na sumunod siya sa, sumama siya sa wife niya sa Don Watts, kinikinabutan daw siya. Kasi siyempre, di ba, di niya alam ano yung pinagsasabi. Tapos, kinikinabutan siya. Why are these people so happy? Tapos siya naman, dami ng galit sa puso niya. That's the start of how the Lord transformed him. Diba, Ate Marie? Napakagandang transformation para po sa isang lalaki na galing sa dysfunctional family. Grabe talaga. I mean, I was so blessed. I'm blessed sa kay Pastor Dan or Kiko.
1: At saka, ang kagandahan noon, nakaranas siya ng tunay na pagmamahal, yes, ng tunay na alaga ng isang Kristiyanong asawa. Kasi ano eh, kung hindi niya naranasan yon, marahil ang realization ay mahirap mangyari. Mm-hmm. Para din kasing ano yan, stress debriefing.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Stress debriefing din ang mga pagka yung nakakaranas ng talagang brutal na pagtrato.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, salamat dahil yung wife niya, di ba, malaking factor talaga. So, para sa atin po, mm-hmm. mga nakikinig sa atin, sana po ay, kasi ang madalas naman Ate Marie, ang mga babae ang sakit. Nagsasalita, di ba? I mean, tayo talaga yung ano, bilis-bilis magbitaw ng salita. Oo, di ba?
1: Bungangera daw.
0: Bungangera talaga. O, di ba? So, yun mga kaagapay, tayo po na mga wives, mga lola, mga elderly, alam niyo yun, we have the tendency to really talk and say the words that offends another person. So tayo po ay bantayan po natin. And mamaya, mayroon pa kaming isi-share ni Ate Marina ways for the elderly to tame their tongue. Mga practical tips lang po. Alam nyo na yun, kaagapay. Pero parang paalaala lang po sa atin muli na hindi naman lagi pinipreach sa church ng patungkol po sa ano, patungkol sa taming the tongue, di ba? So ngayon ay palaala lang para sa atin lahat. So Ate Marie, special feature natin for today?
1: Special feature natin every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nilang mag-share ay ang papuring awit na Tsuper ng Buhay.
0: Wow, ganda ng song, Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Ate Marie, mga kaagapay. Stay tuned lang.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay.
3: Good morning and welcome to another episode of Happy Bahay, Happy Buhay. Alam nyo, may kikwento ko sa inyo. Last night, nagkaroon kami ng konting tampuhan ni Bong.
4: Hindi naman masyado.
3: Isang maliit na bagay na pwede sanang maiwasan, pero we gave in to that tampuhan. Kaya naman this morning, let's talk about something real, something every couple experiences. Mm. At ayan yung magkatampuhan o magkainisan. Mm. Kasi diba minsan, maliit lang naman talaga na bagay, pero kung hindi natin mahahandle ng tama, pwedeng mauwi sa away, pwedeng mag-blow up at mauwi sa talagang matinding argument. Mm. Kaya naman today, we would want to share with you simple yet powerful ways to protect your marriage when conflict is about to explode. So, hindi po ito yung meron ng conflict, ha? Pero ito, when conflict is about to explode, malapit pa lang, hindi pa mangyayari, pwede pang maiwasan. Mm-hmm. Number one, first, pause and choose your words wisely. Mm. Kapag galit na tayo o alam natin na napoprovoke na tayo ng asawa natin, it's easy for us to spurt out words that are unpleasant, words that we would really regret saying kapag nahimasmasan na tayo. Mm-hmm. So when emotions are high, words can really hurt deeply. Sabi nga, masasaktan mo yung asawa mo and then kapag na-realize mo na na-hurt mo siya, too late na. Mm. Kaya dapat, kapag magkakainisan, when you're on the brink of magkainisan, pause, ask the Holy Spirit to pacify you. Mm. So instead of reacting quickly, take a moment to breathe and pray and ask the Lord for wisdom. Lord, give me self-control. Help me to practice one of the fruits of the Holy Spirit and that is self-control. Mm. Remember that soft words can calm a tense situation while harsh words can really make it worse.
4: Tama, honey, no? Pero, honey, sabihin ko lang ha, hindi yan madali ha, yes. Especially yung sinasabi mong pause, especially if you're in the middle of a heated argument, minsan napakahirap talaga na mag-pause.
3: God's grace, ha?
4: Diba? But it is only by the grace
3: of God is possible
4: na talagang mapapractice mo yan.
3: That's
4: pero, true. Then again, mahirap pero kaya naman po. Isa pa, honey, meron din kasabihan na don't sweat the small stuff, hindi ba? Kumbaga yung maliliit na bagay, wag nyo nang palakihin kung pwede naman talagang pag-usapan ng maayos at ng mahinahon, pag-usapan na lang. Kasi minsan, yung mga maliliit na bagay, yun pa yung nagiging root ng malaking pag-aaway ninyo.
3: Again, yung don't sweat the small stuff, madali pong sabihin yan. Exactly. Pero mahirap din gawin. Kaya kaagapay, the key is really depend on God's grace.
4: Tama, honey. At i-practice ang fruit of the Holy Spirit. Yes. Number two, focus on understanding. Intindihin mo ano ba yung pinanggagalingan ng inyong asawa. Hindi yung whine ka na lang ng whine, you keep on whining. Hindi, ako ang tama, dapat i-point ko yung punto ko, hindi ba? Mm-hmm. Alam po ninyo, in marriage, it's not about who is right or who is wrong, but how can you stay united bilang mag-asawa, hindi ba? Pakinggan po ninyo yung pinanggagalingan, yung pinakaugat ng kanyang point, yung kanyang puso. Mm-hmm. Try to understand where they are coming from. When you choose to listen, alam po ninyo, you choose peace over pride.
3: So in marriage, it's not about winning alone, but winning together in an argument. At ikatlo po, pray together in small moments. Kailangan marunong kayo mag-process mag-asawa. Kahit simple lang, honey, halika, magdasal muna tayo, let's hold hands, let's process this. Mm-hmm. Because prayer really changes the atmosphere. Mm-hmm. I believe that. The moment the presence of the Lord steps in your situation, darkness has to flee. Mm-hmm. Everything will change. Kaya kailangan, it is important that we invite God daily in our relationship. Invite God daily in this marriage. Kasi kasama naman talaga siya sa covenant na to. Mm-hmm. Remember po, when God is in the center, peace becomes easier and peace would really protect this covenant that God has entrusted us with.
4: Tama, honey. And I like your word, honey, na sinabi mo na i-process. Maganda bilang mag-asawa na may mga pagkakataon na pinaprocess ninyo yung inyong pinagdadaanan o yung inyong mga challenges. And in that so, you will be able to come up with a possible solution and possibly hindi nyo na uli maulit gawin.
3: Amen.
4: Conflict doesn't have to destroy your marriage when you let God guide your heart.
3: Because a strong marriage is built on love, humility, and choosing peace every single day.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
3: Kapag tatagumpayan lahat ng sulirani.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Babalik po ang first edition po ng Family Matters. Ako po muling kasama ninyo hanggang 11 o'clock. Ate Marlene Guillermo.
2: At Ate Marie de Jesus.
1: Ayan. Super ng buhay. Ang ganda rin yung reminder ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Nais kumbatiin mga listeners sa atin, Ate Maris, Karen Damian ng Tokyo, Japan, Nora Cancheta, listening from Caloocan City, of course, Luchi Fuentes, nakikinig sa Antipolo, and Epifanio Salvador, thank you for listening sa kanya daw, ay listening sa radio, silip-silip din sa Facebook, Evie Malia, thank you din sa pag-join. Telma Manjares, thank you din po. Kita tayo sa Saturday. And Joscora Peggy Arcos, good morning. And Irma Danganan, good morning din. And Ate Marie, sabi niya, Joy Villegas, salamat din for tuning in. Corey Alejandro, and sabi niya ay si Abby Luis from Baguio City ay nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much. Celia Canton, thank you din from Cavite. Grace Agsaldod, thank you din sa iyong pag-tune in. Rosalinda Manzano, and Emilita Ligaspi, happy Victoria's 70th anniversary daw sa FEBC. Thank you po. Amy Chudoro, thank you din. At siya po ay taga Linwood, Washington State. Maraming salamat, Amy, for tuning in. Faustino Habla, good morning din. And Dante Oracion, thank you so much. Janet De Ramos, Delenya. Belen Mariantes, good morning. At Ate Meryl, nais ko rin pong isang luksang kalatas kasama po sa kapatid ng aming kasama sa Lord Hill Arlan ay kinuha ng Panginoon. Tingnan ko lang pangalan ng kanyang kapatid, no, na kinuha ng nakapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Of course, it's easy for us to say, alam mo yon, nakapagpahinga na siya. Pero syempre, masakit po sa mga kapatid. Yung kapatid ni Corazon Paragas ay kinuha na ng Panginoon at ang pangalan po ng kapatid niya ay si Virgilio Panlican. Kami po ay nagpapadala ng aming condolences. Galing po yan sa FEBC, ano po, galing po sa Far East Broadcasting Company. We feel what you're feeling right now because of the loss of your brother, Virgilio Panlican. We're praying for peace sa inyo lahat. And of course, as you grieve, it's okay to grieve, but you know, the Lord is comforting you. Ayan, Ate Marie, ay balikan po natin yung ating topic na how the elderly can tame their tongue. So kanina nabanggit natin yung effects of hurtful words, di ba? So nabanggit po natin kanina ang dami pong effect doon. Pero ngayon naman mga kapatid, tulungan po natin pag-usapan ways for the elderly to tame their tongue. So Ate Marie, ang sabi mo dito sa notes natin ay change your heart.
2: Baguhin ang puso.
1: Ayun, sige nga.
2: Hindi ba, pangkaraniwan, nagmumukha puso, di ba? Kung ano ang siyang nasa loob, kay butura na iyong puso. Uh-huh. Iyon ang buhay sa iyong bibig. Kaya uh-huh. Dito, number one sa lahat ay yung baguhin ang ating puso. So uh-huh. Kung ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng mga, ang iniisip mo lagi ay yung kung pwede lang ilalabas mm-hmm. ng iyong bibig ang mga pang-iinsulto, yung mga ganun. Pero, mm-hmm. Dahil nga, syempre, nahihiya din siya na ilabas yun, di ba? Mm-hmm. Nahihiya din siya na ilabas yun dahil, baka sabihin nila, Kristiyano ka pa naman, pinagmamalaki mo. Tapos, ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Eh, ang change heart, iyon yung magpapabago rin. Na hindi lang hugis ng dila, kundi yung lalabas sa ating mga dila.
1: Sabi nga Ate Marisa, Luke 6:45, the mouth speaks what the heart is full of, 'di ba? At nabanggit din 'yan kay ano, 'di ba, kay David, 'di ba? What comes out of the heart, ano ba 'yun? Lalabas at lalabas, 'di ba? So sabi nga doon kay David, sabi ng Panginoon sa kay Samuel, pipiliin mo yung tao kung sino yung malinis ang puso, 'di ba? Mahalaga pa rin hindi yung panglabas na panglabas na appearance, kung hindi what's really in the heart. So yun po mga kaagapay, change of heart. We are 'di ba ang puso natin talaga, Ate Marie? We have to take care of our heart. Hindi lang po sa medical na pamamaraan, no? Paglinis ng puso, kasi very conscious tayo na healthy ang puso natin. Pero kasama din dito, Ate Marie, yung paglilinis ng ating puso, change your heart. Okay? So yun po.
2: Change my heart, oh God. Make it ever true.
1: Pantayin mo. Change my heart, oh God. May it be ever true. Ano sunod? Change my heart, oh God. May I and be like you. Diba? Ganda.
2: Oh. Nabago natin, magiging katulad tayo. Jesus.
1: Ayan, so sabi po dito, changing your heart is choosing to surrender your hearts to God. You are in effect surrendering control of your tongue. Kasama yung package dila Ate Marino. Pag sinurrender mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon, kasama po pag surrender ang atin pong dila, mga kaagapay. Ayan, so number two na advice po natin sa ating mga listeners, no? How to change our tongue, or ano ba yung sasabihin natin, ay control your minds and thoughts. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan. Iyon yung ano, yung ano ba ang laman ng ating isip? Ano ba ang lagi nating iniisip? Kasi ano, kahit na mabago puso mo, pero kung ang laman naman ng iyong isipan ay puro din naman mga kabulukan, mga pang-insulto, pandalait, iyon pa rin ang lalabas ng iyong isa. Kaya ano, yung kabit-kabit lang siya, no? Na mula sa puso hanggang sa iyong isipan, at tapos noon ay yun ang yung control nito ang siyang magpapatuloy sa iyong buhay.
1: So mahalaga kanina yung change your heart, di ba? So kasama dito mga kaagapay, when you change your heart, of course kasama po yun, control your minds and thoughts. Bakit Ate Marie sinabi na control? Kasi parang kanina, when your heart is changed, automatic na ba na yung ating minds and thoughts ay mabago na rin? Pero yung sinabi natin dito, control your minds. Bakit sinabing control kung sinurrender na natin sa Panginoon?
2: Pag nabago na ang puso mo, may kakayahan ka na na i-control ang iyong bibig. Parang ano yan eh, yung bang kaya mo nang bantayan, parang ano, parang yung kabayo. Di ba? Ang kanyang mata ay ano, may takip.
1: Okay.
2: Tapos pigil ng kanyang bibig na siya rin pumipigil.
1: Bridle ba yun? Oo,
2: kaya dito ay ang kapag ang tao ay ang kanyang mata ay talagang focus. Yon, nakapokus ka, makokontrol mo kahit na ano pa laman ang isip mo, makokontrol mo. And then tapos, ang bibig mo naman, ang siyang nakapigil, kung pwede nga lang ano eh, laging naka ano, face mask. Hindi. Para walang lalabas sa bibig.
1: Oh, o kaya masking tape. Masking tape.
2: Tape. Para malapad.
1: Oo nga eh. Alam mo Ate Marie, napakahalaga talaga na yung controlling our minds and our thoughts. Hindi natin kaya makaagapay sa ating sarili. Sa totoo lang, there's always a temptation for us to speak words that would hurt another person. Siyempre kasi naman, Ate Marie, hindi lahat ng nakasalamuha natin ay, alam mo yun, naintindihan tayo, or we are in the community, we are in the world that is very sinful, and maging kahit po nasa grocery tayo, nasa MRT, kahit saan, mayroon talagang temptation for us, ina-atake tayo ng kaaway, mayroong salita ng tao na rinig natin, or tayo yung pagsasabihan. Diba, Ate Marie? Ang dami kong karanasan na ganun. But I always pray, Lord, please tulungan mo ako. Sa umaga pa lang pag gising ko, Lord, please control my mind, control my thoughts. Kailangan yun, Ate Marie, diba?
2: Oo. Kaya lang, alam mo, meron akong narinig na message na okay. Ang sabi niya, alam mo, kawawa naman ang Diablo. Lagi siya sinisipin. Di ba? Kung tutusin eh. Hindi nga tayo tinutokso eh. Kung sa tayo na gumagawa ng hindi maganda. Kung sa tayo na nagsasabi ng hindi maganda. Mm-hmm. Kaya sabi ng pastor, ay nako, kawawa naman siya.
1: Eh siya talaga naman ang dahilan, Ate Marie. Diba?
2: Simula, oo. Pero sa buhay natin ngayon,
1: huwag tayong
2: manis ibang tao or even ang, kasi kaya natin, hindi ba? Kaya natin sabihan kung ano ang ginawa ni Jesus.
1: Yes.
2: Live behind me. Di ba?
1: So yun, kaagapay, ano, ang sabi nga natin dito sa ating notes, Ate Marie, pray that God would protect your mind from thoughts that lead to words of destruction. So ibig sabihin, ang panangga natin, mga kaagapay, sa everyday na mayroon tayong nakakasalamuha ay kailangan natin ipag-pray. Sabi ko nga, Ate Marie, from the pagbagising ko sa umaga, Lord, tulungan mo ako. At the end of the day, Ate Marie, kunyari, hindi ko nasabi, ngayon, mayroon akong gustong sabihan, hindi ko nasabi, at the end of the day, sa gabi, nagpapasalamat ako, Lord, salamat, hindi ko nasabi. Kasi very, I'm sure kung nasabi ko yon, kahit napakaganda, mahalaga yon para dun sa tao, pero na-appreciate ko ang Lord na hindi niya ako inalaw, and I'm sure the Holy Spirit just controlled me not to say that, no? Kasi kung nasabi ko, kahit na makatulong dun sa tao, it will not, you know, he would not understand, or hindi man, baka hindi niya matanggap na sinasabi ko. So I thank God at the end of the day, thank you Lord, hindi ko nasabi kanina doon sa ganyan. So yun mga kaibigan, napakahalaga ng prayer talaga. Even with the, kasi lagi lang pray natin, ano, kalusugan natin, provision, yung family natin, pero isama po natin sa prayer natin, Lord, please take control of the words that comes out of my mouth today. Diba, Ate?
2: Isama yun talaga sa prayer. Kasi, ano eh, yung mga madalas yung mga basic needs ang ating hinihingi. Diba?
1: Oo.
2: Maski yung control, pagpapaamo sa ating dila ay ipanalangin natin.
1: So yun mga kaagapay, lalo na po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say hurting words sa mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga anak nyo, apo nyo, ay laging nasa Facebook, laging nasa online gaming. Diba, Ate Marie, may tendency talaga na we say the words, no, sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit yan? Pero alam nyo po, hindi nakakatulong sa kanila yun. Diba, Ate Marie? Hindi talaga.
2: Kasi, yung bang kapag lagi na lang natin sila na sinasaway, okay. And then tapos, eh, tayo rin naman, yung isinasaway natin sa kanya, ginagawa din natin paminsan-minsan.
1: Oo.
2: Hindi maganda yung pinanonood kong mga reels. Ay, naku, maganda yung mga prayer na. Totoo. Meron yeah. kang mabasa talaga na mga prayer.
1: Right, no? Right.
2: Book na nagdadaan sa'yo. Pero kaya lang, how much time are you using?
1: Oo. Yun, kagad. Oo.
2: Ikaw mo ang siyang mag-pray.
1: Mm-hmm. So yun, mga kaagapay natin. I would like to, ano naman, Ate Marie, greet na lang si Evelyn Sanchez. Thank you for tuning in. And of course, si Belen Variantes. So sa ating mga kaagapay, you can send your message dito po sa Facebook message section para atin pong mabasa kung ano po ang reflection nyo dito po sa ating topic for today. Ano po ba ang inyo pong naranasan para kung sakali ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig. Ito pa Ate Marie, sabi ni sabi po ng ating listener si Bards Bill. Okay, sandali lang ha. May message si Faustina Frankie. Sabi niya ay si Bill. Share ko lang po. Ang pangalan niya, Bards Bill. Share ko lang po. Meron kami school president na madre sa sobrang masakit magsalita. Parang hindi alagad ng Diyos. She's very bad. Minsan below the belt. I retired already. Pero yung mga salita na super sakit, di makalimutan. Di malilimutan. I wish na mamatay na siya sa sobrang galit. Madre pa naman, pero masamang kanyang dila. Yun, Ate Marie, ang sabi ng ating listener.
2: Alam mo, Hindi tayo makakala sa ating galit kung hindi natin siya patatawarin. Iyon ang magiging laman ng ating puso. Iyon ang magiging laman ng ating isip. At iyon ang magko-control ng ating buhay. Kasi, halimbawa, retired ka na naman dun eh. Wala ka na doon eh. So,
1: yes.
2: Sa pagpapatawad, meron tayo naging, naging topic about forgiving, letting go.
1: Letting go.
2: Then, experience freedom. And be free. Magiging malaya sa karanasan mo yun kapag if you let go.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: First. And then at the same time, kasi yung isa sa kanyang sinabi na sana mamatay na siya, hindi maganda rin yun, di ba? Na kahit hindi mo sa kanya sinabi ng ng harap, pero nasabi mo pa rin yun.
1: Nasa isip pa rin niya,
2: Oo.
1: Mm-mm. So yun, kaagapay, I can feel for you. Siyempre, marami din po ako din. Marami akong narinig nung elementary, high school, wala kang marating, mga ganyan, di ba? Siyempre, yung mga teachers natin doon, galing sila sa mga rigid na mga magulang din, di ba? Galing din sila sa rigid na mga teachers sila noon na wala rin control, di ba? So yun ay akala nila maganda yun na sasabihin sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi nila alam na yung nasabi nila ay very hurting. So thank you din sa ating listener na nasabi niya ngayon. It's a baby step, di ba, Ate Marie, na nasabi niya sa atin today. It's one way of, releasing him from those hurtful words na kanya pong narinig nung siya ay estudyante pa, matagal na yon. So I'm sure you have already forgiven that principal, yung madre na yon, kasi isipin din natin na yung madre maaring ang pinanggalingan niya din, sobra din ang pagsalita sa kanya. Kaya di ba Ate Marie, it's always a result of the negative that you have experienced in the past, no? So thank you din dito sa nag-response sa atin. Thank you for your honesty. And then Cora Alejandro, thank you din. LV Castro Malyari. Of course, si salamat din kay ano, mayroon pa isang nag Celia Canton. Thank you for tuning in. Si Miriam Suarez, nanonood ngayon, ka-office mate ko dati na nasa Munting Lupa sa labas. Sabi ni Abby Luis, good morning sa inyong dalawa, Ate Marie, Ate Marie, God bless po. Ito ay taga Baguio classmate natin. Evelyn Sanchez, of course, thank you. And Josephine Newzon, thank you din sa inyong pag-tune in. Eduardo Casas, salamat po. Lillian Martin, Manila, thank you so much. Ano to, inaanak ko sa kasal. At of course, si De Erma Danganan, ay sabi niya, more years in the Lord's vineyard, making him known through radio. Alam niyo po, araw-araw, may pinupost ang FEBC sa Facebook, di ba? Na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa iba't ibang European countries, sa Afghanistan, sa Uzbekistan, na amaze ako na marami nakikinig sa Paris Broadcasting Company sa Ukraine, Ate Marie, di ba? Saan ka pa? Ayan si Perla Lagos, sabi niya, listening po with Pastor John Johnson Lagos. Ayan, thank you po. Miles Magtuto, amen. Si ano naman, Perla Lagos, nice topic po. Ay, salamat sa inyong pag-tune in. And God bless po kay Rosie Aldan. Rosie Alban Villadulid, masayang araw po. And sabi naman ni LV Malyari, amen. What's in the heart is what's in the mind, but we have to think first before we speak because there's power in our thoughts that we should control. Ayan, tama po yan, LV, no? Thank you for your advice na kailangan po talaga natin i-control. Yoli Manalo, thank you at salamat din kay Emily Manalang. Sabi niya, please include yung apo niya, Ate Marie, si Casey. Nahulog po sa kama kanina. Samahan niyo po ako to pray na wala pong maging masamang result sa kanyang paglaki. 7 months old pa lang, Ate Marie. So sama mo mamaya sa prayer, ha? Ang pangalan niya si Casey, apo ni Emily Manalang. Malu Robles, thank you from Batangas. Nakikinig, watching from Padre Garcia, Batangas. And Juliet Andrada, maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating broadcast. Ayan, tuloy natin, mga kagapay. Ito po, makakatulong sa atin para maiwasan natin magsalita ng mga hurtful words. Number 3, ay napaka-practical po. Open your Bible daily, Ate Marie.
2: Ayan, kasi ang salita ng Diyos ang palaging gagabay sa atin. Di ba? Na hindi naman yung ano, gagamit ka pa ng ano, ng anong tawag dito? Ba't hindi ko mahugot sa dila ako ngayon?
1: nasa labas na.
2: yung gagamit ka pa ng ano, hindi dictionary, yung pang-isa.
1: Jargon? Ano ba?
2: May salita kang hahanapin, makakakita ka ng verse. Ano nga yun?
1: Hindi ko alam.
2: Hindi mo rin mahugot.
1: Hindi ko mag-gets. Baka may magsabi sa atin dito sa ating Facebook message. Ayan, ano kaya yun?
2: Na hindi na kinakailangan yun eh. The Lord will really guide you. Na okay. Talagang nasa ano eh, sa Facebook mo kumisang dadaan yun. May mga verses na makikita
1: yes.
2: ka.
1: Yes. Tama.
2: Diba? Akmang-akma sa problema mo.
1: Even that, Ate Marie, di ba? Even those words na kailangan mo, even the verse that you need for today, ipapakita din ng Lord. Ganon po ang ano ng Holy Spirit, ano? That's a miracle na biglang pag ano mo sa umaga ay biglang lumabas sa Facebook mo yung verse na yon, o kaya siyempre everyday mayroong ano sa devotion, di ba? Yung 1 minute lang na nababasa natin pagka ikaw ay na scripture devotion for today. Mga reminders po sa atin, mga kaagapay. And of course, this is really intentional, no? Intentional that you read the Bible every day. By studying the scriptures about the tongue, you will gain insights into the power of your words. Sabi nga, read, meditate, memorize, and study. By way, if you will use a guide, siyempre may guide naman sa ano, di ba, may tungkol sa tongue, sabihin mo lang doon, lalo na ang AI ngayon, napaka-available na lahat. Verses about controlling my tongue, lalabas lahat yun, mga kaagapay, di ba? So, lagi nagpo-provide ng Lord kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, mga kaagapay, madalas na natin naririnig ito, but intentionally, open your Bible daily. Physical Bible, Ate Maria?
2: Oo naman.
1: Physical, although, talaga.
2: Although, pagka kasi sa yung sa cellphone, na ilalaki mo.
1: Uh-huh. Oo nga, oo. Oo.
2: Yeah, medyo madali-daling basahin. Okay na lang kung ikaw ay mateke naman at meron kang ano, meron kang Bible.
1: Oo. Kasi
2: pag naghanap ako ng ano ng Bible reading, ilalagay ko lang yung ano, taming the tongue. O yun, may lalabas ng mga suggestions.
1: Tama, tama.
2: Yan nga, Christian.
1: Ako, I situate that I use my physical Bible every day kasi mayroong mga markings ako sa gilid, yung reflection, anong lesson to learn, things to sin to avoid, mga ganon. So, physical Bible po ang ginawa ko. Pero if you, yung cellphone nyo nakakatulong sa inyo dahil napapalaki nyo, okay lang po yon. Basta't ang mahalaga ay you're doing it. Sabi ni Thelma Manjares, naranasan ko din po yung nung bata pa ako, masakit pero hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Naiiyak na lang ako.

0: makakasama siya. Diba? May mga pataon talaga na ang pagpigil sa ating iniisip at sa ating isipan ay nakakapigil sa atin para magkasal.
1: Oh, very good, ano? So maganda rin yung iba-iba yung ating pamamaraan, how we can control ourselves, diba? Iba yung paraan. If the other person ay nakatulong sa kanya yung sabihin niya, marilis siya doon, it's okay. And doon naman sa iba na hindi ko na lang sabihin, basta sa kanya, pinatawad niya na. Very good. And then here's another message galing po kay sa Cabuyao, Laguna. Blessed morning, nakikinig po kami ni Nanay Buena Lopez dito sa Cabuyao, Laguna from Ayi Lopez Inanoria. Thank you po sa inyong pakikinig. Kasama din natin si Ala Aluda Bilabed. Aluda Bilabed. Pangalan. Aluda Bilabed. Hello, Alu. Aluda Bilabed siya. Anyway, Lillian Martin, Manila. Parang sabi niya, Tisaurus. Di ko alam yung ibig niyang sabihin doon. Ano? Si June Arquiza. Concordance, sabi niya Ate Marie. Thesaurus or Concord.
0: Thank you.
1: Yun pala. Concordance.
0: Concordance.
1: Concordance. Okay. Para kasing Ate Marie, parang obsolete na sa atin yung concordance. Alam mo yon? Kasi madali na yun mag-cross-reference. Well, thank you, June Arquiza, for reminding us. Concordance is still very important. She says, Ablasa, sabi niya rin concordance. Ria Castro, Google. And then sabi ni Lillian, yes po, concordance. So that's cross-reference sa ating gustong malaman. Terry Panganiban, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mga response sa at saka interaction or interactive po ang ating show ngayong umaga. Pang-apat, Ate Marie, how can we control, no? Keep your mouth clean and pure. Parang nasabi natin kanina, no? It's okay. Keep your mouth clean and pure. Anong sabon para dyan?
0: Pero sino ba yung pinakikinggan ko? Kagabi ba yun? Ay, hindi. Sa ano, okay. Sa Family Matters Tuesday. Ay, ang ano naman doon ay... Ang ano naman dun ay sabi, huwag mo daw sasabihin kung hindi mo gagawin. Kasi halimbawa, ganun palagi ang panakot. Sasabunin ko, eh, tapos hindi mo namang gagawin.
1: Tama. O diba? Kasi babalik at babalik po tayo dun sa verse, no? Ephesians 4:29, mga kaagapay, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Napakaganda pong reminder sa atin, especially sa atin ng mga elderly. Watch out of the words that comes out of my mouth. Kasi very tempting talaga, Ate Marie. Yung nakakainis, di ba? Nakakainis na... I mean, meron akong kaibigan na meron silang kasama sa bahay na parang hindi makasunod ka agad. So, napapagsabihan, sabi ko, alam mo, kung college graduate yung kasama mo sa bahay, hindi yan maging tulad dyan sa iniisip mo, di ba? Kailangan natin intindihin ano po ba ang status ng tao, kaya nga yan, ganun ang kanyang kalagayan, kasi hindi naman siya nag-aral. So tayo na nakapag-aral, ikaw na nakapag-aral, extend more patience, di ba, Ate Marie? Extend more understanding to the person.
0: Meron ng ibang tao, talagang parang bukang bibig na lang yung nakakainis. Di ba?
1: Kayo, Ate Marie. At saka yung word na, ang bobo mo naman, di ba, Ate Marie?
0: Ay, naku.
1: Oo.
0: may power ang words.
1: Correct.
0: So, nakaka-epekto sa sinabihan mo.
1: Yes. So, yun po, kaagapay, no? Very helpful din. Reminders po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say the words.

0: Kasi parang sabi natin may karapatan akong magsabi dahil anak ko yan, apo ko yan, yung mga pamangkin na walang ginawa, kundi ganyan-ganyan. Naku, nakaka-stress po yun mga kaagapay. Ako, Ate Marie, with all honesty talaga, hindi na ako, halimbawa, yung mga pamangkin ko when we had that reunion sa Davao last May, hindi na ako magsabi na, ba't ganyan ang kinuha mong kurso? Ay, ba't ganyan ang style ng buhok mo? Ay, bakit da-da-da-da? Alam mo yun, hindi na, wala na, decision, pag-pray na lang natin, di ba?
1: Oo, kung hindi mo masabing bagay sa'yo yung buhok mo, eh di tumahimik ka na lang. Hindi ka magsabi ka pa na kahit na totoo pa yun, pero hindi ka makatutulong.
0: Yes, yes. So, halimbawa, Ate Marie, mayroong minsan may mga church members tayo na ang dami-daming tattoo, di ba? Kitang-kita mo sa braso yung tattoo, sa binti may tattoo. Pero I never say na bakit kayo nagtattoo. Kasi yung iba, Ate Marie, naging Christian sila, may tattoo na. Hindi naman kasi matanggal 'yun eh. O kaya yung very doon sa mayroong ear piercing, earring ng lalaki, 'di ba? So, ako hindi ako tanggalin mo 'yan, ganyan-ganyan. Hindi maganda dapat sa isang Kristiyano ganyan, tapos nagli-lead ng praise and worship. Kaya mo na basta mahalaga yung puso, Ate Marie, 'di ba?
1: Oo. Eh, ako kumisala mo. Sabihin ko pa, bagay. O kaya
0: bagay.
1: Naman, nakalimutan ko maglagay ng ikaw. Sabi ko,
0: okay.
1: Pahirap isang pares.
0: Oo. Although naman, Ate Marie, maliwanag sa Bible, di ba? From sa mga, ni Jacob noon, na ang command nasa Leviticus, hindi pwede magkaroon ng piercing ang lalaki, di ba? Or ngayong modern, ngayong panahon ngayon, pag may hikaw na lalaki, ang sabi ng mga research, pag may hikaw, ibig sabihin na i-engage siya sa kapwa lalaki, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng may hikaw na lalaki.
1: So may natutuhan ako. Hindi ko alam.
0: That's true. Alam ko kung saan ko yan natutunan namin ni Kuya Clem kay Brother Eddie Mesa.
1: Alam
0: mo siya. Si Brother Eddie Mesa, yeah. Nung hindi pa siya Christian. Sinabi niya sa amin noon, ganyan. Basta't may hikaw na lalaki, ibig sabihin, engaged siya or mayroon siyang partner na kapwa niya. So yun mga kaagapay, kung hindi alam ng ating mga anak. Pero wag na natin sabihin yun sa kanila na ganun. Basta, pag-pray na lang natin that they will become aware of that. It's a command talaga, yung ear piercing. At even the tattoo, hindi po talaga yon according to Leviticus, ay hindi dapat, no? So, very careful lang po tayo sa ating sasabihin. Kasi kailangan natin ay the words we say ay talagang bantayan natin na hindi nakaka-offend. Para bang kung may tattoo dyan, hindi ko na lang pinapansin sa aming sa church, diba, mga kabataan. Nung naging Christian siya, nandiyan na yun eh. So, what matters most is the transformed heart. Alam nyo yun? So, ito pa Ate Maria, how to change, how to avoid saying hurting words. Number 5, ask those around you if you use words that are offensive. Ayan, Ate Marie.
1: Ayan. So, yan ha? Intentional.
0: Correct.
1: Ibig sabihin, pang malaman ang behavior ng iyong dila.
0: Uh-huh.
1: Kasi tinatayo di ba? So, handa ka na marinig ang kanilang sasabihin and then at the same time, makatutulong yun para mabago.
0: Uh-huh. Okay. Oo. Kasi minsan Ate Marina, napaka careless. We don't care if other people are offended. So, kailangan natin magsabi ay parang yung nasabi ko kanina, parang hindi maganda. Ano? Nung narinig mo, di ba? Pwedeng sabihin yun yung nakarinig, oo nga po, Ate Merlin, hindi po maganda yung nasabi nyo. Oy, anong reaction ko, di ba? Anong reaction mo? kapag yung co-worker mo nagsabi sa'yo, hindi maganda yung nasabi mo, di ba? You praise God, there are friends, there are relatives, there are acquaintances around you that can tell you honestly because they care for you. Hindi yun para ikaw ay saktan, di ba? Parang blessing yun.
1: Nung ano, sa walang lakas ng loob na magsabi ng totoo.
0: So, I highly respect Ate Marie dun sa mga tao na they gently remind me. No? I thank God for giving me friends na magsabi sa akin na hindi tama yung nasabi mo kanina. And I appreciate them. Sana ganun din po mga kapatid, ano? At syempre, yung magsasabi naman ay, alam mo yon, yung tao din na wala din akong maano sa kanya, no? May mga tao na the Lord has sent into our lives. People who are, you know, godly, God-fearing. And yun po ang mahalaga na maging kaibigan po natin ng mga tao. And I praise God, Ate Marie, yung sabi ko nga, support group namin. We've been into this, to the last week, si Ray Corpus, ang ating guest, di ba? Nalala mo? Oo. Sa Abu Dhabi siya. Siya po ang senior pastor ng All Nations sa Abu Dhabi. Praise God na 5:30 sa kanya. Nag-sacrifice siya para makasama sa ating Family Matters last week. At kami po ay kasama sa support group for the past 30 years, 35 years na bawat isa sa amin ay we talked about our struggles and then nagkikita kami once a month. Kasama po yan si Bishop Eptendero, si Sherry, si Attorney Joe Lacanilaw, si Dave Ramos, si Paso Willie Basilio, Paso Gami Alba, si Tita Corpus, sino po yung kasama namin dyan, at si Florante Aranas, si Dicky Aranas, kasama po namin yan dyan sa support group. And praise God, si Joy pala, Joy, at saka si Victor Lau, na missionaries ng SEND for many years, kasama po kami. And we remind each other at nakakatulong po yun sa amin. O kaya sa ating mga listeners, baka mayroon kayong D-group, di ba Ate Marie? Or sa inyo, ano bang tawag sa inyong grupo?
1: Mekos, mekos.
0: Ano yun?
1: Halo, halo.
0: Ano?
1: Halo, halo. Mekos, mekos.
0: Ah,
1: kasi may asawa. Oo.
0: Okay. Oo. May single, may elderly, tama, di ba? May couples.
1: Okay.
0: Ayan. So, mekos. Ang ganda, ang ganda ng inyong ano, yung grupo nyo. So, yun mga kaibigan, ang sunod natin, Ate Marie, is yung power of speech. Be very aware that the words is very powerful. Diba, Ate Marie?
1: Oo. Kasi dito yung ano eh, yung anumang bagay ang ating sasabihin ay talagang matindi ang magiging dating sa ating sinasabihan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, pag sinabi mo na wala akong pera, mawawalan ka talaga ng pera. Sabihin mo, ay, blessed ako talaga. Lord, thank you, 'di ba? Huwag na po yung negative, wala akong ganyan. Wala, huwag na po ganun kasi mag-aano 'yon, i-magnify ng kaaway 'yon. Sabi nga, huwag na natin si Satanas, sabi ni Ate Marie. Basta 'yon mga kaibigan, 'di ba? The power of speech, be aware that every word that comes out of our mouth is very, very powerful. So, remain silent. Do it with boldness, no? Na yung speech natin ay magiging intentional sa pag-iingat natin sa paggamit ng dila. At ang sunod, Ate Marie, is spend time with the Lord. Parang katulad doon sa Bible study, di ba? Or devotion.
1: Kaya sa prayer.
0: Okay, no? So, yun po mga kaibigan. Spend time with the Lord in praying. So, repenting and asking forgiveness regarding language or words that you have spoken that have offended other person, no? Commit to working on changing the way you speak in order to demonstrate His love to the world. Yun po, kaibigan. It takes time to change our language, di ba? Parang hirap baguhin yung mga pananalita natin, ang tang natin, but forgiveness is available. But we must do our part in confessing and repenting. At ang huli, Ate Marie, ay rely on God's strength to aid you. Yan, halos pare-pareho doon sa sinabi natin kanina.
1: Tanging ang Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin para yung pagbabago, yung pagpapaan at pagbabago ng ating dila ay mangyari.
0: Yan, diba Ate Marie, by human effort talagang hindi natin kaya yon. No one can tame his tongue. Sabi nga sa James 3:8, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ayun, grabe, 'di ba? Nakakalason yung mga salita na namumutawi sa ating labi. Only by the grace of God in your life can you seek to control your speech. So, yun po sa James chapter 3 ay sinabi po dito, iba-ibang description po sa dila. Take note mga kagapay, no? It's a bit in a horse mouth. Nabanggit namin kanina ni Ate Marie na just as a tiny metal bit controls a large, powerful horse and dictates its direction. The tongue directs the course of our lives. And then, isa pang ginamit ni James na sa dila natin is the rudder of a ship. Diba? Ang laki-laki ng barko, gaano kalaki man yan na tanker bank o na ship or aircraft na ship, like a small rudder that steers a massive ship against strong winds. The tongue is a small member that boasts great things and guides a person's action. And then of course, binanggit din dito sa James chapter 3 na ang tongue ay like a fire, di ba? Just as a tiny spark can set a whole forest ablaze, the tongue is a fire and a world of iniquity that can spread destruction and set the whole course of human life on fire. So kaibigan, ingatan po natin kasi para diyang apoy, no? Nakakasunog. And then of course yung poison, nakakalason po. The tongue is described as unruly evil that full of deadly poison, capable of tearing down relationship and inflicting deep pain. And ang sunod ay napakaganda sana, gamitin po natin ang ating dila as spring. Sabi ni James that a spring cannot yield both fresh and salt water, comparing it to the consistency of tongue. Parang sinabi niya, yung dila natin kasi ginagamit natin sa pagpupuri ng sa Panginoon, pag-aawit. And then we also use that tongue in cursing. So hindi po yan nakakatulong sa atin. So Ate Marie, your take away and then close us in prayer.
1: Okay. Alam mo, dila natin pwedeng maging maamo. Pwedeng maging, gusto ko yung spring eh. Ang spring kasi hindi ba? Ay busilak ang tubig na lumalabas dito. Kaya kung ganun ang gamit ng ating tongue, ay magiging busilak din ang ating bibig. Malinis. Hindi kailangan ng sabon na maglilinis pa dito, di ba?
0: Correct.
1: At saka, lalo na yung ano, yung binanggit mo, yung tungkol sa sunog, sa apoy, na madaling kumalat. Oo, so ang hindi magagandang pananalita, madali ang magpapasalin, salin sa iba. Pero ang busilak, ang maamo na dila, ay nako, talagang magiging pagpapala sa ating mga kapwa.
0: Amen. Sige, Ate Marie, samahan natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa tulong mo ay magiging maamo, maayos ang aming mga dila. Yes, kaya po namin magawa yon sa tulong mo. Salamat po Panginoon sa pagbabago. We're looking forward sa pagbabago na magaganap sa aming mga buhay. Yes, dalangin din po namin sa iyo yung mga nangungulila dahil sa pag-uwi sa iyo sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na matagal ang grieving process. Pero ikaw po ang mag-comfort, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganun din po, dalangin namin ang batang si Casey Manalang na nahulog sa kanyang higaan. Dalangin po namin na sana po ay walang masamang epekto ito sa kanyang paglaki. Ikaw din po ang gumabay maging sa kanyang lola o mga kasama sa bahay na ipa-check up din siya kung maaari. Na sa ganon, maaga pa lang ay magkakaroon na ng tulong ang batang ito. Dalangin din po namin sa iyo, yung mga hanggang ngayon ay hindi pa napapawalan sa kanilang sarili, ang kanilang mga samalan loob, yung kanilang mga naranasan, dalangin ko po, ikaw ang magbigay sa kanila ng mapagpatawad na puso at maging maranasan nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat dahil ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin upang magkaroon kami ng mga magagandang aral na pwede namin ma-share sa mga tagapakinig. Gabayan mo po kami sa buong maghapon, tulungan mo po kami at ilayo mo po kami sa anumang pagkakasala. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat sa kaagapay natin sa studio. Thank you so much kay Phil. Nag-assist si Sierra, of course, at sa Kabukawi Transmitter Site, Production Tech na Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, sa RTB Team. Thank you Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa assistance ng ating mga kaagapay. Of course, si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merling Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus.
0: Kita-kita tayo sa Saturday at saka sa June 27 Family Conference ng Back to the Bible. See you there. God bless. And pagpalaan kayo ng ating Panginoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. 7

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, Adyes ng Hulyo. Kawikaan, Chapter 10 to 12.
3: Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay, matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng poot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan.

Ilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa kusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kayihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama, ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makakaligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman, ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay.

0: ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama, siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsya lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mapagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga panahon ba sa buhay mo na parang okay naman ang lahat sa labas? Pero sa loob mo, ang gulo. Nakangiti ka sa school o sa trabaho, pero pagdating sa bahay, pakiramdam mo ay pagod na pagod ka. Marami kang kachat at followers, pero may mga gabing pakiramdam mo ay mag-isa ka pa rin. Minsan naman, ginagawa mo ang lahat para mapansin, para ma-appreciate o matanggap ng ibang tao, pero may kulang pa rin. Magandang araw po, kaagapay! Kumusta na po kayo? Ako po ito, si Shaira Gabornes, ang makakasama po ninyong magnilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Sa panahon natin ngayon, madaling isipin na ang kapayapaan ay makukuha kapag nakuha natin yung mga bagay na gusto natin. Madalas, para sa mga kabataan, magandang grades, magandang trabaho para sa mga young people and even sa mga adult. Pwede ring maraming pera, magandang relasyon, o maraming likes at followers sa social media. Pero kaagapay napansin mo ba na kapag nakuha na natin yung isang bagay, may panibago na naman tayong hinahabol. Parang hindi natatapos yung paghahanap natin ng satisfaction. Ang totoo, ang puso ng tao ay hindi nasasatisfy ng mga bagay sa mundo. May bahagi sa atin na ang Diyos lamang ang may kayang pumuno. Sa ating devotion ngayon, basahin natin ang 1 Samuel chapter 7 verse 3 to 5. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga diyos-diyosan at mga imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo." Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo sa Mizpa ang buong Israel at do'y ipapanalangin ko kayo kay Yahweh." Sa panahong ito, matagal nang lumalayo ang Israel sa Diyos. Habang kinikilala nila ang Panginoon, ay sumasamba rin sila sa ibang mga Diyos tulad nila Baal at Astarte. Para bang yung gusto nila is pagsabayin yung Diyos at yung mga ibang bagay na nagbibigay sa kanila ng security. Kaya nga sinabi ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, ay alisin ninyong lahat ang mga diyos-diyosan at mga imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran." Mapapansin natin na hindi sinabi ni Samuel na sapat na ang magsabing, "Naniniwala kami sa Diyos." May dalawang malinaw siyang sinabi. Una, alisin ang mga diyos-diyosan. Pangalawa, ibigay ang buong puso sa Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lang tungkol sa salita. Ito ay may kasamang aksyon at desisyon. Ngayon maaaring sabihin natin na wala naman akong sinasambong mga literal na gamit o bagay. Pwedeng totoo yun, pero tanungin rin natin yung mga sarili natin. Ano ba yung pinakamahalagang bagay sa puso ko? Ano ang una kong hinahanap kapag nalulungkot ako? Ano yung kumukuha ng oras ko, ng isip ko, and even yung pagmamahal ko? Minsan yung mga idols natin ay hindi literal na gamit, kundi approval ng ibang tao, social media, online games, gadgets, relationships, pera, achievements, o kahit yung sarili nating desire. Hindi naman kaagapay masama yung mga bagay na to. Pero nagiging problema ito kapag mas mahalaga na to kesa sa ating Diyos. Kapag dun na natin kinukuha yung ating identity, security, o kahit yung ating joy. Ito ang paalala sa atin ng talata na to. Kapag may pumapalit sa Diyos sa puso natin, nawawala yung tunay na kapayapaan natin. Pero kaagapay may magandang balita, dahil hindi tayo tinataboy ng Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya. Hindi niya sinasabing, "Ayusin mo muna yung buhay mo bago ka lumapit." Sa halip, inaanyayahan niya tayong bumalik. Gaya ng Israel, kahit maraming beses silang nagkamali, tinanggap pa rin sila ng Diyos nang sila ay nagsisi at bumalik sa Kanya. Ganon din yung Panginoon sa atin ngayon. Because God is the same yesterday, today, and even tomorrow. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, nang may tapat na puso, ay pinapalitan niya ang ating worries ng kapayapaan, ang ating takot ng pag-asa, ang ating pagod ng panibagong lakas, at even yung ating guilt ng forgiveness. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang lahat ng problema, pero magkakaroon tayo ng peace na hindi nakadepende sa sitwasyon,
kundi sa presensya ng Diyos. Ngayong araw kaagapay, gusto kong iwan sa inyo yung tatlong simpleng hakbang na pwede natin gawin araw-araw. Una, mag-self-check. Maglaan tayo ng ilang minuto bago matulog at itanong natin sa sarili natin kung ano ba yung pinaka-inisip ko ngayon? Ano yung pinaka-pinaglaanan ko ng oras? Mas napalapit ba ako sa Diyos o mas napalayo? Minsan yung simpleng pagre-reflect ay tumutulong para makita natin kung ano yung unti-unting pumapalit sa Diyos sa ating puso. Pangalawa, maglaan tayo ng oras sa Diyos bago sa ibang bagay. Bago natin buksan yung social media, subukan muna nating magbasa kahit isang talata ng Biblia at mag-pray ng ilang minuto. Hindi kailangang mahaba kaagapay dahil ang mahalaga ay unahin natin yung pakikipag-usap sa Diyos. Dahil kapag siya yung ating unang pinakinggan, mas magiging maayos yung pananaw natin sa buong araw. Pangatlo, isuko natin sa Diyos yung mga bagay na humahadlang sa relasyon natin sa Kanya. Isipin natin, ano yung isang bagay na alam nating humahadlang sa relasyon natin sa Diyos? Pwedeng sobrang oras sa social media, pwedeng galit na matagal na natin kinikimkim, maaaring bisyo, pwede ring maling relasyon, o maaaring sobrang pag-aalala sa kinabukasan. Hindi natin kailangang baguhin yung lahat sa isang araw, pero kung maaari, ay magsimula tayo sa isang hakbang ng pagsunod sa Diyos. Ang bawat maliit na hakbang ng pagsunod ay malaking hakbang papalapit sa Diyos. Kaagapay, tandaan natin ito. Ang tunay na peace ay hindi nagsisimula kapag naayos ng lahat ng problema na meron tayo. Dahil nagsisimula ito kapag naayos ang relasyon natin sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nasa tamang lugar sa ating puso, kahit may pagsubok, may pag-asa. At kahit may problema, may kapayapaan. At kahit mahirap ang buhay, confident tayo na hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon.

Kagapay manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil palagi mo kaming inaanyayahang bumalik sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas inuuna namin yung mga bagay kaysa sa iyo. Tulungan mo kaming ibigay sa iyo ang buong puso namin at nawa ay maranasan namin ang tunay na kapayapaan na sa iyo lamang nanggagaling. Ipinananalangin din namin ang mga kabataan sa Pilipinas. We pray na gisingin mo po ang kanilang mga puso upang makilala ka ng mas malalim. Nawa ay marami sa kanila ang bumalik sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. We pray na maging ilaw sila sa kanilang mga pamilya, paaralan at komunidad at even sa buong bansa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kagapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless, Kaagapay!
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa Himpapawid, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Angkla, Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang Dakilang Angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
5: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
6: Hayaan niyo po akong magbigay ng isang illustration. May uminom ng isang uri ng alak na ang chaser ay soft drinks. Nalasing siya. Kinabukasan, uminom siya ng ibang uri ng alak na may halo ding soft drinks. Nalasing din siya. Nang sumunod na araw, uminom siya ng iba na namang klase ng alak na may kahalo uli na soft drinks. Nalasing na naman siya. Tama ba na i-conclude niya na ang nakakalasing ay ang soft drinks? Linawin ko lang po ha, hindi tungkol sa pag-inom ng alak ang ating episode ngayon at hindi ako nag-e-encourage ng pag-inom. Ngunit naaalala ko ang halimbawa na ito kapag nababasa ko na sinasabing malaki ang impluwensya ng mga violent na video games sa mga kasalukuyang nagaganap na kaguluhan sa mga paaralan. Dahil nga sa pamamaril ng mga estudyante sa kanilang kapwa estudyante sa Tacloban, kamakailan ay nagpalabas ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng temporary ban sa mobile game na Gorebox. Ito ay matapos mapag-alaman na isa sa mga estudyanteng lamaril ay avid player pala ng naturang mobile game. Ayon sa Philippine News Agency, Gorebox allows players to experiment with various weapons and shows graphic depictions of violence. Noong i-release ang Gorebox para sa Android phones noong 2023, ipinahayag sa advertisement nito na ang larong ito ay isang physics-driven sandbox game where creativity meets unrestrained destruction. Ipinahayag naman ng Malacanang na handa sila na magpataw ng ban o pagbabawal sa paglalaro ng mga minor de edad sa mga violent online games katulad ng Gorebox. Ayon nga kay Palace Press Officer Claire Castro, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahi yan at sana makagawa agad ng batas at open ng Pangulo sa ganyang mga panukala. Naalala ko tuloy ng ipagbawal ng ama ng Pangulo, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang mga cartoons na Voltes 5 at Mazinger Z dahil sa umano'y reklamo ng mga magulang noon na violent ang naturang mga palabas. E pang nagkataon, parang history repeats itself ang mangyayari. Subalit, nakasasama ba sa mga minor de edad ang paglalaro ng mga violent na video games? Itinutulak ba ng mga ito ang mga kabataan na maging marahas o mapanakit ng kapwa? O ito ay mistulang soft drinks lang na inihahalo sa alak at ang nasisipa ay ang soft drinks at hindi ang alak? Ayon sa naging mga pag-aaral na lumabas sa Journal of Personality and Social Psychology ng American Psychological Association o APA noong April 2000, playing video games like Doom, Wolfenstein 3D, or Mortal Kombat can increase a person's aggressive thoughts, feelings, and behavior both in laboratory settings and in actual life. Ayon pa sa naturang journal ng APA, mas malala pa daw ang epekto ng mga marahas na video games kumpara sa mga palabas sa telebisyon at sa mga pelikula na may mga eksenang nagpapakita ng karahasan. Ang paliwanag ng mga psychologists, violent video games may be more harmful than violent television and movies because they are interactive, very engrossing, and require the player to identify with the aggressor. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa halos 230 college students, lumalabas na lalong nagiging agresibo sila na mga naglalaro na ng violent video games noong sila ay high school pa lang. Ayon sa mga psychologists na sina Dr. Craig Anderson at Dr. Karen Dill ng Iowa State University, we also found that amount of time is spent playing video games in the past was associated with lower academic grades in college. May kinalaman daw ang haba ng oras ng paglalaro ng video games noong sila ay high school pa sa pagbaba ng kanilang mga grado sa kolehiyo. Ayon pa kay Anderson, sinasanay umano ng mga marahas na larong ito na maging marahas sila sa totoong buhay. Violent video games provide a forum for learning and practicing aggressive solutions to conflict situations. In the short run, playing a violent video game appears to affect aggression by priming aggressive thoughts. Longer-term effects are likely to be longer-lasting as well as the player learns and practices new aggression-related scripts that can become more and more accessible for use when real-life conflict situations arise. Violent video games provide a forum for learning and practicing aggressive solutions to conflict situations. At sinasabing, hindi lang ang mismong naglalaro ng mga naturang video games ang nabubuyo sa karahasan, kundi nahawa din daw sa karahasan maging ang mga kaibigan nila na hindi naman naglalaro ng mga ito. Ayon kay Dr. Tobias Greitmeier ng Department of Psychology ng University of Innsbruck sa Austria, violent video game play is not only associated with increased aggression in the player, but also in the player's viral network. In fact, increased aggression due to violent video game play appears to instigate further aggression in the player's social network. This study thus provides suggestive evidence that not only players of violent video games are more aggressive, but also individuals become more aggressive who do not play violent video games themselves, but are connected to others who do play. Not only players of violent video games are more aggressive, but also individuals become more aggressive who do not play violent video games themselves, but are connected to others who do play. At walang pinipiling kasarian ang sinasabing epekto ng video games. Ayon sa National Center for Health Research o NCHR sa Washington, D.C., although males spend more time than females playing violent video games, violent video game exposure can increase aggressive thoughts, behaviors, and feelings in both sexes. Violent video games can also desensitize people to seeing aggressive behavior and decrease pro-social behaviors such as helping another person and feeling empathy or the ability to understand others. Violent game exposure can increase aggressive thoughts, behaviors, and feelings in both sexes, and violent video games can also desensitize people to seeing aggressive behavior and decrease pro-social behaviors. Subalit, inamin naman ng NCHR na hindi malinaw kung may talagang kinalaman nga ang paglalaro ng violent video games sa mga naganap na karahasan sa totoong buhay. Ayon sa NCHR, after mass shootings, the media and public officials often question the role of the shooter's video game habits. However, it is not clear whether violent video game exposure was linked to criminality or delinquency. It is not clear whether violent video game exposure was linked to criminality or delinquency. Lumalabas na may tuturing na isa lang sa mga risk factors ang paglalaro ng violent video games para makagawa ng talagang karahasan ang mga manlalarong kabataan nito. Ayon pa sa NCHR, violence is a form of aggression, but not all aggressive behaviors are violent. Very few studies have looked at whether playing violent video games increases the chances of later delinquency, criminal behavior, or lethal violence. Such studies are difficult to conduct. And require very large numbers of children. It makes sense that since playing violent video games tend to increase the level of aggressive behavior, it would also result in more lethal violence or other criminal behaviors. But there is no clear evidence to support that assumption. Kaya nga, para kay Dr. Therese Bustos, dating dean ng University of the Philippines, College of Education at isang standing committee member ng Second Congressional Commission on Education, hindi siya naniniwala na nagiging marahas ang mga bata dahil lang sa naglalaro sila ng video games o nanonood sila ng mga animated shows na may fantasy violence. Para kay Bustos, maaari lang na maging marahas ang isang bata kung wala talaga siyang makabuluhang pakikitungo sa mga nakakatanda sa kanya at sa iba pang mga kabataan. Games are just only one part of the problem. Children would be detached if they dwell on fantasy all the time without meaningful engagement with adults and their peers. Games are just only part of the problem. Ayon pa kay Bustos, gagayahin lang ng mga kabataan ang kanilang mga napapanood at nilalaro kung walang paggabay mula sa kanilang mga magulang. It is also important that they have responsible adults to guide them throughout that process. Otherwise, they will follow what they see or whatever is available to them. Sang-ayon dito si Dr. Yeng Gatchalian, Chief Psychologist ng Mind Care Center sa Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas. Ayon kay Gatchalian, "What I'm asking is whether there is someone at home your child can talk to and who that person is. What other activities can you offer your child? Because if we blame gadgets, isn't it possible that gadgets have become the child's way of coping with those losses? For example, if they have no one to talk to at home and no one to share their problems with, that's when they turn to violent games, other games, or whatever activities they are engaged in. Sa madaling salita, maaaring mabuyo sa karahasan ang mga kabataan kung pinapabayaan lamang sila ng kanilang mga magulang at hindi ginagabayan sa mga palabas na kanilang napapanood o sa mga video games na kanilang nilalaro. Hindi din magiging epektibo ang pagbabawal sa mga minor de edad na magkaroon ng access sa mga video games dahil maaari lang nila ito lusutan sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanilang totoong account o gamitin nila ang account ng mas nakakatanda sa kanila o kaya ay paikutan ng firewall

violent video games ay mauuwi sa violent behavior sa totoong buhay. Ayon kay Samaniego, the science is not that simple. While concerns about violent games are understandable, evidence over the years has not consistently shown that video games alone cause real-world aggression. Evidence over the years has not consistently shown that video games alone cause real-world aggression. Para kay Samaniego, makakabuting tingnan ang kabuuang larawan kaysa sa ibuntun ang sisi sa video games lang. This does not mean parents should stop paying attention to what their children play. Rather, it reminds us that issues such as bullying, mental health, family environment, social influences, and online communities may also play important roles in shaping a young person's behavior. Issues such as bullying, mental health, family environment, social influences, and online communities may also play important roles in shaping a young person's behavior. When discussing incidents involving young people, it may be worth looking at the bigger picture instead of focusing on a single factor. Dito kailangang bigyang diin ang mahalagang papel ng mga magulang sa paghubog sa kanilang mga anak. Ayon sa Ephesians chapter 6 verse 4, babasahin ko sa Ang Salita ng Diyos Bible Version, "Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay alagaan ninyo sila sa pagsasanay at sa turo ng Panginoon." Huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Mas malamang na matututo pa ng karahasan o hindi wastong paglalabas ng galit ang mga kabataan mula sa kanilang mga magulang kaysa sa mga nilalaro nilang video games. Kilalanin din natin ang mga kaibigan ng ating mga anak at bantayan kung sino ang mga nakakalaro nila sa mga online video games. Ayon nga sa Proverbs chapter 22 verses 24 to 25 sa Magandang Balita Biblia, "Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo." Hindi mabuti na hahayaan natin na cellphone o iba pang gadgets katulad ng tablet ang magiging babysitter o yaya ng ating mga nakakabatang anak. Dapat din ay may mga tuntunin tayo katulad ng walang gagamit ng cellphone o gadget habang kumakain ng pamilya na magkakasama. Ang pinakamahalaga ay ang pakikinig sa ating mga anak patungkol sa kanilang mga saloobin. Ayon nga kay Bustos, "Just speak with your child casually so that they can share it. By the time you give advice, for example, that character in the anime or in the video games does not tell you good things, he will listen to you that it won't look like you are against him." Dapat tayong makinig at maging mapagmatyag upang alam natin ang pinagdadaanan ng ating mga anak katulad nga ng bullying sa paaralan o peer pressure na kanilang nararanasan. Kailangang maging kabahagi talaga tayo sa kanilang buhay. Hindi kailangan maging kabarkada

tayo ng ating mga anak. Ang sabi nga, ang kailangan ng mga bata ay magulang, hindi lang kaibigan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Sama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Blessed Friday morning, mga kaagapay. Panibagong umaga na naman ang kaloob ng Diyos para tayo ay magsama-sama dito sa Hardin ng Panalangin. Saan ka man naroroon, kaagapay, stay ka lang dyan sa pakikinig ng Hardin ng Panalangin dito sa 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kasama ko ngayon sa mga oras na ito ang ating kapatid na Brother Reggie Villena. Muli, ito po si Pastor Ronald Liobrera. Halina't pagnilayan sa loob ng kalahating oras ang salita ng Panginoon na may kasamang pagdulog sa panalangin ng isa't isa. Kaagapay, mapapakinggan at matutunghayan din ang Hardin ng Panalangin hindi lamang sa radyo kundi sa iba't iba pang platforms gaya ng Facebook, YouTube, 702 DZS app at sa Channel 185 ng Signal Cable sa partnership natin sa GCTV. Like and share na. Maiging magsimula ang umaga sa presensya ng Panginoon, kaya't bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay manalangin saglit. Aming Panginoon, aming Ama, patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Bagamat may nagbabadyang kalamidad o bagyo, Panginoon, payapa ang aming mga puso na nandyan ka para ingatan po kami. Kalakip nito ang aming patuloy po na paghingi ng tulong sa inyo at patuloy nyo kaming turuan na magtiwala sa inyo, Panginoon, at nandun na rin, O Diyos, ang aming pag-iingat din sa aming sarili, sa aming mga ari-arian at sa aming pamilya sa mga panahon na darating itong kalamidad na ito. Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ay hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon. Patuloy din namin ipinagkakatiwala ang aming buhay ngayong araw sa inyo, ang aming sitwasyon sa bawat kaagapay namin, anuman ang kalagayan, Panginoon, ng bawat kaagapay, bawat kapatid namin at ang bawat pamilya, Panginoon. Kayo po ang maging sentro. Kayo, O Diyos, ang pagtitiwalaan namin sa aming mga buhay. Iba naming kaagapay ay naghahanda para pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela. Panginoon, ang pag-iingat ninyo ang amin pong maranasan. Maraming salamat din po sa buhay na ibinigay niyo sa amin para kami ay makapaglingkod sa araw na ito sa anumang kaparaanan, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa iyong pakikinig ngayon sa Hardin ng Panalangin. Kasama mo pa rin ako, Pastor Ronald Liobrera. At bago tayo dumako sa pag-aaral, kaagapay ng salita ng Diyos, bukas na ang ating comment section para sa bawat prayer request na nais mong idulog sa Panginoon. Kasama ang ating mga kaagapay dito sa studio, pagsamasamahin natin ang mga yan para ipanalangin sa ating prayer time mamaya. Huwag din natin kalimutan, kaagapay, na i-comment ang ilang patotoo tungkol sa kabutihan ng Lord. Alam nyo, nakaka-refresh at nakaka-inspire magpatuloy kapag naririnig natin ang mga testimonies ng bawat isa. At bilang bahagi ng ating talakayan ngayong buwan, hinggil sa Life Lessons on Peace, pag-usapan po natin ang tungkol dito, kaagapay. Alam nyo, ang problema ng kalooban at pagpapasya ay ipinapakita ng banal na kasulatan. At sa aklat ng Isaias, kabanatang 53, talatang 6, ito po ang matutunghayan natin. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Kaagapay, ito ang ugat ng kasalanan. Ang ating sarili ay nakaupo sa trono ng ating buhay at tayo ang nagpapatakbo
sa ating buhay ayon sa ating kalooban o sariling pagpapasya, kontra sa kalooban ng Diyos. Upang magkaroon ng tagumpay sa ating kalooban, dapat nating isuko ng lubusan ang ating kalooban sa Diyos upang mamuhay na lamang ayon sa kanyang kalooban. Unang susi, itanghal si Kristo bilang Panginoon ng buong buhay mo. May nagsabi na ang ating puso ay mahalintulad daw sa isang bahay na may maraming silid. Nandyan ang sala, kwarto, guest room, kusina, study room at iba pa. Noong bagong tanggap natin si Kristo, baka inisip natin na sapat na kung patirahin natin siya sa guest room. Si Kristo ay hindi papasok sa buhay natin bilang bisita o panauhin kaagapay. Siya ay papasok bilang Panginoon ng buong bahay. Naghihintay siya kung kailan natin ibibigay sa kanya ang lahat ng susi. Ang tagumpay sa ating kalooban ay nagsisimula sa sandaling ihandog natin sa kanya ang buong buhay natin at lahat ng susi sa bawat kwarto o anumang mga aparador ng ating bahay. Ikalawang susi, alamin na ang Diyos ay may malaking plano at sa loob ng malaking planong ito ay may natatanging plano siya para sa iyo, kaagapay. Amen. Ikatlong susi, tuklasin ang natatanging plano ng Diyos para sa buhay mo sa pamamagitan ng mga sumusunod na paalaala. Alam nyo, may natatanging plano ang Diyos para sa buhay mo. Napapaloob sa planong ito ang mga detalye tungkol sa inyong edukasyon, karera, maging ang pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya, at ang inyong lugar at tawag ng Diyos tungkol sa magiging papel mo sa gawain ng Great Commission. Upang matuklasan ang plano ng Diyos tungkol sa mga detalyeng ito, kaagapay, sundin ang sumusunod na mga paalaala. Unang paalaala, mapuspos ng Espiritu Santo. Ito ang paalaalang sumasaklaw sa lahat. Laging tiyakin na ikaw ay nabubuhay, napuspos ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, tatanggapin mo ang kanyang patnubay. Ang kanyang patnubay ay darating sa iyo na parang isang maliit na tinig na nagsasalita sa loob mo. O kaya isang panloob.

0: naudyok na dapat mong gawin o dili kaya'y iwasan ang isang bagay. O kaya'y magkakaroon ka ng isang kaisipan o idea. Ang Espiritu Santo ay laging magbibigay ng patnubay ayon sa salita ng Diyos. At kailanman, hindi kontra dito. Ikalawang paalaala, alamin at sundin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay siyang plano ng Diyos na nahayag at nakasulat. Hindi natin kailangan na sa tuwin ay makarinig tayo ng boses o magkaroon ng pakiramdam sa loob natin o kaya magkaroon ng isang idea galing sa Espiritu Santo. Kapag inaalam at sinusunod natin ang salita ng Diyos, ay inaalam at sinusunod natin ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ikatlong paalaala kaagapay, suriin ang sarili sa sukatan ng dakilang habilin ng Diyos o Great Commission. Ang pangatlong paalaala ay makakatulong sa iyo upang suriin ang iyong mga desisyon, mga plano o mga ginagawa sa sukatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dakilang habilin sa atin. At ang ikaapat na paalaala, tiyakin na mayroon kang kapayapaan mula sa Diyos. Kapag pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo, ikaw ay bibigyan niya ng kapayapaan sa iyong puso. At ang kapayapaan ay pagkakaroon ng katiyakan at kapanatagan na ginagawa mo ang bagay na nakalulugod sa Diyos. Mawawalan ka ng kapayapaan kung mayroon kang pag-aalinlangan o pagtatanong sa iyong isip at puso. Ito'y isang babala na huwag kang tumuloy sa iyong binabalak, kundi maghintay ka pa hanggang bigyan ka ng Diyos ng higit na liwanag. Hindi ibig sabihin na kung may kapayapaan ay walang kontra sa iyo o kaya magiging madali na ang lahat. Sa katunayan, kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos kaagapay, ay maaaring makaranas ka ng mga maraming kontra o sagabal. Subalit sa kabila ng mga kontra at sagabal, ay mararamdaman mo ang kapanatagan ng loob. Kapag may kapayapaan galing sa Diyos, mawawala sa iyo ang pagkataranta o pagmamadali. Kumilos ka man ng mabilis, subalit hindi ka natataranta at nagmamadali sa takot. Mula sa mga talata sa ibaba na ating mababasa o matutunghayan sa Biblia, sabihin ang mga bagay na kasabay ng kapayapaan ng Diyos. Alam niyo, may mga verses o mga talata na nagsasabi talaga na tayo ay pumayapa. No, tayo ay magtiwala sa Panginoon. At ang ikalimang paalaala, humingi ng makadiyos na payo sa mas matatandang Kristiyano. Nakakatulong din sa pagtiyak natin sa plano ng Diyos para sa ating buhay kung hihingi tayo ng payo mula sa mga nakakatandang Kristiyano na kakilala natin o nakakakilala sa atin at nakakaalam sa ating mga karanasan sa pananampalataya. Pag-aralan ang mga talata sa Biblia o doon sa kawikaan, no? Napakadaming mga talata dyan na nagbibigay ng karunungan tungkol sa kahalagahan ng makadiyos na payo. Kailangan natin ang payo tungkol sa mga bagay na masyadong buhos ang ating mga emosyon at binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa kadayaan ng ating puso kaagapay. Bagamat ang lumang pagkatao natin ay napako na sa krus, subalit ang ating dating pag-iisip at dating gawi sa pagpapasya ay kailangan pa ring mabago. Ang mga Kristiyanong may higit na karanasan sa Diyos ay makakatulong sa atin upang masubok nila ang mga bagay kung saan tayo dinadaya ng ating sariling puso. Subalit sa paghingi natin ng payo, iwasan natin ang mga sumusunod na panganib. Unang panganib, huwag ganapin ang payo na alam mong sumasang-ayon sa kagustuhan mo lamang. Ilahad sa iyong mga tagapayo ang lahat ng katotohanan at maging bukas ka sa kanya. Sang-ayon man siya o kontra sa iyong iniisip. Kaagapay, napakasarap no, na magkaroon tayo ng kapayapaan. At alam natin na ang kapayapaan na ito ay mula sa ating Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa Diyos ang papuri.
1: Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
0: Sa mga oras nito kaagapay, ating idulog sa Panginoon ang bawat pamilya o ang ating tahanan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na may pagkakataon kaming manalangin. Tinataas ka namin at dinadakila sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. At sa oras na ito, Panginoon, inilalapit at idinudulog namin sa inyo ang bawat pamilya, ang tahanan na kung saan kami ay nabibilang. Maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan ng pamilya, Panginoon. Lalo na sa mga panahong ito na nagtataasan yung mga bilihin, yung mga presyo ng pagkain o anumang kagamitan na kinakailangan ng pamilya. Panginoon, maraming nakakaranas ng hirap o kaya yung mga tao, Panginoon, na hindi nila maintindihan kung ano na nangyayari sa kanilang buhay. Panginoon, at nauuwi minsan sa depresyon ang kalagayan ng marami sa aming mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin na may mga sumusuko na sa buhay. Yung iba po ay nauuwi sa pagpapatiwakal. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Dumudulog, Panginoon, humihingi ng iyong kahabagan. Lord, muli, maging sentro ka ng bawat tahanan. Makilala ka, O Diyos, ng bawat pamilya at gawin kang pundasyon, gawin kang sentro ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Lord, kayo ang manguna sa bawat mag-asawa. Patatagin ninyo ang pagsasama ng mag-asawa. Kayo po, Diyos, ang patuloy na magyakap sa kanila sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Ang bawat ama ng tahanan, ang bawat ina ng tahanan, kasama ang mga anak, Panginoon, ay magkaroon talaga ng tunay na pagmamahalan, pag-uunawaan, O Diyos. Sapat ng dahilan ito para maitawid ang buhay at mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng bawat pamilya, Panginoon, na kanilang pagdadaanan. Kasabay nito ang aming paghingi ng provision ninyo sa pangangailangan ng bawat pamilya. Ano mang hirap ang pinagdadaanan ng iba naming mga kababayan, naniniwala kami na ang bawat nagtitiwala sa inyo ay hindi nyo bibiguin, Panginoon. Maraming salamat din sa pamilya na kami ay nabibilang. Ito ang nagiging lakas namin. Ito ang nagiging motivation o inspiration namin, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin ang bawat pamilya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa sandaling ito, simulan naman natin kaagapay ang pagdulog sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama po tayong manalangin muli. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagtitiwala sa inyo. At naniniwala kami na naririnig ng lahat ang aming mga panalangin. Walang nalilingid sa inyo, Panginoon. Maging ang mga panalangin ng aming mga kaagapay, diyan sa kanilang kinaroroonan, ay naririnig ninyo, Panginoon. Sa oras na ito, tinataas namin sa inyo ang aming kapatid na Sister Abidaylo, Panginoon. Ang kanyang kalusugan ay patuloy niyo ingatan, bigyan niyo siya ng kalakasan, ingatan niyo siya, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ng kanyang buhay, ng kanyang activities, Lord. At patuloy na kayo, Diyos, ang gumamit sa kanya mightily sa anumang ministry na pinagkatiwala niyo sa kanya, Panginoon. Ganon din si Brother Leo Abisamis, pinagpipray namin ang ministry na ginagawa niya ngayon dyan po sa Texas, USA. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa kanyang buhay na ginagamit niyong source of blessing, Panginoon, para sa inyong gawain. Ganon din kay Sister Evelyn Tagud, Panginoon. Salamat at patuloy ko na ipinagkakatiwala sa iyo ang aking kapatid na ito. Pag-ingatan niyo po siya, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. Lord, ganun din si Brother Romeo David, Panginoon, at ang buong David family. Ingatan niyo po sila at yung kanyang anak na si Engineer Romar David na nasa ibang bansa, nakasakay sa barko, Panginoon, ay patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang siguridad, ang kanyang kalusugan. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko rin sa inyo, Panginoon, ang buhay ng aming kapatid na Sister Purification Amon, maging maayos at maging maganda na po nawa ang kanyang blood pressure, Panginoon, at naway makontrol yung pagtaas po nito. Ganon din po si Sister Josefa Calara, recovery din, Lord, from stroke, ang aming panalangin para sa kanya. Ganon din kay Julia Laurora, Panginoon, sa kanyang acid reflux, Lord, pagalingin niyo po siya, O Diyos. Lord, pinakakatiwala ko rin sa inyo ang aking kapatid at mga kamanggagawa, si Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez, Panginoon, patuloy niyo silang ingatan at pagpalain, Panginoon. Ganon din, akin pong itinataas, Sister Juliet Payauan, Panginoon, sa kanyang karamdaman na gallstone, naway matunaw na po ito. O Diyos, pinagpe-pray din namin ang gaganaping 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church sa darating po na July 12 sa Sunday, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang pagdiriwang. Ito po sa pangunguna nila Reverend Galileo Moralizon and Pastor Alejandro Balasbas, Panginoon. Ingatan niyo sila. Ingatan niyo rin ang aming mga kapatid sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo. Si Brother Ronald Yang, Panginoon, maging normal na po ang kanyang hemoglobin at creatinine ng kanyang asawa, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Cassie Galvan. Lord, healing mula sa kanyang nararanasang lagnat sa mga oras pong ito. Ganun din si Mercedita Arahan. Lord, strength and healing laban po sa cancer na kanyang nararanasan at pinagdadaanan sa mga oras na ito. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Frank Colina, healing from kidney sickness, and gusto namin maranasan niya, Panginoon, din yung malakas sa pangangatawan. Kaya pinagpe-pray namin na huwag niya siyang pabayaan, Panginoon. Ganon din kay Feli Del Rio, Panginoon. Pagalingin niyo siya sa sakit na pneumonia at i-provide niyo ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa kanyang medication, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ganon din, ipinagpe-pray namin ang family ni Sister Claring Mamangon, Lord, guidance and spiritual awakening ng kanyang pamilya. Si Nancy Eviota, provision at guidance sa kanyang family, Panginoon. At bigyan nyo rin ng opportunity, lalo na sa trabaho, si Brother Emar De La Cruz. Yan po ang kanyang panalangin at alam namin na ang mga taong nagtitiwala sa inyo kailanman ay hindi nyo bibiguin. Lord, maraming salamat. Hindi man namin mabasa lahat ng mga pinadalang panalangin, kahilingan ng aming mga kaagapay. Naniniwala kami, Panginoon, na kilala nyo kami lahat. Alam nyo ang aming pinagdadaanan. Maraming salamat sa inyong katugunan, sa inyong perpektong kapanahunan. Panginoon, ipinagkakatiwa

Iwala namin sa iyo lahat, O Diyos, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako pong muli si Pastor Ronald Llobrera, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes at Gis sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, pasok sa maraming lugar sa bansa. Suspindido ngayong Biyernes dahil sa banta ng Bagyong Inday, Habagat at Pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Pagdalo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial sa susunod na linggo, hindi patiyak ayon sa OVP. At sa kalakalan, desisyon sa hiling na dagdag singil ng Meralco, posibleng ilabas sa Agosto o Setyembre. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ilang mga lokal na pamahalaan ang nagsuspindino ng klase sa eskwela ngayong Biyernes, Hulyo at Gis 2026 dahil sa Super Typhoon Inday, gayon din sa epekto ng habagat na nagbabanta sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kasama sa mga nagsuspindido ng klase ay ang Aurora, All Levels Public and Private, gayon din ang Caloocan City, no face-to-face class sa lahat ng antas, public and private, at mag-shift sa alternative delivery mode. Wala ring pasok sa Las Piñas o levels public and private, gayon din sa Malabon kung saan walang face-to-face classes o levels public and private, bagkus sila ay mag-shift sa alternative delivery mode. Gayon din naman sa Mandaluyong City, no face-to-face classes sa preschool hanggang grade 12 at ALS, sa public and private. Gayon din naman sa lungsod ng Maynila, Marikina City, Muntinlupa City, Parañaque City, Quezon City, San Juan City at Valenzuela City. Sa iba pang bahagi ng Luzon, walang pasok sa Basista at Lingayen sa Pangasinan, all levels public and private. Samantala sa Visayas, walang pasok sa Antique, gayon din sa Cebu Province, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, gayon din naman sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Iligan City, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, maraming lugar sa Maguindanao del Sur dahil nga sa banta ng bagyo, gayon din ng habagat at ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, hindi muna kinumpirma ng Office of the Vice President kung dadalo si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado sa susunod na linggo. Sinabi ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na wala pa siyang maibibigay na pahayag patungkol sa pagdalo ng Vice-Presidente. Ginit naman ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na handa ang Senado anumang oras kung magpasya si VP Sara na personal na dumalo sa paglilitis. Inihayag ni Escudero na nakahanda ang Senado na tiyakin ang maayos at ligtas na pagdaraos ng mga susunod na pagdinig. Nagpatuloy ang paghahanda ng impeachment court habang hinihintay ang susunod na hakbang ng kampo ng pangalawang pangulo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Isinantabi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na kumukwestiyon sa No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ipaliliwanag ng Korte Suprema na nawalan na ng saysay ang mga petisyon dahil sa mga pagbabagong ginawa sa pagpapatupad ng programa. Inalis rin ng mataas na hukuman ang pansamantalang pagpigil sa pagpapatupad ng NCAP ng mga lokal na pamahalaan at ng Land Transportation Office. Nilinaw ng Korte Suprema na ang desisyon ay hindi nangangahulugang legal o illegal ang NCAP, kundi nakabatay sa kasalukuyang kalagayan ng mga petisyon. Patuloy namang ipatutupad ng mga kinaukulang ahensya ang NCAP alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Desisyon sa hiling na dagdag singil ng Meralco posibleng ilabas ng Energy Regulatory Commission sa Agosto o Setyembre. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Inaasahang maglalabas ang Energy Regulatory Commission o ERC ng desisyon sa hiling ng Manila Electric Company o Meralco na dagdagan ang distribution charge sa katapusan ng Agosto o sa Setyembre matapos makumpleto ang inspeksyon sa mga pasilidad nito. Humihiling ang Meralco na itaas ang average distribution charge mula piso at 35 sentimo kada kilowatt hour sa 2 piso at 34 na sentimo kada kilowatt hour para sa taong 2027 hanggang 2030. Ayon sa ERC, patuloy pa nilang sinusuri ang aplikasyon at iniinspeksyon ng mga pasilidad ng Meralco bago maglabas ng pinal na desisyon. Nilinaw din ng ERC na hiwalay nilang iimbestiga ng mga reklamo ng ilang consumer patungkol sa mataas na singil sa kuryente o tinatawag na bill shock. Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacañang na ipoproseso at ipagkakaloob ngayong taon ang Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus o PBB para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ayon sa Palasyo, ang pondo para sa bonus ay magmumula sa 2026 General Appropriations Act at maaari pang maipamahagi ng mas maaga. Saklaw ng bonus sa mga kwalipikadong regular, contractual at casual na kawani na ang sahod ay mula sa Personnel Services o PS Allocation. Upang maging kwalipikado, kailangang makamit na isang ahensya ang itinakdang pamantayan sa performance at magkaroon ng kabuuang score na hindi bababa sa 70 puntos. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 55 centavos sa US dollar, 43 pesos at 42 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 59 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 39 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga ang binabantayang bagyong Inday kung saan patuloy itong humina at tinatahak ang direksyon ng northwest sa may sea-east of Batanes. Ayon sa pag-asa, ang sentro ng bagyong Inday ay nasa 620 kilometro sa east ng Basco, Batanes at kumikilos ito northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay nito ang hanging hanggang 150 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 185 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, sa eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan o sa Santa Ana. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, gayon din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at sa Ilocos Norte. Samantala, ayon sa pag-asa, ang Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxsargen at ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at hangin ang ilang lugar dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Kaya't pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad. Ang agwatang temperatura ay maglalaro mula 27.1 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinalaga si Efren Nemenyo bilang bagong hepe ng BJMP. Presidente ng Ateneo humarap sa pagdinig ng Senado sa pagkasawi ng dalawa nilang student-athletes. At sa palakasan 2027 FIBA Women's Asia Cup, idaraos sa Cebu City.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jail Director Efren Nemenyo bilang bagong pinuno ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kapalit ng nagretirong si Jail Director Ruel Rivera. Nanumpa sa tungkulin si Director Nemenyo sa harap ni Interior Secretary John Vicremulia sa seremonya sa Quezon City. Pamumunuan ni Nemenyo ang mahigit 26,000 kawani ng BJMP na nangangasiwa sa higit 118,000 persons deprived of liberty sa buong bansa. Hinikayat ni Rimulya ang bagong BJMP chief na mamuno ng may katapatan at maging huwaran sa hanay ng mga kawani ng ahensya. Nangako naman si Nemenyo na paiigtingin ang laban sa katiwalian at ipagpapatuloy ang maayos at ligtas, gayon din ang makataong pamamahala sa mga kulungan sa ilalim ng BJMP.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Humarap sa pagdinig ng Senado ang Pangulo ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto o Bobby Yap kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humingi ng paumanhin si Father Yap sa mga pamilya ng dalawang nasawi at inaming walang anumang salita o tulong na makapapawi sa sakit ng pagkawala ng isang anak. Sinabi niya na mula nang mangyari ang insidente nitong Hunyo 8 ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng suporta ang Ateneo sa mga naulilang pamilya. Tiniyak ng Ateneo na magpapatuloy ang pagbibigay ng pastoral at psychosocial support sa mga estudyanteng naapektuhan ng trahedya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang pangyayari, lumagda ang Department of Justice at ang Department of Budget and Management sa isang kasunduan para palakasin ang pagiging bukas at tapat ng pamahalaan sa publiko. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida at Budget Secretary Kim Robert De Leon ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding o MOU. Layo ng kasunduan na palakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad at pagsubaybay sa mga programa sa ilalim ng Philippine Open Government Partnership o Philippine OGP. Binigyang diin ni Vida na mas napagtitibay ang tiwala ng publiko kapag nagtutulungan ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga paaralan at ang iba pang sektor ng lipunan. Ipinagpatuloy din ng mga miyembro ng PHOGP Steering Committee ang pagtalakay sa mga plano at hakbang upang higit na mapalawak ang pananagutan, pagiging bukas at pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nangako ang Estados Unidos na patuloy nitong makakatuwang ang Pilipinas sa pangangalaga ng seguridad sa West Philippine Sea habang papalapit ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Binigyang diin ni U.S. Secretary of State Michael George de Sombre na nananatiling pinakamahalagang batayan ang desisyon ng International Arbitral Tribunal sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa karagatan. Iginitin niya ang kahalagahan ng matibay matibay na ugnayan ng Pilipinas at US sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinabi naman ng mga eksperto na naging mahalagang sandigan ang arbitral ruling sa pagtatanggol ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng pandaigdigang batas. Muling iginiit ng Pilipinas ang pangako nitong igalang at ipagtanggol ang batas na pang-international bilang gabay sa mapayapang pagresolba ng mga alitan sa karagatan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Magkahiwalay na lindol ni Yanig ang La Union at ang Eastern Samar. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Niyanig ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas matapos ang dalawang magkahiwalay na lindol sa La Union at Eastern Samar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumama ang magnitude 4.5 na lindol sa bayan ng Pugo, La Union na may lalim na 11 kilometro. Habang naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Naitala naman ang magnitude 4.9 na lindol sa karagatang sakop ng Balangiga, Eastern Samar sa Eastern Visayas na may lalim na 71 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Nilinaw ng FIVOX na wala namang naiulat na malaking pinsala o nasawi mula sa dalawang lindol at wala rin namang inaasahang malalakas na aftershock. Ngunit pinayuhan pa rin ng ahensya ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga paalala ng mga lokal na otoridad sakaling magkaroon muli ng pagyanig. Samantala, hiniling ng Regional Development Council sa Eastern Visayas na payagan ang mga electric cooperative sa rehiyon na direktang bumili ng kuryente mula sa Leyte Geothermal Power Plant. Layunin ng hakbang na mapababa ang singil sa kuryente matapos ng pagtaas ng generation charge ngayong buwan. Iginiit naman ng konseho na dapat unang makinabang ang Eastern Visayas sa geothermal energy na nagmumula mismo sa Leyte. Inaasahan naman ng mga opisyal na makatutulong ang panukalang ito upang mapagaan ang gastos sa kuryente ng mga residente sa rehiyon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Handa na ang Cebu City na mag-host ng 2027 FIBA Women's Asia Cup. Ang unang pagkakataon na idaraos sa Pilipinas ang pinakamalaking women's basketball tournament sa Asia. Inilunsad ng FIBA ang opisyal na tatak at logo ng torneo na gaganapin simula ngayong July 12 hanggang 18 sa Cebu. Lalaban ang Gilas Pilipinas Women kontra sa mga nangungunang koponan sa Asia para sa korona ng kontinente. Binigyang diin ng samahang basketball ng Pilipinas na ang pag-host ng torneo ay patunay ng tiwala ng FIBA sa kakayahan ng bansa na magsagawa ng malalaking paligsahan sa basketball.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Itinalaga ng Philippine Olympic Committee si Ricky Lim bilang bagong chef de mission ng delegasyon ng Pilipinas para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pinalitan ni Lim si Alpan Lilio matapos nitong magbitiw sa naturang tungkulin. Pinili naman si Lim dahil sa kanyang karanasan bilang pinuno ng Karate Pilipinas at dating chef de mission ng delegasyon ng bansa sa Asian Winter Games sa China.

0: ng silangan.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Target ng Department of Education na makumpleto ang pagkuha ng 10,000 school counselor associates bago matapos ang Setyembre ngayong taon. Inihayag ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral sa pagdinig ng Senado na inaprobahan na ng Civil Service Commission ang kwalipikasyon para sa pagkuha ng mga bagong counselor. Ipaliliwanag ni Cabral na inaayos na lamang ang ilang dokumento at ang iba pang kinakailangang proseso bago tuluyang makumpleto ang hiring. Inamin din ng opisyal na hindi pa sapat ang 10,000 school counselor associates para matugunan ang pangangailangan ng higit 46,000 pampublikong paaralan sa buong bansa. Uunahin ng DepEd ang paglalagay ng mga counselor sa mga paaralan na nakapagtala ng maraming kaso ng pambubuli at iba pang karahasan upang mas mabigyan ng suporta ang mga mag-aaral.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sinimula ng Commission on Elections o COMELEC ang paggawa ng mahigit 2.3 milyong balota para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa darating na Setyembre 14. Inihayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na inaasahang matatapos ito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ipinaliwanag niya na mas matagal ang pagsusuri sa mga balota dahil isa-isang titignan ang bawat isa para matiyak na walang mali ota bago gamitin sa halalan. Inuna ng COMELEC ang paggawa ng mga balota para sa Tawi-Tawi at iba pang malalayong lugar upang matiyak na maipadadala ang mga ito sa tamang oras. Nilinaw din ni COMELEC Chairperson Garcia na walang gagawin na sobrang balota para sa halalan upang maiwasan ang anumang pagdududa o alegasyon ng dayaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang dako, nagbuga ng makapal na abo ang pagputok ng Bulkan Canlaon sa Negros Island, kung saan umabot ito hanggang sa ilang bahagi ng Cebu. Kinumpirma ng FIVOX na tumagal ng halos 3 minuto ang katamtamang pagsabog at nagpalipad ng makapal na ulap ng abo na umabot 2 hanggang 3 kilometro ang taas mula sa bulkan. Nagdulot ang ashfall ng suspensyon ng klase sa ilang lugar sa Cebu habang nakansela rin ang ilang biyahe sa Mactan Cebu International Airport bilang pag-iingat. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon, kaya mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Hinikayat ng mga otoridad ang mga residente na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung may ashfall at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng FIVOX.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inatake ng Iran ang ilang kampo ng Estados Unidos sa Gulfo matapos ang naunang pag-atake ng Amerika. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na tinamaan ng kanilang operasyon ang ilang target ng US sa Bahrain, Kuwait, Qatar at Jordan. Sa ngayon, nagluluksa ang Iran matapos ang pagpanaw ng kanilang leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Patuloy namang minomonitor ng mga bansa sa rehiyon ang tumitinding tensyon habang nananawagan ang ilan na maresolba ito sa pamamagitan ng pag-uusap.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Lalong uminit ang tensyon sa Strait of Hormuz matapos dumala ang alitan sa pagitan ng Iran at mga bansang sangkot sa labanan sa gitnang silangan. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang supply ng langis sa mundo dahil mahalagang daanan ang Strait of Hormuz para sa pagbiyahe ng krudo. Nagpatuloy ang pagbabantay ng iba't ibang bansa sa lugar habang

0: Mataas ang pangamba sa seguridad ng mga barko at sa kalakalan. Minomonitor naman ng mga bansa ang sitwasyon para maiwasan ang mas malawak pang epekto ng tensyon sa rehiyon.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa ika-apat na kabanata ng Filipos, talatang 19. At buhat sa kanyang masaganang kayamanan, ibibigay ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga at GIS sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,
4: kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
5: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansang Pilipinas.

0: Ito ang 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Gusto mo bang magkaroon ng magandang impact sa inyong opisina? Then go full blast! How can you make a difference in your place of work? Let me share with you 5 simple tips from the word blast. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Una, be positive. May nagsabing, bad things are often good things looked at from the wrong perspective. Kung positibo ang pananaw mo sa buhay at sa trabaho, kahit na krisis, may nakikita ka pa ring opportunity. Kahit sa problema, may nakikita ka pang pagpapala. Such is the power of being positive. Ang mabuting pananaw ay nakapagpapabago ng iyong reaksyon kahit sa pinakamabigat na pagsubok na haharapin.

0: mo. Pangalawa, live to leave a legacy. Hindi ba't masayang isipin na kahit retired ka na sa iyong trabaho, naaalala pa rin ng inyong kumpanya ang naging contribution mo? Because you didn't just do your job, you left a lasting legacy. Ang sabi ni LeBron James, dream as if you will live forever and live as if you'll die today. Ang magandang legacy ay kabuuan ng tama, mabuti at magandang pasyahin na iyong inaaksyonan araw-araw. Making the right choices and living them out consistently help you build a good legacy. Pangatlo, aim to excel. If you want to offer work that makes an impact, maging ubod husay sa iyong trabaho. Hindi ito madali. Excellence requires going the extra mile, not once, but always. Mapapagod ka na rin lang sa trabaho, hindi ba mas maganda nang mayroon ka talagang pinagtrabahuhan at hindi nagbisi-bisihan lang. Ang mahusay, natatandaan. Ang excellent, binabalikan. Pang-apat, speak words that build up. In my seminars and talks, I teach participants three power words that immediately light up the room. Mabisa ang salita, lalo na kung tama at tapat ang pagkakasabi natin ito. Sabi nga sa Proverbs 18:21, there is life and death in the power of the tongue. Speak to appreciate, encourage, affirm, and build up. At panghuli, trust God. Di maiiwasan na minsan tayo ay nagkakamali at nakagagawa ng mga pasyahin na hindi mo maintindihan kung bakit yon ang iyong naging desisyon. Matalino ka naman, pero talaga namang ang husay at kakayahan ng tao ay may hangganan. We cannot rely on our own strength because surely we will get tired. Hindi naman natin maaasahan ang karunungan lamang natin dahil tiyak, marami pa rin tayong hindi nalalaman. God is the only one worthy of our 100% trust because He is all-knowing, all-powerful, and ever-present. Gary Vee popularized a song based on Proverbs 3 verses 5 and 6. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Ang magtiwala sa Diyos ang susi ng trabahong panalo. Work full blast by being positive, living to leave a legacy, aiming to excel, speaking words that build up, and trusting God. Be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan
2: patungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
3: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
6: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
13: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
13: Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
14: Ito ang 702 DZAS.
15: 702 DZAS.
14: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
15: sa febc.ph
14: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
16: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
17: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
18: Oras na, Pilipinas!
1: Ito ang Oras na, Pilipinas! Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Thank God it's Friday. Thank you, Lord. Biyernes na at isang work week na naman ang ating nabuno kaagapay. Hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil marunong tayo, kundi dahil lang talaga sa mayamang biyaya ng Panginoon. So, congratulations sa mga nakabuno ng buong work week, ayan, yung mga nakakompleto ng Lunes hanggang Biyernes, hindi nag-file ng sick leave, hindi na-late, ayan, yung talagang buong-buong-buo yung kanilang performance to the highest level dito sa isasara nating araw na ito, Biyernes, so maging productive pa rin tayo kaagapay. Let's give our best. It's July 10, 2026. Ako po ay nag-iisa sa likod ng mikropono, pero alam ko namang aagapayan mo ako hanggang sa kaduluduluhan nitong oras na Pilipinas. Mamayang 8:25, ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang, at nag-aanyaya para sa isa na namang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon na oras na Pilipinas mula dito sa iyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, hatid ng iyong FEBC Radio TV. At ang ating question of the day, exciting ang ating tanong ngayon, ba? Diba? So, napakasimple lang nito dahil nga Friday na, eto lang naman ang sasagutin mo kaagapay. Ako ay nakikinig sa 702 DZAS para sa, ayon, so fill in the blanks tayo ngayon, mga katsim positive. Nakikinig ako sa 702 DZAS para sa, ano ba yan? Para sa mga music, ayan, para sa panalangin, para sa mga word of God, o para sa balitaan. Kaagapay, yan, kompletuhin mo ang ating sentence ngayon. Nakikinig ako sa 702 DZAS para sa, ano, time check? Diba? Kasi nga ginagawang orasan ng radyo. So, para saan ka nakikinig sa 702 DZAS? Yan ang ating munting QOTD ngayong Friday. Sagutin mo lang yan sa pamamagitan ng iba't iba nating platform. So, mabuti sigurong mag-shoutout na tayo sa ating mga kaagapay dito sa Facebook Live.
1: Good morning!
0: Gayon din sa'yo na nakatutok sa ating YouTube channel. Of course, sa GCTV, sa Channel 185 sa Signal TV.
1: Thank you very much.
0: Good day rin sa ating online community sa radio app.
1: Hi po!
0: Sa mga kaagapay natin na Team Radio at Team PM Radio.
2: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
1: Take care.
0: God bless po mga kaagapay. Yan din ang gamitin natin ha para magpadala ng ating entries. So, again, ang ating QOTD, kompletuhin ang ating sentence, fill in the blanks. Nakikinig ako sa 702 DZAS para sa, yan, para ba sa balita, para sa talakayan, para sa mga word of God, yan. So, i-share mo lang kaagapay at yan ang ating QOTD ngayong Friday. Sampu ng ating mga katsing positive, very grateful tayo dahil tayo'y nagkakarinigan muli mula dito sa taluktok ng One Corporate Center, kaagapay natin sa control si Reggie Villena.
3: Reggie sa control, salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. Katuwang niya si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Thank you so much, Shai. Ganun din naman, salamat sa assistance ni Shekinah Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Thank you, Shecky, and salamat din kay Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Magandang-magandang araw din naman sa ating kaagapay na si Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action! Gagaan
0: din ang ilaw. Shout out din sa ating RTV crew, sino ang duty today?
5: Si aagapayan ka, kaibigan!
0: Buti nandyan si Reggie boy. Kasi nakita ko ba si Javes? Tama naman ano? Gusto ko lang kasi makasigurado Reggie boy eh. So si Angge ang nandito. And shout out din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
2: No problem.
0: You know, kompletong-kompleto ang ating mga katsiin positive. Maraming salamat dahil sila talaga yung nagbubuhat ng ating programa araw-araw. Salamat. Ang dami nang sumasagot, Shaira. Ang dami nang sumasagot sa ating QOTD. Teka. Balikan natin. Rewind. O, diba? Very interactive ng ating mga kaagapay kahit kay aga-aga pa. Ah, si Ate Mila Pascua, yun na nga. Wini-wait daw kasi niya yung lagay ng panahon. O, diba? Kaya nakikinig siya sa DZAS. Si Ate Mila Pascua ay from Urdaneta City, Pangasinan. So, yun na nga kaagapay, no? Meron tayong bagyo. Pero ang matindi dyan, pinapalakas nitong si Bagyong Inday, yung ating habagat. So, minsan talaga, no, kaagapay, mas mapaminsala yung habagat. So, may hatid po yan ng mga ulan at saka malakas na hangin. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Si Roberto Manievo Jr., kumusta kayo? Sana po'y payapa at walang bagyo. Kuya, pabugso-bugso. Yan. Kanina, lumabas ako ng bahay, may ambon, tapos madilim ang kalangitan. Pero minsan naman nagki-clear, tapos sumisili po yung araw. So, ingat po, ano, lalong-lalo na dun sa mga areas kung saan may signal number 2 at saka signal number 1. Si Romana de Guzman, siya naman ay nakikinig sa DZAS para sa spiritual guidance and more spiritual information. Si Eva naman, para po ako'y maging kaagapay. Wow! Si Jose Pineda naman, ako'y nakikinig sa DZAS para sa aking mental health dahil sobrang nakaka-good vibes at nakaka-relax. Lalo na pag Word of God sa gabi, yung alas 6 daw ng gabi onwards. Salamat, Kuya Jose! Si Charito Toquero naman para ma-bless at ma-update sa mga pangyayari. Si Ate Faustina Habla, para sa tamang information at maraming lessons to learn. Nakikinig naman si Solita Alcantara para sa Word of God. Ganon din naman si Remy Evangelista. Word of God din at update sa mga pangyayari. Si Irene Abulog, para sa kanyang mental health at spiritual life. Tapos si Lorna Mauricio para ma-bless at maipanalangin. God bless po sa inyong lahat. Si Dennis Pueblas naman para sa napakagandang paalala mula Kawikaan at para sa partner ng Morning Coffee. Speaking of Kawikaan, so yan na po ang ating asikasuhin muna bago tayo maging abala sa mga balita at iba pang impormasyon. Paalala muna galing po sa Ang Bible Pinoy Version.
7: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 28 verse 18, ang namumuhay ng matuwid, maliligtas ang buhay, pero ang manloloko, bigla na lang malalaglag sa hukay. Again, ang namumuhay ng matuwid, maliligtas ang buhay, pero ang manloloko, bigla na lang malalaglag sa hukay. Proverbs 28 verse 18. So kaagapay, pinapaalala po sa ating talata na laging piliin ang tama. Diba? Minsan, mas madali talagang gumawa ng mali. Diba? Kasi Reggie Boy, diba, mas madaling tumawid. Kahit may malaki ng nakapaskil na bawal tumawid dito kasi ayaw natin gamitin yung footbridge. Diba? Minsan talaga ganun kaagapay. Mas madaling gumawa ng mali o dumaan sa mas madaling paraan. Gusto natin yung mga shortcut, diba? Gusto natin yung yan kung malalagyan, 'di ba, para makalusot sa ating violation, 'di ba? Nanunuhol tayo, pero sa totoo lang kaagapay, ang Diyos ay nalulugod sa isang taong tapat at sa isang taong matuwid. So, talaga namang hindi agad natin makikita yung resulta, 'di ba? At ang alam natin nga, hindi naman niya pababayaan yung mga nananatiling tapat sa kanya. Yun yung comfort, 'di ba, para sa atin na laging pinipili yung tapat at kung ano yung matuwid. So sa araw-araw kaagapay, may mga pagkakataong susubukin ang ating katapatan, 'di ba? Laging may aali-aligid na magte-tempt sa atin, 'di ba? At talagang iniintay na lang na tayo ay bumigay. Pero wag po tayong matakot na gawin ang tama dahil ang Diyos ang ating gabay at siya rin ang ating lakas. At ang maganda nito kaagapay, nakikita po ng ating Panginoon ang bawat mabuting desisyon na ginagawa natin kahit wala mang ibang nakakakita. So si Lord mismo ang ating witness, 'di ba? Kaya patuloy lamang po tayo na mamuhay ng may katapatan. Kaagapay, yan ay pwede natin gawin, di ba? Inside our homes, syempre sa ating workplace, pwede rin naman sa ating studies, di ba? Pwede rin naman kung tayo ay nasa bureaucracia, di ba? Kung part tayo ng government at higit sa lahat sa atin pong paglakad sa pananampalataya kasama ang Panginoon. So tandaan, kaagapay, ang taong tapat sa Diyos ay hindi kailanman nag-iisa. Diba? Si Lord mismo ang kakampi natin dahil ang Panginoon mismo ang ating kasama at umaalalay sa araw-araw. So yan po ang napakagandang paalala ngayong weekend. Proverbs 28:18, ang namumuhay ng matuwid, maliligtas ang buhay. Pero ang manloloko, bigla na lang malalaglag sa buhay. Naghatid sa ating oras, alas 7:20 ng umaga. I-check muna natin ngayon ang sitwasyon sa iba't ibang kalye dito sa Metro Manila.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
8: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
9: Metro Manila Development Authority.
10: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie. Happy Biyernes.
11: Yes, happy Biyernes din sa iyo at magandang umaga sa iyo, Kahedi. Ganon din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po may pagbagal ng nararanasan dyan po sa may paakyat ng Timog flyover. Hanggang makababa lamang po yan dyan sa may Ermin Garcia na kung saan mayroon kasing isang linya na ginagawa po ng DPWH. At masusundan po yan dito na sa may Pito Ason, moderate traffic na rin hanggang sa may Santolan MRT station. Paakyat ng Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. At ganun din po dito sa may Estrella sa Makati, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman dyan sa may Buendia. Pagsapit naman dyan sa may bahagi ng Evangelista, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Malibay na kung saan ito po'y dulot ng isang vehicular accident kanina na kinabibilangan po ng isang motorcycle at isang private car. At yan naman po ay cleared na sa mga oras na ito. At pagdating naman ng tramo, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, dyan po sa may Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic pagdating na ng Pasay Road sa Makati hanggang Buendia MRT Station. Moderate traffic din sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Shaw Boulevard. And after ng Shaw Boulevard, light traffic na towards Cubao and Monumento Circle. Samantala, ang Katipunan Avenue naman magkabilang direction po dyan, maluwag ang daloy ng traffic. At dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Lanusa intersection. Ang northbound lane naman ng C5, dyan lamang po sa may bahagi ng Blue Bus sa Taguig, mabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan po yan na dito na sa may approach ng Lanusa, may bahagyang pagbagal po yan hanggang sa intersection lamang po yan ng Lanusa. At pagsapit lang man po dyan sa may Libisa flyover, dyan po nagkakaroon ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direction po dyan, eastbound and westbound, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Paalala na lamang po sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo na't ngayon, madulas po ang ating mga kalsada sa Metro Manila dulot po ng mga pag-ulan upang maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At nagsimula po yung kaninang alas 7 ng umaga na kung saan bawal na kayong bumiyahe hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Tiyan mo na kahedi ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Maraming salamat, Sir Charlie, sa ating maaasahang kaagapay mula sa MMDA Metro Base. At may entry din dito si Ate Mayen Damian from Tokyo, Ohio. Nakikinig daw siya sa DZAS for news. Malaman ang update sa Pinas for prayer, spiritual nourishment, and to feel at close sa Pinas. Salamat, Ate Mayen, and good morning din kay Ate Karen na meron ding pabati dito. Hello, get well soon kay Kuya Arlie. 3 weeks nang di nakaka-work dahil sa lower back pain. Ay, praying para sa procedure mo ngayon for CT scan, Kuya Arlie. And hello na rin kay Tatay Rino. And nakikinig si Chinito Lakwatsero sa DZAS mula grade 5 hanggang ngayon na 47 years old na siya. Sabi niya sa ating chatbox, napakalaking tulong sa balita na nangyayari sa ating bansa, lalo na sa spiritual na pangangailangan. Salamat po! At kung kakabukas mo pa lang ng radio, abay ang ating QOTD. Complete the sentence, kaagapay. Nakikinig ako sa DZAS para sa... Ito ang sagot ni Judo. Yung pagdadrive po ng maayos ang sasakyan. Ayun, kahit yung may car radio talagang doon sa loob ng sasakyan ay may on and off pa rin. Pero yan nga, ay palaging nakatutok sa DZAS. Thank you, Judo, si Liza. Listening naman siya from Alfonso, Cavite. Si Pastor A. Ayan, batiin natin. Salamat, Brother Bliss and Sister Milin Primero, for blessing us with a sleepover in your beautiful house. Aba, nag-staycation, Pastor A. Marites Lagman, for spiritual guidance and inspiration. Yun naman yung mga reason niya bakit siya palaging nakatune in sa DZAS. Si Ate Helen Estremera, nakikinig para sa paglago ng pananampalataya at karunungan at kalakasan sa buhay espiritual. Si Ate Eliza Takan, nakikinig naman kasi nakaka-good vibes ang mga spiritual thought na binibigay ninyo araw-araw. Si Ate Eliza naman ay taga Cabuyao, Laguna. Si Randy, nanonood naman sa atin from Palawan. Si Adoracion Castillo, para maging inspirado, makahulugan at makabuluhan ang buong maghapon ko sa araw-araw. Si Ate Norma Manibo, nakikinig naman siya sa DZAS dahil complete details lahat maririnig. Kung may masamang balita ay mas higit ang mabuting balita na galing sa Diyos at para sa kanya, nakaka-relax po. Ayun o, salamat po Ate Norma. Si Rest Valdos, makulimlim ang weather dito sa Tarlac. Watching siya from Pura, sobrang blessed para mapalakas ang mental health. Kaya po ako nakikinig sa radyo. Ang ganda po ng message araw-araw sa pro tips. Si Zara Dolfo naman, dahil daw sa mga balitaktakan at maraming kaalaman. You know, lahat po ng program nyo may aral at syempre, Word of God. Habol ko lang itong iba pa, si Merly Reyes, tamang gabay at spiritual na pamumuhay. Si Vivian Atinaha, sabi niya, nakikinig ako una para sa Word of the Day. Then, ang panalangin para maging updated sa news and finally yung pro tips. After daw nun, ay getting ready na siya para sa trabaho. So, Vivian, God bless you. Alright, check na natin kay Sir Benny Estereja from Pag-asa DOST ang update sa Bagyong Inday at sa Habagat. Magandang araw po, Sir Benny.
12: Good morning po, Ms. Haley. As of 4 in the morning ay huling namataan ang Bagyong Inday. 620 kilometers silangan ng Batanes. Nasa typhoon category pa rin ito at may taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso hanggang 185 kph. At kumikilos pa hilagang kanluran at 20 kilometers per hour. So nakikita natin na ito'y babagtasin pa. Itong hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang bukas sa madaling araw, lalapit sa Okinawa, Japan, at lalapit din eventually dito sa may northern Taiwan hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o tanghali. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands, at Santa Ana, Cagayan. Signal number 1 naman po sa natitirang bahagi ng Cagayan, buong Isabela, buong Apayao, Northern Abra, Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, at signal number 1 din sa buong Ilocos Norte. Kaya asahan pa rin yung mga pagbuso ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Meron din tayong asahan mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro at Antique, dyan po pinakamalalakas dahil sa enhanced southwest monsoon or hanging habagat. At sa kasalukuyan, meron din tayong mga heavy rainfall warnings, orange warnings sa westernmost sections or mga municipalities po ng Cavite at Batangas. Meron din tayong yellow warning over southern Zambales, buong Bataan, natitirang bahagi ng Cavite, yung kalapit na lugar dito sa may Laguna, at meron ding yellow warning sa natitirang bahagi pa po ng Batangas. At asahan dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar pa, maulap din po ang kalangitan at sasamahan po yan ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na po mamayang hapon. Posibleng mas dumami pa yung mga ulan by tomorrow dahil pa rin sa southwest monsoon, kahit nakalabas na po ng PAR ang bagyong Inday. Yan mo na ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
0: Good morning din, Sir Benny. At manatili tayong nakatutok sa mga updates mula sa Pag-asa. Lalong-lalo na po, meron tayong masungit na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bayan. So si Coach AJ De La Fuente, nakikinig naman sa DZAS para sa makabuluhang information, discussion, and inspiration. So have a blessed weekend din sa'yo, Coach AJ De La Fuente. Si Arlene Cancino, inaabangan naman niya ang Kawikaang Kayamanan. Tapos si Solita Fabian para sa Word of God. Si Regina naman para maging rooted sa salita ng Diyos. At maraming natututunan kasama po sa araw-araw pag nag-iisa sa bahay, kaagapay po talaga ang DZAS. At sa mga host, salamat po ng marami. Si Ate Isa naman para sa panalangin, mabuti at totoong balita at talakayan para matuto at ma-update sa kaganapan sa totoo sa ating bansa. So listening naman siya from Lipa City. Okay, si Edna Tenko, para makapakinig din ng Word of God, balita sa paligid, music, at lahat-lahat na daw, Reggie Boy. Thank you po, thank you, Menanggaran, para sa spiritual feeding at makatotohanan ng balita sa ating bansa. Magbigay daan muna tayo kay Dessa for sure. Isa rin ito sa inyong mga inaabangan, yung mga trivia na hatid ni Dessa sa likod ng mga bandila.
13: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
14: Hello kaagapay! Dessa the Explorer is here. Tara na't balikan ang kasaysayan at damhin ang kakaibang timpla ng lumang ganda at bagong sigla, dahil dadalhin kita sa lugar na parang history book na nabuhay. Walang iba kundi ang Ilocos Sur! Ang Ilocos Sur ay isa sa mga pinakamatandang lalawigan sa buong Pilipinas. At dito mo mararamdaman ang kabuuan ng nakaraan, Ilocano pride at cultural heritage. Itinatag ito noong 1572 ni Conquistador Juan de Salcedo, kaya naman bawat kanto ay may kwento, bawat pader ay may alaala. Unang stop natin, syempre ang sikat na sikat na Vigan City, isang certified UNESCO World Heritage Site at isa sa new 7 wonder cities of the world. Sa Calcrisologo, mararanasan mo ang cobblestone streets, Spanish era houses, kalesa rides at old school vibes na magdadala sa'yo pabalik sa nakaraan. Bisitahin rin ang Siquia Mansion, dating bahay ni President Elpidio Quirino, na parang museum ng buhay ng elite noon. Huwag kalimutang pumunta sa Vigan Cathedral at Plaza Salcedo. Perfect na tambayan para sa chill moments, kasaysayan at night fountain show. Parang bawat takbang dito ay paglalakad sa nakaraan. Crafts, arts at kultura? Buhay na buhay yan sa Ilocos. Subukan ang Burnay Pottery at maghulma ng clay pots. Pwede ring damhin ang enamel weaving na may mga iba't ibang disenyo at tignan ang wood carving na artistic ang kalidad. Dito, hindi lang souvenir ang bitbit mo, kundi kwento ng sining at sipag ng mga Ilocano. Sa Mindoro Beach, black sand ang perfect para sa sunset. Kung pinakamalaking talon sa Ilocos naman ang hanap mo, nandyan ang Pinsal Falls. At para sa history at hiking, bisitahin ang Besang Pass Natural Monument, site ng World War II battle noon. Food trip? Aba, talaga namang hindi pwedeng mawala yan. Ihanda ang taste buds at tikman ang vegan longganisa na sobrang juicy. Nandyan rin ang poke-poke, simpleng eggplant dish na swak ang lasa. Bagnet, crispy pork belly na hindi na kailangang ipaliwanag pa. At ang sobrang sarap na empanada na may veggies, itlog at longganisa sa crunchy orange crust. Sa dessert naman, subukan ang royal bibingka na sticky, sweet na famous sa vegan. Para sa mga sweet tooth kagaya ko, may bonus pa na tupig at sinanglaw. Mararamdaman mo ang Ilocano pride sa pananalita, pagkilos at hospitality ng mga taga-Ilocos Sur. Simple silang mamuhay pero malalim ang pagkakaugat sa kultura at pamilya. Kaya kung hanap mo ay lugar na may lumang alindog, modernong sigla at makasaysayang puso, Ilocos Sur na yan! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang ganda at kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
13: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
15: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
0: Pilipinas! Ang daming entries! Regiboy, kahit gaano ko bilisan yung pagbasa, feeling ko aabutin tayo hanggang ahensya de konsensya. Katuwa kayo mga kaagapay. Pero silipin ko lang yung sa YouTube natin, ha? Si Mercy Gonzalez for spiritual growth and information para sa mga pangkasalukuyang pangyayari. Tapos si Ate Nieva, pito yung binigay niyang reasons for company, for reliable news, for inspiration, for learning or education, for weather updates, for health, and for biblical guidance, especially regarding daw sa mga legal problems. Thank you, Ate Nieva. Si Mary Beth naman, good morning. Nakikinig siya sa DZAS para lumago ang kanyang pananampalataya. And a shout out din kay Juan Camilo Salcedo. Si Ate Nora, number one akong tagapakinig ng DZAS. Kasama ko sa prayer araw-araw. Salamat po. At dito sa ating Facebook Live ulit, good morning kay Ronald Young. Si Doc Jun naman, sabi niya dito, I have been listening to DZAS, Reggie Boy, mula nung siya ay 18 years old. Pero ngayon, 46 na siya at nakikinig pa rin siya. At ngayon ay isa na siyang associate professor, itong si Doc June. All that I could hear from this station has been shared with my students. Ay, salamat ng marami, Doc June. Si Julieta Belgira naman, spiritual enhances every day para daw sa kanyang buhay. Ate Luz, ingat ha, maulan. At nakikinig naman siya para sa spiritual nourishment, encouragement, music, news update. Taga Calamba, Laguna naman. At lagay niyo po sa calendar. Siyempre, di lang tayo dito sa apat na sulok ng ating studio. Meron din po tayong ginagawa na FEBC Life Connect. So ngayon naman po, ang ating focus para sa Life Connect ay para sa mental health wellness. So meron po tayong forum tungkol sa bullying and depression. Hashtag break the cycle with Dr. Joyce Piapgo na makapagbabahagi po ng mga practical and biblical grounded insights tungkol sa ating pag-unawa sa bullying and depression. Ito naman po ay hosted ng Team Pineda ng Family Matters. So, August 15, Sabado po yan, 8 a.m. Half day lang naman sa Philippine Bible Society Tower dyan sa Ermita, Manila. So, admission is free. Para lang po magpa-register, punta lang sa febc.ph. Hashtag break the cycle. Pwede rin pong mag-text or mag-inquire sa 0927-778-6909. Meron ding isa pang invitation para sa Transcend. Ito ay 42nd anniversary naman ng Evangelism Explosion 3 Philippines. So balikan po ang kabutihan ng Diyos and of course mapanariwa ang ating misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. August 1 naman ito, 3:30 ng hapon sa Crossroad Center. So ito po ay magiging makabuluhan na pagtitipon ng pagsamba, inspirasyon at pagtugon sa tawag ng Diyos. So Transcend, yan ay happening on August 1st sa Crossroad Center na nandyan po sa Quezon City, ano? All right. And si Aurelio Haber, nagpapasalamat kay Desa sa pag-feature sa Ilocos Sur today. Ito kasi yung tipong kahit ang layo niya, Reggie, ano, 'di ba? Ilang oras ang biyahe pa Ilocos, pero sulit na sulit. Napakayaman ng heritage, napakasarap ng pagkain. 'Di ba? Kaya sulit po yung mahabang travel time papunta ng Ilocos Sur. Si Romina naman, while driving, nakikinig siya sa atin. So, news and spiritual nourishment. At yung sabi pa niya dito, my son, since early kaming gumigising to prep for work and school, thank you for the company. Salamat din po sa pagiging agapay kahit na talagang busy-busy, di ba, ang pagbubukas ng ating araw. Salamat ng marami, Lily Beth, and maraming thank you rin kay Dien Ganzon. Sabi niya, bata pa lang ako, Reggie, nakikinig na ako. Hanggang magkaanak na ako, pinapakinggan namin at madaming natututunan ng aking mga anak sa station na ito. All right, and pag-usapan po natin, ano? Layo muna tayo sa mga impeachment dahil marami pa pong isyong kinakaharap ang ating bansa, lalong-lalo na po dito sa loob ng ating mga paaralan.
16: Pag-usapan natin.
0: Kaagapay, sa harapan ng lumalaking pangangailangan para sa suporta sa mental health ng ating mga mag-aaral, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng Department of Education kung saan inaprubahan na po yung qualification standards para sa 10,000 na bagong school counselor associate position sa mga public schools po natin. So layon po nito na mapalawak ang access ng mga estudyante sa tamang gabay at suporta habang sila ay nag-aaral. Kaugnay nito, pag-usapan po natin ngayon ang tungkulin at ang kahalagahan po ng guidance counselor sa ating mga paaralan. At via Zoom, kasama natin si Pastor Archie De La Cruz, counselor mula sa Amara Counseling and Training Center at lagi rin natin nakakasama sa ating programang Heartline. Magandang umaga, Pastor Archie.
17: Magandang umaga sa iyo, Ate Heidi, at saka yung mga regular listener natin dito sa Oras na Pilipinas. Isang mabiyayang pagkakataon upang tayo ay magkasama-sama po sa radio at sa ating mga social media accounts. Hello po sa inyo lahat.
0: Thank you. Maaga kang gumising kahit masarap pa sanang matulog.
17: Sinabi mo pa, Ate.
0: Dahil makulimlim. Pero Pastor Archie, good news naman ito, ano? Bagamat talagang parang na-push dahil nga dun sa mga hindi magagandang insidente nito mga nakalipas na linggo. Pero salamat na lang din dahil magkakaroon na ng additional na 10,000 guidance, kumbaga school counselor associate sa ating mga school.
17: Oo, magandang balita 'yan kasi medyo mabagal kasi yung ano eh, yung replenishment. Halimbawa, yung mga bilang ng kumukuha ng board exam dahil siguro sa mahirap din. At saka yung mga tao na nagko-consider na mag-pursue ng counseling o psychology, no, para higitan yung datos ba, yung ratio ng mga professionals at mga licensed individuals para yung increasing number of mental health recipients ay maagapan talaga natin. So ito ay malaking news, pero sa tingin ko dapat pa rin may mga provisions din, ano, na may mga limits din, no, kasi kuminsan may mga deep cases, may mga legal at may mga iba pa mga technicalities ito na kailangan pa rin ng mga supervisions at mga specific boundaries, no? Mm-hmm. O kaya ay guidance pa rin.
0: Mm-hmm. Pastor Archie, can you enlighten us? Ano yung difference ng isang registered counselor versus dito sa counselor associate na ilalagay sa mga schools natin?
17: Okay. Ang kaibahan ng mga guidance counselor, yung mga licensed guidance counselors, ay naka-adhere sila sa mga requirements ng Philippine Guidance Counseling Association, tapos ay sa standard din ng Professional Regulations Commission in terms of the specific mga requirements para tugunan, specifically sa school setting. Ano, kasi naalala ko yung board exam ay ang dami-dami, yung mga setup nito at mga context ay sa eskwelahan, hindi lang sa mga corporate at mga NGOs or other organizations. Yung mga programs kasi, halimbawa yung organization ng guidance office, sa career counseling, tapos yung mga supervisions, at ganun, yung school setting, sa academe, no? At ito mga licenses na to will test someone kung ngayon how much does he know o anong yung kanyang expertise na nalalaman, especially sa mga wala pang experience. So yung measure na ito na itinalaga ng PRC, PRB, no, PGAC ay sapat yung qualifications o yung mga kahandaan, at least sa larangan ng theory at mga internships, no, na ibinibigay naman sa bawat qualifiers na graduate ng may MA at handa para tanggapin yung hamon nitong pagiging professional. Sa mga associate naman, may maaring ang mga skills ay based sa theory, limited exposure pa lamang, at medyo hindi, it may be not too legal. Halimbawa kasi, naalala ko, pag may mga license, nakatulad namin, maaaring consider yon sa mga further documentations, like halimbawa sa mga psychological, legal documentation, witnessing, mga, you know, pwede siya kasing magamit. No? Unlike sa mga associate, parang ito yung mga testament pa lamang, kailangan pa ng intensive supervision at guidance ng mga licensed, mga seasoned counselors. Pero at least hindi yan masama na pwedeng may mga tumulong, mag-assist, mag-process, mag-debrief, no? Hindi kinakailangan mga madudugo at mga very technical yung cases.
0: Okay. So kumbaga, meron na rin naman silang kaalaman at kakayahan. Sabihin na lang na posibleng baka hindi pa rin pasado sa board exam.
17: Oo. At yung mga basic skills, halimbawa yung listening, attending, following,
0: yes,
17: may bibigay sa kanila yan, tsaka exposures, no, sa mga during kanilang OJTs, mga internships, ay somehow nabigyan sila ng mga number of counseling hours na maaring magbigay sa kanila ng confidence o kaya engagement sa iba't iba mga cases, specifically sa context ng school.
0: Okay. And Pastor Archie, parang ano ba kasi talaga yung dapat na role ng mga guidance counselor sa ating mga paaralan? Kasi meron na perception na pagka na-guidance ka, talagang pasaway ka, di ba?
17: Oo. For the longest time, kapag may isang estudyante na nakitang pumasok o lumabas sa guidance office, ibig sabihin may ginawa siyang offense. Kadalasan ganun, ano? Parang impression kasi lagi, merong discipline o meron siyang ginawang violation sa school na kailangan siyang masanction. Kaya hindi maganda yung, for the longest time, hindi maganda yung dating o yung stereotype o stigma kapag kang isang tao ay pumapasok sa guidance office. Pero in the course of time, no, lalo na nung pandemic, nagkaroon ng magandang framework of understanding o parang reframing yung trabaho ng guidance counselor, okay, mga guidance associates, na una nagbibigay talaga siya ng individual one-on-one counseling processing. So yung space na yon ay pinoprovide sa isang tao, sa isang estudyante para mapakinggan, ma-proseso, no, ma-challenge, ma-confront, mag-guide, mabigyan kasi ang guidance eh, no? Mm-hmm. Yung paggabay ang isang edad ng murang edad ng isang tao, ng isang estudyante sa kanyang pakikibaka sa mga hamon ng buhay, halimbawa ay crisis, halimbawa ay mga interpersonal conflicts sa family, halimbawa ay addiction, mga poor study habits, o kaya ay mga choices, relationship, mga breakup, tapos yung mga transitions, halimbawa ay may mga psychosocial transitions ng isang bata o pamimili ng career sa college, no, sa kanyang senior high, anong strand ng kukunin. At samot-samot ano, ng mga testings din.

0: ng guidance counselor dun sa parang mga job description na na-mention mo, Pastor Archie, parang dapat talaga yung ratio mas ideal pa, no? Kasi parang itong 10,000 na additional na associates, kakapusin pa rin kung itutumbas natin siya sa dami rin ng mga public schools natin sa Pilipinas at ng mga estudyante po natin.
1: Totoo yan, Ate Heidi. Yung dati nga ang pagkakaalam ko 1:500 ng isang licensed guidance counselor to every 500 student. The course of time binabaan siya sa 300. At alam ko parang in-update pa siya to 200 to 250 eh. Parang ganon. Kaya may mga malaking mga private schools, lalo sa mga junior, senior, high, hanggang sa college na ang dami silang mga registered guidance counselors. So hindi man maraming guidance associate dahil hindi talaga kayang tugunan, no, ng isang guidance counselor yung demand or need ng mga escalating at skyrocketing mental health cases sa mga academic institutions ngayon. Sobrang dapat may adequate amount of professionals who will attend these needs.
0: Mm-mm. Pero Pastor Archie, alimbawa sa school setup nga, ano, paano yung tamang chain or paano yung tamang system para makaharap ng isang counselor ang isang estudyante? Kasi parang hindi naman yata natural na matik na mag-a-approach si student na may issue sa isang guidance counselor o hindi naman siya magkukusa na pumunta sa guidance office.
1: Totoo yun. Bihira yung ganung kaso na ang estudyante mismo ang voluntarily pupunta sa guidance office kasi may mga schedule din yan.
0: Mm-mm.
1: At hindi ako nagkakamali, ina-announce yan sa mga orientation at may mga newsletter o kaya sa mga bulletin boards at the guidance office is open from this time to this time. Maglalag ka lang sa kanilang mga attendance sheet o appointment sheet. So dito, napaka-importante ng role ng homeroom advisor. No, kasi yung homeroom advisor, meron siyang sufficient number of hours to monitor the students. Sino yung parang kailangan yung nag-underperform, sino yung laging natutulog, sino yung laging late, sino yung laging parang na-involved sa mga conflicts with the fellow students. So homeroom advisor, ayan ang ano yan, yung partnership dyan ng guidance office. Pangalawa ay peer, no? Alam mo, Ate Heidi, sa mga teenagers, sa mga youth, importante yung peer counseling. Ang peer counseling, meaning equal of the same wavelength o parehong frequency, ay mataas yung tendency to resonate and relate. At sa isang level, parang may nakaka-relate sa akin, nakaka-intindi sa akin, pero ma-realize natin bilang kaibigan that our knowledge, our capacity to journey may be limited. So kailangan ng mas mahusay, kailangan ng medyo mas adult, kailangan ng medyo may experience to understand and to process yung mga deeper at mga medyo compounded, complicated presenting issues ng ating kaibigan. So, dalawang nakikita ko dyan. Una, yung homeroom advisor. Pangalawa, yung classmate o yung peer. No, na pwedeng gawin yung tinatawag na referral. No, ibig sabihin, kukumbinsihin niya yung kanyang classmate, maybe it's about time that we should see, no? Nasamahan kita, no, na makipag-appointment sa ating guidance counselor. So, yan. Yung dalawang figures na yan ay very helpful at important.
0: Pastor Archie, with your indulgence po, ano, isasama ko na rin sa ating discussion. Papasukin na rin natin via Zoom si Sir Willie Rodriguez, ang National President and Founder ng Parent Teacher Association. Magandang umaga po, Sir Willie. Can you hear us po?
2: Salamat po sa pag-invita po.
0: Dahil aside nga, ano, dito sa malaking tulong sa presensya po ng mga guidance counselor at yung mga madadagdag nga po na associates sa ating mga paaralan, ay kinikilala rin natin na napakalaki din po ng papel ng mga magulang as we face nga po itong mga pangyayari na hindi maganda inside our campuses po. So Sir Willie, mula naman po sa hanay ng PTA, meron po ba kayong parang mga official na rekomendasyon na inihain kaugnay po sa mga pangyayaring ito?
2: Okay, no. Last week, no. Okay, nagkaroon kami ng meeting sa back, no. And then kasama ko si Secretary Angara. So meron kami mga ipinasa mga amendment sa ating DepEd and omnibus guidelines, no, especially participation, no, ng mga parents, no.

0: sa mga kulangan, especially ng ating guidance. At ang ano po dito is magagamit po no yung ating mga PT to serve as the ano as one of the to help the ano kung ano yung kakulangan no ng ating mga eskwela, especially sa guidance. Kasi marami tayong mga professional PTA na retired na pwede nilang gamitin. So sa yung sa ano at bilang ano no bilang child advocate, kasi nga ano isa ako sa ako I started dance sports dance sports sa mga bata sa eskwelahan ng 2003 before ako naging PTA. So I always ano meron ako mga experience sa mga bata, problem sa mga bata.
1: Okay. So Sir Willie, ibig sabihin meron na tayong mga parents na natap na rin para mag-complement or mag-reinforce sa kung ano man yung kakulangan sa area na ito sa atin pong mga school?
0: Ah, yes, no. Especially tulad ng ano, kailan ba ito? Tuesday, nag-launch kami ng ano ng PTA Marshall, ano, that will help yung mga, kasi what we experience, kasi nakakita ng kaguluhan yung ating mga PTA doon. Sila mismo nagdala sa presinto. At ang ano po dito is matagal na namin ginagawa yan dito sa Pasay na hindi lang sa loob ng school ang duties and responsibilities namin. Ang duties namin dito, kapag nakakita kami nagiinuman, mga nakatambay, mga naka-uniforme, sinisita namin yan and then we report it to the school. So, ever since, no, hindi lang sa paniningil ang naging duty namin. Sa National PTA, kami yung nag ako yung nag nag-start ng ano from nag amend nagpa-amend no petition ko yung ating DepEd order 54 na 10 pages nagawa itong 72 pages mas concise at saka talaga mas maganda. Define.
1: And sir, meron po bang parang specific na hiningin tulong sa inyo ang DepEd sa pangunguna po ni Secretary Angara?
0: Ah yes, no, ano po ang sa amin ngayon ano sa hood ano kasi no, kami ngayon we recognize kami ng DepEd to be part ng monitoring reporting doon sa ating ginagawang 16,000 ano 24,000 schools 16,000 schools may under construction. So yun ang ano namin sa ano the last meeting at ang ano po dito is yun nga, lagi ako nagpapasa ng mga bagong amendment.
1: Okay. Sir Willie, balikan ko lang po si Pastor Archie. Gusto mo bang, meron ba tayong parang pwedeng i-emphasize, Pastor Archie, dun sa parang importance talaga ng involvement ng ating mga magulang dito nga po sa pakiki-journey sa school-related issues po ng ating mga bata?
2: Oh, ang sarap pakinggan yung sinasabi ni Sir Willie ano kasi with the specific tsaka mga yung recognized na need natin ng mga associate at mga helpers ay ito isang malaking uri ng engagement tsaka empowerment sa ating advocacy to increase no, the number of people who will journey and guide itong mga estudyante natin na kailangan talaga ng ano no, ng guidance at habang nakikinig ako sa kanya yung ano yung internal excitement ko na na we are one in terms of having this project to address yung mga mental health issues at to spare yung mga kabataan from violence, from addiction at from wasting yung mga opportunities sila so that they can become progressive at mga developed mga young people ano. Naisip ko rin yung mga programs na kasi alam ko, si Dr. Beverly Ho ng Department of Health ang tawag niya dito yung democratization no Ate Heidi at Sir Willie. Pag sinabing democratization dapat every agencies o sangay ng ating lipunan ay talagang may ginagawang ambag contribution at mga engagement to support at susugan itong mga mental health issues natin sa bahay, eskwelahan, churches, mga NGOs, local government unit, mga private individuals who will really realize and extend our resources and our availability. Especially yung, di ko na rin naisip yung sabi ni Sir Willie, yung mga parents, halimbawa, mga certain group of parents who are free or who have this passion also advocacy no to be involved. Ang sarap-sarap noon kasi yung kanilang mga karanasan bilang mga magulang ay sapat yon para yung mothering at yung fathering no na perhaps ay absent sa iba mga estudyante ay mau-augment nila o magagampanan, mabibigyan ng isang ganung provision. Kaya sana ito ay masusugan, sana ito ay maging magmagandang model, no, na sisilipin ng maigi ng bawat eskwelahan, no, whether elementary or college, ay high school.
1: Mm-mm. Pastor Archie, magkaiba ba ng hat na isusuot ang isang parent kung parent na siya tas magiging parang yun na nga reinforcement siya or augmentation siya as a counselor sa eskwelahan?
2: Magkaiba. Sa counseling, sa professional counseling, napaka-importante ng boundaries saka yung multiplicity or duplicity of roles. Kasi kuminsan nagkikreate ng confusion yon sa utak ng isang kliyente o ng isang pasyente. Kung ang longing niya, identified longing niya, isang parent, dahil nga halimbawa OFW o kaya ulila, so diyan papasok yung role ng mga nanay, yung mga embrace, yung mga hugs, as pwede siyang tingnan bilang secondary parent, especially kung guidance counselor natin ay single o medyo bata-bata pa, no? Depende yung mga identified needs natin na makikita ng guidance counselor, yan ay pwedeng maging basehan yan kung ano yung mga specific at ng mga roles at mga functions na pwedeng gawin ng isang volunteer parent, no, na magiging guidance associate at magiging volunteer nga. So, it pays to be very critical or knowledgeable sa presenting case at ano kanyang mga needs sa programming na pwedeng gawin na sa judgment ng isang professional guidance counselor ay matutugunan naman natin.
1: So, kapag kasi parent ang gagawa ng role na yon, ano yung mga dapat lang natandaan, Pastor Archie?
2: Oo. Sa ganyan ay importante pa rin yung boundaries kasi kung minsan may mga issues dyan sa counseling na medyo kailangan bantayan, otherwise magiging unethical yon. Halimbawa ay mga projection, halimbawa ay mga transference at counter-transference. Mga technical term yan na baka minsan too much engagement o kaya ay parang yung issue niya ay sumasabay sa issue ng bata. So sinasabi ko lang dito dahil ito yung mga parents, maganda na may mga tamang orientation at mga training at mga ethical provision na yes, you are available, pero may mga dapat tayong tandaan sa mga professional, competence, at mga boundaries para may iwasan natin halimbawa yung mga issues din na posibleng mag-take over. Pwede rin dyan yung tinatawag na unconditional positive regard. Tuturuan sila kung paano, hindi kinakailangan ito advice giving, no? Although ang expectation dyan, kapag ang isang guidance associate o volunteer parent, kadalasan driven sila to give counsel, no? Yung magbibigay ng payo. Pero sa, you know, ang payo kasi, to be more honest and specific, can be very subjective, o kaya ay, sa directive counseling, nakasalalay pa rin yan sa mga personal values and biases ng isang provider. Halimbawa, ng magulang, ng volunteer, ng counselor. So, iingatan yon. Kasi yung baka maging imposing o enforcing yon, pero sasalungat sa personal values at hindi magiging contextualized sa presenting case ng counselee. So sa tingin, sa palagay ko, kung meron tayong dapat anuhin din doon sa mga volunteers, yung pagpo-provide ng mga basic skills in counseling, including yung mga ethics na kailangan gawin since sila hindi naman licensed but should be considered seriously, no, para magkaroon din sila ng confidence sa mga basic skills at intervention sa school setting.
1: Mm-mm. May last question na lang ako kay Sir Willie. Kumusta naman po yung naging acceptance para po sa mga parents natin? And meron pa ba tayong nababalitaan na parang gustong mag-volunteer at gusto pong mas maging involved po para nga po sa safety and protection ng ating mga anak habang nasa loob ng mga paaralan?
0: Yes po, no? Napakarami po ng ating volunteer PTA. So, ano po dito, talaga lang ang nagiging problema namin dyan. Yung resistance na matuto yung PTA, no? Especially, ang duty lang namin nila ginagawa nila is yung tawag dito hanggang paniningi lang, no? We report, and then siguro nakakulit pa kami na hindi maganda, siyempre, kakausapin namin yung principal, report namin. Kapag ka nag-report kami, nothing happens. So, maganda yung ginawa ng ating ni Secretary Angara after ng meeting namin. Naglabas sila ng tinatawag natin ito.